0: inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy par, eh bagod, pagkurati na ko din mong kagalingon nga. Di ka gwapo?
8: Exciting!
9: Bullseye! Oras may galado na tayo, 6 minutos na pasado, alas 6 buntag, alas 8 buntag, 6 minutos pasado, alas 8. Oh, siya naman tao na itong time check. O galing oras hatod, ganin yung mga higala sa Santone Plus Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule, mga katropa, mapalit ka na sa Laguna Baga Butika sa inyong lugar. Santone Plus, ha? Ang ingunin mo pa, pula ang, pula ba na? O maroon, ang box ana mga kaigsuunan. No? Santone Plus Herbal Capsule. Ay na may gala sa mga katropa na to dihang taas ang presyon, mga diabetison, no, mga dunay daghang mga bukol-bukol diha mga katropa. No? Maayo na mga higala ang gamiton kaya makapakusog na sa itong immune system. Mabatukan mga higala ang mga sakit mga katropa. Right, dirita mga higala sa itong tandem na ta. Of course, akong partner, ito sang i-welcome ba? Atong palakpakan na ito na itong partner. Maing buntag ni mo niya partner.
10: Good morning boys and girls.
11: Good morning, katropang Arnel, katropang mga tigpaminaw karon sa Dakbayan sa Davao. Good morning kaninyong tanan. Sa tulo ka madistrito nga galangkob sa syudad, ha? Gikan sa unang distrito sa Davao, ngadto sa ikatulong distrito. Good morning kaninyong tanan, mga kaigsunan. Of course, dinasab na to kalimtan ang ato mga katropang nga naa karon sa mga probinsya nga sakop diridapita karon sa Davao Region. Diridapita sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental ug ang Davao del Sur. Mm-hmm. Welcome kamong tanan mga kaigsunan, mga katropa. Dili karon sa to panaguban sa programang Bullseye.
9: Bullseye. Right. Sa mga kuan ato diha katropang Blake, sa mga katikaran. All right. Mga nasagap karon nga mga
11: ato ang isgutan na may kilambigitan aning kuan, no. By the way, ako murag na stuck ko dito sa kuan ba?
9: Mm.
11: Kining legit nga nadakpan dito dapitas Malaysia.
9: Naanay ay?
11: Nga allegedly kini kuno nga legit kwa di ba kada bang private jet mo kuno ning gisakyan ni gisakyan paghatod ni former President Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Or sa Hague, the Netherlands.
9: Mm.
11: No, klarohon pa na ito, eh.
9: Mm.
11: Kaya, okay lang unta kung ang karga si President, former President.
9: Mm.
11: Eh, ang karga kay, allegedly, Shabu.
9: Uy!
7: Hawa!
11: 23 ka mga malita.
9: Ay, Shabu ang sulod.
11: Doon ay 23 ka mga malita nga gikarga, unya, 21 nini ang puno og Shabu.
9: Pastilan, Dolor.
11: Ay, Maria. Mm. Ya, tapos kay Balo magkakatrubang Arne, oh. Asa napita ang destination ani?
9: Asa paingon?
11: Gikan sa Malaysia,
9: uh-huh.
11: Dito sa kinibang Azer kuno nga kuan hangar,
9: mm.
11: Padulong dito sa hangar sa ano no, sa airport sa Malaysia, padulong diri sa Pilipinas, sa Manila. Kaya ang pasahiro ani,
9: mm-hmm.
11: Ang pasahiro ning nahisgutan ng eroplano, usa ka Pilipino.
9: Kini,
11: pag maabot ni sa palasyo sa Malacanang, sigurado ko ang pasanginlan ani Duterte na pod.
9: Ana gyud.
11: Sigurado ko ani katrupang Arlene nga pag-abot ani diri sa Pilipinas, kana iya na kay Duterte. Kaya mo na yung isakyan ni Duterte padulong dito sa Hague, the Netherlands.
9: Ya, kisa ba tag-iya ng eroplano, ha?
11: Ang pangutan na kisa tag-iya.
9: Mm.
11: Si... Di ba nadungong ni mo katrupang Arnel nga ang... kuan ko nun eh? Iya ko nun ni President Bongbong Marcos?
9: Modo ni ang kanang gina-arkilahan ni BBM.
11: Hindi, arkilahan.
9: Mm. Pero wala na ron lately. Nag-helicopter-helicopter na siya.
11: Kinigin tagiyani. Daotong ginila si President Bongbong Marcos.
9: Dili ba ni kang kuan? O dili ba ni kang Saldico?
11: Dili po ni kay Saldico. Ang aligasyon, mo ni ilang gi-hire ni atong panahon sa pag-dala ni former President Rodrigo Duterte. But, initially, nakita sa mga records nga kinikuno ang kanunay nga sakyan nga Learjet ni President Bongbong Marcos.
9: O, ingon gani, ingon na gani ng iyang sinugo din nga trolls nga, padulong man daw to Davao.
11: Manila na to ang direksyon. Malay niyo, padabaw na po.
9: Padabaw gani daw.
11: Himuha na po na nila karun og ruta nga padulong sa Davao. Sila may tagunit sa tanang mga records diyan.
9: Sila, o. Oh.
11: Kinsa may makapugong nila diha karon kung himuha nila og record nga ang next destination ining naisikutan nga Learjet is for Davao.
9: Mm. Ibo po ni isa katrolos diri nga delivery para sa drug shipment ng mga Duterte. Mm. Sao na ni sao na ni mo na katrobang press?
11: Delivery para sa
9: drug shipment daw ng mga Duterte allies.
11: Apangutan na lagi kinsa kanunay nagrinta ning naisikutan nga bar, nga plano. Mao manay dapat tubagon nila karon sa kanang mga isa na itawag ni mo nila, mga trolls?
9: Mga trolls.
11: Mga paid hacks?
9: Mga, kining mga alipures ni BBM.
11: Paid nga. Trolls. Kay paid hacks, sa kasagara, mga government employee,
9: oh.
11: Government, unsa ni, government workers.
9: Unom na sila na-assign rin sa ako.
11: Oh. Agamay ra. Agamay ra. Unom ra.
9: Unom ra kabuok.
11: Dagdagi pa na ninyo.
9: Dugagi ninyo na.
11: Gamay ra man dahil kayo mo gasto kuhan dahil kanang budget.
9: Hala sige, panimbayaon na sa ito si ingon si Felix Ilpalina din rin. Good morning, katropang Arnel o Idol Bricks. Ako, katropa, ikaw, idol niya. At attendance, agwantang party list member, Iligan City Chapter. May nanay chapter sa Iligan, ha?
11: Si... Oy, good morning din sa mga, sa to, mga kining kuhan, ining Aguanta Party List.
9: Aguanta Party List members.
11: Asa man ang chapter ng uban diha?
9: Naisa Bohol o si Mark Juan Galindez. Pa-shout out sir sa mga kauban nako driver Motorillas Garcia Bohol. Wala na gyud hinungdan ang atong ekonomiya sukad ni lingkod ning bangag mahal na kay mga palaliton. Gagwanta gyapon sila dito. O miyembro na gyapon sila sa Aguanta Party List dito katropang Bricks.
11: Mm. Oh, may buntag sa mga Aguanta Party List di adapita sa Bohol.
9: Mm.
11: Ha? Matinood gani ni mga kaigsona no? Kana man ni unsa man kanang destiny no? Kanang gitawag bitawag kani nila og destiny na gisiguro ni kuana ni padre.
9: Ikaw apil man kadiri kay si kandumini man ka. Oh, ang atong goal man kadiri tulo man kadiri tulo kalingkuranan. Ikatulo ani si Eric Manait dito sa
11: sa Cebu. Congressman!
9: Oy,
11: Congressman Eric!
9: May buntag, Judito, dito'y mulehon, gikan sa Bugo City, Alejandro Alcacid Bandalino, o si Betel Conejos, mao di ay tipas ang iyong apelido na sa Manila, lahi niya ha. Si, niya pa, si Sherber Aguanta Partilis, Phoenix, Arizona chapter. Dito na sa Amerika.
11: Sa Amerika? Phoenix, Arizona.
9: Ha? Oh, Arizona. Oh. Di apod, si Alberto Dinis, watching from Sambuanga City. Aguanta Partilis, kaya po ni member. Dito na sa Aguan. Gana nag-membro sa Aguanta Partilis, Katropang Breaks.
11: Hey, good morning sa day karon sa to mga viewers na to diri karon sa XFM Davao, sa XFM Davao Katropa Digital ha, sila si aton sini pang greet no si Sir Archie Senior Yitzhak. Morning Katropa, always listening sa San Rafael Village sa Davao ni. Si Ismail Civiliano Asuncion, good morning ha. Si Roger Comendador, morning from Cotabato.
9: Good morning,
11: Gitas Cotabato. Good morning, may buntig naman, may buntag. Si Martin Vlogger sa may Bangkal Davao. May buntag nimo, Sir Martin.
9: Good morning.
11: Gloria Malala Apilo, taga si Gloria Malala Apilo, may buntag nimo, ma'am. Si Pedrito Porol, sige siguro ni Kapildi o kuna. Si Kapildi Glastoni or Scatter.
9: O mo nang purol na lang nabili.
11: Purol na lang may nabili yun eh. Sir, good morning ni mo sir ha. Elmer Apamin. Good morning sir. Good morning po ni mo sir. Si Karina TCL, good morning Sir Arnel, Sir Bricks. O sa tanan nga makatrupa, Ma'am TCL, good morning. Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Arnel o Sir Bricks. May buntag po ni mo Sir Elmer Curioso Cabillo. Gloria Malala Apilo, good morning Sir Bricks. And Arnel, always listening Bullseye kuno. From Bayugan City. Oh, imo ni silingan nga lugar, nilapita sa may Agusan Sur. Elmer Apamin, naglantaw kanimo diri sir sa Pagadian. Pagan ya tapos gi separate ang Dian no. Pagadian City, may buntag mga taga Pagadian. Pagadian is part of Western Mindanao no. Oh, si Pedrito Purol, good morning sir, watching from Tagbilaran City.
9: Good morning.
11: Oh mga good sano morning, ha. Good morning. Good morning kaninyo diha mga taga Tagbilaran City Bohol. Si Sir Carlo Jose James Torifranca, good morning boys and girls. Good morning sir. Si paita aning gobyerno katrupang Arnelo. Oy, si Laray mabuhi.
9: Mo gani. Oh,
11: kita gipagpatay ta ni murta gipangdauban ni gisulutan ni kanang kuan ba? Kanang gisutag pugon. Oh. Si Modista Hiloka Kihano. Good morning, sir. Watching from Karkar City, Cebu.
10: Good morning, boys.
11: Mga followers ni Kuan dito siguro, ni Eric Manait, no? Nang lukso dris daba.
9: Sa ato mga tigpaminan, dili na nagtanaw sa ato agad rin.
11: Katropang Eric Manait, nang nakuhaan na kag-listener.
9: Mabalay man na unya po dito sa kaya. Asintado man yung programa. Unya pa hapon.
11: Unya nga po niya programa dito. Carlos si James Riprang kag-hapon na talk to my dubidap.
9: Oy, di apa? Si Hilda Losada sa Andili Mawab, maing buntag.
11: Oh.
9: Si David Bernardo Katropang Bricks, good morning sir, watching from Melbourne, Australia. Aguanta Partilis gyapon siya, membro dito. Si Diapod, si Yang Chen, Taiwan chapter, Aguanta Partilis Katropang Bricks.
11: Oh. Ay buntag kanina sa Taiwan.
9: Oh, si Lillian Arisa gikan sa Ronda South, Cebu, maing buntag.
10: Good morning boys and girls.
9: Daghan naman kay ni Katropang Bricks, nga ni mausa-usa
11: ni. Si Modista Hilos Kakihano, maing buntag. Uy, nade ang ako ding mare nga si kailan siguro ka ni Chris ni Chris Kihada no. Kauban na to sa network sa una. Na ako ni namaligya og kuan diha gasolina diha sa may kuan no sa Maa Langob. Langob Maa magtuod naminaw. Usa ko no ni ka nanay nga namaligya og gasolina diha. Nagpagas up ko no sila dito.
9: Oy, salamat kaayo ha.
11: May buntag nimo diha nay sa may magtuod. Magtuod Langob Maa magtuod. Asa bagi ko ana ni
9: ingon kuan ba ingon isa ka trolls nga panarbaho kuno mo para dili mo magagwanta ya daw mo sige reklamo. Uy. Pag sure diha arang-arang ning mga tawhanan ning nagabamembro sa Aguanta Partilis kabalo ka kinsa ni sila mga OFW member ni grabe ning naapa ni contributions Pilipinas kaysa ni Mudo. Ngano? Ha? Kini sila ga padalag dollar diri. No, mapuslan sa atong gobyerno. Ikaw sinilduhan kas administrasyon para mo comment lang aning among programa in tao di pa ni sikat. Trantado ka man tingali no? Trabaho lang isigutan para sa atong nabanggaan in tao diri sa kuan Matina. no katong tagatikaro o katrubang bridge.
11: Oh, taga isa yan, matina.
9: Oh, ang hisgutan lang ni mo'y trabaho ato. No, buntag mekaniko pagkagabi
11: Mamasada.
9: Mamasada pa.
11: Para lang yung mabuhi ang pamilya. Oh, so, ngunit tinuod nga mga niyagwanta.
9: Pastila ning...
11: Hindi nga itong mga OFWs nga mo'y nag-remit, no? Sa ilahang nga mga dollars para sa panudlanan sa gobyerno. Muna'y usa sa mga contributing factor, no, para sa pagbuhi sa ekonomiya ng Pilipinas.
9: Isa ni sila sa gabuhi sa ekonomiya sa Pilipinas, Katrubang Bricks.
11: Usa ni sa nagbuhi kay... Yes. Usa may value karon sa kwarta din sa ito ang naso sa Pilipinas. Just imagine, Katrubang Arnel, ang usa ka dolyar is equivalent to 61 pesos.
9: 61, 62, 61.
11: Oh, 61 or 62 pesos na. Una na kaligoon ko, no, ang kwarta sa Pilipinas itandi nga tos dolyari sa Estados Unidos. Oh. Muna ikaw, trolls, sulay na lang po, donate na lang po siguro. Tanaw na to, murag...
9: Why nada
11: ning imuhang komentaryo eh.
9: Malangan taana. Dapat sa tag-report.
11: So, dirita karon sa kuan, dirita karon sa
9: report. Ato sa pasudlon eh.
11: Ato-atuan ang report ni Katrubang Marvin Ibano kay kapulisan ko, no, doon na mga POI sa Sagunson nga pagpanuli sa Matina. Saan yung kay tumong ani mga tawhana, no?
9: Mm.
11: Di ba kani sinuhulan rapot para nga manulis lang diri para gubon ang imahe sa itong kapulisan o lokal nga gobyerno sa Davao?
9: Mm.
11: Katrubang Marvin Ibano, good morning, please come in.
12: XFM Report.
13: Gibutyag sa Davao City Police Office kung DCPO nga aduna na sila'y gitutukan ng mga persons of interest kung POI sa nahitabong Sagunson o serye sa mga pagpanulis, partikular din sa may Matina Crossing o Matina Applaya ng syudad. Gikumpirma ni DCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan nga duha ang sospek o susama nga responsable sa pagtulis sa usa ka nagbaktas ng babaeng estudyante. Mao'y nisulay or mao'y nisulay usab kini pagtulis sa motor shop sa GSIS Heights Matina Crossing ug pag-hold up sa mini mart dinhi sa may Matina Applaya. Din padayon pa ang kapulisan sa paghipo sa dugang pang mga ebidensya. Lakip na ang gihimong backtracking sa mga CCTV footages ug paghipo sa statement sa mga witness aron masigurong ligon ang ipasang-at nga kaso batok sa mga sospek. Dugang butyag ni Gaspan nga aduna nay mga individual ang posibleng makadawat sa reward money tungod sa gipadangat ng mga importanteng impormasyon sa nagpadayong investigasyon sa mga otoridad. Din padayong giawag ang publiko, ilabi na ang mga areas o kato mga nanag-iyag mga CCTV footages sa mga lugar nga posibleng giagian sa mga suspitsado nga makikooperar sa nagpadayong investigasyon sa kapulisan. Din giklaro sa DCPO nga taliwala nining serye sa mga pagpanulis, isolated case lamang ang maong mga insidente o walay hunong kapulisan aron masikop ang mga suspek. Bisan sa insidente, gipasalig sa DCPO nga walay undang ilang pagpatrolya sa tibok syudad aron mamintinar ang kahapsay ug siguridad sa dakbayan. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas, Katrubang Marvin Ibano, XFM News.
12: XFM Report.
9: Salamat, Katrubang Marvin Ibano, sa report. Ingon diri si Spearhead 250 nga Chabrilis og naduo lang ka kalami gyud painga ng imong dalunggan. Dai ay nanay patuli na mga kuan kay may nalampod na sila trabaho. No, may nalampod makasweldo na sila kay mo man ilahang tahas kalibutan. Turbida mga katropa. Si Johnny Abira ingon siya nga Sir Arnel, ingon na ingon daw akong kauban. Di ba may kauban ato Sir Johnny? Oh, lain-lain sad mig kuan ato kining baruganan. Anyway, nanay napay dugang report. Mamalitay og bakal nag sideline og baligya og droga sikop sa bypass operations kapulisan sa Eden Police. Katropa mo sa balita, katropang Jun Marata sa report.
12: XFM Report.
14: Sikop sa bypass operations sa mga kapulisan sakop kini sa Eden Police, pinangulan usab kini ni Police Police Major Hermosissima ang usa ka mamalitay og bakal mismo sa ilang panimalay ang gikasal ni sa bypass operation. Bandang alas 3:15 ang takna sa kapunod kagahapong adlaw. Din sumalapan na sikop kining usa ka Ricky Estagunli Galido, 33 anyos kini, na mamalitay kini og bakal lumulupyo kini sa may punok 3 bangka sites Turiling atong dakbayan sa Davao. Sumalapan dito na nang higayon gamit ang 1,000 kapisos sa atong usa ka pusur buyer nga nagpakaingon nga pusur buyer nga pulis mitunol usab kini nisgutan nga suspitsado og usa ka sasi sa gikatuoan nga siya mo og sa diha nga girikisa kini nisgutan nga suspek nakuha ang pakinisya og laing na sasi sa mga siya mo og lakip na usab ang 38 caliber nga pistola. Sumala pa kining naisgutan nga suspitsado sa diha nga gi ato kini nga gi imbestigar, mi admitar nga bag-o lamang kini siya nakagamit sa naisgutan nga droga. Kasamtang kining naisgutan nga suspect na karon sa may Eden Police Station, magatubang kini sa kaso pag-isupak sa Republic Act 9165, lakip na usab ang pagkupot sa pagkupot sa armas nga walay mga papilis. Katropa mo sa balita, katropang Jun Marata, XFM News.
12: XFM Report.
9: Bullseye. Bullseye. Alas 8:23 sa Maygalan, Tagdas Bunta, Katropang Bridge. Doon na pa'y dugang balik usada, Katropang wala unsa to, Katropang Gab, na wala pa. Sige lang. Sige, 8:24 na Maygalan, Tagdas sa morning. Okay niya itong bagban, kumbado ba natin ganin yung Maygala sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, Maygala, makatabang labi na sa itong mga katropa diha, doon ay gihambin nga balatian. No, katong mga galuya-luya diha, ayaw mo, paluya-luya in town, mga kaigsunan kay magpaabot pa tag 2028, ane. Manimaos pa ba yan? Kahawa! So, kung doon na mo yung mga, pagtanaw ninyo nga pagpanglipong-lipong na, ala, palit mo Maygala o Santon Plus Herbal Capsule, dako ng tabang mga kaigsunan. Good morning, dia Sidrel King Odrasil. Good morning. Napahidugang balita, Katropang Chris, palihog ko.
11: Ato-atoan, Mick, ining report ni Katropang Juvet Espanyol, dulaan ko no sa 500 million ka pesos nga rehabilitation sa tulo ka mga public cemetery gilantaw sa syudad. Katropa mo sa balita si Katropang Juvet Espanyol. Katropang Juvet, good morning.
12: XFM Report.
15: Gilantaw karon sa Davao City Government ang plano sa rehabilitasyon sa tulo ka mga public cemetery diri sa siyudad sa Davao nga mo kantidad o kinatibok ang 487 million pesos aron nga mapalambo ang mga pasilidad og serbisyo alang adto sa publiko. Gani matud ni Councilor Ralph Ragdebuyan, ang chairman sa Committee on Government Enterprise, giaprubahan na sa Davao City Cemetery Management Board ang mga proposal ni adtong nakalabayng buwan. Lakip ni ini ang 92 million pesos alang sa Panakan Public Cemetery, 158 million pesos alang sa Tibungko Public Cemetery, o gaanaa sa 237 million pesos alang sa Samaa Public Cemetery. Lakip sa mga planong pagpaayo ang pagtukod o drainage system, pag-ayo sa mga dalan, pagutang o bagong harang o ganghaan, ingon man ang pagpalambo sa mga building na gamiton alang sa mga lamay o guban pang kalihukan sa sementeryo. Nasairan sab nga ang maong proposal gisumite na nga dito sa Local Finance Committee nga dunay katungod sa pag-aproba sa pondo alang sa maong mga proyekto. Gilauman nga ang rehabilitasyon o modernisasyon sa mga public cemetery makatabang usab sa pagdugang sa kita sa syudad. Nasairan nga pinagi sa Executive Order No. 4 Series of 2026 gireorganisa pag-usab ang Davao City Cemetery Management Board aron mapaligo ng pagdumala sa mga pampublikong cemeteryo sa syudad. Sa pagkakaroon, ang City Economic Enterprise kun CEE amoy nagdumala sa napulo ka mga public cemetery o usa ka krematorium. Gipahibalo usab sa ahensya nga usa sa mga top performing nga cemetery diri sa Dakbayan sa Davao mao ang Tagakpan Public Cemetery nga nakatigom og kapin 3 million pesos nakita niadtong 2025 human kini girehabilitate og giablihan pag-usab nitong tuig 2024. Mukaton na hipos nga impormasyon labot aning rehabilitation sa tulo ka mga public cemetery sa Dakbayan sa Davao. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
12: XFM Report.
9: Daga salamat katropang Juvet. Oy, chab release paminaw tarong sa balita, rehabilitation to cementerio dito, rehabilitation sa droga. Tarantado. Alas 8:27 na, may galang dagna sa buntag.
16: Bullseye. Bullseye.
9: Derita katropang break kasi PBBBBM. Nananghid siya hapon, katropang Brex nga mo ato daw siyang Singapore. Palihog daw ko, Gab.
12: XFM Katropa.
17: Mga kababayan, today I leave for Singapore where I will participate in the 24th Forbes Global CEO Conference and meet with business leaders and investors from Singapore and around the world. At the invitation of Singaporean Prime Minister and Minister for Finance Lawrence Wong, I will also meet with him to discuss our bilateral relations and regional developments. Singapore assumes the chairship of ASEAN next year. As the Philippines enters the final stretch of its ASEAN chairship, I look forward to exchanging views on how we can best sustain and advance our priorities for the region. This visit builds on the momentum of my working visit to Singapore last July, when we engaged investors in digital infrastructure, artificial intelligence, healthcare, and other priority sectors. This time, our economic engagement will have a broader global focus. The Forbes Global CEO Conference brings together some 450 business and thought leaders, providing us an exceptional opportunity to engage many of the world's leading decision makers on trade and investment. I will present the opportunities that the Philippines offers in digital technology, AI, and advanced manufacturing. I will also touch on infrastructure, energy, healthcare, and other sectors that will drive our country's continued transformation.
9: Okay, nanagap. Tama nanagap ka. Basta, nakabalo na tanga. Mauto siya Singapore, katropang BRICS.
11: Saan ni? Tulong ni sa Grand Prix. Ha? Doon naman daw, Grand Prix dito sa
9: Kwan. Grand Prix dito, no? Timing yun. Yeah, mo sideline na po nagtanaw.
11: Aw, unsa pa man di ay.
9: Katropang Briggs.
11: May, buta na si President Bongbong Marcos. Nagkagamay-gamay ra kaya ng Singapore. Tuyo kon mura na kung nagsapalad ni mo, katropang Arnel,
9: ang Singapore. Singapore. Mayroon, kadako pa ning dabaw.
11: Ang mga muki dito, gituyo lang itong develop para nga dunay kasuruyan ng mga tao. Pero pagdulhog ni mo, maura po ng sintrong bahin sa Singapore.
9: Ang mga dagat yan, ipangtabuna na lang o yuta, katropang Briggs, para na ay dugang katukuran o mga building.
11: Ang kanang gitabok-tabok na lang yun. Ang katong sa Singapore nga, kung gitabok-tabok na lang na siya para nga doon na lang yung unsan, katuan ang mga tao. Yung nana, kadaginutan ang Singaporean government dito karon sa kuano sa kiniilahang kayutaan.
9: Anyway, muadto mang yung presidente, gibatiko sad ni karon sa mga kuan?
11: Oh, sa mga diri karon sa kinibang mga gibatiko sa party list nga unsa ni kining makabayan party list
9: makabayan nga grupo gi kuan kay ug muudayon gyud dito manhid kuno mga katropa.
11: Kailan punto dinhi karon katropang Arnelo mga kaigsoonan unsa may tuyo karon dito ni Presidenta Bongbong Marcos sa kuan sa Singapore nga diri na nagtuon sa Pilipinas kaniadto ug unsao nila paghimo og mga pamaagi nga mahimong inila ang usa ka gamay nga lugar nga kabahin kaniadto sa Malaysia. 60 pila na ka 60 katupagadto nato dito Singapore ay ka 60 ka tuig to sila dito.
9: Katupagadto nato.
11: Birthday sa kwan no Singapore.
9: Anniversary to nila sa ilang.
11: Anniversary. Now, dili na lang ta karon kay ang punto mag diri karon sa mga makaliwa katropang Arnelo is kinahanglan pa ba nimo nga moadto dito sa Singapore luyo sa kamahal sa mga palitonon sa Pilipinas? Mahal ko ng bugas, tanan mahal. Unsa tuyo dito karon ni President Bongbong Marcos ang allegation karon sa dili ni ato ha, dili ni kita yung nagpasangil. Ang nagpasangil ani ang gato mga makabayan party list nga nag-ingon sila nga mutanaw lag Grand Prix ang presidente nato sa Pilipinas. Now, ato'y pangutanan ang ato karon sa itong pangulo. Tinood na Mr. President.
18: I talk to my where the...
11: Tarunga!
9: Wami masabtan!
11: Hindi kami kasabot!
9: Yan ba? Mangutang na po nito katropang Briggs. Sa sige niyang lakaw-lakaw, na ba kayo nabantayan nga nausap sa atong kamada karon sa Pilipinas? Kay kada lakaw, mangutang man!
11: Hawa!
9: Nalagay
11: ko na yung mga investors nga musulod,
9: no? Mamadyo na ipasangil yun.
11: Pag-ato niya sa Estados Unidos, ingon siya nga, doon ay millions or billions of dollars
9: Nga musulod.
11: Musulod nga mga investors, no, dire sa Pilipinas. Hangtod karon wa pa man.
9: Wa pa man karon mga Briggs, no?
11: Kanang mauban na iyang giingon karon nga kinibang silika? Pax sa silika? Mauban ni karon ang giingon niya karon nga millions of dollars ang musulod dire sa Pilipinas? Nga din gibabaga na po na karon sa pipila ka mga netizen sa Pilipinas gumikan kay kita nga nagyaka diri tapos sa tuang kagalingon nga mina mga minerales unya tapos lain ang paminahon lain ang pa-operiton. Mamanay question karon sa pipila ka mga netizen sa diri sa Pilipinas nganong dili man lang kita ang magmugna niya na nganong isalig pa nato sa uban. All right, now adto siya dito na pitas Japan. Ingon siya nga dito sa Japan na doon na kunoy daghanan kayong manegosyante nga mga Hapon ni Dool nga to kanila sa iyang entourage og nagpalista og intention nga mubo-bo pamuhunan sa Pilipinas. Asa man diri karon ang mga nabubo pamuhunan diri sa Pilipinas gikan sa Japan? Nga naganitay kaila katrupang Arnel
9: oh.
11: Nga hapon ha
9: mm.
11: 2020 pa ang hangin ang UI ani apil pa kog hangyo dito sa Amla
9: mm.
11: Para nga makasulod ang ilang pundo padulong sa Pilipinas pangayog 30%
9: pastilan
11: asa ra kadi ha pangayog 30%
9: ay,
11: so may tabo mga katrupa mm. Dili na lang musulod ang kining mga hapon nga buot nga magnegosyo sa Pilipinas tungod kay dunay babag diha karon nga 30%.
9: Alas 8:33 gab, sa ba nakay kuanda commercial? Oh sige, palusot sa na kay makabayad ta. Oras boy, alas 8:33 na kajut lang.
19: XFM. Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
20: M2C Graphics, Davao.
21: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos.
22: Mmm, sulit pusog sa McDo.
23: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
24: Southern Gold Coffee Mix.
25: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
24: Southern Gold Coffee Mix.
26: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
27: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
28: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
27: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
29: Mapalit sa mga butika.
30: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderya nga ikaw muhugas og plato kay wala kay ikabayad.
8: Exciting!
16: Bullseye!
9: Oras may kalad natin 37 minutos na pasado, alas 8 buntag, balik sa itong pagpanagbanuman!
11: Kaya mga trolls, katrubang oh, kami, paghimo ragun mo ga inyuhang radyo diha niya, paghimo ragun mo inyuhang programa be.
9: Bito no?
11: Niya, kamo po'y komentaryo diha karon sa inyuhang, kwan, sa inyong comment section.
9: Mas mayo pa no? Ano na lang, kaysa adres sa ito ang mag-apil-apil. Diba no? Kaya para, sa'yo mo po nang isweldo sa ilaha.
11: Siduhan mo sakto niya. Tapos mo mo maminaw karon sa uban ng mga radyo niya. Tapos mag-comment mo dito para kunuhay nga kamo tama. Kunya, ang uban na mong mga tigpaminaw, mali.
9: Oh.
11: Di ba?
9: Yung ba ni isa din nga, kita kuno siya nako, nagsuroy kuno ko Singapore sa Lucky Plaza. May pakabot-buot.
31: Pinawa!
11: Nagdala kang ice cream ato.
9: Anyway, ato ning paminawon mga katropa ning reaksyon sa makabayan nung may point din sila katropang Brex eh.
11: Paminawon ra kun ninyo be. Unsay punto ani nila kay ang ilang punto diri katropang Arnel mahal kay bugas diri sa Pilipinas.
9: Correct.
11: Unya tapos sa maglaglag ra nga atong presidente maglaroy-laroy ra kuno ang atong presidente dito sa Singapore.
9: Pasumangil ra man.
11: Unsa man kuno siya dito magtan-aw sa Grand Prix?
9: Oh, pasumangil ra man ang investor kuno ay dugay naman ang istoryahan na kapila naman siya nagbalik diha. Di ba? The other time mga igala nga naay Grand Prix, tan-aw man gyapon siya.
11: Oh. Bantay bitaw doon na kay picture nga makita dito ha, nga nagtanaw ka nito glumba sa Ifuan.
9: Ay, well, nakita na sa Ifuan ha. Ato man isugoon ni ato mga kaigsoon na mga Agwanta Partinis members ka na Singapore karon. No picture ida yun ninyo. Aho na to. Oh, sige, pamaminaw na to ng taga-makabayan.
0: XFM Katropa.
1: Sa hirap po ng buhay ngayon, sa taas ng presyo ng pagkain, bilihin, kuryente, yung kawalan ng aksyon dun sa panawagan ng mamamayan na ibasura yung 12% VAT sa mga patayang pangangailangan. Gayun din yung pag-iwas at hindi paggamit ng emergency powers para suspindihin yung excise taxes sa langis. Lubos po na sa totoo lang ay nakakahiya po.
9: Nakakahiya?
1: Ito pa, no, may magbabiyahe po no, para dito sa wala namang kinalaman dun sa mga pangunahing na pangangailangan ng ating kababayan sa panahon ngayon ng crisis.
2: Hmm. Well, kung tutuloy niya yan, manhit. At
9: tinatingi
2: sa mga panawagan ng mamamayan no, sa kalagayang naghihirap nga, 7.2% inflation. Samantala, hindi tinutukunan yung panawagan para magbaba ng presyo sa pamamagitan ng pagtanggal ng VAT sa langis at kuryente, yung pagtaas ng sweldo, sahod at sweldo ng mga manggagawa at kawani o kahit yung allowance ng mga government employees, yung pera. So, grabe yan. If ever ituloy pa ng Pangulo, manhid at inutil. No? Samantalang mag-enjoy sa Formula 1 sa Singapore.
9: No. You see? Mm. Saan na po Duterte na?
11: Oh. Unya, mapasangin lang na punta karon sa mga trolls nga kita may ga-fabricate og story katropang Arnel.
9: De, ingon gani sila dere nga di ba istorya to si Sara Ilago man to no? Oh, si Sara Ilago. Mm. Yung Sara Ilago nga sa mahal na mga bilihin ngayon nito bag pong trolls. Yung pong trolls nga kining kurimaw. No, ingon po siya nga unsay mahal ang bigas nga sa amo tag 20 raman.
11: Mata. 20. Mao gani tong itubag putong kwan, itubag putong uban nga mga tigpaminaw katrubang Arnel nga. Unsay barato? Nga kanang inyohang giingon nga bugas di da makaon ultimo ilang iro idigwa ko no.
9: Matay no kanang iro mukaon magi nagsuka pero
11: Sorrys na nga ona.
9: Sorrys na nga ona pa sa pasintabi. Ingon si Kwandri originalin Jaime katrubang Bricks. Taga Panabo ni taga Dapco. No ingon siya ga Sir Arnel, diri sa Panabo, Dapco Panabo. Kahapon naghatag og tag 10 kilos nga bugas pero samok kayo kay daghan wala nakadawat. Happy ang duol sa tiglista kay nakabitbit jud og 10 kilos. Always wala ka drumang breaks no? Kana bang duol lang sa luwag ang makadawat in town, makabenepisyo.
11: Kay katong di ka duol sa luwag, sorry.
9: Pastilan. Oy si Emil Villaganas, good morning katropa. Aguanta partilis Tejero chapter Cebu City, maayong buntag diha.
11: Kaya na lang katropang Arnel kay gingon man diri karon sa balita pod kuno nga ingon sila karon nga si presidente Bongbong Marcos nga pag nga mobisita padulong Singapore wa kuno say gasto.
9: Mm.
11: Sumala sa Philippine Ambassador to Singapore Midardo Macaraig.
9: Mao?
11: Kisa dagko gobyerno wala kuno walay dako nga gasto ang gobyerno sa Pilipinas sa pagtambong ni presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore Grand Prix.
9: Grabe ba no kana bang kung tinuod ka nga presidente ba? Mubati ka sa mga tao, no? Mao pa ni imong una-unahon og tan-aw dito ka. Makaako ka ba? Mo na ginaingon makatun ka. Ha?
11: Ako ba mo na git mabitaw dong ato na paminawan sa kuan, no? May punto po ning ato ang mga kuan ba? Kining ato ang mga makabayan
9: ba? Oh.
11: No? Sukat-sukat nakatunong ra git sila.
9: Ni kuan ra gyud, ni tunong ra gyud.
11: Murag na align ra gyud sila karon sa singgit sa kadaghanan.
9: Di murag na ka-realize na sila katropang Bricks nga di na gyud ni makaya gyud. Diba? Kita, ako, mga katropa, katropang Briggs, ako isip amahan, kaya na ganing manglakaw ba sa una, nga, ito na apat tayo mga abroad-abroad, unya mukaon o ganang tanaw ko nindot yung mga pagkaon. Ang ako yung unang hunahunaon, unsa kay gikaon sa kong mga bata karong mga panahuna. Nga naaman ko diri. No na ba kay, maayo ba kagahimtang akong mga sakop karon? Pero yung una ba ka nas presidente katropang Briggs, tanaw ni mo?
11: Wala. Wala ni gaw na huna.
9: Manhid daw gani. Ingon si Kwan, manhid.
11: Kaya, dini karon murabag makita na to, dini karon sa, Kwan ha, sa projection na to ba? Dini karon sa iyang pagbisita nga to sa Singapore. Kung tinood ba, or dagdag na lang kini, para nga doon na sa depensa or katarungan nga to sa katawang Pilipino, nga ang iyang paglakwat sa padulungan to Singapore is katuyuan ni pagnegosyo gyud kundili pagtan-aw sa Grand Prix.
9: Pero sige naman sa balik-balik
11: ra katropang Arnelo. Giklaro sa embahador nga personal nga gidapit si Marcos Jr. ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong.
9: Gi-invite siya
11: para sa maong Formula 1 night race. Hey! Hinungdan nga wala kinahanglan na nga mupalit pa og ticket ang presidente.
9: Sa ato pa bakakon siya kayo man siya nga negosyo yung tuyo dito.
11: Dili ni maode iyang katuyuan.
9: Kisa may gaingon ana katrobang Briggs.
11: Ang kwan, ang kining
9: ambassador.
11: Si Makaraig.
9: Makaraig amo ni ambassador
11: sa Philippine ambassador to Singapore.
9: Oh, ingon siya nga personal nga gi-invite si BBM. Oh, giingon to niya diha. Katrobang Briggs, pero wagin siya musaba ba nga mutan-o siya Grand Prix.
11: Ang iyang inasulti din sa iyang statement nga magkita kuno sila dito si Lawrence Wong, ang Prime Minister sa Singapore, unya tapos sa makipag-conferensya nga to sa mga investor o kato sa mga negosyante sa Singapore. Katong Forbes Global CEO Conference kuno sa Singapore.
9: Singapore.
11: October 7, unsa man ta karon pitsa?
9: Kuanta karon pitsa 7 taron.
11: October 7 to 11 man. So,
9: tuwa na siya gahapon.
11: Makaabot pa siya dito.
9: Wala na nila kaw naman to gabi.
11: Nakaabot na dito kanina.
9: Tuwa na gayon na nagkapikapi na dito sa BBM.
11: So pwede siya nga makabisita dito. Para kuno ni sa lima ka adlaw niya nga working visit. Asa working visit? Working seeing the dagway no sa sa kinibang Grand Prix.
9: Wala daghan man kog nabantayan nga tungod ni adto siya Gracia ang kun sa man ka dito. No. Ini adto siya Amerika. Adto siya kadaghan ng mga lakaw ni BBM. Unsa may nabitbit?
11: Ato gina apas dito katropang Arnelo. Ako happy unta kay ko nga naka-adto siya dito dapita sa Russia kay basin og i-negotiate niya dito ang presidente sa Russia ba si Vladimir Putin. Pwede ba nga deliveran mi ninyo diri og krudo? Kaya producer ba krudo ning kwan?
9: Correct,
11: ning
9: correct.
11: Russia.
9: Unsa
11: may nahitabo katropang Arnelo man?
9: Wa gani.
11: Wa may nahitabo, igingon naman nila nga dunatay stock diri karon kinibang duna kuno tay saktong stock kutob kuno sa month of kuan man to kaning month of September kay July man to August man to siya nagaadto maabot na hantog da September. Ang kumpra sa ato ang fuel mo nang nagkamahal mo nang kada Martes katropang Arnie
9: musaka
11: mo tag nagtan-aw og kinibang scoring board
9: Pastilan.
11: Sa NBA o PBA kay taksa kabulan ra ang stock sa Pilipinas. Una nga wagi nahot in town ang makaluoy gid in town kayo ang sitwasyon.
3: Bullseye!
11: Lana sa Pilipinas.
9: May punto ning ingon sa mga taga-makabayan ba? No? Ang mga Pilipino karon nag-antos sa kataas sa presyo. Unya ang atong gobyerno, ultimo ang pagtanggal o pag-suspindi man lang katrabang Briggs unta sa VAT ba? No? Kay kung isuspindi ang VAT, no, dili man lang na mo'y gikuhaan nga source sa gobyerno, kabalo mo kasi pinakaipit yun sa VAT. Kita direkta nga mga konsumante, nga naman, ang VAT mga igala is value-added tax. Meaning, kantidad nga idugang dito sa balor sa usa mga igala ka, commodity. Pananglitan, kung ang imong mga igalang paliton, tag 100, ang item, dili na mga igala diha kuhaon sa imong 100, kung dili, dugangan nimo na mga igala 12. No? Mahog na siya mga igala 112. Para unsa man na? Para ang tag-iya, may mabayad sa tax. Sumulo, bugawas ron lugar nga, ikaw ron ang gabayad, pero ang ma-credit, kadtong tag-iya sa tindahan. Ana man na! Imagine na kung ma-apply na nga to sa...
11: Ang direkta na piktuhan lagi ang mga consumers.
9: Konsumante.
11: Oh, mga consumers. Let's say, mingon sila karon dito karon sa kinibang unsa ni nga mga tax na ipahamtang nila karon sa to ang mga basic commodities, mga dilata. Mamanay kasagaran na to mapalit ka ng mga pagkaon, no?
9: Apil mo na sa VAT.
11: Abi nila kun ang magbayad sa buwis ang mga direktang magbayad ani ang katong naninda. Dili ang kining mga konsumante mo na nagbayad, ang tanawar ko na inyong resibo, di ba? Doon ay value-added tax
9: niya. Mukhang gipatong na siya.
11: Kada palit ninyo, doon na mo value-added tax, ang kolektahan sa gobyerno, ang kolektahan sa gobyerno, ang ikatuman ni kusyante. Ingnan ka rin sa taga-BIR nga, oy, ikaw ni kusyante, si consumer Bricks Flores, nagpalit din ka rin o duha ka
9: Latang at tinapa.
11: Latang at tinapa. Ang iyang deduction dito karon og gi-deduct ninyo dito sa iya, mao ni

0: ako yata sa Asia ka trabang breaks. Sa VAT. No? Kaya ang Indonesia murag G's naman. Ato adere 12 yun.
1: 12. 10 plus 2
0: man. 10% naman lang.
1: Naman tayo ginatawag na value added tax. Value added tax. Bonus ang 0.2%.
0: Pastilan. Ay, nako, mga katropa. Alas 8.49 na, niya ingon si Antikler, kanang atong ginahimo karon, kining mga banha karon. Mao daw ni, kining pamulitika, mao daw ni nakaot-ot sa atong ekonomiya, muto o kaanak katropang breaks.
1: Ipikto sa ekonomiya o ipikto sa katanga nila?
0: Hawa!
1: Katropang Arnelo, diri karon sa to ang nakita ba? No?
0: Oo.
1: Ug ibase na to, diri karon sa statement sa mga makaliwa. No?
0: Oo.
1: Munang, ningon sila nga insensitive kining si presidente.
0: Mm.
1: Wala ni
0: manhid
1: no, insensitive. Oo. Manhid dili kabati o ka sakit sa mga Pilipino.
0: Mm.
1: Now, buti pa sabot nga wa niya gibati karon ang panginahanglan sa mga Pilipino. Kay moingon naman, bahala na kayo diyan.
0: Mm.
1: Basta ako.
0: Tuloy-tuloy lang ako dito.
1: Tuloy-tuloy lang
2: good
1: ako dito.
2: Good morning, boys and girls.
0: Pagkaway po ang ngod nga klase, may galang nga presidente.
1: Wala pagbati o pagtanaw so sa kaluho. Luho ha, nga lumba sama sa Formula 1 samtang ang kinatibuk ang Pilipino nag-antos sa grabing kataas sa inflation pagsaka sa presyo sa mga palitonon lana o mahal nga bayronon sa kuryente.
0: Uban ba kasi Antikler dito?
1: Ay, sigurado ta kay magkuan man dito sa kuan. Mag-video naman po ni siya dito.
0: Gawa na siguro, lukuton, ipulis sa ligid sa F1.
1: Hawa!
0: Pwede ba na siya? Pwede ba na siya?
1: Tingon ito, plug.
0: Kang,
1: plug bearer ba? Plug bearer.
0: Mm.
1: Plug starter.
0: Yung mga yun, bagay sila nga, ang kapamulitik ka karoon ka tropang breaks, kini mga banha kuno kayo, mga kritiko sa administrasyon. Kita na nooy kunoy dahilan nga nung naot-ot ay ekonomiya.
1: Nagbanha mi din he, gumikay kinamatikda na mo ang kalisod sa mga Pilipino.
0: Yes, kag dili pa og di palisod nga nung masamok man ta.
1: Nagbanha mi ngan he, gumikan kay amo pong gibati, dili mi manhid.
0: Oh.
1: Ang unsang gibati karon sa kadaghanan nga duot sa mga Pilipino.
0: Hindi man gud si Marcos, wa gyud ni kaagi katrobang breaks og kanabang
1: di
0: gini ka-relate sa atong suog asin ginamos, di gini ka-relate nga naman nagdako man gyud ni mga higala nga buhong
1: gold spoon na ba?
0: Oh, ngano inyo ning ipadaog ni?
1: Kanabang nagdako na ning adunahan na.
0: Ha?
1: Nagdako na ni nga adunahan. Unlike sa iyang amahan kanito nga nag-antos pa ni kay nahimo man tong veteran tong iyang amahan, sundalo man to sa ikaduhang gubat sa kalibutan unya niagi gito kalisdanan.
0: Niagi gito kalisod niya. Siya kay nagdako man ni nga hayahay na sa Malacañang.
1: Dito naman ni nagdako sa Malacañang in town.
0: Sa Malacañang man ni nagdako diyan 20 katuig na sila dito.
1: Nya. Diya mo na nya 20 years na siya ni gawas di sa Palacios Malacañang.
0: Unsa may kalaki ani? Doon mo kadto salida nga gihimo nila Daryl sa to. Kaning pagdaga nila katropang break sa tong 2022. Unsa di ba na salida nga gihimo? Unsa gi trabaho ni Marcos? Sige rag inom. Di ba?
1: Katong kalimutan na ang kwan, wala na ito si Bungbong.
0: Mm.
1: Naghanap na lang ang katong iyang parents nga og kaparihag dagway ni Bungbong. But actually, ang real nga Bungbong wala na.
0: Mm.
1: Asar, bunga man si utos kahubog niya. Sa tama? Tama sa kahubog ha. Tama sa beer un sa ba.
0: Alas 8:53 paminaw na to nang kuan gab kanang ang namulitika daw kasi namulitika gyud. Kay mo ni pamulitika daw nakaot-ot karos Pilipinas. O, di lang yun kabalo ang muda.
3: Bullseye!
0: Wa ko na'y pagbati ng kuan. Ang ganang mga obstructionist. Kamu dihang asigig panaway ni BBM. Kamu ko na'y rason nga nung kalisod ta. Unsa. Kaya sige na kuno mo pamulitika. Apil ni Bipisara. Kampo ni Bipisara o si Kinsaman. Mga kaigsunan mo na'y kini nga nakapait aning administrasyon. Di yun kamu umuang kunog sayop. O, yun eh, mga igala isang
1: problema. Ang ilang minahimo nga sayop, ilang
0: ipahid.
1: Ipagmata no ilang itrapo ngadto sa mga Pilipino nga husto ni
0: sige daw gab okay na dia no si Antikler na ilang mo high blood ha emila sa inyo Santon plus mga katropa Santon plus herbal capsule
3: XFM katropa
4: by the action ng spokes sa komento ng Palas press officer malinaw yan. So, hindi totoo ang sinabi niya na hindi nila sinisip.

0: Diyoso ang anumang mensahe na nagmumula sa Panas Press officer. So, kasi lumalingan pa rin ang kanyang unang sinabi. Unan, sino ba ang wadang inaatupa kundi political persecution?
1: Kinsa daw,
0: oh,
1: kinsa daw ang walay ginaatupa kundi ang political persecution. Kinsa ba ang nagpolitical, naghimo o political persecution karon katropang Briggs? Si Sara ba? O si BBM?
2: Ang nanggukod ba diha karon sa mga muna pangutana number one nga mga pangutana o basic na nga pangutana karon katropang Arlene ni mga panahon no nga ang nag-persecute ka ng gagukod ba?
1: Gagukod, oh, naglutos.
2: Galutos. Nito mga tao nga musaway sa gobyerno, lutoson.
1: Ah, ingani na lang. Ato na lang sa i-identify, kinsay gilutos.
2: Oh, number one.
1: Ah, sige, Leviste.
2: Gilutos. Si? Leviste.
1: Oh, nanay Warrant Opares.
2: Oh. Di na lang nato to, kalimtan na lang din nato tong si attorney, staff na, chief of staff ni Atty. Lopez.
1: Oh.
2: Zulayka Lopez.
1: Oh.
2: Mm. Nga, ilahang ipakulong nga to sa kinibang women's, kwan? Kinibang,
1: correctional.
2: Correctional cell.
1: Mm.
2: Dito nila dadon.
1: Kinsa pa? Si Jeff Tupas. Oh.
2: Si Jeff Tupas, ato niya nang hisgutan kay gi-operan sa karon o mahalon ko no nga Pinoyanan.
1: Mm. Forbes ba to?
2: Sa Forbes Park. Oh, dito sa Dadon.
1: No.
2: Tapos sa hatagan pa siya mga security.
1: Oh.
2: Hayahay na buhay.
1: Pastila, no? Kasi ka-opera na.
2: Si...
1: Matibag?
2: Binomatibag. Binomatibag. Sa NBI.
1: Oh, sa NBI. Nabuang sa investigasyon.
2: Oh. Sunod. Ang mga senador.
1: Mga senador. Sige. Oh.
2: Senator kinibang Marcolita.
1: Marcolita.
2: Oh. Si Senator Marcolita nag-question lang ni siya may kalamigitan di karon sa flood control.
1: Oh.
2: Pero unsay nahitabo? Gikoy-koy ang iyahang kumilek donations.
1: Oh, katong no? Donation.
2: Donations
1: campaign donation.
2: Giapil pa mga negosyante katong naghatag.
1: Oh, apil na pod.
2: Giapil pa og kaso. Katong duha ka mga negosyante. Sunod.
1: Oh.
2: Si Senator Jinggoy Estrada.
1: Senator Jinggoy Estrada.
2: Oh. Di ba?
1: Oh.
2: Sunod. Si Bunuan pero gihimo nilang
1: mga pakapin na pakapin.
2: Mga pakapin. Pero gihimo nilang kwanto? Prone, pawn.
1: Oh.
2: Kay gihimo man nila kining gihimo man lang state witness.
1: Wala naman to sala.
2: Oh. Wala na sala.
1: Wala
2: state
1: na,
2: witness.
1: Naulian na maganito. Pagkadakop ato ni abot og 8 ka buok sakit karon naulian na.
2: Naulian oy. Kadakong ulian.
1: Kadakong bungot sa itoy.
2: Atik naman to nila nga parang kunuhay patas ang panggobyerno.
1: Oh, para na human consideration masakit sa ka.
2: Para makita nga to sa mga kuan ba mga mga Pilipino ba nga against kay President Bumbong Marcos nga makatao pala itong gobyerno na to.
1: Kinsa pa gilutos katrabang Briggs?
2: Ang additional nga gipanglutos.
1: No.
2: Senador niya si Leviste.
1: Leviste.
2: Si Leviste.
1: Si Ligarda.
2: Si Ligarda.
1: Oh, inahan ni Leviste.
2: Representative Leviste.
1: Oh.
2: Si kuan si Miao Miao.
1: Oh, si Miao. Ah, natanggal na si Miao.
2: Gitanggal na si Miao.
1: Tanggal na si Miao. Kinsa pa si Senador Ronald Bato de la Rosa?
2: Oh, Senador Bato de la Rosa. Gipaisuan o kining ICC
1: warrant. Oh.
2: Bisan kung Pilipinas dili na sakop sa kinibang statue of usani
1: kining
2: ICC
1: Rome statue.
2: Oh, Rome statue. Oh.
1: Kisay nagdala, kisay nagbitbit sa Warrant of Arrest si Trillanes.
2: Hala. Mo ganin ang question si Trillanes kung unsay gipapil niya, papil hapon, papil liliha.
1: Dapat isa katrobang Briggs. Senador Alan Peter Cayetano.
2: Oh, gilutos po ni.
1: Gilutos po ni. Ang tagig giuting kay gyud ang mga
2: kuwadya, ang control mga projects ko na dito.
1: Oh, mga projects na ako ni ghost project.
2: Oh. Ang usa pa nga gihulga si Bongbong si Senator Bunggo.
1: Oh.
2: Kay ingon nila nga Senator Bunggo do na kunoy warrant o arrest na pod.
1: Si
2: sa ICC.
1: Napaisa. Oh. Senador Robin Padilla.
2: Oh, pwede ko nung buhion ang katong kining illegal possession of firearms niya.
1: Oh, katong obstruction of justice kuno kay nganong gibuhi iyang gipatakas si Bato.
2: Oh. Dito sa Senado. Katong nahitabo ang Senate attack.
1: Oh.
2: Di man sila gusto na Senate attack.
1: Kisa pa man ang mga gipanglutos, mga Duterte.
2: Si Sara Duterte
1: so,
2: mismo.
1: Kana, so, doon na kunoy
2: ginatawag na pending na warrant of arrest si Vice President Sara Duterte from ICC.
1: So, ayan na lang.
2: Gawas diha karon sa kinibang impeachment case nga gipile nga na karon gitaral na diha karon sa sa Senate impeachment court.
1: So, tubagon na to ang sulti ni kining bakakon kay dagway sa anti-clear ba bisag unsaon na kung so unsaon na kung kuan ba ikaw ganahan kang anti-clear mo tan-aw katropang Bricks
2: si katropang ano Gabura ganahan daw siya kay murag gwapa ra daw kuno kayo si
1: murag mo aksyo gag ka in love anti-clear ah
2: ma'am tinod magidaw na nga gwapa magidaw ka ma'am ingon si
1: wala kay sentido komon
2: ang diferensya lang gid mo diha karon kay sentido komon yeah
1: Si Senator Chis Escudero karon mga katropa giintriga nila. Giintriga nila nga matod pa nagabayad kunog utang kabubuton sa mga Duterte. Kisa may giintriga na katong budlat og mata nga si Trillanes mga isyu. Di ba? Tanan niya.
2: Dunay kinoy redemption.
1: Nakunoy redemption. Tanan niya tan-aw nila ang medyo mo takilid katropang Bricks pang pikto sa diretsyonan karon. Ingon si Anticler, sino ba ang namumulitika? Ay kuing na mga higala kung kaysa daw ang nagahimog political persecution. Ay, kuwing nag-i-persecute ni Sara Duterte ang kaugalingon. Balingag mag-unig-utok.
2: Pinapan ni sa tubang na to si Anticler ni ato aning lubagon ang liyogan ni sa likod. Kaya wani sa kalingi sa iyang likod eh.
1: Ay, nako, pastilan.
2: Ayaw mag-uginatan ako karumura ni siya ka ng kabaw ng ibutang ng busal katrupang Arnett. Mura ni siya kanang kabayo ng ibutang ng busal nga ang gagway padulong ra dito sa forward ra.
1: Renda, nairinda.
2: Na why dili pwede makalingi patubang ni tanawon mo na nakita niya karon nga wasay nakita karon nga di aday problema karon sa pamulitika sa Pilipinas.
1: Alright, un minuto pasado alas 9 buntag mga katropa sa mga naminaw karon diri sa Dakbayan sa Tagum sa XFM 107.1 XFM Tagum. Musunod na ang programang Katropa Mo Police Dubnor kay na karon mga katropa ang ato ang kapulisan gikan magayalas DNPPO pagpanguna sa atong always snappy mga katropa na to nga police kining provincial director Police Colonel Glenn Cristina. Sir, good morning kanimo sir og mubalik pa mini katropang Bricks mga kaigsunan pero diri na sa 89.1 XFM Dabaw niya sa XFM Tagum inyong mabati ang programang Katropa Mo Police Dubnor mga katropa. On minuto pasado alas 9. XFM.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
14: Exciting!
15: Bullseye!
16: Balik may galas atong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye! Ato sa ding timbayaon atong mga katropa, si Belinda Katubig, mayong buntag.
17: Good morning, boys and girls.
16: Si Ignacio BBM, katropa, bisita po taon atong kababayan sa Singapore. Say hello, boys and girls.
17: Good morning, boys and girls.
16: Si, kisa pa man eh, si Anilos, Senator Chis, minority unta kaso, gihulga sad. Oo. Si H. Mine only, andon si Bangag sa Singapore, nanood ng F1. Kita dere, gigusla. No, di na lang daw tamo kuan kay Giimbitar man ko no. Bastilan. Si Anester Suganov Galinsuga, Sir Arnel, ang bugas tag 20 pero makuyapan kag linya. Langan o laay ang bugas tag 20 ra katao ang makapalit.
13: Hawa! Okay.
16: Una yung ipanghinambog mga higala aning mga trolls. Oh, nga mapalit ko no. Dito sa kuan, no? Dito sa NFA kamo palit mga katropa unya mulinya ka diha sa kadlaw. Okay, katropang bridge. Na si nanay atong balikan taud-taud no.
15: Okay. Dunatay kuan no, dunatay usa ka pinalahi karon nga programa. Dini karon ilalom sa kuan no, sa Bullseye program para in town aning ato ang igsuon nga nagapanginhanglan kaga napanginhanglan og tabang. Kagahapon adlaw nakita sa to mga kaigsunan nga gihatdan kini og hinabang sa XFM isip tulay no sa mga igsuon nato nga namati naglantaw sa video sa Facebook Live og sa YouTube, nga naglantaw naghatag sila nag-pledge sila og tabang alangan to in town sa nakinhanglan nga tao diri sa Dakbayan sa Davao. Now gihatagan siya og gihatdan sila bugas kagahapon adlaw dunay cash. Karon dunay problema na pod ang pamilya ni Maria Cipuentes. Labot sa kinibang behavior sa iyang anak.
16: Usab no?
15: Usab okay, manghigot naman hinuunog kuan na katupang ano.
16: Mga butilya. Mga butilya. Di niya na ginahimo sa una. Wala niya na ginahimo sa una.
15: Nabaguan sila.
16: Nabaguan sila.
15: So, kita nagsuspect katupang Arnel nga basin o kinimoy epekto no, sa katong dunay kanabang
16: pagkaigo itom, siyang ulo.
15: No? Itom sa iyang ulo. Oo. No nga dugo ni nga posibleng
16: nagklat.
15: Nag-uga. Oh,
16: nagtangon.
15: Nagklat na hinoon dito sa mga kaugatan no, sa iyang ulo. Ngamon ni nakapakulang karon sa iyang resistensya o nakapakulang sa kinibang oxygen.
16: Nya umurwa siya reaction.
15: Mo-provide nga to sa iyang ulo no.
16: Nya umurwa siya wala siya reaction.
15: Oh, wala siya reaction.
16: Oo, sige na sa linya si Nanay Maria Cipuentes katropang Briggs. Atong dawaton nanay, maayong buntag nay.
18: Maayong buntag sir.
16: Kumusta naman si Daniel?
18: Ang manggal si Karo, nagbuntag galing Mr. Bante saya, kay gusto mo gawas.
16: Gusto mo gawas?
18: Oo, hindi maayong istorya, ang kasabok.
16: Ano sa may iyang mga istorya di ay nanay?
18: Ano siya? Ito man eh, paliko man sa Bunawan, anak ba nga may istorya?
16: Ah, unsa daw?
15: Paliko lang sa Bunawan?
16: Paliko sa Bunawan.
18: Ano
16: sa may pasabot daw niya ato?
18: Wala po ni mao na gid ganis de ma okay makaila lang jud tig ni kay dinhi kasabot sa mga istorya
16: bastila no. Karon gab pila gani atong kuan gab pila na ato ang natigom diha para sa CT scan natay 6900 no. Nay na ay 6900 diri gikan sa mga atong mga naminaw, nagtan-aw sa atong mga OFW no nga nagsuporta pod sa atong programa sa Bullseye diri sa XFM 89.1. Duna na ba moy plano kanus a og asa nato ni ipa CT scan kay ilan ning gihatag para daw sa CT scan ni Daniel.
18: Nagulat gani mo diri ni sir no. Bala ba ya pumig. Kuan ka nang si tawag ani magdi makalihok diri kay wa mi kwarta nagulat ra pud sa inyo sir.
16: Sige so
15: di unsa man nga hospital ang hospital nga kuan preparation ninyo ba ang prepared ninyo nga hospital unsa man
18: isa ga sa unta sir basta ka kung private kay dali ra magud maati man dito sir.
15: Oh pang CT scan lang man no. Sige
16: so kuan lang kulang nay pila to gab 6900 so 1100 ang kulang para ma-achieve natong 8000 kung tag 8000 ang CT scan no. Sige ang atong buhaton na ni nay mangutana kung basin amoy kaila pod kay mangutana sad mi kung asa ang medyo barato-barato nga CT scan
15: pribadong hospital.
16: Oh, pribadong nga private hospital nga dili
15: mo malaman sa Dabodok o diri baka sa kinibang
16: Brookenshire
15: baka ha o baka diri sa may kini bitong Davao Adventist Hospital.
16: Oh, there is a bangkal. Oo.
15: Kasi nog barato lang ni sila no. Doon ay mga programa. Ito tong nangutana ta kagahapon kato pang Arnel og Manang no nga doon na bay kuan ang imong bata, doon na bay kanang PhilHealth. Okay, doon ay mga programa karon ang PhilHealth nga pwedeng mo entertain ana.
16: Nay PhilHealth ni si kuan nay si Daniel?
18: Lagi sir?
16: Wala siya PhilHealth.
15: Sige, ang atuan ni karon nay manang no. Atuoy sa karon ninyo posible ang dabodok pangutana mo mag-canvas sa uga pilay bayad sa ilahang kuan kanabang city scan. Dayon na diretsuhin na lang po siguro ang broken chair kay nagduol naman na no. Pag humandi ha, i-try po ninyo ato ang Davao Adventista Hospital para nga mahibal-an nato asay medyo barato-barato.
16: Oo. Kadaana po nag-chat sa ko adres si Ma'am Marife, Marife Mahinay Balangan, mo-send po siya no og bisag ginagmaylan daw pero kinasing-kasing. So maabot nato ni nay, mas maayo gani ni og ko ano, mas maayo ni og mo sobra pa ni sa 8,000. Kuan. Need ni nanay at least 10k daw katropang bricks din ay nag-comment diri.
15: 10k di
16: ay. At least 10k no. Sige lang
15: so,
16: no.
15: So kulang patag mga 3,100.
16: Ato lang pa ato laning kuan anon ato ning paaboton. Ingani na lang nay kung nay makalakaw ninyo nay ha. Karon basig pwede nga mapangutana ninyo kung asa dapat nga private hospital pangutana mo og pila ang CT scan. Okay ra ba?
18: Okay ra sir.
16: Oo. Katong kwarta nga gihatang sa inyo diha gahapon, ayaw na to i-appeal sa CT scan. Gamiton to ninyo sa inyo hada, inyong pangkaon og kang Daniel unya mga lakaw-lakaw ninyo. Ayaw to i-appeal. Ayaw to i-appeal kay lahi ang pang CT scan no. Nga among gi-raise karon nga pang CT scan lahi na siya. Ang ato lang karon, ang amo lang pamalihog karon nanay is basig makapa naatay masugo diha o maguan nga mangita, mangutana lang. Katong bis no. Mangutana og asa dapit ng ospital.
18: Sige.
15: Nga barato-barato ha. Nga barato-barato ang ilang CT scan. Dabodok, dayon na Broken Shire. Dayon pagbaba, diri na po sa kuan. Kinibang Davao Adventist Hospital.
16: Medyo mahal-mahal siguro ang Dabodok, no?
15: Mahal-mahal siguro na. Pero naman po guni sila kuan, no? Naman po guni sila kining ginatawag katropang Arnel na kuan. Kinibang, kana kung okay palagi, kining programa bito ni Senator Bunggo.
16: Malasakit?
15: Sa malasakit.
16: Oo.
15: Kaya pwede ni sila madawat. Kaya na kung doon na pa'y pundo ang malasakit. Kaya basin, huwag isakit po dahil, wala na po ni sila pundo. Nagmala na yun, hinoon.
16: Oo,
15: sige. Nagmala na ang kinibang sakit karon.
16: Huwag yun i-contact ninyo na katong, kuan, katong nakahit anra ni Daniel, huwag yun i-contact.
18: Wala, good sir, eh.
16: Pastila, no?
15: Oo, muna yung ginatawag, manang, tig-ag itong tawahan na to.
16: Pero sige lang, atutong panawagan nga...
15: Tig-a o kasing-kasing, way kaluoy.
16: Nay kung pananglitan
15: manhid katropang Arnel.
16: Oo. Nay kung pananglitan mo contact diri nako unya gustong mutabang diha ninyo unsa may imong ikasulti ana.
18: Eh balon ta lang mo sir ug unsa pay matabang imo sa ako pag advice unsay dapat paano sa iyaha ba. Pero di na may mukaso sir kay wala mitong kwarta.
16: Di na mo mukaso. Ang inyo lang ang
15: inyo, tabangan lang.
16: Tabangan lang si Daniel.
18: Oh, sir, ano ba? Panginadla magod niya, huwag ka nang problema po ko sa mga Byron, ano ba?
16: Nag-eskwila ang anak ni Daniel, no?
18: Oh, kinder. Itong kuan, kamagwangan.
16: O niya, nay, kanang ginisya, ang sabay pagkailan ni mo kang Daniel atong panahon nga, wapan ni mahitabo, matpinanggaon ni siyang mga anak?
18: Ayos, sir. Hindi nakatulog wala mga bata.
16: Niya, karon, nay, ang sabay iyahang kuan, nay, kanang iyahang behavior karon dito sa iyang mga bata? Mailhan ba niya? Yeah.
18: O maila man niya sir, kung nalagi po yung time nga, kanang murag lagi wasa yung sarili. Pero makakama pa siya mga anak ko, makaila pa.
16: Makaila pa siya. Iya pang hagwaon pa po niya mga bata o dili kayo?
18: O, panggakson niya.
16: Panggakson? Karon na yung panggakson. Kaluoy po din tao.
15: Doon nagi ko ano, doon nagi pag...
16: kausaban ba?
15: Kausaban ang iyang behavior niya. Okay.
16: Sige nay, so
15: ato lang pong ipanawagan karon no. Gitandog na to karon ang kasing-kasing katropang Arnel sa katong tao nga nakabangga. Nadungog man siguro niya karon pila na kaadlaw na to ni nga gi
16: na,
15: dala sa kahanginan.
16: Tulo na nato ni ron nga adlaw.
15: Oh, nga nag-ingon si manang di siya mo pasaka og kaso.
16: Kung hadlok siya katropang Brex nga mo atubang dito, pwede siyang mudangop diri nato, no?
15: Ang hangyo ra bang sa pamilya nga iyang nabanggaan karon is tabang lang sa mga balero nun.
16: Oo, sige.
15: Anyway, gaman nila may kulang ni mo ani Brad kay or sis. No kay kuan man ni kinibang na naman po'y hinabang ang mga tao.
16: Nay nag-send karon si Ma'am Marife Mahinay Balangan, nag-send siya 500. So nanatay ko andi haron 7400 pero i-raise na lang nato ato lang taas-taas na ato i-raise katrobang maximum na tong 10k para at least na ay alawan sila nanay sa pagpasitiskan aning kuan nya kin ikaw karon nga nakabangga no ikaw karon nga naka hit and run ani wani mo na ang maputol ang panginabuhi sa tao o nya naanin siya mga anak nga
15: gibuhi
16: in town
15: kasi no? Pamilya nga gibuhi in town
16: pila edad na gani sa mga bata ni Daniel?
18: Or ang pagkuan magulang mag 5 ang magulang sunod man ni sila or ang
16: mod oh so 5 og 4 so ga eskwela na ga eskwela na ang maguwang ani
18: oh kinder
15: diara po sa may Isayar ga eskwela
18: oo
16: sige nay imong panawagan no kami nay bahala manawagan sa mga tigpaminawan ang imo lang karon pasig na minaw ni no kining naka og asa ba ni maabot atong programa no kanina ka hit and run kang Daniel imong panawagan sublio na to no labi na karon sa kahimtang intawo ni Daniel nga makaluluoy
18: kung kinsa man ka nga naka hit and run sa akong anak sir or ma'am baka maloytang ka sa akong sitwasyon kay ako nagsagubang sa akong anak ngayon ako tabang financial ni mo good sir dili lang yung paso kay tawa magyumik kwarta sir ako lang nga sa ito yung mga balayro na sa akong anak, mabayaran. Kay, di pa mag-inaingan makakuan, makatrabaho magdali-dali. Kay, wala pa man sa sarili. Ano lang ko na mo, sir. Sa malam mo kasing kasing, ang tama, konsensya ka, maluwi ka na ako. Kay, kung wala pa ni sila, di, kaning, kung wala pa ni, nitabang sa ako, wala, yun, mabuang na ako, gusto dapat akong buhaton. Maluwi ka ang kasir. Makonsensya ka, tatandugod sa game mong kasing-kasing, maluwi ka na ako, mutawag ka, ubudol ka nila sa katropa, dito ka magpalaban, basi madlok ka nga, nasuko, misa mo, wala may nasuko, sir, dito lang ka, mudol sila, sir, kung madlok ka sa mga mutawag, kumahin mo, doon lang ka sila padangok, panili ka mahadlok, wala may kasuko sa mga, ama mo lang, ang problema na mo, matabangan minin mo, nga hikapo sa kinuha mo kasing kasing nga modul ka sa nitabang sa mga naroon na katropa modul ka sa ilaha para makunit ka sa mga o lang siguro sir
16: sige ma'am sige nay salamat kayo nay unya ipahibalo lang ako ni mo nay nga ganina nagsinog 500 si ma'am Marifi Mahinay si ma'am Jana Loom nagsend na po siya karon nagsend din siya gahapon og 2k karon nagsend na po siya karon og 1k in tao no si ma'am Jana nay no so na tayo 1500 nakuha karon niya si ma'am Irish no atong isa sa viewer nato sa YouTube magsend po siya og another 1000 pang CT scan na nay so sobra na ta 8000 na ta 8400 nga natigom sa GCash na apay magsend ani makuha na to ning 10000 kadto lang no nay makalakaw ninyo ron pangutana og asa nato dadon kay pag naa na moy ospital nga asa ninyo madala ni si Daniel pagkaugma ato iskedulan niya ikarga nato sa atong katropa patrol and then dadon nato sa ospital ana moy kabalakaan ng pagtransport kay kami nay patigayon na ato nang tabangan.
18: Salamat kayo good sir. Daghang salamat. Sige. Salamat kayo.
16: Sige nanay, ikaw ang kuan ron, ikaw ron ang kusog ni Daniel. So kini ba no kanang dili man gyud intawon wala man di pa sa pagpanghasol pero dili man intawon mo abot sa ingani nga punto kung wala pa lang ning panghitabo kay si Daniel kugihan makita nato na ga pang repair og motor maadlaw pagkagabi intawon mag sideline pagpamasahero kung wala lang gyud ni nahitabo sa iya ning ka irresponsible sa driver wala gyud intawon ni siya manghasol og tawo para i-city scan siya o unsa man o ibuhi sa mga anak iya ha gyud ning gipaningkamutan pero unsa man ning panghitabo karon mao ni ang resulta
15: wala so, nampit og laing tawo nga para nga tunuli ko diri og kwarta wala man po ni nang nagpakilimos no di sa San Pedro
16: in fact bihala gabi na nag sideline pa so nanay magligon ka kay ikaw karon ang kusog sa imong anak gyud
18: yes sir
16: oh sige nay ampo lang ta kanuna sa Ginoo nay di lang ta pakawag paglaom
18: gini salamat gyud kayo
16: sige nay
18: Ginoo nay magabalos sa tawag buhat sa ako sir.
16: Sige nay. So, may buntag di pag-usab nay og mag-contact ra minimo. Kontak ka kisa may makontak nila katropang sa imong number no?
15: Kini
16: nga number nay pwede nimo makontak kung naa na mo
15: pwede nimo ni ma-chat ma-text no? Manang kay doon naman ko yung mga text sa imo hadya, pakibasa lang, no? Hmm. Parang makita ni mo.
18: Oh, sige. Salamat kayo, sir.
16: Oh, sige na, may buntag o amping mo diha.
18: Salamat, salamat.
15: Okay. Ay, si Juliana, maayong buntag, Sir Briggs o Sir Arnel, watching from Cagayan Valley.
16: Hmm.
15: Cagayan Valley. Cagayan Valley is
16: dito sa Luzon. Kwan, sa Luzon. Luzon. Oo. Oh. Sige, so again, salamat kaayo ni Ma'am Iris, no? Gikan sa abroad mga katropa, nag-send na siya gahapon, mag-send pagid gihapon siya karon. Si Ma'am Jana Loom, nag-send gahapon og 2,000 karon, mag-send na pud siya karong 1,000.
15: Tama day katropang Arnelo, kining Alexian di ay duna ni mga programa sila diha karon.
16: Alexian Brothers, no?
15: Brothers, oh.
16: Ah, baka CT scan diha.
15: I-try lang ko no si May Alba, nag-ingon siya nga sa Alexian sir, try lang. Try lang nato sa Alexian kung no. Bakay medyo barato ra bitaw na diha.
16: Mm. Pero ang isa nga drive nato karong katropang Briggs, no, before tamo proceed balik ta sa ato ang political commentary. Ipanawagan nato ning tao nga naka hit and run, no? Pwede ka sir o ma'am baka, no? Makikita namo diri o mudagop ka diri sa katropa, no? Istoryahan nato kay ang
15: unsay mga pwede nimong ikahatag nga tabang alang ato sa pamilya, no? Kay kami wala mami kwan, wala mami magukod sa imo. Gumikan kay nagbridge lang man kami, nagtulay lang man kami karon sa tao nga nahimong pasyente karong panahon na. Now, nanginahanglan ang pamilya sa imuhang panabang ug mao ra gini kuno ang ilang hangyo ug walay kaso nga i-file against sa imo. So, main na lang kayo kini nga kwan, no, kini bang tugbang di karon sa nahimo nimo. Siguro natulgan lang baka nito mga panahon na ipasaylo ka na. Ang imuha ang ilang gipangayo lang diha karon is kung pwede makatabang kasi ila
16: og
15: jutay. Gigitabangan naman pugka sa mga tao nga naminaw karon. Oh,
16: gialalayan dapat imuha man ang responsibilidad.
15: Oh.
16: Oh.
15: Dunay sa Tony Agi dunay ni total to siya katropang Arnel og pila ganito mga
16: 8,000 to
15: 8,000 to no.
16: Oh.
15: Karon di na po ya na raise na pud nga another 8,000.
16: Pila na gab kay ingon si Ma'am Iris no nga naka down sending katropang Arnel 1K. Oh. So mao na pila na.
15: Oh, so atong tanaw ni karon
16: nga pila na
15: karon na total 9,400.
16: Oh. So 600 na lay kulang katropang Briggs, no. Pwede na nato ni maabunuhan eh mga
15: abunuhan na lang nato ni. Eh daghan man ka grasya karon nga nadawat katropang Arnel kini katabang man ka. Minus lang ko.
16: Minus na. Yan na siya mga katropa, no. Kini si Daniel kung kuan og wala lang ni mahitabo sa iya, di ginato ni si Mailhad. Tinuod na, no? Kindi man ni siya manghasol sa atong nagkuan ba ni siya, no? Nanglimos ba ni siya? Di ka,
15: wala na to ni nakitida sa may bangkiruhan na katrubang Arnel nga nagbitbit o kanang kuano, na, nagdala o driver. Kaya kining uban na to mga igsoon nga mga nawadaan sa kahayag, nagbitbit mga driver.
16: Oo, na yung mga driver, magkanta-kanta diya sa kuano. Unsa bang mga gimmick buhato nila diya katrubang Briggs.
15: Magbaligya na silag paspas anang abog.
16: Na agani, nakita karon na agani, viral karon katrubang Briggs. Nga nagpapiang-piang ba?
15: Oo.
16: Pero paglakaw niya, padung siya dito sa iyang palimusan, straight kaya siya mulakaw.
15: Tulid kayo?
16: Tulid kayo, nagdagsungkod. Pag-abot na dito sa kuan, pag-abot na niya sa pultahan at ang opisina ng iyang pangayuan, napiang siya pinakalit. No? Pero tanaw ni mo yung taon ni si kuan, si kisa ni si Daniel. Wala niya na kuan na, wala niya na buhatan.
15: Naade ni siya sa Daplin, no? Oh, sa Daplin ni siya sa kalsada. Naghulat og pasahero understand kay kuan man gunad diha club man gunad diha magabi katropang Arnel bibo na siya diha
16: nag stretching siya katropang Briggs kay gabi na gud intaw
15: kay last 2 sitting gawas na magina mga customer kay last order is 11 man
16: so diha sa mga area sa nga nagpaapong diha na may mga musakay gud diha katropang Briggs
15: Musakay man gina pagkauli kay medyo bangog-bangog na ng uban. So magpahatod ng motor kung asa na pita magpahatod. Mao na pangwarta ni Daniel in town. Sideline niya
16: magabi. Sideline na niya pagkagabi eh. Pagkaadlaw ana mga katropa mangrepair pa nagmotor. No, kay mekaniko man eh.
15: Mao na tong ipabati karon sa ko ano sa taong
16: nakabangga
15: ngadto sa iya nga mahimo. baliki ko no serbe or ma'am kung babae baka o unsa ba
16: kay di ka mutabang ani unta manghinaot yo ko nga urumon kag ka 20 kada gabi gyud og di ka mutabang ani og di ka mutabang pero mutabang ka imong tubagon imong
15: buhi pagana nga 20 ka urum
16: di na wala say tugtog mayra
15: ganing urumon ganing kag katrupang ani pero kaisa maglisod na kog bangon eh
16: ka 20 ya 30 hon ko pa oh kun di ka mutabang ani no kay pasalamat ka aning mga kaigsuunan nato mga Pilipino nga mga OFW o ato mga katropa nato nga naminaw diri sa Pilipinas o sa Davao o sa Tagum.
15: Kay ni sila katropang Arnel dako gid din taw kay problema sa gubangon sa inahan.
16: Imagine na maka-race na ta karon.
15: Samtang ang gatong nakabangga in taw niya gakatawa ang gisi sa baba abot sa dunggan.
16: Pasti muntag di na maulian ang gisian. Imagine na atong mga OFW atong mga kaigsuunan wa gani sila di gani sila parente unsa ban naka-race ta karon og total of 18,000 pesos mga katropa. Ang utso na una na nato ipalit og bugas, grocery and then cash dito ila nanay. Unya di ana poy almost 10,000 karon nga atong na-raise 600 na lay kulang. Himuon na lang nato nang 10,000. Kanang kuan. No tanawa na. Ilaha ba ning responsibilidad dili natandog lang ni sila sa kahimtang sa tao nga nanginabuhi lang in taon pero imong giligsan diya sa pastilan. Kung di ka mutabang ani mo ingon ko unta urumon kag ka 20 sa isa ka gabi. Lagi, saro makatug ka ani? Kabalo kang naa kay tao nga na kuan ba?
15: Agrabiyahan?
16: Na agrabyado nimo. Na ay pamilya ni siya, na ay mga anak. Bayloho na to sir ang sitwasyon. Ikay maingani-an.
15: Kini, nakinahanglan gini mga anak niya, katropang Arnel o amahan, no? Kay mga bata pa ni, kinder pa gani ang kamagawangan. Nakinahanglan gini ayuda sa kuha ni taon. Kanunay nga suporta gikan sa amahan. Karon, ang pangunta na, sa pagsuporta ni amahan nga na kuhaan mani, halos naman ni naparilisa.
16: Sa o mani mo ni maghikot-hikot na magbutilya.
15: Unya, moingon naman ni noon, nga naon sa naman ni nga baog, kuhaan mani,
16: kanin, bunawan likuon, na daw. Bunawan.
15: Likuon manis bunawan.
16: Bunawan na daw, paliko.
15: Oh, niya maka tumong pagka na sa hustong
16: grabe makatog ka.
15: Paningkamot niya adlaw-adlaw nga napuros naman baog ng iyang una-una.
16: Makatog ka aning imong gihimo ngadto sa kan ikaw na ay pamilya di grabe naman sa ka, no? Guk doon pa unta kasi mong konsensya hantun sa imong mata. Di ka mutabang ani tinuod ay kaluoy aning tao. Makaingon ka usahay katropang Luis ba? Okay ra nang nabanggaan kung kanang bat mga kabataan gani nga garayot sa dalan. Ano ba? No, kanang kabataan
15: niya. Kanang kapabadlong sa katilingban. Kapabadlong
16: sa katilingban. Baga nagsigig, rayot na ng dalan niya ng sidesweepan. Makayong kag Mayra.
15: Pero kini kapanginabuhi ni.
16: Wala pag yun nagpatunga. Nasa Daplin in town. No? Gilugar niya ang iyang kuan, iyang padjak, o pabadjak ba na ginagamit niya, no? Gilugar niya ang iyang sakyanan, ang gamit niya, nag-stretching sa kilid, kay paminaw niya dito, safe siya dito, katropang Briggs. Oo. Kaya kung di lang sugo sa panginahanglan nun, magsuon, di mo kuan ba? No? Dili nga ni taon ang kakugi ani nga kapoy ba mang repair og motor?
15: No? Kisa mo kay ganahan katropang Arnel kung wala kita nang inabuhi no nga mo kuan pa ka magmata pa ka ng alas 12 gabi na.
16: Di naman nating trabaho tao
15: na tingtog naman ni. Sa normal nga mga tao tingtog na ni.
16: Oo, ting. No?
15: Ting pahulay na.
16: First flight na sa mga wakwak.
15: Mata.
16: Tinod ato na ninggi ko na pero ang kini among panawagan mga katropa directed
15: tinod ni seryoso ni ha yes. Para sa tuang mga kaigsuunan karon
16: labi na tong nakakuan
15: labi na sa mga sa nakabangga seryoso ang among panawagan sa si mga bossing
16: kay wa may nakabaluan ni katropang Briggs Sierra man no buingon tag manawagan ta silingan
15: wa man tugani kay wa man tugani
16: yes no
15: kay mahadlok man ni gabi siksikupon sa ni matibag
16: malay
15: na to matibag ni abot maganito sa kabakan
16: mao
15: kay gikumbinsi nila dito si itong ginikana ni unsa ni Jeff Topaz.
16: Di
15: basta-basta.
16: Sige, alas 9:32 na. Napay ads gap o diretso na me. Tuloy-tuloy ng gana. Wala na ah.
15: Nagi na
16: sa ito sa atong pagbalik isgutan nato ni mga igala ning kang Jeff Topaz nga giopiran og balay sa Forbes. Oy, iba talaga ang nabuang sa investigasyon ha. NBI. Oh, pasig kita na imbestigahan diri katropang Briggs ha. Alas 9:32 na.
19: Was brought to you by Western. That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
20: XFM.
21: XFM. Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
22: M2C Graphics Davao.
23: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
24: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
25: The time now is 9:30.
26: Oras habang garin niyo sa Windsor.
27: Kung maminaw ka sa XFM.
28: Uy pare, naunsa ko ka. Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos.
29: Oh!
28: Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare.
29: Oh!
28: Ya, masuko pa yung kagmumaliban. Exciting?
30: Exciting!

0: Pasay.
1: Oras may dira tayo, 34 minutos na pasado, alas 9, buntag. Once again, salamat kayo, no, Ma'am Iris, Ma'am Marife, o Ma'am Jana Loom, no, bago nag-send o para sa pang city scan ni Daniel. Katrabang Bricks, no? Paliktad, dito sa ito ang katapusang bahin sa ito ang tulumanon. O kanang mga investigasyon o mga offer diyan ng mga Forbes Park. Kuyaw kaayo. Kuyaw, daghan na sila kwarta, no?
2: Daghan na gina kwarta ni. Sila na pud ba karon ang ni kuano? Sila na pud karon ang ni baliktad sa ilang mga pamahayag. Si Jipoy, alias sa Jipoy, na ilas pangalan nga si
1: Jeff Tupas.
2: Jeffrey Tupas. Dunay mga allegation ni diha karon. Una, diha karon sa former kuan mangguni sa City Information Officer sa Davao.
1: Sa Davao. During that time nga mayor si BP Sara.
2: Oh, mi-appear kini siya dito sa National Bureau of Investigation NBI human nga ang Pinoy-anan sa pamilya sa Kabakan Cotabato bisita sa NBI personnel. Taliwala diha karon sa ingon nga threat hulga batok nga to kaniya. Sumala base sa saysay niya ngadto sa iyang legal counsel. Ang iyang legal counsel karon kining si Attorney Cesar Europa.
1: Oh,
2: Cesar Europa. Senior partner ni sa Europa Dacanay Cubilo law office. And legal counsel ni Tupas, no. Nag-ingon nga nato kunong Biyernes sa buntag October 2 of nining tuiga nga si Tupas naalarman ni siya dihang nga niabot sa iyang residensya sa iyang ginikanan sa Kabakan, Cotabato. Nga din, siya nag-ingon nga gibisita kini in connection dito sa informasyon nga mamahimo kuno siyang kidnapon, unsaba.
1: I-abduct.
2: I-abduct. O gagitanyagan kini siya o kustodiya. Sa ito pagi, ingna na iya maginikanan dito nga Manoy Manang. Muhatag mi kustodiya sa imuhang nga anak kay dunay report nga i-kidnapon ni siya. Kidnapon. So, mo na yung sulti karon ni Tupas ni ginahadlok, no? Ingon siya nga, I don't think so. I'm not sure, but I don't think so. Kasi sa totoo lang, yung tumawag si Jeffrey sa akin nung pulis, nung paalis na yung mga tao papunta rito, umiyak yung tao, natatakot. Takot, di ba? I mean, if it happens to you, biglang may dumating na mga tao, di mo naman sila kilala. Malay mo ba kung totoo yung sinabi nila, di ba? Biglang may kumakatok sa bahay ninyo na mga tao, tapos ganun na nga, natakot talaga siya. Sumala pa ni Cesar Europa. Okay. Now, dirita ka ron sa sitwasyon. Kay si NBI Director Matibag, base diri karon sa kontrobersiya, karon nga naglibot sa allegasyon ni former Davao City Information Officer Jeffrey Tupas, nga adunay mga NBI lagi nga mga agents kami adto sa iyang ginikanan. Unya, diri na karon ang istorya. Gumikan kay nagtanyag kuno ni og kwarta ingon man lugar nga kapuy-an dito sa Metro Manila. Lakip ang mga posibilidad nga Forbes Park atol sa pag-offer o protection may kalabutan sa investigasyon sa cash delivery allegations nga gisaysay ni Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Okay. Okay. Now, nasayod ba kakatropang Arnel nga porting pangulipas? Ano, gidinay ba? Sa NBI, ngon si Matibag nga unsa a bit outrageous ang Forbes Park allegation og iyang gipangutana kung asa man nagagikan ang pundo alang sa ingon ana nga accommodation. Ingon niya nga dili kaya sa NBI ang pagpuyo og tao sa Forbes Park.
1: Kung NBI lang. Pero sugoon ka ni Bangag. Pwede.
2: Kumingon karon si nga kuan kini ba nga? Dito mo ina nga dito sa Forbes Park papuyo na to dito. silingan sila si Kisaban.
1: Kinumdum ka atong video ka katrabang breaks nga nangaon sila nga nagbayad sila og sa restaurant nga ama si matibag ato.
2: Abi niya og pila to 300,000 na 300,000 lang pala.
1: Oh.
2: Na naka-same na sa
1: abi, kuyawa na mga tawhana no. Murag dula-dulaan ramang kwarta. Anyway no, kining kang Jeff Tupas. Actually ang mga pamahayag ni Jeff Tupas mo iusa sa nag-falsify katropang BRICS sa pamahayag ni Gracioso. No, kini pamahayag ni Gracioso ba nga nag-deliver og kwarta?
2: Deliver og kwarta, okay. Billions lagi. Atong sa tong aman.
1: Sa tong bulan na to basta natunong to nga si Jeff Tupas during that time to ag Japan.
2: Oh, 19 to 22.
1: Wasa nila subaya no?
2: September.
1: Wasa nila subaya ba no? Mamubuhat ka umuhimo kag muhimo kag pizza unya. Wala nila subaya na abakas Pilipinas ning tawhana during. Oh. Di ba?
2: Oh, wala ka lagi subay gina-check ang record no kung asa ba si Jeff ani basig nilakaw ni.
1: Dapat magbuhimo sila pizza nga kaning pizza ha. September nag-deliver mig billion no na si Jeff Tupas at mga panahon na.
2: Unya karon ano, nga maingon si Jeff Tupas ba pasagad lang mo dito kung Thailand nagpakinis ko dito. Ma'am Jeff, may buntag ni mo ma'am.
1: Ma'am Rosiano, ma'am na?
2: Mag-ma'am lang ko kay basig mo tawag ko sir pag ingon mo ingon niya na siya
1: masuko
2: nga. Pag ma'am,
1: wag mo akong ma-sir. Diba? Kay gipakita to sa iyang council.
2: Friendly man ni si Jeff.
1: Gipakita to sa iyang council katropang BRICS. Nga usao na pagkahitabo na nga during the time na ay si Jeff Tupas na ay kopya sa iyang e-ticket. No, kabalo ang ticket karon dili naman nang mopalit kag ticket dito sa kuan internet naman. No, nay e-ticket. Na itatak ang iyang passport. Siyempre pag buadto kag Japan matatakan kuan magyud na matatakan magyud na mga katropa. Nay visa, no? Nay visa. Karon, na pagyoy FB post, no nga nagpamatuod nga na siya ng lugar. Karon, ang FB post baka ingon ka nga pwede man nang ma-AI na. Correct. Pero ang tatak sa passport di na ma-AI.
2: Di na ma-AI. Tapos doon na po siya e-ticket.
1: Oh, ang e-ticket.
2: Electronic ticket gani. Magkabuhang diyo kagpangita na kung saan ni mo na pag-justify.
1: Oh, kana lang. Ang pinakaligon diri, kanang tatak yun sa passport katropang BRICS. Kanang pagsulod ni mo sa immigration dito.
2: Pag tataka na dito sa Japan, nga doon ay tatak na dito kay pagsulod mo sa ilang airport, doon ay immigration sila dito. Tataka na. Kana proiba na gina siya kayo. Nga dito git siya.
1: Kay mo yung
2: kinsa man nga job Jeff ang ilang gihatagan?
1: Pasi si Jeffrey ilang gi.
2: Di ka to si Jeffrey ba na diri si
1: Pinya Pin. Kasi Jeffrey ilang gitagaan nato. Job.
2: Kay taga Sultan ko dara pud ba to? Ilonggo mi to.
1: Silingan na man ito. Silingan man sila.
2: Si Jeff Tupas daw, paminaw na ko daw, Ilunggo po niba.
1: Ilunggo po.
2: Kaya mga Tupas, mga taga Iloilo. Di ba si Mayor Tupas diha sa Iloilo kanya to. Di ba? Tupas man tong Mayor ito. So, bidaw. ang gipangayo diri karon no sa NBI nga, i-provide siguro niya dito karon ang kining posibleng CCTV record, travel record, or written documentations. Mabitaw ni nga ni ato sa kaator ni Cesar Europa para nga iyang idangop dito kung sa'y mahitabo. Karon, ang sulti una ni Jeff Tupas nga DSCIE ticket. So, electronic ticket na kopya. Ang iyang passport, gitatakan, gitamlaan sa immigration dito sa Japan. Audi, justified. So, na-justify niya ang iyang lakaw dito na pitas Japan. Unya, tapos di apoy istorya nga ang uban nga mga gisulti ni Gracioso dito sa Korea. Naon sa main tao ni mga tao na kamo mamasangil no murag palpak pagyud. Unta sa inyong mga pagpasangil gi-check ninyo ang kinibang mga lakaw kung asa ba napita si Jeff ani do na mo yung mga pictures para nga dili ni maka kuan dili maka ipsot. Ikaron kay maka-provide po siya bisan og dito kuno sa mga posting sa Facebook na plus ang iyang e-ticket naman dito sa Korea. So tumbling na po, another tumbling na po ang ginahimo nila. Wagi tumong no.
1: Ingon ra ba si Father Flabby nga dili kuno bakakon to si Gracioso. Ano na be? Sao mani mo na be? Pare na mga ginanay yun, pare!
2: Dre, mapasalamat mo tako si Moha, Dre, kay ikaw mismo ang may kanta, no? May kanta, ani, nga to sa tubang publiko, pinagis investigasyon sa Senado nga 15 years old ka pa, ga-adis-adis na ka. Kay ga-hit-hit na kang illegal drugs. Pero din eh, karon sa testimonya, sa statement ni mo, di mo kung ikaw direkta diri karon nga apektado. Aning nga gracioso. Kung anak ni mo si gracioso, di ka ni ka pwedeng maingon karon nga kibalo ko sa iyang mga lakaw. No, nga ni anang mga panahon na gahatod gina siyang kwarta. Eh, unsa na ka kung nakagatago karon sa kwartos kumbinto. Unsa ni mo makita karon directly kini si gracioso nga waga pamakak.
1: Oo. Oh.
2: No, kasultis matuod nga na ni mga adlaw, gabit-bit ni siyang malita, padulungad to panimay or office baka ni Jeff Tupas.
1: Paano mo nasabi, Father? Or apil bugas bakakon? Ay, ana pads. Ay, na pads kay maot na kakatanaon ba? Wanag yung kailangan.
2: Ay, kanta niya ba? Bakakon ka.
1: Na,
2: pagkita. Liar even
1: na, may kwan din mo na supply ana dali. Asa man to, ha? Bakakon. Na supply ana dali. Di ara, aggressive audio. O taas po sa daan niya. Ayun, nagpangita po na ni Gab sa kanang. Walay pinutol, anagab.
2: Hawa!
1: Kaya mga, takaya daw ka mga pinutol, anagab. Mga pinutol lang. Ayun, ang isa kabuok yun. Lisyon kayo. Ay, nako. Anyway, alas 9:46 na magahigala ang tag na sa ato ang pagpanag-uban-uban. Grabe ang kamada karon sa kuan. So, balikan na to ang giingon ni Auntie Claire. Kinsa ro'y namuliti ka, Auntie Claire? Si BP Sara lugar ang namuliti ka karon tanaw nimo ka tropang breaks.
2: Yeah, oh.
1: Nga pati ang iyang tauhan sa una nga naon kisa may namuliti karon be.
2: Murag nakita na ko diri karon ka tropang Arnel no nga gi-twists ang istorya. Kay sa tinod lang bago lang ako na view karon panahon na karon buntaga nga doon na statement ang ombudsman nga hapit na ko no migula ang testimonya sa katubitang Caldron na issue.
1: Oh, katong Caldero.
2: Caldero sa
1: Kaitano man na. Kaitano na.
2: 2019
1: SEA Games.
2: SEA Games sa controversy. Tungod lang sa Caldero. unsa okay lang. Unsa may issue ni Caldero ha katropang.
1: Mahal do kayo. Mahal do Caldero ha.
2: Wala na hinisi o
1: wala.
2: Na sobra na pag hinis.
1: Puro takuling.
2: Wala na hinisi. Puro takuling ni.
1: Kung wala sobra may nisa kamarlo na.
2: Nasobrahan na punog hinis, nahimo na ning latas gatas. Ninipis. Grabe ka nipis ha. Pero ang istorya diri unsa may nganong natong 2022, wala may ombudsman na nag-imbestiga ani.
1: Wala.
2: Oh, natong panahon nga nahimong no. Kini bang director sa Department of Justice. Secretary sa Department of Justice, Ombudsman Buing Remulla.
1: Buing Remulla. Si
2: wala
1: Buing
2: isa Remulla. Nag-imbestigaan eh. Wala sa kabot aning isyuha sa Caldero.
1: Wala man.
2: Nga no nga, si, kung ano nga ni Bulgar, ani, si Lacson, si Senator Lacson, senador ba siya na mga panahon na sa 2019? Nga
1: no nga. Karoon siya, 2019.
2: Senador siguro siya, ani. Senador siya, ani. 2019.
1: Murag wala siya undang siya ng panahon na
2: 2022
1: 25 siya 25 si Lacson.
2: So posible nga senador siya ng panahon na. Okay. Nga nung awa nila investigay si Kuan, kinibang si Senator Alan Peter Cayetano, niya na maong isyo nga nung karoon mangi pagula
1: kauban pa man.
2: Tungod ba kay doon na sila ituyo nga si Senator Alan Peter Cayetano nga mapriso para nga dili makabuto sa impeachment kinibang trial.
1: So mo answer na dito sa pangutana ni Auntie Claire atong pasangil ni Auntie Claire ba nga sino ba ang
2: namulitika?
1: Namulitika sino ba ang nagpahigayon daw political persecution?
2: Nasa man nabilong kini ang kuan karon office ni Ombudsman kuan.
1: So look,
2: Ombudsman Buing Remulla.
1: Buing Remulla. Kasi nag-appoint
2: kang under ni sa office ni Vice President Sara Duterte or sa office ni Presidenta Bongbong Marcos. Remember nga ang Vice President dili ni directly nga maka-appoint og ombudsman.
1: Wala siya,
2: it is the President

0: ay.
1: Oh.
0: Katong naga si Mark ba? Mark ka tahimik lang ba?
1: Si Mark ka bilyar?
0: Mano ko, si Mark tahimik lang pero ni tumbling na.
1: Oh. Alam na lang ang prime mover.
0: Mao.
1: Di ba? Oh. Sige, saba ka diha karon kay ang prime mover nimo tumbling ni karon.
0: Oh, idukang na to ka antikler. Kinsa may namuliti ka nga bisan ang baha na as Manila pero ang Davao mo igalutaw. Oh. Diba? Oh. Kasi ingon natin, Claire, totoo naman. Lubog pa rin sa baha ang Davao pag subay ni Mus Davao pagkainita.
1: Gamala lang agi.
0: Pag abot ni mo dito sa Bulacan, pag abot ni mo dito sa Pampanga, pag abot ni mo sa Manila, may gala, sus to, ano mga ukoy
1: Bulacan, na... Bulacan City, Bulacan,
0: Bulacan Manila, Davao City.
1: Davao City.
0: Oh. No, ano mga ukoy dito, galakoy langoy, may gala. Nag-transfer ng mga ukoy gikan sa dagat na may gala sa karsada. Unya ang
1: bangko, ang bangka.
0: Oh.
1: Imbis nga dito maglutaw sa dagat, dito na sa kalsada.
0: Tuwa na sa kalsada.
1: Sa highway na nag-agi.
0: Oh. Dugangan pong...
1: Lupig pa'y galatay na dito sa Inlex.
0: Oh. Dugangan pong representative Bini Abanti, buhay tulog sa Senado. Abanti ang pangalan, paatras ang utok. Matod pa niya may gala nga, Bibi Sara, nagagalit na po ang Diyos. Usa nga Diyos? Ice Diyos? Nagagalit na po ang Diyos. Harapin mo na...
1: Orange juice o... Juan, usa nga Diyos? Pineapple juice.
0: Nagagalit na po ang Diyos. Oh, dahil binabaha na tayo. Manong si Sara may inyong paninglan na ng baha? Napaday flood control project ng Vice President.
1: Manong si Sara sa inyo, no? Kanang, Juan, Abanti, Bini Abanti.
0: Hmm.
1: At imanasan ang baha sa imong distrito.
0: Tanaw na ko.
1: Pidura ba yun ay 2 billion nga gi-allocate ko, no? Sumala pa ni Mayor... Mayor sa kuan sa Manila.
0: Ni Isko
1: Moreno.
0: Tanaw na ko ani ba kung ma-presidente si Sara di lang ginila ni Kalingawan Katrobang Bricks kadutan man ginila ni. Ma-presidente si Sara pagka 2028 Katrobang Bricks. Tanaw ko daghang gyud mag-wheelchair ani kalakiha. Naa man nga
1: daghang gyud lata nga makuha taklo ba ni Katrobang Arnel kay butang si Liog.
0: Naa. Ay mga bindahi ani.
1: Kanang nga himong jack ba sa Liog ba?
0: Ya, ma kuan pud ani hindi man pud ang ticket sa eroplano ani kay manglupad man dig Amerika ning mga kanahan. Mati na.
1: Nini mga panahon na karon nangandam na ni sila karon og asa sila pwedeng mopuyo dito?
0: Oh.
1: Nagpalit na ning mga lote dito.
0: Naa na. Oh, si kasatoy nakapalit og gawan sa Manila sa Amerika, dai balis Amerika. Si Martin?
1: Oh.
0: Hawa ra. Kini mga tawhana ni abi mo naghurot na baya gyud mo sa Kongreso. Palit kini sila Martin, no? Wow, nagyun na bilhin sa ilang balay para magbahog silang iring mga igala kaya puro nagyun na sa kongreso ni sila.
1: Ang mga anak, kongresman. Ang asawa, nasa kongres.
0: Oh, nasa kongres.
1: Imbis nga doon na tatoy numini nga pwede nga mulingkod, ingnan nila nga nibaliban ang numini. Ah, nibalik og lingkod.
0: Nibalik og lingkod.
1: Gibend ang mo. Kaya gingnan sila sa balaod nga once ang usaka kuan party list sa makaserve na yun aning termino, pahulay sa
0: wa na gyud
1: sunod na nga nomine ang mulingkod
0: kada ilang balay ba sa kamingawa. Oh. Wa na may tawo na bilin na para mahog og iring.
1: Ana puyo dito karon mga ghost na lang man.
0: Tuwa naman tanan sa
1: ang katong mga the wonders sa dwarf. The seven wonders of kini bang the seven wonders drop na dwarf na nagpuyo dito karon.
0: Ay, nako. Oy, may buntag ni mo niya. Ma'am Chian, sa ti pangani mo, ma'am? I-chat lang ko, ma'am, sa imong tinuod nga pangan, ma'am Irish. May kay, ang sa Facebook niya, sa imong messenger, kay Chian Mimi. Oh. Niya, sa imong YouTube, kay Irish E9N. No? Ipaliyog ko, ma'am. Yun siya nga, kanadang alas 12 daw sa gabi, ikatrobang breaks, no? Yung na to, first flight naman sa wakwak. Ingon si Ma'am Irish nga, kanang urasa tingbingbang naman ha. Ting ismiringhoy naman ko lang mga panahon ha. Bito, tinood na eh. Oh. Sige, so mag-uta mo extra, panawagan na to, no, sa labi na katong nakabangga. Sir man ka, umam man ka, no? Di na mo kaso ang pamilya. Gusto ka mo suporta? Pwede ka makikistorya na mo. Ay, kabala ka. Ato ning ikonsulta na to ni Kusay Mayeng Buhaton, no? Basta... Tabangi lang ni sila in town karon luoy kay ni oh. Di gyud ni mang hassle in town nato ning si Daniel kung mga katropa wa pa nimo bangga eh ug kinsa man kag kuan. Di gani ka mo tabang. Mo na ginaingon ako. Sus urumon po ta kag 20 sa kadlaw.
1: Dili gyud mahasol si Ma'am Aris ani. Ma'am Aris kung pananglit giatiman pa ni sa katong nakabangga.
0: Oh.
1: Ikaw man sir or ma'am.
0: Mm.
1: Way mahasol ani nga mga OFWs.
0: Oh, ay Ma'am Flora mi

0: Flora Mimon tis Claros de inisya katropang Greeks,
1: ah,
0: no?
1: Oo,
0: Flora Mimon tis Claros from Butuan City and currently living in Tarlac City. Uy, ma'am, salamat kayo, ma'am. Sa mga Tarlac, mga Ilocano, no? Agyaman, mga salamat kayo diyan, no? Sa inyong muhang kaayo, sa inyong muhang...
1: Sa lugar nila ni former President Corazon Aquino.
0: Salamat kayo. Pastilan, no?
1: May si ma'am diyan kay, kanang kilid sa katubhan sa, kuwan ba?
0: Pero murag na, ni... murag na, OFW ni si ma'am, na sa Hong Kong siya.
1: Ah, na siya sa Hong Kong karon.
0: Sa Hong Kong. Naalang siya sa Tarlac, yung pamilya. Si ma'am, salamat kayo, ma'am, ha? Hopefully, puhon, kung naay hatagan og chance, magkita-kita ta ninyo personally. Kung makaabot ko ng Hong Kong, mo text ko ninyo. Pahibaw ko ninyo na akong Hong Kong.
1: Kato pag ato din mo Japan, eh, wani mo i-text dito sila.
0: Wapang magkoy, wapang magkoy matukod ang agwanta partilis atong panahon na
1: kun. Para makasugat ko tato dito ka ng kuhan, ka ng tarpulin bang welcome first nominee Father Arnel Cortez. Thanks for visiting Japan.
0: Ay, nako. Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am Flora May Montes Claros, no? Kanang ako ramang kong mabasa kanang mga unsay mga handle or handle may tawagan kanang mga code nila diya sa YouTube. Wala tayo oras, katropang Breaks?
1: Wala naman tayo oras, mga katropa. Hantun na po doga ugma puhon. Kung makauban ta ninyo ugma puhon kay Boraga magsulo dagway si Father Arnel Cortez ugma. Kaya dito siya magprograma sa...
0: Sa puno, tiilan sa flyover sa Tagum.
1: Tiilan sa flyover, ha? Tiilan sa flyover. Ilawam sa katong mga kuan, mga baliti.
0: Mga baliti.
1: Dito sa flyover sa Tagum. Tanaw na ito, ugma, ha? Kini si katropang Brix Flores, magbiling kanyang usa ka maing buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines, ugmaingon. Kamaturan ang sandigan.
0: Bullseye! Sa ngano sa Begalas, kinatibukang pwersa sa XFM Davao Region. 89.1 XFM Katropa Davao. O 107.1 XFM Katropa Tagum City. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Kanunay may galang nagingon. Ayaw surrender, agwanta lang. Founder sa Agwanta Party List, mga katropa. Salamat! Maying buntag, dalay ko ng Diyos, and God bless us all, mga katropa! XFM.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
0: Southern Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Nanitay 4 anyos, nagabukidnon sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe kakatol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan ang mga gamit?
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, pakuratiragos misis ni mo nga. Di na mo gaya imong tama didoy kay gidiabetes na di ay ka.
12: Exciting!
13: Wala pa man sa kaato sa bayo-bayo.
14: Yes! Wala sa kaato din sa Madang. Sa Madang Public Market.
13: Ay, presko dyan kayo. Nakapalit dyan kong... Dyan kong nakaano dyan mga... Presko dyan kayo isda na sa Madang di ay.
14: Ay! Alang-alang, gikwan pa na dyan. Gina-report pa na ng pikong giyod. Sa una pa.
13: Nasa mas pikong ron?
14: Outgoing patient na.
13: Ay, lagi ka ay.
14: Ay, lagi ka, pikong ay.
13: Ikaw po ni panghambo po na yung tapay-tapay di ha.
14: Ay, ako tapay-tapay mga katropa. Pink, pag yung kanya akong katapay-tapay. Di pa naging isa ako. Saan na yung tapay-tapay? Mara naman nag-ano eh. Mara naman nag-ilugo no eh.
13: Kailangan lang kasi. Mayroon kayo
14: kasi. Parang batikulon ng gimbali.
13: Kaya mag-inisa ka, hap tapay-tapay, hap hila-hila. Kapala baka mo na yung kalingawa ni Edgar sa matagabi eh.
14: Kumawa ba? Ay, matapay-tapay.
13: Nilingit ni. Makaniwang.
14: Ay, nako. Ay, shout out sa tala mga ato mga katropa. Ato rin kay Kwanbe. Ato nga kay Live matakaroon sa mga nagadayang XFM station.
13: Mama di ay, kuyawa no?
14: Din sa whole Mindanao.
13: Aba.
14: Yes. Naman tayo ni Live takaroon rin sa XFM Bukidnon. Jan.
13: Oh, good morning, Sab. Sa to mga suki nga namati karon diri sa XFM Jan Sab.
14: Yes, aga syempre ang ato mga katropa diri sa XFM San Francisco.
13: Ako lang ay mga igala ang to ang mga suki nga namati karon diri sa lugar ni Stanley Duenas.
14: Ay, sa kwala, pagadian XFM pagadian. Ay, si ano yan. Kasi shout out sa nato din sa XFM Ipil.
13: Kisa na host.
14: Abigail.
13: Oh, Abigail.
14: Hi, Ma'am Abigail.
13: Ako na po, Daniel. Kanang, makita na ko si Abigail, no? Kanang, mura kong bikugan ko.
14: Nag-chance sa kwa kanina.
13: Love
14: siya nga, master. Kanang, sorry ha, kay... busy magod ka ayo miron.
13: Si ko wala na mo chat si kwan si ma si Ri Pirarin.
14: Ah wala na pero si, kwan na. Wa pa jud ingon nga totally sitol pero at least na lay agreement.
13: Ang mga tugo wa pa day makuan.
14: Na magyapo no. Si out to kang sa Pigrulak no kang Jules Buntang.
13: Hi Jules.
14: Shout out di ha.
13: Kumusta man tan si Jules sigira na to ni kakit under sa karinder pero di ta libre hon ay.
14: Aba oh si si ala nga si busy man si Jules kay si Primo Sod bin sa to Adreno magpa kwan bina na naka kwan bina naka
13: pula akong diri mari
14: sanbay na biyan na sila
13: gina diskitaan ko sila mo kanina gipa ako akong diri amari
14: sup kadili ni si Giselan na gunong nag sup anak na oh dagan aw ya siya
13: kanang kaman na siya kanang siya marinta nini marinta nini
14: manya nga kay kanan magdi siya ni maring Erika
13: mabadi ay ama igo pa din siya gina siya sa kuang square
14: square ay ginoo si kwan si Mami Josie shout good morning.
13: Kisa pa, kisa pa, be.
14: Grabe mo na yan. 4,000 live viewers na mga katropa sa tuwang.
13: Ay, mabuti. Karami ka, tagsara kayo na mahitabo. Ngilingig ka ay nga mga viewers.
14: Oh, siyempre. Maring, si Mitsuro nga, wapag yung tao niyo. Nga, bibigtianan pa niyo. Pero wak man. Hay mga bayot, guwapa lagi mo. Ribbon. Asal man, imong inigat nga outfit master. Unya na, inikita na to. Kita na to, Mitsuro. Kaya, pakitunta ka.
13: Ayan, so atong oras, mga higala, bisag mo din ang utana. Doon na tayo, 44 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag.
14: Mm-hmm.
13: Siyempre kami gapon na inyo, mga sparring partner, ang mga anchor woman today.
14: Yes!
13: Ako si Maring Inday Erika, Deligwapa, Delimistesa, apan na ayaw ko piyansa, basi na ugmapon, maako na ka.
14: Ang siyempre, kapat pa rin niyo alalay na Master Netarini, ang inyong lingkod nga, sige lang, Gabarong.
13: Thank you for watching.
14: Ay, maganda tao eh, kaya mamay na ito trabaho.
13: Siyempre, unang pagkamukanta, Master, kaya ito, asa na ito, kudigod rikin, masipiat ta.
14: Masipiat ito, basa di ha.
13: Asa ito?
14: Ay, kasa, nakala, okay, ka, sige.
13: Endorsement ba?
14: Asa man? Asa bang?
13: Asa ito na papel diri, ah? Hala, uy, wala.
14: Hala, nasugatan ito na ito, ay. Sige,
13: siyempre, mga maring, kanya ito ang mga produkto. Ito ang programa, hatod ni kanato sa mga produkto ang gihimo sa Yes to Health. Naguna maring ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule.
14: Yes, ang Santon Herbal Capsule muna ginainom sa akong amigo, akong best friend nga si Bro Bisoy.
13: Okay,
14: si Bisoy Levitis Sanoy.
13: Okay na sam kapsula ang ginainom ko sa akong tiyo nga si Tiyo Sidoy.
14: Bye. Kala sila ng apula niya si Bro Bisoy. Si Luilito Sanoy.
13: Kaya man ang parinti si Kuan, si Mang Landring. O si Kuan.
14: Sila?
13: Sila ni... si Tio Fanning o si Tio Suning.
14: Si Tio Martial.
13: Si Inzi.
14: Si Inzi Puring. Ako mo na mga iyaano eh.
13: Ay, puyok mo diyan mga parinti eh.
14: Ay, ginawa ako.
13: Diyara mo eh, diyara mo. Kay ayaw mo diyari, kay maghuhuta diyari ah.
14: Correct. Ay, napagyan diyari yun.
13: Ang sabay gingon.
14: Si Chris, nagtanong siya. Nagpa-shoutout si Mary Joy Chris Mundo, Permin ah.
13: Hello.
14: Perminto. Aba, mga cute ko rin. Salamat eh, mga cute daw tao eh.
13: Kung cute me, i-share ko niya ito ang programa bi. I-share sa inyong mga Facebook page.
14: Kana.
13: I-share na bi sa inyong mga official account bi. Kung kana, kung tinood nga guwapa mi. Pero kung di, alanganin mi nga dili kayo guwapa. So ayun na, i-share.
14: Ayun na, bitaw.
13: Masig mga kabuyon pa na inyong mga friends sa Facebook. Taro nga yung outlook, Master, kay makita ang sinaw.
14: Ibigyan
13: ko ni Alvin.
14: Dapat yung bayot isa. Kulang pa rin siya. Partner, may salat nung isa. Ito nga sinalikwe sa pamilya. Si Kwan ba?
13: Si Lutzke.
14: Si Lutzke. Maman
13: ni
14: sila.
13: Sila ni Kwan. Sila ni... katong galaban ni SM. Sista?
14: Si pangalan nga. Si, kaya po si pangalan ito niya.
13: Pangalan itong kabawat to.
14: Kabawat to. Manin sila, mga kuwanin sila, mga...
13: Makarintin sila ni Claire.
14: Mga Claire. Manin sila ni Claire.
13: Masa masulti ni... At napakuta doon si President.
14: Bong, sa may mga kuwanin mo, Bong. Sa may masulti ni mo, Bong. Anong duha ni Lutsky o ganin ni Kuwan, Bong? Ni Alvin Gook.
15: I talk to my
13: talk to my yes, sakto na. Ito na,
14: Briana, be.
13: Atong tukin, so, mura po yung gitaya naman ang kandado di ani.
14: Bukal, be. Takay ko, sidewalk vendor di abe. Takay ko, kayo, kanta ako ano yung pinakaunang first song.
13: Ano na ito ang kanta, mga igala?
14: Be, apalaw ko di amaring sa atong, ano, atong imbudo.
13: Yawa po di atong mayo, makapangladok po daan, oy.
14: Gani.
13: Gani kayang yakan ba?
14: Gani kayo, kalami kayo ni himog turutut, oy.
13: Ang unsa?
14: Ang gani, check. Daraza. Check, awak ma.
13: Eh, time 6, ha?
14: Hello, check.
13: Si Neil Jeff, sini maayong buntag, mga bayos.
14: Salamat kay Neil. Si Nita Valderosa, shout out, good morning. Si Mary Joy, yes, naka-share na ko. Aba.
13: Ako na ka na si Neil Jeff o si Nita Valderosa, naka-share na ba kapag sila?
14: Share na ninyo diya. Uy, naon sa day mo?
13: Sa mga taga-Canada, kang Neta Valderosa, hello, sa mga kadidyan diha.
14: Naghugas na kayo dyan?
13: Kamusta ito ang mga tapay-tapay? Hoy na, kuhaan ko sa imong tapay-tapay kay Pinka ay.
14: Alang-alang, siyempre.
13: Ako akay, at least dunay buhak-buhak akong tapay-tapay, imo wa. Wala, gikuan gigiti. Hoy, gisangit niya siya ang kuhaan.
14: Oh, diba? Oh, ana. Maring Erika, nagpula lagi na imuhang bukton na dapit. Gisop-sop na ni Edgar Maring. Aba.
13: Abot si Edgar. Ako ilang ayaw di Edgar.
14: Gisop-sop na.
13: Ayaw di ebidensya.
14: Abot na si Mitsurong o magpasop-sop ba ni?
13: Abot na niya.
14: Oo.
13: Abot na daw na Mitsurong be.
14: Papamatod ni na, Mits.
13: Ang tapay-tapay. Thank you for watching.
14: Okay, sige na. Ay, asan ba itong kaliyak? Technical property na to.

0: Ano sa naman kita na sila? Ay, nasa nakalimutan ron na.
1: Check. Check.
2: Ay, na pangunay Alvin. Ay, na like Alvin. Mangunay lagi ka.
0: Alas, sige, babe. Bukan na sa kobe.
1: Ah, sige. Hellos, hellos.
2: Kabuhi ko sa Mrs. Alvin, oy. Nakikiyakong gibati.

0: lang.
1: Teka, teka, teka. Ay, salamat. Nahuman gyud. Nahuman gyud ma rin.
2: Bullseye gyud.
1: Bullseye gyud tani. Mary Joy, Agresmundo, ha? Eh, marikiri ka, bantay yun ka kay. Maturjakan yun ka, siksira ba yun kay kamaring? Ay, Mary,
2: grabe na. Manurjak lagi mo.
1: Ay, mo, ano? Eh, yun mo, nagturjak ko lang kong kauman.
2: Kasuhan mo ka ng vowel vastus law.
1: Ba, oy, kuya, biya kayo na. Kuya,
2: kayo na, kayo
1: na. Nagay na priso na, nagay na sira na nga pagkagawas ron.
2: Na ba? Na ba di ay?
1: Ah, na, oy.
2: Kaya na kayo mga valhog
1: na. Nagay na kayo nga valhog na ang kwan, ka ng anti-vastos law.
2: Kaya naonin mo na makasukat ng babae no, naonin mga miss, imala ni mo, oy.
1: Ah,
2: apit ito kasuhan na.
1: Wala ka, ano, imal, magkaayok ka.
2: Pero ang kakuan niya kayo, may nga mo na nga, sige, be, ka nang kisamay mo.
1: Mamatunin daw.
2: Matot ay ko nung lamik ko, be.
1: Be, ano?
2: Ang sama na, be.
1: Ang sama na. Kala siya. Antay lamik lo.
2: Ay, di tamang ko
1: isa yan. Sorry, ano? Da, mapapil pa tana.
2: Kilamihan na, be, ako.
3: Thank you for watching.
1: Ay, nako. Ay, lang kayo comment mo dahil. Share mo, ha?
2: Share ato ang live, mga igal. Ang dili mo share.
1: Share kay, na, digid mo makatilaw na mo. Bahala mo.
2: Ang dili mo share, dili makatilaw na mo niya. Ang pinaka, ang mga nag-share.
1: Makatilaw. Ana.
2: Kasi rin gawin magtinilaway. Kita rin gawin mga...
1: Yes.
2: Mga kaila, o eh. Hoy, labo si ay? Tuberculiano. Mutilaw po siguro niya. Kagawatsing man.
1: Mayroon, kwan din siya. Muam-amsad.
2: Muam-amsad din siya?
1: Sige, 11,000 live viewers natin. Kadaghana niyo, oy.
2: Mama, di ay. Kadaghana na, oy.
1: Grabe naman, mo. Kwan-kwan siguro na ninyo, oy.
2: Kabot lagi niya, og 20 lagi. Mo-split yung itong adil sa kwan, studio.
1: Mabugan niya, kay kumabot.
2: Malingkuran akong itmi games. Bahala na yun.
1: Ako lagi, pag kwan, kaning mabot yung mga 20 mo, back tumbling ko.

0: Patukod ang tabadidoy.
1: Hello, eh?
0: Oo.
1: Ano yun?
0: Anaon ako. Kanisi, ikat sa duha kabayo to ya. Kanisi, may tsurong ah. Baktamlingan ko ni ba?
1: Kanisi, aba. Lami ka, Rika, kay Slim ga, aba. Aba. Si Daria, ni ka kadaria di ay.
0: Kadaria, kadaria di ay.
1: Kadaria lang ka, Alvin. Uy, lain niya ni Alvin.
0: Gani, kadaria kay kanto, di kito mabalimad bang.
1: Ay, di juga. Bisan palagi mabuntagay mo ato.
0: Ipitan ka to sa, sakpan pa lang ta, pusol pa lang ato, ipitan ni mong lug, di nagkagawas.
1: Wala mo to sa katong, katong kayong kalaban ni Moana sa Loves Dagat. Katong mga katong, shiny. Ay, kanto dawal si Mr. Krabs.
0: Ah, Mr. Krabs, ano. Hey, katong, katong mga, kung anong si Darnia, ana, mapunta ka, murakang nagkwala to, murakang nagukay, o ganang, murakang nagmasag hari na nga, kanang, himo, gani, o ganang nga, pal, kani nga, o fun. Himo, ang walong kay fun di sal, alo, eh.
1: Ay, no, ang binangkal. Oh, nakataon ko, binangkal gabi, lamiao eh.
0: Aha.
1: Dari dapit sa, kuan, sa DRMC.
0: Mo ba?
1: Nakataon ay binangkal, na, palit mo ako kahapon, lamia sa binangkal, eh. Nakaano ka muna?
0: Mas lamia pa si JJ?
1: Ay, kanang, di mo ginamatupngan.
0: Ah, di mo ginamatupngan. Kaya na pa si Bro Bisoy, ano pa si Bro Bisoy? Kaya kanang inanak ko na daw, permiro naman doon loon, ano.
1: Nobody,
0: ay. Ay, nakatilaw sa ka, bro. Bro,
1: ay,
0: pangalan
1: na
0: ka, bro.
1: Ay, ito yung si Bebot, kaya namin na sa karon.
0: Bebot. Ay, dahil sa la Pilipina, no?
1: Kisa may naadya, be.
0: Si...
1: Gabi, ganyan si Min Siurong commentator.
0: Malingaw man ko.
1: Bitay, ay, makawa diyan. Kaya mabalik niya man ang aning kanta, ha?
0: Sige, be. Tabangan na si Min Siurong marin. Kasi man.
1: Hindi ko, oy, bahala ka lang. Kuhaan ko, apakukuhaan eh.
0: Ah, sa tabangan ko ni, da, tabangan na to ni, para matagbaw ni siya.
1: Ayaw, maling. Pero, ayaw, ano ba, kanas aman. Kini ang exhibit.
0: Thanks, Eric.
2: Breaking news, usa ka ba na nasakpan si asawa wa? Nga nay uyab nga 10 anyos. Apan sa pagsuta sa asawa, 23 anyos na di ay. Pero kung bungod sa ito'y mga higala.
3: Hawa! Ay! Mga katupa, excited!

0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibumna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Namatigabon ka mga higala sa XFM. Siyempre, atong oras sa Tibag Pilipinas, 5 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Marajog virgin. Ingat naman ko kanya ito ang mga DJ good. Mga DJ kanya ito, pina-formal gina sila mag-adlib.
1: Yes.
0: Sample, ikaw, Bi. Sige, sample.
1: Kanitong sunata, gaitong kanitong sumayang kapapotoon sa Borag Tambal Capsule. Kung mag-inom ka, maroon mo gagnayo. Sa Borag Tambal. Alam ba? Kanitong Tambal ba?
0: Murag kang mapalit.
1: Alam ba?
0: Ato na kanito sa Murag Pharmacy.
1: This program is brought to you by Murag Tambal. Kung mag-inom ka, maroon mo gagnayo.
0: Uy, magkuhan ka na na, kuya idea. Magkuhan ka, magtukod ka na.
1: Mga tanini, wonder tandok. Tanini, wonder tandok. Ay, kung magkabalaka, kung magpakaga mga lamang, mga lanap, mga kudra.
0: So, to host, ay, maklaro. Hindi ko gusto maklaro ako ang beautiful eyes.
1: Alam, ano?
0: Kay siloso bihan si Edgar.
1: Yes.
0: Kaya na mga igala, balik na sa pinakadidling na programa dari sa Isla sa Mindanao. Kini ang...
1: Kung ako ikaw...
0: Okay, hapon ni si Maring Inda Erika, dali guwapa, dali mister, sa hapon ni magkabiyansa, antungon ka, mangunan, ausilingan.
1: Okay, as ready tani ni as useless.
0: Siyempre dahil ang ito ang oras, 6 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Oras, atod ka nato, mga igala. Bisipa mo din ang utana, atod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup. Ang sabon, mga igala nga. Ay, the best kaya sa inus to sa ito ang mga gingi ay.
1: Oo, mga kuan. Kanang sa ni pangalan na nga nang
0: labi na karon mga marine kay dunay gi
1: mga sinking magkalot magkalot kay sinking on ba
0: mga drift
1: mga drift and
0: labi na karon dunay bahad sa kanang strong El Nino.
1: Mm-mm.
0: Ay pagkada unay tag-init mga igala nga panahon hala mang liki ginang mga kuan mang liki ginang kanang ganing
1: mga samadaan sama karuhan na
0: mang liki ang mga kayutaan da sa hinungdan sa igangon ta nya kun igangon ta
1: kana
0: dilita ka ng comfortable labi pag ka ng manimaho maging nabasa kay singuton ka
1: mga list nga maging na
0: yes basta mga marine dapat pili ka sa imong sabon ha ayaw patakang sabon anang mga sabon nga dili mga healthy
1: di mayo
0: basiga imura po na sabunan ang imuhang kuan kanang usang sabunan na kanang
1: alang kuan mabatangalan mo ng super wheel kana
0: oh niya basta hindi ka makakuan ni mong pamanit makakuan ni mga bad rides
1: magarasis
0: ka.
1: Ana.
0: So di ana ta mga igala sa Santon Plus Herbal Soap mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyo mga lugar. Ay ba ato sa layo ka.
1: Mapakaya mo Roro Bells kanang Ermoxil.
0: Asa na siya?
1: Ero Borax ka mo kag silopin.
0: Unsay pinaka mantas nga ero ang imo na ilhan?
1: Kuan kan Erbo gyud.
0: Erbo.
1: Og Ermok ta.
0: Asa na ang Immortal?
1: Ay, ayaw ka lang sa kong si Gob.
0: Sabi naman ng mga
1: tao. Pakaloon naman ng mga kinantan yan.
0: Bakit hinire pa yan?
1: Oo.
0: Bigyan na nga ng bayan, pauliin na yan.
1: Pauliin na yan sa kanila. Hindi na mabalikin yan.
0: Mga maring, ato ang produkto, labi ato, mapalit ni Daria sa ito ang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga makita ang Daria sa may Door 8, First Floor M Central Building, doon lang sa Mr. DIY Palikot sa Palingki, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Doon ang libre nga check-up gikan sa Miyerkules, kanto na sa Biyernes, pangita
1: yes.
0: Si...
1: Palangka!
0: Oh, si...
1: Palangging-ging kung mapalit mong bugas.
0: Damay ang bugas.
1: Damay ang bugas.
0: O kung mo, pa-check-up ka, pangita si Doc...
1: Doc CJ!
0: Kana,
1: wala hindi si Doc CJ ka ng guwapuhon, saktog lawan, saktog barog,
0: murag
1: John Lloyd ang iyang datingan.
0: Ang hinapay niya daw sa Muralag si Kuan, kanang si Jau Mapa.
1: Murag Jau Mapa, murag siya si Ronil Yang Ognaong.
0: Oo, ang iyang pamarog, taas.
1: Pamarog, kunyang, ay, may pagkapikotun may kamay, no kay? Ang nga, herbs, mag-kims ni si Doc CJ.
0: Diba sa itiyan na rin?
1: Sa itiyan,
0: ang tiyan niya, doon nalang mga, siguro mga...
1: 12 packs. Mga 12 packs? Unong-unong man na sa Vegas.
0: Wala na gumaganto sa kanan ng mga mudag hinabang, kaya dahan kayo.
1: Mga kwan, food packs.
0: Food packs na ito.
1: Ayaw, anak, may ring ba? Hoy, nag-request si Ma'am Gregory Nerio Pebrero Era.
0: Anak
1: sa mga loader, request ko kanta Katipunero. Katipunero na, B. Tagay na ni Katipunero, B.
0: Ang mukanta si Lulo Amado.
1: Si Lulo Amado. Aba, kana, sige. Si Mary Joy Chris Mundo sa mani Mary Erica unsay name sa sabon kwan
0: gibalik-balik naman ako
1: balik naman guni mo
0: ang sabon na diri ka klase ni siya pili lang ka o gusto jud ka ang musamot kag kagwapa diri akas sa ato ang Santon Plus Herbal Soap nya ka musamot kag gusto ka musamot kag kagwapa musamot pa jud kag kahamis diri akas sa Clear Skin Soap. Herbal Soap.
1: Ah, kana. Herbal
0: ni ato ang mga
1: herbal,
0: sabon.
1: Herbal na, herbal na, ha.
0: Mary Joy, ha. Dili na siya makadaon sa ito ang mga pamanit, ha. Gani, mo ni ako ang ginanusnos, ako ang mga gingi.
1: Kana.
0: Nabinagad sa mga lagumon nga bahay sa itong kalawasan, sa kilikili, sa liog, sa ilok, o sa...
1: Ahem. Sa payoy,
0: eh. Thank you for watching.
1: Si dili ka lang ko, Maring Erika, ha, si Edgar Ragyud Imuha, sana o loyal, aba.
0: Ikaw di ay mitsurong, dili ka loyal di ay.
1: Dili ka loyal di ay mitsurong. Ha?
0: Kaya na ba dahil mga dili loyal, no? Kay kuan ko na, kanang, muna sila ang kuan, dugay.
1: Dugay kayo maunsa.
0: Dugay pasabdon. Dugay pasabdon sa asawa.
1: Dugay muli.
0: Dugay. Dugay
1: mareply. Dugay mareply. Dugay mugawan sa balay.
0: Yes. Or dugay sa...
1: Dugay sa mamata.
0: Dugay mamata. But, ay!
1: Be. Asa ba na dyan? Ay, ka lang.
0: Asa ba niya? Asa kantahan niya?
1: Kana kasi lolosin mo kata na si. Eh sab.
0: Di mo ko kabawan ng katahan eh. So ladies and gentlemen,
1: si Tio si Doy.
0: Yo si.
2: So gigi na ko kabo ako mga po. Si mga panahon siya kong kabatan.
0: Pasa kay di ko kabo.
1: Baby ako sab.
0: Pasa di.
1: Baby ako ito was baby sab ibalik baby. Bukaong baby atang baby.
0: Kaya pala maputi ka, Maring Erika. Mora nag-interest na si Mami Josie gamit sa toang sabon. Go lang, Mami Josie. Go, Mami Josie.
3: Ayun, ma.
2: Sugin lang ko kamo, akong mga apo. Sa mga panahon, sa akong kabatanon. O sa ako kamimro, sa katipunero. Ang among mga kaisok, di man tungo kayo. Bato

0: Okay, kanina na. Ito na praktisan. Ito na praktisan.
1: Ito na ang kuwan. Ito na ang i-research natin yan, mga maling. Kasi pinaadiri
0: ah. Si Mario, si Pinoco Mario, wala lagi po sa Gcash.
1: Nalala sa Gcash.
0: Si mo di ha, Mario.
1: Balance kay Puinto lang.
0: Puinto mo, Japon.
1: Morning mga maring. Shout out na ako diri sa LTO Mati. Uh-huh. Will waiting sa transaction tanaw po sa live ninyo offline pag yod.
0: Aba.
1: Si Jojo Isidro sa mga taga-Mati. Hi, hello mga taga-Mati.
0: Hoy, Isidro. May morning mo na, Isidro.
1: Salamat kayo sa pagli-li.
0: Aba nga, gabi boy, nakatawa ko sa kanta. Aba.
1: Kanta pa ito. Katawa na si Mary Joy.
0: Asa na ka, Mary Joy? Magkaobali mo na si Maring Erika.
1: May ngunit ka, Mary Joy. Apo po.
0: Anal, no?
1: Exchange of heart daw si Mami Josie.
0: Bebe, sa Chase of Heart, Exchange of Heart. Sa mga saya, ito nakantahon kayo para din, sila madismaya.
1: Sige, takaay, media o na...
0: Exchange of... Exchange gift. Of heart.
1: Takaay, media, Sir Ken.
0: Ken.
1: Kanang kuan, Exchange of Hearts.
0: Yes, sige na, Ken.
1: Lahay po niya sa ngaki, no? Kay, kuan, lahay po tong Ken nga, tapos Dabaw na.
0: Lahay po to, kay kuan man to, kanang... Alang kwan magini pure magini.
1: Pure ni siya.
0: Pure na magini siya mga kaagi kay matod pa ninyo ni Duan ni GM.
1: Kami tulong ni JM. Metsyorong, loyal man ko. O dili pa may magkita ni Aba. Ikuan giday ka. Gipunting giday ka.
0: Pamantay ka. Pamatod eh na, Metsyorong.
1: Kaya nga masunod nga kanta mga igala. Hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga maring doon ay glutathione o collagen. Mapalit na sa mga pharmacy o butik. Check. Exciting!

0: Okay, salamat sa kanta. Okay, siyempre kaya ito kantahan, mga igalagi hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: O siga mga maring ang cognitive function sa imong utok, inumi ka na adlaw-adlaw, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Salamat kayo, Lady B.
3: Marunong ka si Lady Baton og tingog, oy. Kantahan ako na you are the reason by gay tama Erika sana you are the reason. Kantahe gay mo nga gikan ni Alvin Giguok.
0: Sige. Giguok?
3: Yeah, Guok. Siya ba kantahan do nang you are the reason.
0: Di mo ko kamao ana oy. Kay ko aman ang kuon kana.
3: Pag YouTube lang niya Alvin Giguok para at least makakuan ka, mag-enjoy ka.
0: Not feeling well today me. Kuya may English.
3: Yes, ang galing naman. Salamat mare Abama. Mami Juicy. Salamat kayo Mami Juicy.
0: Alvin Giguok, aba murag nilaing kuan na nilaing account ni si Alvin Go gani lahi mo to nag comment ganina
3: ha
0: lahi to nag comment ba kining comment niya nga ana si Lucy niya pagkahuman kay delete niya damon lahi na pud ang si Alvin Go ok na pud niya mo na pud yung mensahe
3: daghan man sila mga tulungan don
0: ko mga kuan de awanito tilap ng Erika mo prenda ba mo og ATM na wag isod among ATM diri
3: ayo gid mo ga kuan oy kay
0: dawat kay wag isod ni anyway mga maring alas 11:19 atong oras welcome sa to ang live drama ni ato anjo manoh.
3: Kung ako ikaw,
4: aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
5: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia Daria.
6: Nakakuha pa nga kuya kay Kilay.
4: Og Master Inday Anini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Yeah.

0: Good morning, good morning, good morning to you.
1: Good morning, boys and girls.
0: Good morning, good morning, and how do you do? Good morning! Mayong bundag ka ninyo ha, Maring Erika o Maring Tanini. Itago na ko sa pangalang Umar. Mga Maring, nanako sa mga 15 katuig na wagid taong ko'y uyab. Ug sukad-sukad, wapadyo ko katila ug uyab, mga Maring. Mga Maring, kabalo mo, kani akong suwat karon nga gipadangat ako sa subianan. Gusto lang ako tagaan ko ninyo kalinaw ganang katinawan na ako problema karon. Lisod kayo, mga Maring! Lisod kayo, mga Maring, nga muabot ka sa punto nga maipit ka. Barag-barag, wala na kayo kagawasan, mga Maring. Nasusama ka sa usa ka ilaga nga natrap sa usa ka kahon nga puno kayo og iring. Mga Maring, tungod na ni akong amahan, mga Maring, o gani ang kumpare, diri naging sugod ang ako mga problema. Pero yung masayran kung unsan yun ni mga Maring, yung say, unod ni akong suwat, kay pasinsya na kayo kayo na basaring nas luha. Sugda na to sa sinugdanan, mga Maring, o inani mga pangitabo.

0: No na lang ko eh, karuhon mo, Umar ba?
1: Ben, sa asa man natay? Maragulmaan, punta niyong krakihan niyo eh. Maramang seryoso mag-imong dagway tayo, maramang...
0: Ayaw kong katawi kay... support ko ron kay... akong pagpangumaway ayo.
1: Ngano day tayo?
0: Man on your own business. Usapay mong mga trada karon mar. Usapay mong mga stepping ni mo ba?
1: Ah, naglagar ko tayo. Barkada, billiard, basketball. Unsay mo duwag pickleball. Huwag kanang sa konsara ko yung mga kalingawan mo sa kadilang binuang.
0: Wajog kay plano do nga magminyo.
1: Minyo tay?
0: Minyo ba ka ng parang nga tag inigagabi di sa kagrana ng sa pakikos yung minte.
1: Wala pa yung plano tay.
0: Matay do mo nag gusto na kong maminyo na juga kay gusto kong magkita kong usa yung hitsura sa kong apo.
1: Sige, mabot naman natin, pero isa siguro ron.
0: Basta, di ko gustong malangan, gusto na ko nga magminyo na yun ka.
1: Tay,

mga maring! Bili rin may dagas sa istorya. Nagsugo ka pala ka sa pag-ingon sa kong amahan. Ngayon ako paminyoon ko, no? Uto nga nagaligas ako, nagaliwaros dito mga maring, wadyo ko katulog, nagunauna siyang istorya. Uto nga, nibangon dito ko alas 12:01 sa gabi, o ga, ako siyang ipautanaw, inani mga panghitabo.

0: gabi na magkayo. Hindi mo ko magkatulog sa kunahuna sa gingon tatay. Paminyoon ko na ko niya. Diksaon ko balibalik ko na kuna. Wapagin ang suho sa kong mindset na magminyo. Magawas ko. Magpahangin ko sa gawas, be.
1: Ayaw ka di gawas ka.
0: Tay, ganun niya ragad ya?
1: Pabot ko sa buha diri. Doon na tay, istoryahan niya, importante kayo, bar.
0: Bahin sa unsa man tay. Ay, kung gina, ganito mong minyo-minyo na po yung gingon mo.
1: Wadog ka masayo. Gusto na ko na maminyo na ka kay lahi namang gula kong ibati, Mar. Murag bakso na yung kwan maglikado na gid ba?
0: Sa iyo, ba't pasabuti mong minyo, tay? Sa pagminyo rin mo, mong kuya, bumong kuy, kwan. Ah, bukusugtan kwan. Mapukusog na ni Mitch.
1: Ayaw ng Mitch kay taksar na maligo.
2: Ayaw na ma.
1: Doon ako, igitagana niya kanimo. Si Sarah.
0: Si Sarah?
1: Anak ni Pari Tulindoy. Taga Purok 1-1-A.
2: Ayaw na ma.
0: Tatay, naong nga itong bilasa kayo. Namin niyo kunin mo ato. Tayo, pagkagusto na kung ato nga, taksara mo tumaligo. Dahan kayo mga kuwa ng liyo, dalik-dik.
1: Wala kayo mahimo kay nagpirma na mig kining mowa. Nagpirma na mig MUU.
0: Saan naman taong tayo eh? Di kayo magkatarugbasa? Wala kayo pagkaswan?
1: Basta. Muna akong plano. O, di na ka makabalibad pa ni Mar.
0: Tay!

0: Y bueno, y Omar.
1: Aku noi, kayak lagi kan aku noi.
0: Aku ni si Tulindui.
1: Tulindui, nyamat muning ingung.
0: Aku ang mahani Sarah.
1: Oh, noi, familiar aku semua kayak lisingan gilung.
0: Hah? Mana nak kayak gistur ya?
1: Ingun ko nga tango su gilung ba?
0: Alang-alang nga, Mexicano may kaliwat.
1: Bay mo dali, aw boleh. Betul lagi
0: kayak. Nagkasinabot namin si mong mahal na do Omar nga ikaw may mo na og banas, banas ako ng anak kasi Sarah.
1: Buot-buot mo no?
0: Ay, dili man ani mo mga na kay nagka pare. Kumpare! Pare, aper!
2: Busya mo!
0: Busa ka itong kapagpanguma, pare?
2: Ay, pilyor lagi.
0: Pilyor na?
2: Itaking mga kanang mga ulod.
0: Wala na ikuan. Gikuan na siya.
2: Kanang... Sinon, bungatim ka siyang dahon.
0: Mga gapon.
2: Karoon, wala na. Alay, payato, priya, sa mani mong anak.
0: Ako gyan ang imong anak, kay si Sarah, moanhe man itong karoon. Ihatod man ito siya yung iksoon nga si Jungjung. Kaya kung anak mo good, Omar, ginisya, gusto na ginisya maminyo. Nanan siya sa saktong edad po?
1: Yung saan kumana, no, yung, wala mo kay gusto ni mong anak.
0: Pare! Unsa man itong gisabutan, pare? Nakahirambe ka sa kuwao ka, kuwan, pare? May lotong titot, unta tay titi.
2: Ayaw pagbalibad kay dako kong utang.
1: Tay, unsa man kita, maminyo ko na yung mong babae nga gusto na bisan gamay.
2: What's up?
0: Pare, pare, gusto mo rin din yung morang-morang mabalipan ang mga anak, pare.
2: Ay, wala.
0: Masingil yung ganako rin, pare.
2: Tiyaw rin mo ni siya, pre. Dahil ako diri.
1: Tay, gantay, masang mo tayo, sabot na pinang diyog ko na masugot. Lain kayo nagbuhay sa hara, o murag.
3: Hello, Tay.
1: O murag.
3: Ayo,
1: murag burprag.
3: Maayo.
2: Yutaan kayo na, do. Masulba na itong mga problema ang maminyo mo.
0: Pare, na ako na.
2: Napantig masyakan, kalubinan, nagagbaka, kandik ka mo, man pa siya masakarnero.
0: Tama. Tama.
2: Pre, naminaw di ka. Pre.
0: Sarah, anak, sulod.
1: Gino, nanas siya.
3: Hello, ay. Hello, Tatay Cindy. Kami na lang ako ang ikso akong kuya, Kuya Jungjung, Kuya Jungjung.
2: Good morning, boys and girls.
3: Kaya, Kuya Jung, mani akong kuya, pagpagkwan sila, pagpangay katahon ng Kuya Jungjung.
2: Mayang gabi eh. Mayang gabi eh, satanan.
0: Jung. Di alam ka, Jung.
2: Direra ko.
0: Papa ko ni mo, Jung, ha? Sinikalimut ka, Jung, ha?
2: Sorry pa.
4: Ayo ma.
0: Pare. Sarah, mo ni mong pamanunod po si Kuad, si Omar.
1: Ardag boy ka niya.
3: Hello, Omar. Hello, yung kagwapo rin, Omar. Ay,
1: ako hiri ko.
3: Lain lang ganyan siya, pa. Lain lang
1: ganyan. Ang kamot niya, bahong inununan.
0: Pare, yung sabi niya mong anak, pare. Masingil niyo ka ng maning isahila, pare.
2: Ayaw lagi, sige, yama-yama ba. Gusto ba kang, Kuad, giring ipapresyo ko na ni pare kay dako kong utang sa, tungod sa madyong kanya to. Ano, imam mo itong utang tayo? Ako may imam, sumda. Ikaw rin kang minyo ng sara na yun.
0: Parang alanganin kay mong anak pare. Sabi na isa rin, nagsabot at pare. Nagsabot at nga. Kita yung duhang mag-aguan na yan eh.
2: Diliyo ka nang gamay namang sitol na eh. Gamay na lang ka nang ikaw sabay mo. Basi gusto ka makatilaw niya kung julin kang napulo ka espre.
0: Biyasa na ito sila pare.
2: Kwan-kwana.
0: Pare, biyasa na ito na itong mga anak pare para magkasinabot ko silang doon pare.
2: Tara
0: na, magsiyata rin pare.
2: Kung gusto ang negative na balita, sumbago, walang po ang ganda ka.
0: Jong, risa na Jong, anak, Jong.
2: Tara pa.
3: Hi Omar. Ay, Omar, kung magkadayon kita sa itong kasal, Marno, kayo, alam ka, invitahan kita sila si Mami Josie, sila si Alvin Guong, kung si Juanito Tilang,
1: simbak ko yung taon.
3: Si Mechorong po, para mabigtian na siya.
1: Simbak ko yung taon ni Mother Sarah, dito ko makigminyo ni Mother.
3: Ayaw ko, Panginoon na ako.
1: Tanawar ko na yung liyong, doon na yung mga dekandalikdik.
3: Hoy, kwan man na siya, hoy, kanang ako, kwan man na siya, kanang bilasma man na. Ato raman yung Tanggalon, hoy, matanggal raman ni.
1: Si bilasma, si mong kigol.
3: Lalaki ka kayo ay. Kamalong ka, wait ko dyan may managiya ng mga akong ipamana sa kong kwad papa. Malag. Lapad kayo nga akong kalubinan.
1: Ada, malag mamatay kong pobre yun, di po kunin mo.
3: Grabe po ka pa kayo dori. Pa! Pa!
0: Oh, gusto ba rin? Nakasinapot na ba mo?
2: Okay naman siguro, pre.
0: Pare, basta kaya ka to nga schedule sa to ang pamalay, pare. Karong nga sunod adlaw, pare, ha?
2: Walay problema.
0: Karong this coming, sunod semana.
2: Walay problema kay kinya kung ulitaw ka si Omar. May imog niya sa imog ang anak
1: niya. Apan pa, sunod taong nga, hindi ko masugod.
0: Pare, kung sa lisi, usaman, okay naman na imong anak, pare?
2: Gabay na namang hilot, ade. Taon-taon pre-okay na, ade.
0: Ah, pare.
2: Murag nag... Di pa siya kadawat kay ba kay nagkalitan pero Madam Lago kere ni pre.
0: Ba si pare, isinti na lang pare kay kada pare mangandam na biya ko pare.
2: Manggawat sa taper mas maghawak sila ba.
0: Ba si pare, sige pare.
1: Ipaita ni Kikiya.
3: Saman, ma. Ali Drigwood, ma.
1: Ayok, isabak mong guna ko.
3: Tukuto na yung mga kwan, may mga tabadi doon. Saman yun, maraming nagilahila nga ni Pilit sa bato.
1: Alainan ni Mugnaong Daisaraw.
3: Hindi, ayok, ma.
1: Maraming ka ng buruprag nga, wag kakaon.
3: Hapit na biyata mong kasunan ba yan? Kasunan na, magkasala biyata ka. Mga nabantay ka, ha?
1: Tabang.

0: Mga maring! Muraga, na-corner yung kong mga maring. Naglagot ko sa kong amahan, kaya nagsitil na din silang duhan, nagsabot na din sila silang iyang kumpare nga si paring Tribune, si paring Tulindoy niya, kay kaning magkuhan, kaning namalay na niya. Sila rin nag-istorya na sa itong anak niya nga si Sara, sus, pretty review, takla, agdagway mga maring. Uy! Digin madataong yun itong barangay maring, bisa kung saon. Napaitil nga, mura ka ng tilis baka? Ayaw niya, lagpan pa yung kayo mo ng pinaypay ka na mo kaging limaw, mahubas ko ng limaw, magkaingon lang yung grabihan, ginanoon sa mataon niyo eh.
1: No.
0: Ang batiis mga maring, kabalaw mo, imagina mo rin ka ng elementiosis mo. Mura di na gumakaya mga maring, apan, ang akong amahan, gusto mo yun sila kayo mura girito, imagina miniya, mura ka ng gibuya, biba. Nagkaduol nang ang amo ang mga amo ang kaning kasal mga maring amo nga kaning tawag ani nga pamalay. Ug inani mga panghitabo.

0: Mar, hapit na rabi ka dito pamalay, Mar. Painiti na akong kuto-kuto, Mar. Bikin pa doon na magiging kasal, Mar.
1: Eh, kwan rin yun, kwan, ini tubig. Gusto lapuan.
0: Masa man ka, Mar. Ano naman yung gunin mo pagbigyan, Mar?
1: Kasi pagbigyan siya yung mata.
0: Nagsabot na bilay mong mama, yung papag akong papa, ha?
1: Ay, sabot lagi sila niya.
0: Pero ano nga nila yun, hindi okay na ba yung go? Kaya ako, sultiya takad, akar may kagang nanguyab sa kuwa sa una. Pero sila, sila ang Alvin Gook, nanguyab. Huwag yun na ako lagi sukot.
1: Okay, kaya namin yung animo si Alvin Gook na eh.
0: Di ko ano eh, kaya parang nagbayot. Isang mong takas ako pa. Narama kong kuya, kuwan na, jong-jong niya. Kuya Jong.
2: Isa man.
0: Kuya Jong, kasi kuwan, mamurang lain man siya, Kuya Jong.
2: Ikaw, bay, ayaw pag kuwan hab. Terkaton ka ron.
3: Ayaw naman.
2: Hasta, di ko gustong negative.
0: Ako, sige. Walang sana may napasulong din ako, Kuya Jong-Jong.
1: Kumutingo ko eh, kay... Skaram to na ako. Sabi ni, nasa magmusukot pag maging minyo. Saka, wala ko may gugmani mo. Okay rin siya mo. Naka nang mag... Kuhan daw, wala ko may gugmani mo.
0: Ano di ba ngayon, ano di ba may gugman ako? Ano di ba may gugman ako, be? Nga, di pa kana, nga, swerte na kaya ka.
1: Ah, bisa pa kung siya dako namang yuta, alin yugunin mo.
0: Nakakay kong lansunisan, ah, siya rin di ka traditional ka, nakakay kong lansunis, huwag ka nakakang rambutan. Napadyugoy durianan. Oh, napadyugoy kalubinan, siya rin di ka babaka nga, ikaw mo, wala na, tulog ko na kahektarya akong kalubinan, God.
1: Bahala ka siya mong kinabuhi. Basta ako, di yung magiging minyo ni mo, sarah. Ayaw ko maging minyo
0: mo! Ayaw pa
1: ginanadyong ma! Maging minyo mo!
0: Mar! Oh, Mar! Kada kong bungod sa ito'y aning kalakihan, mga maring. Muro pag ka nang maglisod na gubaliban, anin na nagkadoon lang ang mga pamalayi niya. Pag humanan ang kabalon ko, mag-schedule na ang kasal. Kaya kanina akong amahan, mga marin, ako na kanina utang din sa katong iyang kumpare nga si Paring Tulindoy niya. Abro, ako mag-ibayad sa utang ni mga marin. Kaya mawag ko, mga marin, nila ni bago sa inyong mga inyong palumduman ng ako ang istorya. Pero, huwag mo dyan ko yung lain, kanang maduulan, mga marin, ha? Kanang matambagan dyan kong maayo ba? Mga marin, tabagi ko ninyo, bing, maluoy mo. Magpaabot ko sa inyo mga tambag, mga maring, kaya karong mga tulo na lang dyan kaadlaw, mga maring. Wala yun, judgment day na. Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob. Omar.

0: Help me! Help me! Help me, mga katropa. So, mauna yung mga problema ron niya, Maring, no?
1: Ha? Yes.
0: Ay, murang makaingon yun daba, grabe naman ang kuwan. Ay, murang man yung si Nelson Vergara.
1: Nagin yung mga ingana, mga kanang-ganang mga ginikanan, mga kanang... wasali pakialam sa gibati sila ang anak kung gusto ba ni kanan sa uyon ba sa mga desisyon ang ilahang gusto nga matuman ang ilahang kagalingon nila nga mga interest
0: kani dinoni ni tabo ha kay ako nabugoy na ko ano may mga inani nga tabo kay ilan ako no, actually ang kaoban sa dako ni sa trabaho sa una kani yang anak niya nga babayi maring na uyab nga kuan Pinoy
1: ha
0: onya kay naman toy masulod dito sa ilahang bar nga kuan kanang foreigner ba gusto ato nga amiga sa iyang mama.
1: Apam.
0: Oh, apam ba? Gusto siya. Ay, di ba ito ka nandun yung anak atong apam?
1: Kaya basig. Ano na siya?
0: Oo.
1: Apam, siguro ano.
0: Gawas nga dako. Kanang kwan yun.
1: Sa pakikers yun.
0: Sa pakikers yun kaayo. So karon yang nagminyo magin sila atong yang wagin sila ituman siyang yang inahan no.
1: Mm-mm.
0: Ginuo ko gikuan man oi mura magkana nga gikalaban man siya siyang inahan.
1: Wala oi.
0: Oo, yang inahan nga kuan pero yang inahan yung kita mo sa gawas maayo kaayo pero sa sulod sa balay pwede mang tasa.
1: Mantas tayo kaayo.
0: So, nang mga inaana, no, kanang, murag inaani na itabuan yung kangkuan ba? Umar ba nga? Oo, kanina, kuan ba rin kaning utang? Sa ni murag ibadya sa utang? Muna ni Ron.
1: Ang nakakuan, ani, ang naka-advantage, ani, maring, kang nga kang Umar, kasi siya may laki.
0: Siya may laki, o niya, karun.
1: Bahay man ito si Kuan, babae na kagusto, pero kung ako, kung ako, ikaw, Umar, okay na, uy.
0: Oo, eh, bisa ka, di madadaw niya, napitiil nga, batiis nga, murag limpintayosis.
1: Yan, maring, humulan din yung nagkuan din.
0: Ansa?
1: Oksalik.
0: Oksalik?
1: O di ba kaya na lang ipamintin nun niya o ginom o Santon Gold Coffee Mix.
0: Pwede, kanya, pwede. Yahan, ano,
1: yahan nusnusag ba yung sabon niya kanang clear skin herbal soap.
0: O, oh, kana.
1: O, basi niya ma... Ay, wala yung posible.
0: Kalang ilimpintayosis, pwede na imno ni mong kuhan. Santon Herbal, Santon Plus. Ito Santon. Oh, atong pitapim no ni mo Santon.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
0: Oh, capsule. Okay. Kaya nga naman. Naman na siya yung mga kon mo gamay na kay kanang elementayosis biya mga.
1: Sa din na maring.
0: Kanang mura kag lipantig kita kanang kon mura lipantig batiis. Kanang inana ba kanang pakag lamok ba?
1: Kayo.
0: Oh, ana oh, inana mura
1: kinana. Mura mga obis.
0: Mura kinala ba? Kay live ito obis. Ako jud kay siya kuan yo dagis. Sakit mo kanang elementayosis pero dili to elementayosis ya. Mura lang.
1: Ingin pa si Nelson Vergara nga shout out mga maring sa Motor Pool sa Santo Tomas. Hoy sa mga taga Motor Pool sa Santo Tomas.
0: Yes.
1: Lalo diyan si Mads Inday Karing.
0: Ah.
1: Napunta na tong ato ana, napunta ngigat si Mads Inday Karing.
0: Hala sige.
1: Kaya na lang ka sa ako maring dili jud tika balibaran. Bisagat sana basig tuwad naliskad bahalag maabag si Alvin gumuok. Mare sa kagining niya nga libido maayo ra buntaga.
0: Mao gani.
1: Kung ikaw upaw ingon pa si Lotsky.
0: Apa. Nanadani mo sila request pamilya.
1: Ni
0: kagyo na zan.
1: Takyot sa rabbit color pink abay. Ingon pa si Lotsky. At least iya ha kang gikuan. Iya ha.
0: Yeah, appreciate.
1: Giday nga imong tapay-tapay.
0: Yes.
1: Ako ang tapay-tapay man wala gina kadayeg.
0: Wala kadayeg anay imong tapay-tapay. So salamat kani mo na Lotsky.
1: Sige dabe pamatot ikon nun yung mga igala ato ang hotline 0966-306-9569. Mm-hmm. Asbet ka mga higala 0966-306-9569 ang ato ang hotline alang sa gusto manawag live on the air. Bahala di mo matambag mo di maya mas kahangin na bahala na mo diha sa mga nakaroon namati sa pagadian.
0: Ah, basta pagadian na. Ah, salamat kanyo tanan dyan. O shout out ako sa kong amigo dyan si Bro Bisoy. Si Bisoy Librado Sanoy. Salamat kayo na bro sa imang paminaw.
1: Sa panapit ka ron mga namati dyan sa Jensan.
0: Yes.
1: Dyan sa may kuan, dyan sa...
0: Dyan sa may Makar, dyan sa Labangal, dyan sa...
1: Dito ano to, sa itong lugar ah?
0: Dito sa... Kaman to, dito pa naman to sa Labil to.
1: Ah. Dito na Linuga no?
0: Dito napit. Sa may Glan. Salamat. At kanyang tanan ha mga taga Silway
1: mga taga San Frans mga taga Butuan Bayugan 1 Bayugan 2 ngadto na sa 5 na ba yung 5
0: na abak yan nag jis dali sa may Atcho Boulevard sa Davao City
1: sa mga taga Shrine Hills
0: taga Shrine Hills taga Tugbok taga Mintal taga Kalinan taga Atcho Boulevard sa may Piapi tanan niya ka naminaw na to, kabalaming gala, lalong-lanong na sa Tadiano, na sa bangkiruhan. Mabuhay kayong lahat.
1: Alam mo oh, sige, ito rin tambagan eh. Kaya nanigingon din eh. Tambagin na ninyo na.
0: Tambagin
1: na.
0: Ah.
1: Makakutlo sa mga pagtulunan, mga marin.
0: Yes. Well. No, ito rin tambagan si Omar. Omar!
1: Yes, Omar.
0: Kung ako ikaw, Omar, no, imuna lang yun na kung narana ni mo, it's a matter of choice, mga na siya, Omar. Kung gusto ka ga, imong asawa ni mo nga, kwan, imuna lang ang... Well, sugali na kasi total. Ayahay man imong kinabuyan na huwag mo na imong asawa kay...
1: Nagan, ikaw, nakuwi ka ila, mas lala pa ang problema ha.
0: Ay, tiyagan, oy.
1: Baiti ka pin ang iyong edad, ang iyong kuan kay kuan. Ang iyong babae nga ni kuan siya kay mga 70 ka pin na.
0: Nakikailan na, oy.
1: Nakikortahan man.
0: Oh, masakay
1: mo may naka-interest. Oh. Okay ra, oy.
0: Okay ra, oy. Marag gwapa ni Ma'am Lia, manalaysay ba? May naanam ba?
1: Mistisa, si Ma'am Lia.
0: Ah, oo. Gwapa gina si Ma'am Lia, yun.
1: Mistisa
0: mga taga-turil, no? So,
1: mga taga-turil. Kisa pa yung mga mistisa hon, diya nga mga naminaw, nagtanaw ka ron. Good morning yung hulot, mga mari. Sige, padayo na sa patambang.
0: Moto, Omar, no? Padayo na lang, Mar. Kay, total, Mar. Kaning itong kinabuhi, Mar. Kaya naman ni Mar, gusto kita ka ng haruhay ng kinabuhi. So, pag kuhan lang, imula na nga, kuhan, imula na nga, makwartahan man yung ka na, Mar. Kay, ikaw, imuha man ng mga pila ka-hektarya ang kalibin na niya. Mga kamanggahan, lansunis, o kaning mga rambutan, mga durianan. So, imula na nga, ipakuhan mo na, ipabusan na, uso na malaro ka na, injik-injik ka, maring ka na, pangpapayat.
1: Pangpapayat.
0: Ngayon, ipabilo ni mo na. Di ba?
1: Kwartahan ko ni.
0: Oo, kwartahan. Di ba? Kung gusto nyo ka makatipid ka, wakag puno ni mo ng tubig, yung washing machine, butangan mo na kusali, kung chlorine ba na niya, bungoman, butangan mo.
1: Pati yung kanibalit 30 minutes.
0: Oo, ihumuli mo ng 30 minutes, puti lagi na lagi.
1: Oh God, di pag yun maputi, yatak-yatakan yun.
0: Yatak-yatakan mo na ta. Ano lang, no?
1: Tagod ka globi ma rin. Sabuli mo dito. Ibang patuyo ka rin po din mong another 30 minutes.
0: Ano? Simple.
1: Nasagulan mo gamay yung balas. Aron nga inag-anak niya ma rin.
0: I-mix na gila ni mo.
1: I-mix ka rin mo.
0: Ibuhos. Ibuhos na ni mo ma rin. So, ano?
1: Mag-simento naman na ma rin.
0: Maura ginala, no? So, Umar, no? Maura na, Umar, ang among matambag ni mo. Kaya, siyempre, gusto mong kagtambagan ka na mo o gataman. Hindi ka pong kamo tuman. So, ano lang na, Umar, no? Sadagang salamat kay Umar, no? Sa imong pagpadangat din sa ito ang suwat din sa itong tulubanong. Kung ako, ikaw.
1: At ito na po, mga higala. So once again, thank you.
0: Thank you for watching.
1: At ito na po. Thank you for watching.

0: Musa. Usa ka ba na nasakpan si asawa wa? Nga na'y uyap nga disis anyos. Apan sa pagsuta sa asawa. Man. 23 anyos na di ay. Pero kung bungot, ito'y mga higala.
1: Hawa! Ayaw!
2: Mga katupa,

That song was brought to you by Zanthone Plus.

0: Ito po ang XFM Network Philippines. Dito sa Mega Manila, 99.5 XFM. XFM. News. Entertainment. Wellness. And service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila, 99.5 XFM. XFM. Ito ang XFM. XFM 99.5.
1: Alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Barry Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines sa Titsarin Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. VP Sara Duterte nagsumiti na ng sagot sa NBI laban sa aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr.
2: Impeachment trial day 36 ni VP Sara Duterte na unsyame kaninang umaga dahil may sakit umano ang isang private prosecutor.
1: Headlines. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste itinuturing na fugitive. Matapos ang arrest warrant, Leviste planong humarap sa korte.
2: ERC mahigpit na binabantayan ang presyo ng kuryente sa harap ng El Nino.
1: PBBM at Department of Education, katropa, kinilala po ang nasa 8,000 mahigit na mga learners na lumahok sa PISA 2025.
2: Sa balitang regional, SK Chairman ng Barangay na Lusdan Barbaza Antique, inakusahan ng umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng barangay.
1: Balitang international, Japan nais patatagin ang relasyon sa China.
2: Sa balitang showbiz, Rob Ginto kinumpirmang hiwalay na kay Yasser Marta.
1: At sa sports natin, mamaya NU Bulldogs nagbalik sa winning form sa UAAP.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ngayon. Umaambon, ingat po kayo dito sa Metro at Mega Manila. October 8, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayong sumasa inyo sa iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Hindi personal na haharap si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation o NBI kaugnay po ng mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. ayon sa kanyang mga abogado. Sa halip, isasubmit ng kampo ni Duterte sa NBI ang kanyang affidavit at mga ebidensya kung saan tinututulan nito ang 29 na pahayag na tinawag nilang false statements ni Gracioso. Sinabi ng NBI na rerepasuhin naman at iba-validate nila ang affidavit, mga larawan at iba pang ebidensya ang isasubmit ng kampo ng Vice Presidente. Sa apidapit po ni Gracioso, mga katropa, naghatid umano siya ng mahigit sa 2 bilyong piso kay VP Sara, 1 bilyong piso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at 100 million pesos kay Davao City First District Representative Paulo Duterte na sinasabing nagsimula pa noong taong 2018.
0: XFM News Nationwide.
2: Impeachment Trial Day 36 ni VP Sara Duterte na unsa may kanina umaga dahil may sakit umano ang isang private prosecutor. Narito ang report. Naunsa may kaninang umaga ang pagkapatuloy ng Day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos umanong magkasakit ang isang private prosecutor. Hiniling ni House Prosecutor Terry Ridon sa Senate Impeachment Court na unahin muna ang pagharap ng financial analyst witness sa paglilitis ngayong araw. Ayon kay Ridon, may karamdaman umano ang presenting lawyer para sa testigong mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR, kaya nais nilang mauna ang financial analyst. Tutol naman dito si Defense Counsel Sheila Season. Ayon kay Season, hindi dapat ang depensa ang mag-adya sa pagbabago ng pagkakasunod-sunod ng mga testigo dahil ang prosecution ang kailangang mag-adya sa kanilang presentasyon. Kaya naman nagkaroon ng maagang recess at hindi muna itinuloy ang mga nakatakdang paglilitis kaninang umaga. Inaasahang magpapatuloy ang impeachment trial mamayang hapon para sa pagpapatuloy naman ng mga pagdinig at presentasyon ng prosekusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay pong balita, pinuna ni Senate Presiding Officer Chis Escudero ang Assisting Counsel ng Prosecution matapos hindi agad maibigay ang dokumentong ipinakita ng House Prosecutor sa isang Manulife Philippines Executive. Ikinit po ni Escudero na dapat nakahanda ang Assisting Counsel ng kopya ng mga dokumentong gagamitin sa pag-cross-examine o kay pagtatanong sa mga testigo. Sinabi pa ni Escudero na ang hindi pagkakaroon ng kopya ng dokumento ay maaaring magdulot po ng pagkaantala sa impeachment proceedings. Samantala, naitala kahapon ang pinakamahabang sesyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte matapos itong magtagal ng 9 oras at 25 minuto.
0: VP Sara, absuelto o konviktado. The impeachment coverage.
2: Binigyan din ni House Private Prosecutor Lorna Capuna na maaaring magpalakas sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang pinal na desisyon ng Commission on Audit o COA na maipabalik ang 73.287 million pesos na confidential funds ng OVP. Anya masaya ang kanilang kampo sa naging ruling ng COA. Ayon kay Capunan, maaari rin nilang hilingin sa Senate Impeachment Court na isama sa records ang COA resolution bilang ebidensya kaugnay ng aligasyon sa paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ng OVP na sa oras na makita nila ang kopya ng desisyon ng COA, maghahain agad ang kanilang kampo ng tugon sa pamamagitan ng legal at institutional channels.
0: XFM News Nationwide.
1: Hindi pinayagan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating DPWH official Juliet Calvo na isilalim po siya sa house arrest matapos siyang ma-stroke. Sa halip, pinayagan lamang ng 6th Division ng Anti-Graft Court na manatili si Calvo sa Philippine Heart Center ng hanggang 30 days para sa kanyang pagpapagamot. Pagkatapos nito, ililipat siya sa Quezon City Jail Female Dormitory habang hinaharap ang kasong malversation kaugnay po namunoy anomalya sa isang flood control project sa Oriental Mindoro. Sa kanyang liham sa korte, sinabi ni Calvo na isinugod siya sa ospital noong August 5 matapos may stroke at nahirapang gumalaw at magsalita. Si Calvo ay isa sa mga co-accused ni dating Kongresista Saldico sa multi-billion peso flood control case.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakakita ang Commission on Elections o COMELEC Political Finance and Affairs Division o PFAD ng mga hindi tugmang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta tungkol sa mga pondong natanggap niya mula sa mga kaibigan na umanoy campaign donations. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, sinabi ng COMELEC o ni COMELEC lawyer Victoria Besinyo, ipinahiwatag ni Marcoleta na ang pera ay donasyon para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Ngunit sa verified position paper na isinumitin niya sa COMELEC, sinabi umano ng senador na hindi layunin ang naturang mga donasyon na impluwensyahan ang resulta ng halalan at bahagi ito ng kanyang personal na pondo. Gayunman, nilinaw ni Besinyo na walang categorical finding ang PFAD kung ano talaga ang nature o pinagmulan ng mga pondong natanggap ni Marcoleta.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, itinuturing na ngayon na fugitive ng National Bureau of Investigation. Ito pong si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste. Matapos maglabas ng arrest warrant ang Makati RTC, kaugnay ng kasong paglabag sa Public Service Act. Ang kaso ay sinampalaban kay Lebiste at dalawang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation ay dahil umano sa kabiguan ng kumpanyang tuparin yung obligasyong magbigay ng kuryente sa mga unserved at underserved na lugar alinsunod sa congressional franchise. Ayon sa Department of Justice, may prima facie evidence o sapat na batayan para po ituloy ang kaso laban sa mga akusado. Nasa ibang bansa ngayon si Lebiste at ayon sa NBI, kinakailangan niyang personal na sumuko o kay maaresto muna bago siya makapagpiyansa ng nasa 72,000 pesos. Samantala, sinabi naman ng kampo ni Lebiste na wala pong nagawang krimen ang kongresista at iginit na hindi saklaw ng Public Service Act ang kanilang kumpanya habang itinakda na ng korte sa October 26 ang kanyang arraignment.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, plano ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste na umuwi sa Pilipinas at personal na humarap sa korte para magpiyansa kaugnay ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Tony Lavinia, uuwi si Lebiste matapos ang gamutan ng kanyang ina na si Senator Loren Legarda na kasalukuyang nasa France. Dagdag pa ni Lavinia, kukwestiyonin din ang kanilang kampo ang anumang hadlang para kansilahin ang kanyang pasaporte tulad ng kumakalat sa ulat tungkol sa red notice ng Interpol. Anya, hindi maaring i-apply ang red notice sa kaso ni Lebiste dahil sakop lang nito ang mga serious crimes.
0: XFM News Nationwide.
1: Ito po yung latest sa inaabangan ng maraming balita rin. I-refund ni DILG Secretary John B. Corimulla ang 28,011 pesos na ginastos naman ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio para sa kanyang drug test.
3: Kukunin ko sa DILG namin yung number niya, tapos i-gcash ko sa kanya. Ako natatawa lang ako sa kanya, hindi ko alam sa kanya.
1: Agad naman pong sumagot si Respicio kung saan ibinahagi nito kaagad sa social media ang kanyang GCash QR code. Yan o, para sa reimbursement.
0: XFM News Nationwide.
2: Mahigpit na minomonitor ng Energy Regulatory Commission o ERC ang presyo ng kuryente sakaling maapektuhan ng matinding El Nino ang supply ng enerhiya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni ERC Chairman Francis Saturnino Juan, maaring bumaba ang kapasidad ng mga hydroelectric plant dahil sa mataas na temperatura habang maaari ring dumami ang aberya sa mga power plant. Kapag lumiit ang supply kasabay ng pagtaas ng demand dahil sa matinding init, maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyo sa kuryente.
4: Ating mga utilities, ang kanilang naipapasa lang ay kung ano yung halaga ng kuryenteng nakuha na nila at naisupply na sa kanyang mga customer. Meron talagang lag doon sa pangungolekta ng generation cost mula sa mga consumers. At ang mga utilities natin, sila ay nangongolekta lang nito on behalf of the generation companies at walang napapapunta sa kanila.
2: Dagdag pa ni Juan na babantayan ng ERC ang mga generator at iba pang market participants upang matiyak na sumusunod sila sa mga patakaran at walang sasamantala sa sitwasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Nasa 700 million pesos na ang naipamahaging tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasaka apektado po ng El Nino dyan sa Cagayan at Isabela. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Secretary o Assistant Secretary Irene Dumlao, mga katropa, nagpapatuloy po ang tanggapan sa pagtugon para sa mga pangailangan ng mga Pilipino, lalo na mga sektor na labis na naapektuhan ng tagtuyot.
5: Ang target natin, makapreposition ng around 5.9 million family food packs. Kasi, George, ang sinasabi, may mga lugar na makakaranas ng matinding drought, and some areas will also experience intense rains. Mm. So we're prepositioning goods in over 1,000 warehouses para matiyak na handa tayo, no, sa anumang maging epekto nitong El Nino phenomenon.
1: Si DSWD ASEC Irene Dumlao. Nagdag pa ni Dumlao na kailangan po magdeklara ng state of calamity ang isang lugar na ma-activate din para ma-activate ang emergency cash assistance. Pero nilinaw rin na hindi naman kailangan ng state of calamity para tumugon ang ahensya at magbigay ng food packs, non-food items at tubig sa mga apektadong pamilya.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Education Secretary Sunny Angara ang 8,702 learners mula sa 208 na paaralan na naging bahagi ng PISA 2025. Isinagawa ang pagkilala nitong September 28 matapos maitala ng Pilipinas ang pinakamataas nitong performance sa PISA mula nang unang lumahok ang bansa sa International Assessment noong 2018. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang resulta ay patunay ng mga hakbang at reformang patuloy na isinusulong upang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kasabay nito, nananawagan ng Pangulo para sa mas ligtas na mga paaralan kasunod ng pagkondena sa mga insidente ng school violence na naiulat nitong mga nakaraang buwan. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng DepEd, Pasay City LGU, education partners at stakeholders, gayon din ang mga paaralan na lumahok sa PISA 2025.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang Philippine National Police pinalakas po yung emergency response gamit ang 130 na bagong motor. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Pinalakas ng Philippine National Police o PNP ang kakayahan itong tumugon sa mga emergency matapos i-turn over ang 130 Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa Police Regional Office 4A. Pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang turnover ceremony sa Camp General Vicente Leib sa Calamba City, Laguna, kasama si PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr. Ipakakalat ang mga bagong motorsiklo sa mga police station sa Laguna at Batangas, partikular sa mga lugar na nangangailangan ng mas mabilis na mobility para sa pagtugon sa emergency calls at iba pang insidente. Ayon sa PNP, bahagi ito ng pagpapalakas ng kanilang operational capability upang mas mapalapit at mapabilis ang serbisyo ng pulisya sa mga komunidad. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Erk Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
0: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ni Interior Secretary John Vic Remulla na bumili ang DILG ng mini firefighting vehicles na nakakahalaga umano ng 10 milyong piso bawat isa. Ayon kay Remulla, ang maliit o maliliit na three-wheeled firefighting vehicles na kumalat sa social media ay binili ng Nueva Ecija Local Government Unit at hindi bahagi ng procurement ng DILG. Nilinaw rin ng kalihim na ibang modelo ang planong bilhin ng DILG na may kapasidad na 750 gallons at mas malaki kaysa sa mga viral na sasakyan. Plano ng DILG na kumuha ng 1,500 na bagong fire trucks para sa mga local government units sa buong bansa sa loob ng susunod na isa't kalahating taon, kabilang ang procurement mula sa South Korea. Samantala, sinabi ng DILG na layunin ng procurement na tugunan ang kakulangan sa firefighting equipment at mapabilis ang pagtugon sa sunog at iba pang emergency.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tama oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live din po tayo sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 93.3 Antique.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa Palawan. Merong 100 taong gulang na lola sa Agutaya ang tumanggap po ng 100,000 pesos din mula sa National Commission of senior citizens. Katropa natin sa Good News, Gerald Gales na XFM Palawan.
7: Isang lola mula sa Palawan ang tumanggap ng 100,000 pesos mula sa National Commission of Senior Citizens o NCSC ng DSWD. Siya si Lola Seriaca Gonzales Yala na mula sa munisipyo at isla ng Agutaya na nagdiwang ng kanyang kaarawan itong October 5, 2026. Ayon kay Lola Seriaca, isa sa dahilan kung bakit umabot siya ng 100 years na muhay siya ng walang kaaway at hindi bugbog sa stress. Si Lola ay malakas pa. Siya mismo ang nagtungo sa opisina at siya mismo ang nagkwento ng kanyang buhay at pagpapasalamat. Ayon sa DSWD, ito ay bilang bahagi ng pagkilala at pagpapahalaga sa centenarian sa kanilang buhay, karapatan, karanasan, karunungan at ambag sa pamilya, komunidad at bayan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Davao City, ginulantang ng tatlong magkakasunod na hold-upan. DCPO naniniwalang isang grupo lang ang nasa likod. 500,000 piso reward. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Kinumpirma ng Davao City Police Office na tatlong magkakasunod na insidente ng pangho-hold up ang naganap sa Barangay Matina Playa at Barangay Matina Crossing sa Davao City na iniuugnay sa iisang riding in tandem nitong Martes. Ayon kay DCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan, dakong 1:35 ng madaling araw nang unang hold upin ang isang babaeng estudyante na naglalakad. Natangay mula sa biktima ang 2,000 piso at iilang personal na gamit. Makalipas ang 2 minuto. Sinalakay naman ng mga suspect ang isang motor shop sa GSIS Heights Matina Crossing kung saan nabigo ang kanilang tangkang pagnanakaw ngunit binaril ang may-ari ng shop matapos umano itong pumalag. Hindi pa rito nagtapos ang serye ng insidente dahil isang minimart naman sa Barangay Matina Playa ang kasunod na hinold up. Tinatayang nasa 2,000 pesos din na cash ang natangay bago tuluyang tumakas ang mga suspect. Ayon pa kay Gaspan, mayroon ng tinututukang persons of interest ang pulisya habang patuloy ang pangangalap ng karagdagang ebidensya upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng mga insidente. Sinabi rin ng pulisya na may nakalaang 500,000 pesos na pabuya para sa makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na makatutulong sa paglutas ng kaso. Sa kabila ng magkakasunod na insidente, nilinaw ng DCPO na ito ay itinuturing na isolated case at hindi indikasyon ng malawakang pagtaas ng krimen sa lungsod. Tiniyak ng pulisya na nagpapatuloy ang kanilang operasyon at pagpapatrolya upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga residente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Ebano, XFM News.
1: SK Chairman sa Barangay Nalusdan, Barbasa, Antique. Inakusahan po naman ng irregularidad sa paggamit naman ng pondo ng barangay. Katropa natin sa balita, Tessa Mariano, XFM Antique.
9: Inakusahan ng mga nagre-reklamong SK kagawad ang kanilang SK chairman na si Kirk Patrick Nicor ng Barangay Nalusdan, Barbasa, Antique dahil sa umanong irregularidad sa paggamit ng pondo ng sangguniang kabataan. Sa panayam ng XFM Antique kay SK kagawad Andy Lorenzo, sinabi nitong mula pa noong 2025 ay ilang beses na silang nakikipag-ugnayan sa SK chairman ngunit hindi umano ito sinasagot ng kanilang mga concern. Ayon kay Lorenzo, humarap na rin sila noon sa Local Youth Development Office of Municipal Local Government Operations Office kung saan lumagda umano ang SK chairman sa isang kasulatan na nangangakong ibibigay ang sweldo ng mga SK kagawad at tutugunan ang mga concern ng konseho. Inamin din ni Lorenzo na pinsan niya ang SK chairman ngunit higit umano rito ang kanilang obligasyon bilang mga leader na magtanong at humingi ng paglilinaw hinggil sa mga dokumento at pondo ng sangguniang kabataan. Nilinaw naman niya na hindi ito personal na atake o paninira kundi bahagi umano ng kanilang panawagan para sa transparency at pagtupad sa kanilang tungkulin bilang mga halal na leader ng kanilang lugar. Matatanda ang nag-trending ang post ni Lorenzo matapos niyang i-call out ang kanilang SK chairperson at ilahad ang mga tanong hinggil sa budget ng SK, honorarium ng mga SK officials na manay hindi pa na ibibigay mula noong March 2025, mga proyekto at aligasyon ng pamimeka ng pirma sa ilang dokumento. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
2: Dalawang lalaki patay sa magkakahiwalay na pamamaril sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Patay ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Karkar City at Tudela, Cebu kahapon, Oktobre 7. Sa Karkar City, patay ang 26-anyos na lalaki matapos magbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa Sitio Oliveros, Barangay Canasuan, Dakong alas 8.40 ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jaw, residente ng Sitio Bulok-Bulok, Barangay Sangat, San Fernando, Cebu. Batay sa paunang imbisigasyon ng mga pulis, nakita umanong nakikipag-usap ang biktima sa suspek bago ito tumakbo palayo. Hinabol umano siya ng suspek na mag-isang sakay na motorsiklo at ilang bisis na binaril. Bumagsak ang biktima sa lugar habang tumakas naman ang suspek patungong kanasuhan na proper. Inaalam ngayon ng pulisya kung may kaugnayan sa pamamaril ang dating kaso ng biktima na sinasabing nasangkot sa isang shooting incident sa San Fernando noong Agosto at kinasuhan ng murder. Samantalang sa Tudela, patay rin ang 18-anyos na lalaki matapos pagbabarilin habang gumagamit ng piso wifi sa Sitio Binabag, Barangay Puerto Bello, Dakong alas 9.15 ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias na Ron, residente ng lugar. Ayon sa mga pulis, pumunta ang biktima sa bahay ng kapitbahay upang gumamit ng piso wifi at tumawag sa kanyang nobya nang bigla siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek. Tinamaan sa likod ang biktima at lumabas ang balas sa kanyang leeg. Tumakas agad ang suspek at kasalukuyang nagsasagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis para sa kanyang pagkakakilalan at pagka-aresto. Mga katropa, ugaliin ang uminom ng Santhon Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, makaranas ng maulap na kalangitan pa rin, kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Visayas, Mindanao at Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone.
2: Katropang Buddy, maulap na panahon din na may mga pagulan ang Cagayan Valley, Bicol Region na Payao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at Marinduque dahil sa northeasterly wind flow.
1: Habang localized thunderstorms naman, mga katropa, yung ating pong mararanasan dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa.
2: Sa ngayon, wala pang binabantayang low pressure area o LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: Sumigat po ang araw, mga katropa, kanina 5:46 ng umaga at inaasang lulubog bandang alas 5:41 ng gabi.
0: XFM News Nationwide. Balitang International. International.
1: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Tinawag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang China na isang important neighbor at nangakong palalakasin ang matatag at maayos na relasyon ng dalawang bansa. Kasunod po ito ng isang important neighbor o ng isang tensyon. Kasunod po ng tensyon sa pagitan ng Tokyo at Beijing matapos sabihin ni Takaichi na maaaring makialam ang Japan sakaling atakihin ang Taiwan. Sinabi ni Takaichi na palalakasin ng Japan ang komunikasyon at dialogo sa China, ngunit igigit din ito ang sariling posisyon sa usapin. Kasabay nito, plano ng Japanese government na bumuo ng comprehensive move para tugunan kung saan o para tugunan ang patuloy na pagbaba ng populasyon sa Japan kung saan maaari na umano itong tawaging national crisis ng bansa.
0: XFM News Nationwide. Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Coffee Mix. Kinumpirma ng Viva Vox actress na si Rob Ginto na hiwalay na sila ng aktor na si Yasser Marta. Sa isang emotional na video, sinabi ni Rob na nagsalita siya matapos magkaroon ng panayam si Yasser na puro accusation na nagdulot para madamay ang kanyang pangalan at pamilya sa usapin ng kanilang paghihiwalay. Itinanggi rin niya na nagloko siya kay Yasser at iginiit na naging abala lamang siya sa trabaho, negosyo at mga responsibilidad sa pamilya. Ayon kay Rob, mas gusto sana niyang gawing privado na lamang ang kanilang mga pinagdaanan kaysa isa publiko ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ang premium D3 soft gel capsule. Lakas sa bawat kapsula. Mag-premium D3 na, proteksyon sa buong katawan. Nagbalik sa winning form ang NU Bulldogs. Matapos duminahin ang Adamson Soaring Falcons, ang score po dyan 85-66. Sa unang round ito ng UAAP Season 89. Nakuha ng Bulldogs ang kanilang ikatlong panalo laban sa dalawang talo matapos ang kanilang kabiguan sa Ateneo Blue Eagles noong nakaraang laro. Nanguna para sa NU si PJ Palaciello. Nagtala ng 19 points para paunahan po ang kanilang opensiba. At sa panalo umangat ang NU sa 3-2 standing record matapos ang limang laro sa torneo.
0: XFM News Nationwide.
1: 78 days na lamang, katropang Brian, mga katropa, ay Pasko na.
12: Merry Christmas!
1: Ang ganda ng payo ni Lola, no, sa Palawan. Mabuhay ng walang
2: kaaway.
1: Kaaway.
2: Walang stress.
1: Walang stress. Para umabot ng 100-year-old show, congratulations. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Webes, October 8, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: XFM.
1: Kung paano din natin iibsan yung mga pasakit na nararanasan natin po mga kaubayan. Samahan po kami din sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ay po mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin ka masela niyo po mga katanungan, eh pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located, ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At sa mga tumatawag po, paumanhin, hindi atin ma-entertain yung calls po ninyo, ha. Kung meron kayong mga inquiries, text nyo na lang po, mga katropa, mga ka-wellness, okay? Sa mga nagbabalak naman sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade or mga pharma grade na mga produkto, pwede yung mabili yan sa atin pong mga authorized dealers, ha? Mga big pharmas po natin. At ganoon na rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar, ay pwede nyo pong mabili ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Hanapin lang lagi ang Tatak Years to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. Yun lagi yun, lagi nilang i-check mga partner, ano? Mm-hmm. Yung Tatak na Years to Health.
2: Yes to Health.
1: Oh. Pagka walang Tatak Years to Health, mga ka-wellness, ayan.
2: Nandito pakita mo yan. Yan. Nandito yan. No. Yan. Tatak Years to Health.
1: Pag walang Tatak Years to Health, hindi po sa atin yan, mga kaibigan. Oh,
2: pag hindi kompleto, katunog, mm-hmm, pero hindi kompleto, mm-hmm, hindi atin yun.
1: Oh, mahirap na.
2: Oh. Kasi marami nang gagaya.
1: Hindi natin alam kung ano yung mga composition nun nila. Kaya ito yung hanapin nyo sa mga produkto na inyo pong bibilin. Tatak Years to Health, mga ka-wellness. Yes. At yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ha? Mag-ingat sa mga counterfeit, mag-ingat po sa mga fake products para hindi po natin ma-compromise ang atin pong kalusugan.
2: Pwede ang sigurado dyan, partner, ang sigurado dyan na hindi mapepeke yung ating original.
1: Yun.
2: Oo, na Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yan.
2: Kulay brown.
1: Mm-hmm.
2: Yan. At kinakailangan talaga maging maingat tayo kasi iniinom yan.
1: Tama, Doko.
2: Pag iniinom, kinakailangan, sigurado tayo dyan.
1: Mm-hmm. Tama. Ayan na. Kaya sa mga kababayan natin, doon lang bumili sa ating pong mga authorized dealers sa ating pong Shopee page. Pwede rin maka-order ng ating pong mga produkto. Search lang, Yes to Health 2011.
2: And of course, pwede po kayong bumili sa ating mga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nationwide po. At ang kagandahan dito, may discount.
1: Mm-hmm.
2: At merong mga exciting promos na pwede po ninyong ma-avail sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. So, bisitahin nyo lang po kasi alam ko, meron tayong mga promo. For example, buy one, take one.
1: Tama daw ko.
2: Doon mo na lang alamin alin yung buy one, take one. Di ba? May mga surprising promo. And sa susunod, meron din tayong mga raffle.
3: Raffle.
1: Mm-hmm. Oh, yan ang abangan nila, Doc. Oh, yung raffle natin.
2: Pwede kang manalo ng as much as 50,000, tama?
1: Wow, yes.
2: Oh, 50,000 pesos. Ano? Kaya lang, abang-abangan po natin yan. So sa mga nais po maka-discount sa mga senior citizen, punta lang po kayo sa Yes to Health Clinic. Ang kagandahan, meron pa kayong opportunity for consultation sa ating mga naturopathic consultant.
1: Mm-hmm.
2: At yung mga modalities natin sa naturopathy na pwede po ninyong i-avail. Kaya puntahan po natin ang mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy kung malapit po yan sa inyo pong mga lugar.
1: Abangan nila, Doc, yung para-fall natin. Mm-hmm. Ano? Mag-prepare na sila ngayon pa lang, mm-hmm, na mga pwede nilang gawing entries.
2: Mm-hmm. Ano so, sa palagay mo mag-entry na?
1: Ang
2: yan?
1: Entry niyan, Doc Algie, mag-ipon kayo ng Santon Plus Blister, Santon Plus Herbal Capsule Blister, at ng Santon Gold Coffee Mix Empty Sachet.
2: Linawin lang natin, ang kasama sa promo yan, supposed to be, inintay lang natin yung official kasi na announcement niyan, yung ano tawag dito yung brown,
1: yung original lang
3: yan, Santon Plus Herbal Capsule.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ayan. Mm-hmm. So yun yung kasama diyan sa promo, pero abangan niyo po yan.
1: Mm-hmm.
2: Ang mga exciting na mga mangyayari sa mga darating na araw, kaya laging subaybayan ang palatuntunan ito.
1: Mag-ipon na kayo ng entries niyo kasi ano lang yan, Doc Ron, dalawang empty pad ng Santon Plus Herbal Capsule at saka 10 sachet ng Santon coffee. Gold Coffee Mix. Pagka kayo dyan mahilig magkape, huwag niyong itapon, ha? Yung mga sachet. Empty sachet. Mm-hmm. Ipunin po niyo yan, mga ka-wellness, dahil pwede po ninyong gamitin yan na entry.
2: Para masaya yung Pasko niyo.
1: Oo, yan. Kaya mag-ipon-ipon na ngayon pa lang Para pagka ano, meron din kasi tayong ano, Doc, weekly winner.
3: Tatlong libo.
1: Oh, kaya ngayon pa lang mag-ipon na kayo ng mga
2: pwedeng Paris diyan.
1: Oh, kasi natin.
3: More entries.
2: Parang
3: more
2: gusto ko yung trip to Vietnam. Yeah.
3: Baka din diyan baka
1: ipon-ipon na sila ng mga entries nila, ha?
3: Hindi natin alam.
1: Ulitin po uli namin mga ka-wellness yung ano, pang-entry ninyo ay Santon Plus Herbal Capsule.
2: Yung at original.
1: Yung original at yung Santon Gold Coffee Mix natin. Yung empty sachet po noon, mga ka-wellness. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan natin na gusto makabinyan, puntahan nyo po ang mga authorized dealers natin. Ganun din ang atin po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
0: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuan na Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Magogpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
4: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 ang katuwang po natin sa papapalakas ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan natin mga partner dito sa ating puntalaki yan, itong broken heart. Nako. Ano ba ang real reason nito, ha?
2: Uh-huh.
1: Oh, sa mga kababayan natin, madalas pagka yung sawi sa pag-ibig, sabi pa nila, broken-hearted daw.
3: Marami makaka-relate pag sawi sa pag-ibig.
1: Pero alam niyo ba, meron talaga yung physiological effect.
2: Mm-hmm.
1: Itong problema na stress in relation sa pagkakaroon ng problema sa sakit sa puso, mga kaibigan. Ibig sabihin, literal na yan po ay nakakapagdulot ng problema sa atin pong heart area. Ayon po sa isang cardiologist, si Dr. Rachel Lampert. Ayon sa kanilang pag-usuri mga ka-wellness, isa siyang Yale Medicine Cardiologist. Nakita nila na yung long-term or yung chronic stress ay nakakapagdulot ng high inflammation to the point na ito ay nakakaapekto sa parte ng atin pong heart area. Doon sa mga coronary arteries natin, yung mga pino na ugat doon sa atin pong puso, and even rondocalgia doon sa tissues and muscles ng atin pong heart area. Pati yung rhythm ng heart natin nagiging hindi na maganda.
3: Kaya hindi na maayos ang timok ng puso.
1: Hindi na maayos talaga. Oo. Yung iba nagkakaroon ng tachycardia, yung iba bradycardia, at iba't iba pa na problema sa kanilang heart area. Paano ba nangyayari ito, Doc Ron?
3: According sa study is psychological stress ay nagpapataas ng rates ng pagkakaroon ng heart attack and major cardiovascular event. Major cardiovascular events, roughly up to 40-60%. Tama ka niyan, 40-60% kapag mataas yung psychological stress.
1: Mm-hmm.
3: At ang according sa study, combined conditions na ang mga tao naman with regards sa yung tinatawag natin na anxiety and depression. Kapag kapareho, ang isang tao may parehong anxiety at may parehong depression, ay tumataas ang kanilang risk up to 32% ng major cardiovascular events or heart attack kumpara doon sa mas mababa yung or meron lang isa.
1: Mm-hmm.
3: It's either anxiety or depression. Pagka magkasabay, 32% pagkakaroon ng heart attack.
1: Mm-hmm.
3: And according sa Lancet, ito ay napublish sa literature ng Lancet, isang kilalang medical publications sa Europe, na ang high stress and psychological factors are 2.5 times or 2,500 times more likely to experience heart attack ang isang tao na may mataas or maraming stress multipliers. Ang mga specific triggers: work stress, nasa 3.2% or 3,200 times% pagka stress ka sa work. Childhood abuse and extremely early trauma, nasa 2.78%. Mm-hmm. 2.78 yung odd ratios. As general trauma is 2.67. Social isolation.
1: Mm-hmm.
3: Kung minsan iniisip natin, peace of mind yun. Pagiging nasa isolate
1: muna.
2: Sa una lang yun, masaya.
3: Sa una lang. Kasi sinabi, meron nga tayong kasabihan, no man is an island. Mm-hmm. And that is the reason why, alam nyo ba, na napakaraming nagkasakit sa panahon ng COVID time, na tumataas yung taas ng problema sa cardiovascular disease nang dahil sa social isolation. Kaya lalo na pagka na positive sa COVID, tapos na doon kayo nailagay, quarantine ka ba naman 40 days, ikaw lang mag-isa doon.
1: Oh.
3: So 2.47 odd ratios. Marital stress, mag-aasawa pa ba? 2.28. At paano ito nangyayari sa ating katawan? Yan po ang isa sa mga bagay na dapat po nating alamin.
1: Oo, ayun ang pinaka sabi nila, pagka may trabaho, maayos ang buhay.
2: Mawawala
1: yung stress.
2: Tapos na magkatrabaho,
1: lalo tuloy.
3: Lalo yung stress.
1: Oh, sabi nila, parang problemado ka, mag-asawa ka na kaya.
2: Nung mag-asawa.
1: lalo tuloy. So, paano ba nangyayari ito, mga partner, Doc Algie? Paano ba nangyayari yung pagtaas na yan ng stress in relation dun sa mga nabanggit ni Doc Ron kanina, especially din yung tinatawag na emotional distress. Paano yan nakakaapekto sa atin pong physical well-being?
2: Actually, complicated na kung i-explain, pero pag-aanin natin ng konti.
1: Yes, oo.
2: So, meron tayo sa sa katawan natin na tinatawag na hypothalamic pituitary adrenal axis activation. Mm-hmm. So, baga, yung mga psychological or physical threats sa ating katawan, tinitrigger niya yung ating hypothalamus. Mm-hmm. Nasa utak natin yung hypothalamus. Tama. Hindi po hippopotamus, ha?
1: Oh, iba yun, ha? Iba yun.
2: Hypothalamus. Oh. Na nagtitrigger ito para mag-secrete ng corticotropin releasing hormone o CARH. So, yung CRH naman, pag na-release yun, nagsisignal naman yan sa pituitary gland na mag-release ng adrenocorticotropic hormone. Di ba?
1: ACTH.
2: Pag-pronounce pa lang, hirap na yung iba dyan. Oo. Na pag ito ay na-release, nagtatravel

0: And yung nagtitrigger yan ng vasoconstriction. Pag tinawag na vasoconstriction, kumikipot yung vaso means blood vessel. Kaya pag tayo ay nai-stress, di ba kapansin mo tumataas yung BP? Kasi yun yung process. Nagko-constrict yung mga blood vessels natin at pwede maka-apekto. So yung cortisol naman, isang primary glucocorticoid, nire-release naman yan kapag merong kang ganyang sitwasyon, ano, ini-elevate naman yung blood glucose. Kasi bakit? Pag kailangan kasi natin ng mas mataas sa sugar level during stress. Kasi yun yung parang sinusunog ng
1: source of energy. Natin, ano?
0: So very crucial po yung cortisol na yan sa pag-trigger ng mga stress sa ating katawan. Ano? So nagko-cause siya ng sustained baseline vasoconstriction na nagiging dahilan kung bakit yung artery natin eh hindi nagiging normal yung kanyang relaxation. O sa madaling salita, eto lang, ganito kasimple sa haba na sinabi. Pag tayo nai-stress at may mga threat sa atin, gumagana yung sistema na yan na ang nagiging dahilan kapag nire-release tayo mga substance in the body, nagkukost ng vasoconstriction or pagkipot ng daluyan ng dugo, nagpapahirap sa puso natin at nagpapahirap sa daloy din ng dugo.
1: Yan yung mga ano ha, psychological stress.
2: Psychological disease.
0: Yes. Yung pala nga, isip pa lang yun.
2: Isip pa lang yun.
0: O, hindi so, pa yung involve yung physical.
2: Hindi, So, nakaka-apekto lahat. Kaya tandaan natin na yung ano yung tinatawag natin na hindi lamang yung hormonal functions and these chemical signals. Kapag ka-prolong, ang nagiging pinakaunang direct na recipient ng damage is yung endothelial lining ng ating mga ugat. So, ang nangyayari, first thing, kapag mataas yung cortisol and yung ano yung tinatawag natin na adrenaline sa ating dugo, in a chronic condition, ang pinakaunang natatamaan is yung atin pong mga linya ng ating mga ugat. In such a way na bumababa yung tinatawag natin na nitric oxide o nagiging deficient yung nitric oxide sa ating mga ugat. Kapag prolonged stress, tumataas ang cortisol, it inhibits nitric oxide synthase or HINOS sa ating katawan. Ang alam naman natin na ang nitric oxide primarily ang trabaho niya is to dilate yung blood vessels natin. So kaya nga yung tawag doon is vasoconstriction yung cause ng tinatawag natin ng high stress. At ang function, ang impairment ito is shift towards vasoconstriction state na nag-i-induce ng local shear stress. Hindi lang yung psychological stress also poses physiological stress doon sa ating ugat na nakakasira sa ating mga ugat. At itong sympathetic tone na ito nagpaparegulate or nagpapataas ng inflammatory cytokines. Hindi lamang inflammatory cytokines, ito din ay nag-i-induce ng tumor necrosis. Kaya yung alam mo, healthy pero palagi namang palaging iniisip you are anxious, you are depressed, healthy na yung pagkain, nangyari nakakaroon pa din ng mga tumor growth sa katawan. And itong inflammatory cascade na ito nagpapataas ng low density lipoprotein cholesterol doon sa ating mga ugat at nagpapadala ng macrophages yung ating immune system, which accelerates atherosclerosis or build up ng mga plaque doon sa ating mga ugat.
1: Ayun, kaya yung iba nagtataka, bakit kaya hindi naman ako makain ng mga minantika na pagkain? Hindi naman ako mahilig sa mga karne.
2: Nag-exercise pa.
1: Nag-exercise pa ako. Eh bakit ganun? Bumabagsak pa rin yung katawan.
0: Doon mo makikita yung big connection ng brain sa body.
2: Psychological and
0: physical. Sinasabi na ang most superior sa lahat ng possible reason ng pagbagsak ng physiological function, yung brain natin. So, pag, kaya nga, ano, may mga namamatay nga na ang sinasabi nila, broken heart syndrome.
2: Nakakaroon ng heart attack. Normal ang LDL, no? Normal ang ano, lipid profile.
0: As in normal
2: profile.
0: Lahat. Pero because of constant psychological stress, kung isamang ba yung physiological yung mga sa body natin, eh, pwedeng magdulot talaga ng ganyang malaking problema.
1: Ayun. Kaya nga, when our body is under stress, especially pag naging chronic na po ito, mga ka-wellness, eh dapat meron tayong hakbang na dapat po nating gagawin. Ano? Marami naman tayong pwedeng, ano, marami naman tayong pwedeng pang-intercept dun sa mga, ano na yun, mga production ng mga

0: stress hormones, kung tawagin, ano? At isa sa napakaganda, Doc Ron, na isabay natin sa ating diet and sa ating lifestyle, itong Santone Plus Herbal Capsule natin. Mm-hmm. Dahil ito ay nakakatulong, ano? Dahil sa sobrang concentrated at sobrang taas ng potency ng anti-inflammatory ito sa ating pangangatawan, tinutulungan niya na pigilan yung mga stress hormones na yun, as well as yung mga effect nito sa pangangatawan natin. Tulad yung mga nabanggit ni Doc Ron, ano? Lagi pinapa-constrict niya, pinapa-inflame yung mga ugat natin, hanggang sa umabot na dun mismo sa puso natin yung problema niya, ano? Mm-hmm. So, nakakatulong ng malaki yung Santones, yung mga Santones na yan, derived from Santone Plus Herbal Capsule natin, para pigilan yun sila at kahit pa paano makakope up yung pangangatawan natin. Ang tanong, Doc Algie, in what channel nakakatulong yung Santones, or napapababa niya yung mga harmful effect ng mga stresses na yan sa atin pong pangangatawan?
1: Alam mo, ang katawan natin may mga phases eh. So, ang ating nervous system may sympathetic, may parasympathetic, di ba? Makikita natin. So, ang stress, nagtitrigger siya ng sympathetic nervous system or fight or flight. During that time, talagang ang status ng katawan mo, talagang para kang laging red alert. Nasa red alert ka. So, during that time, bumabaha sa katawan natin yung mga norepinephrine, mga hormones na katulad ng angiotensin. Yeah. Oh. So, ibig sabihin, puro mga vasoconstriction ang nagiging response ng katawan. Oh, so, ang kagandahan, yung Santone Plus Herbal Capsule, actually, yung kanyang content, mayroon siyang santones, particularly alpha, gamma, mangosteen, na ayon sa mga pag-aaral, ito yung mga bioactive polyphenols kasi niya, na nakatutulong para, kumbaga kung meron ang tinatawag na vasoconstriction effect, yung mga stress, ito naman sinasalungat niya. Sinasalungat niya yung pathway ng stress ng ating katawan. Ino-override niya yun. Okay? So, nagkakaroon ng vasodilation effect. Yung mga phytochemicals, especially santones, based on study, na nakatutulong sa mga tao para maiwasan yung masamang epekto ng stress. Ang stress nandyan lang eh. But the problem is, yung long-term effect nito sa ating daloy ng dugo na pwedeng maka-apekto sa puso. Kasi, alam mo, yung puso, okay lang sana yan eh. Ang malakas ang puso natin. Kaya lang, pagbarado yung mga daluyan. Kasi kumipot na, hirap na hirap yung puso natin. Kumbaga, ang Santone, based on study, it acts as natural calcium channel blocker na isa ring dahilan kung bakit nagkaroon mga hard deposit sa ating mga daluy ng dugo. And maganda rin ito para maging maayos yung potassium channel natin. Okay, sa susunod, pag-usapan natin yan kasi wala na tayong masyadong oras. Na ibig sabihin, once na nagtitake ka ng Santones mula sa Santone Plus Herbal Capsule, nagkakaroon ng magandang balance yung ating potassium and other electrolytes in the body. Alam naman natin na yung mga electrolytes na yan, nagtitrigger yan ng electrical conductivity ng katawan, mga signals that is using electrolytes para, kaya nga yung mga tao manghihina ka pag wala kang electrolytes. Diba? So, it affects both yung physical, emotional na aspect ng ating katawan. Kaya ito, very simple, but marami nagsasabi na nagtitake daw sila ng Santone Plus Herbal Capsule. Parang may isa pang hindi ako makalimutan ito. Iko-quote ko yung sinabi ng matanda nung nag-seminar kami. Sabi niya, alam mo, Doc, nung uminom ako ng Santone Plus Herbal Capsule, hindi na ako magagalitin. Sabi niya.
2: So, naka-apekto dun sa kanyang cognitive function.
1: Kaya nagtawanan yung mga tao. Ano bang connect nun? Akala natin, walang connect nun. Yes. Kasi ano daw siya eh, talagang terror daw talaga siya. Hindi niya makontrol ang pagiging magagalitin. Pero yun yung testimony niya, ang una daw niya napansin at nang napansin ng mga kamag-anak niya na hindi na siya magagalit.
0: Mas kalmado na
2: mas
0: pala.
2: Kalmado.
1: Yan. Yun yung isang napakagandang resulta ng Santones at iba pang phytonutrients inside Santone Plus Herbal Capsule.
2: And liban dyan doon, as calcium blockers and also potassium surge doon sa ating katawan, ang Santones din ay tumutulong na mag-regulate ng tinatawag natin nitric oxide sa ating endothelial wall. Kaya luluwang. So, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng tinatawag natin na pagbara doon sa ugat. Maganda yung flow. And liban dyan ha, sa pag-produce initiate ng nitric oxide production sa ating mga ugat. It also provides systemic shield against stress-induced high blood pressure. Hawakin mo yan, providing systemic shield. And this is published. doon sa National Institute of Health na epekto ng paggamit ng santons, especially lalong-lalo na ganong parehong mga santons ang meron doon sa ating Santon Plus Herbal Capsule, dahil pharma grade ang ating Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Kaya kung laging under stress ang inyong pong pangangaton, well, ang stress naman talaga.
2: Hindi may iwasan
0: part
2: yan.
0: Na yan. Part na yan ang buhay natin, eh, kaya nga. Ano. Pero ang mahalaga doon, don't let stress control you. Mm-hmm. Yun yung pinakamahalaga. Dapat ikaw yung magko-control dun sa stress mo.
1: Sabi pa ng isang texter natin dito, ano, pasahin ko lang. Sabi niya, maraming uri ng stress at heartache. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay betrayal.
0: Totoo naman.
1: Ano ibig sabihin nun? Di ba maraming source of heartaches?
0: Yes.
1: Pero pinaka-worst daw pala ang tama, yung pinagkanulo ka.
2: Kasi
1: yung trinidor ka.
2: You were expecting something good because you trusted the person. You trusted
1: Tapos nabulaga ka na lang na pambihira.
0: Iba pala.
1: Iba pala. So marami nang
0: iyan. Pinakamasakit sa lahat.
1: Sa pag-ibig, sa relasyon, kahit sang aspeto. Kaya nga tama yung sinasabi ng ating texter. Totoo yan. Kahit sino talaga siguro, pwede mong tangkapin pa yung isang bagay na kitang-kita mo kaagad eh. Pero yung makita mong bigla, na akala mo okay, pero hindi. Totoo yan. It triggers more stress that it even can kill a person. Just kaya, di ba marami tayo nakikita sa relasyon? Nagpakamatay, tumalon, sa ganitong, kumbaga, parang hindi niya kinaya dahil siya ay pinagkanulo ng kanyang mahal, minamahal. May mga ganun, iniwan ng asawa. So, totoo po yan.
0: Lahat yan mabigat.
1: Nakaka-relate ako sa texter natin.
0: Lahat yan mabigat na situation. Layo na sa atin pong mental.
1: Kumbaga walang ginawa sa yung physical na pananakit. Pero
2: emotional
1: stress. Ang tinama sa iyo.
0: Yun. Kaya sa mga ganito, ay nakakatulong din ang ano. Take care ng ano, Santon Plus Herbal Capsule, ha? Any stress sa para katawan
1: bumait,
0: natin.
1: Para bumait, ano?
0: para makapag-isip ng maayos.
1: Yes.
0: Yun naman yung kailangan doon. Any stress kasi sa atin pong pangangaton, especially pag sa emotion na or sa mental na, napakadelikado nun kasi pwedeng makagawa ka ng isang bagay na hindi mo na pag-iisipan ng maayos. Ano? So, kailangan pakalmahin natin yung isip natin, even though it is easily said than done. Sabi pa nga, ano? Pero pag gagawin naman natin, mga ka-wellness, ano, na mapakalma yung atin pong sarili, eh mas mainam po yun, mga kaibigan, ha? O kaya, bago gumawa ng desisyon, eh magkape muna ng Santon Gold Coffee Mix o minom ng Santon Plus Herbal Capsule natin para maging sound yung thinking po natin, mabawasan yung mga stress na yun yung nagpapakonstrict sa ating mga ugat para hindi tayo makapag-isip ng maayos. Ha? Kasi pagka sobrang kipot ng mga ugat natin,
2: walang oxygen,
0: walang nutrients na nag-nourish dun sa brain natin, eh foggy yung atin pong brain area, mga kaibigan.
1: Kaya nga yung sinasabi nila daw eh, any decision you made because of anger or ano,
2: is something you will regret afterwards.
1: Kasi nga, syempre, tama yung sinabi mo, walang sapat na oxygen.
0: Tama.
1: Yung brain mo parang confused.
2: Yes, clouded.
1: Clouded.
0: Yeah, hindi ka talaga makapag-isip na maayos, hindi ka makapag-focus na maayos. Once you're under stress or distress, mga ka-wellness.
2: Mr. Romantico na yan.
0: Kaya ugaliin. Ugaliin po uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. At yung ating mga healthy coffee, alam niyo ba, pag-inom ng healthy coffee, nakakatulong din para elevate yung atin pong mga happy hormones kasi yan yung pangontra natin dun sa mga stress hormones ng atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? Sa pagbabalik natin, dalagdagan pa natin yung mga kaalaman patungkol dito sa mga stresses na ito at kung ano yung mga precursor nito o ano yung mga nagtitrigger, yung mas nakakapagpalala pa ng mga stress na ito sa atin pong pangangatawan. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carmi Pagayunan, namamanhi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text nyo lamang yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Balik po tayo, Doc, dun sa ating pong tema na pinag-usapan natin about stress at kung paano po nakakatulong yung Santon Plus Herbal Capsule natin sa pag-control ng stress at nakakatulong para ma-reduce din ano, yung mga masasamang epekto nito sa ating pong pangangatawan. Doc Ron, ano ba yung mga bagay-bagay na mas lalo nakakapag-worsen dun sa stress natin? At ano ba yung mga ano yan, mga kumbaga pinag-uugatan, sabi pa.
2: So under stress ka na, tapos ito palagi pa nilang iniinom mga caffeinated products, kape, energy drinks, soda drinks. These are stimulants na ang epekto is pareho ng tinatawag natin na stressor sa ating katawan. Ay minimimik niya ang physical feelings of anxiety o yung flight or flight mode ng ating katawan, yung mga caffeine na ito. At this causes vasoconstriction. Mapapansin niyo pag iinom kayo ng kape, di ba? Yung iba kabog na kabog puso, nagpapalpitate. And also, kapag kakulang din kayo sa tulog, so long term, kulang kayo sa tulog, and then suddenly, merong stressors dumating kasi hindi naman natin sasabihin, schedule ka muna ngayong araw. Stressors na.
0: Hindi by schedule.
2: Walang schedule yun. Dumadating ka. Sometimes, in an unexpected manner.
0: Minsan nga, di ba, minsan na yung ano mo, ang saya-saya mo ng umaga.
2: Tapos pag
0: bigla na lang,
1: parang binuhusan ng malamig na tubig.
2: Biglang ano, yung tinatawag natin na sudden events na dumadating sa ating buhay. So kapag kulang ka sa tulog, this also puts more emotional or mas nagpapataas pa ng ano ng production ng mga stress hormones sa ating katawan. Also doon sa mga ang pagkain is very poor, especially ultra-processed foods. May mga tao, kaya mapapansin mo yung mga tao, those are healthy people. They can go under stress, but at the same time, cope up immediately. They could be able to cope up with those stressors. Kasi yung katawan nila, nagko-cope up. Especially pagka nasa Santon Plus herbal capsule kayo araw-araw. Kaya nga, yung stress, hindi natin maiwasan talaga yan. But then yung response ng katawan, we could do something kung paano mag-respond ang ating katawan na hindi maapektuhan yung mga ugat natin, especially yung ating puso. At isa dyan, doon sa pag lang ating Santon Plus Herbal Capsule. Also, doon sa mga stress, hindi natutulog, screen time ninyo, that cap, nagpapataas din. Social isolation, yan ang wag na wag nating gagawin when you are under stress. You need to connect to people. You need to say, kailangan meron tayong masumbungan. Masumbungan ng mga dinadala natin.
0: Kasi ibang tao, Doc Ron, mas pinipili nila na maging mapag-isa.
2: Mapag-isa.
0: No, kasi para makapag-isip-isip daw ng maayos.
2: Ang nangyayari, okay yung makapag-isip ka ng maayos, pero most of the time, when you are isolated, ang mga bumubulong kasi kapag ka ang ating, we all know, when you are under stress, the mind does not work properly. Of course, kapag ka ang utak hindi nagtatrabaho ng maayos, kalimitan na insinuation ng utak is always negative. Kaya kailangan mo ng other voice.
1: Wala kang tatanungin, sarili mo lang kakausapin mo.
2: Tapos ang insinuation ng utak, negative talaga yun. And also yung tinatawag, ito kalimitan, lalong-lalo na dun sa mga hindi nila alam mag-cope up ng stress. Ang ginagawa is yung alcohol. Para makatulog. But alam nyo ba na nagpapataas pa ng stressors and at the same time ng stress hormones sa ating katawan ang alcoholic usage.
0: Eh, pansamantala lang naman yung epekto no,
2: yes,
0: diba?
2: After ng high, yung kasi kung ano yung taas, ganun din yung hindi ka babalik doon sa level ng normal eh. Babagsak ka much lower kung gaano kataas yung itinaas ng
1: at ang worst pa noon, may mga nasasabi para daw makalimot. Naglalasing.
2: Mas lalo.
1: Kaya ang problema nung malasing, lahat.
2: Kaya mga ka-wellness yun, caffeine, kulang sa tulog, poor nutrition, and also substance use, isolation, those are nagpapataas pa or nagpapawersin pa ng epekto ng stress sa atin pong pangangatawan.
0: Hindi solusyon yung alak. Hindi solusyon yung mga alcoholic beverages. Kasi just imagine yung sistema ng pangangatawan natin is under stress na. Papasukan mo pa ng mga toxins, papasukan mo pa ng mga chemical. Mas lalong may stress yung atin pong pangangatawan. Yun nga, tama yung mga nabanggit natin na pansamantala, maaari kang mabigyan ng relief yung parang sobrang bigat.
2: Momentary.
0: Na nararamdaman. But then, yung katawan after mo effect. Naman, di ba? Yung katawan mo, yung after effect nun, mas lalo siyang mamamproblema nun. paano itatapon pa yung mga waste products ng mga na ano natin na intake natin na hindi maganda, no? Yung iba din iniinuman ng mga ano, mga caffeinated ng mga inumin since inaakala nila na ito yung makakapagpatanggal sa stress ko, yung mga stimulants ng mga inumin. Pero hindi po, mga kaibigan. Yun ay mga panandalian lang din talaga ng mga solusyon. But then yung balik nun, yung epekto nun sa ating pong pangatawan ay mas nagiging mabigat, mas nagiging pong ano tayo, mas nagiging bagsak yung atin pong kalagayan, mga ka-wellness, ha. Kaya yung iba, sarip na uminom kayo ng mga ano, mga caffeinated, highly caffeinated ng mga inumin, lalo na kung palakapin naman kayo, eh magkape na lang kayo ng mga healthy na coffee. Nandiyan naman yung ating Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix natin. Yun na lang yung kapihin nyo. Mas nakakatulong
1: may
0: pa yung Dokron.
1: May premium D3 pa tayo.
0: No, may premium D3 coffee pa. Mas nakakatulong pa po yun para maka-adapt yung katawan natin dun sa stress na nangyayari sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ngayon, Dok Aji, ano ba yung pwede pa nilang ibang gawin kapag under stress sila?
1: Actually, ang isa sa ina-advise karamihan ng mga health coach, di ba? Pag daw na-stress ka, yung paghinga ang malaking bagay.
2: Deep breathing.
1: Even sa military, ginagamit nila yan as pampakalma, no? So, yung tinatawag na diaphragm and box breathing. Yung box breathing, very simple naman eh. Ang kanilang, ang way to do it is inhale ka sa ilong, 4 seconds. Parang mabilisan lang to. No. Then, hold your breath for 4 seconds. Exhale slowly. 4 seconds, then repeat again, ano, yung inhale, hold, exhale, hold, 4 seconds, hindi ka una hihinga ulit, tapos inhale, paulit-ulit lang siya. So, yun yung isa sa ano. And another thing is yung hihinga ka ng rapid breathing na tinuturo yun sa mga nasa autism spectrum eh, para kumalma sila. Hihinga sila. Tapos yung inhale mo sa ilong, pag exhale mo, nakaano yung bibig mo, parang naka-whistle form. Nakaganon.
0: Para unti-unti lang yung labas.
1: Para, so, parang force, ipo-force mo dito na mag-ano yung bibig mo. So, maraming way of breathing technique. Then, meditation. Usually, they yung mga pilates, yung mga yoga, and the most important sa meditation technique, prayer.
0: Prayer.
1: Yun talaga. They call it a lot of kumbaga label sa meditation, pero ang pinaka ang talaga nun yung
2: prayer. Another thing is yung exercise. Nagpapababa yan ng ano ng ating stress hormone production sa ating katawan.
0: Naalala ko tuloy yung post pagka mayroon na nagbubuhat ng sobrang bigat sa gym. Eh lagi na papatanong sino kaya yung sumakit dito.
1: Bakit?
0: Sobrang lakas ng buhat, Dok, eh.
2: Parang yun ang
0: release,
2: nire-release yung ano yung tension ng yung ng stress.
0: Isip niya.
2: And also unplug. Kung kalimitan kasi nakokus ng stress natin, political issues, you know, so yung mga nakikita nating mga ano mga triggering videos na may kakita natin. So sometimes we need to also yung
1: social media.
2: Social media detox daw, Dok. Pupunta doon sa isang lugar na walang signal.
0: Wala signal.
2: Also, ground yourself. Yung ano kasi yung mga yung negative ions ay gumaganda, nagpapaluwang ng mga ugat sa ating katawan, especially sa ating brain. And daily exercise, balanced diet, also learn to say no, especially kapag ang cause ng stress ninyo is yung ano yung trabaho ninyo. Pagka hindi na kaya, sabihin niya ano, ibigay naman sa iba, huwag po ninyong dipahan yung ano yung trabaho na hindi kaya. And yung tinatawag natin, practice gratitude. Be thankful always dun sa mga bagay na nangyayari sa atin.
0: You know. At isabay niyo po, mga ka-wellness, ha. Mula din sa mga nabanggit nila Doc Ron at Doc Algy, sa mga technique na yun, huwag kalimutan ang Santone Plus Herbal Capsule. Isabay niyo palagi yan dun sa inyo pong coping stage, kung tawagin, para makakope up tayo dun sa mga stresses na nangyayari sa atin pong pangangatawan. Kasi napakalaki ng nutritional support kapag under stress ang isang tao. Di ba, pag under stress tayo, yung iba, halos walang ganang kumain.
2: Yes.
0: Yung iba naman, baliktad, nag-i-stress eating naman. Ang masaklat dun, kinakain mga unhealthy. So, hindi yun maganda, ha? Mas maganda pa rin ay meron tayong sapat na mga nutritional food at kung hindi man tayo makakain na maayos, daanin natin sa nutritional support mula po sa mga supplementation. At nandiyan naman ang atin pong mga pharma grade na mga supplements like Santone Plus, Herbal Capsule, yan. Yung hawak ni Doc Algy na yan. Tandaan nyo lagi yung itsura po niyan, mga kaibigan, ha?
1: Kulay brown.
0: O, yan. At sa mga gusto makabili yan, available naman yan sa mga pharmacies at sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan na, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text lang yan sa atin pong numero. At ito po ang text line 0969-609-6545. So, bumalik po natin, tutugan natin ng live ang inyong pong mga katanungan. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Mabilbili na ba? So masakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bago natin sagutin mga partner ang mga inquiries ng atin pong mga ka-wellness, patiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na panunood at pakikinig sa atin pong mga viewers sa atin pong FB live stream. Ganoon rin sa lahat po ng mga nakikinig sa atin pong mga programa ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga ka-wellness. Okay? Doc, meron pong nag-text sa atin dito. Mga doc, please tell ano po ba ang benefits sa cinnamon sa katawan and can soya helps lessen stress? Salamat po sagot. May God bless you all po. Verna from Tacloban. Customer niyo po ako ng mga product niyo.
1: Alam mo, cinnamon, actually, ang isa sa pinaka the best na nagagawa ng cinnamon sa sugar. And also sa nervous system. Just imagine sa isang pag-aaral na yung pag-amoy mo lang ng cinnamon. It can help your nervous system to be relaxed. Sabi nga nila, yung sa ibang bansa nga ang cinnamon pala, sa isang pag-aaral, nakita na parang meron siyang aphrodisiac property. Ibig sabihin, cinnamon pa lang, naamoy pa lang ng lalaki, meron ng impact dun sa reproductive capacity.
2: Ibig sabihin nun, gumaganda blood flow daw.
1: Yes. Gumaganda blood flow, and also anti-inflammatory. Maganda rin ito sa mga hypertensive. Actually, ang dami nila nakitang sa cinnamon. Kaya nga yung mga mahilig sa cinnamon bread, diba, ang problema lang naman nun, asukal.
2: Tapos meron pang cream.
1: Oo. Kaya sa atin, nilagay natin yan doon sa ating tea, yung cinnamon. Pagdating naman, ano yung sunod na ano niya?
2: Soya. Ang soya ba nakakatulong ba sa stress?
1: Of course. Uh-huh. Dahil ang soya ay may kompletong essential amino acid. Alam naman natin na ang tao ang kulang sa amino acid, mabilis tamaan ng stress yan. Because of nutritional reason. Humihina yung ating mga nerve. Kasi malaking bagay po ang amino acid sa ating pong brain health and nerve and muscle health.
2: Kaya malaking bagay. Santon Plus coffee.
1: Santon. Yung wala lang ako ditong hawak. Yung Santon coffee natin, Santon Plus coffee mix natin, yun talaga yung coffee na mataas ang santon, mataas ang moringa extract, at meron ang base niya actually soya. Extract. So kahit sa bata, pwede mo siyang ibigay. Ginagawa ng pulburo ng pamangking ko yan. Kasi hindi siya nakakasama dahil yung content niya is soya.
2: Soya based.
1: With extract ng mga halaman.
0: Sa mga kabayan natin na gustong sumubok ng atin pong mga produkto. Yung Santon Plus coffee mix natin, Santon Gold coffee mix natin, ano siya, friendly coffee ang tawag natin dyan. Especially sa mga may mataas na sugar level. Hindi sila nakaka-apekto sa sugar level po ninyo mga kaibigan. Kaya sa mga gustong ma-enjoy yan, gusto niyo palitan na yung mga unhealthy coffees na ginagamit po ninyo, mm-hmm. subukan niyo yung mga healthy coffee po ng Yes to Health. Okay? Mm-hmm. Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po kung pwede mo mag-take ng Santone Plus kahit I'm taking Vestinor. High blood maintenance ko po. Mm-hmm. Eleanor po ito.
1: Yun ang kagandahan mm-hmm. ng Santone Plus. O, kasi mm-hmm. ang Santone Plus, hindi naman siya nagko-kontra sa mga iniinom natin maintenance. Kasi mm-hmm. magkaib, kumbaga sa linya ng ano, alam mo yung mga trend. Mm-hmm. Magkaiba siya eh. Mm-hmm. Pero may iisang destination siya. Parang yung ganun yung analogy natin. Bakit? Kasi ang maintenance medication ninyo, mm-hmm. targeted yun. Mm-hmm. Bisabihin, commonly mga vasodilator yun. Mm-hmm. Okay? Ang ginaang ang ano ng mga maintenance medication depende mm-hmm. may meta blockers mm-hmm. pero yung ating Santone Plus herbal capsule ang target niya naman yung cause mm-hmm. saka may mga phytochemical ito na sumasabay dun sa sistema ng katawan. Meron kasi tayong tinatawag na homeostasis mm-hmm. Mm-hmm. which is ibig sabihin ng homeostasis is balance and equilibrium mm-hmm. which is yun yung ginagawa ng mga supplements katulad ng Santone Plus herbal capsule, hindi niya kukontrahin negatively mm-hmm. kung ano yung epekto ng isang maintenance medication, kundi complement siya eh, nagko-complement mm-hmm. parang si Batman mm-hmm. then si Robin mm-hmm. Dalawang magkaibang identity
2: personage, yeah.
1: pero they have the same mission. And magkaiba lang ng method mm-hmm. ang ginagamit nila.
2: Oh, with you guys naman doon kanina sa na-discuss natin doon sa na binablock niyo yung calcium mm-hmm. which causes mm-hmm. constriction. So, if you are having hypertension, of mm-hmm. course, cause ng hypertension is constricted muscle. Yes, or yung tinatawag natin yung muscle is hindi
0: blood vessels.
2: Yung blood vessels, I mean, is hindi bumumukha ng maayos. So, it induces nitric oxide production doon sa ating endothelial wall. Also, it protects mm-hmm. yung mga vascular system natin mula dun sa pagka-damage ng mm-hmm. mga ROS or yung dulot ng tinatawag natin mataas na or oxidized LDL and also yung tinatawag natin yung mga stress hormones mm-hmm. na nakakasira ng ating mga ugat.
1: Ayan. Hindi naman talaga masama yung stress pag sobra lang talaga. Tsaka mm-hmm. chronic, paulit-ulit. Anyway, bago natin makalimutan, mm-hmm. patihin natin si Brother Jojo Tumol at ang mm-hmm. kanyang misis, Sister Presi Tumol. Ano? Mm-hmm. Diyan daw nakikinig sila sa Latria Homes, Barangay mm-hmm. Timalan, Balsahan, Naik, Cavite. Happy listening po sa inyo.
0: Happy viewing po. Happy listening sa inyo. Okay. Doc, another inquiry. Okay lang po ba di makapag-exercise kung nag-take ng Santone Plus capsule nyo? Mm-hmm. Busy kasi sa work everyday, pero nakakapagpa-araw naman ako every uh-huh. morning. Uh-huh. Thank you for your informative program.
1: Actually, hindi siya magiging substitute. Mm-hmm. Sorry ha.
0: Hindi siya pamalit.
1: Hindi siya pamalit. Oh. Kung baga sa ingredients ng Better Health, mm-hmm. isa sa ingredients. Mm-hmm. Pero yung pagpapa-araw mo, pag nagpa-araw ka, maglakad-lakad ka na, hindi mm-hmm. mo kinakailangan na tumakbo. Mm-hmm. Kasi ang exercise meaning isang definite time mm-hmm. na ginagawa natin na wala tayong iniisip na iba. Mm-hmm. Yung kasing iba, ayun, tatrabaho naman ako araw-araw, mm-hmm. exercise na yun. Mm-hmm. It can be, pero iba pa rin yung ehersisyo na gagawin natin. Yung mm-hmm. simpleng paglalakad lang ng mm-hmm. Barefooted, mm-hmm. di ba? Eh, malaki bagay
2: grounding,
1: yun.
2: No? Grounding. Also, resistance exercise, kahit na naka-static ka lang o yung tinatawag na wall sit, wall sit lang, that is already a form of exercise already.
1: Sabi nga ng mga expert, pag daw naka 20 minutes ka na sa harapan ng computer or nakaupo ka sa you need to stretch your muscle. Kasi stretching is also a form of exercise. Hindi, yung exercise kasi iniisip natin, magbibigay tayo ng time for walking, long walk, or magbubuhat tayo. Hindi po. There's so many
2: form types of exercise.
1: Yes. Yeah. Hiwalay pa ang Santone. Ang kagandahan lang, alam mo, naka-miss may exercise ngayon, nag-take ka ng Santone Plus herbal capsule. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga ilan sa mga consequences ng hindi paggalaw, nami-minimize. Hindi. Pero hindi siya completely replacement. Mm-hmm. Kahit sa diet natin, pwede sabihin ng iba, pwede ko bang hindi na kumain ng gulay, mag-Santone Plus na lang. Hindi ho namin nare-recommend yun. Uh-huh. Actually, pangunahin ang meal, yung ating healthy diet. Mm-hmm. Yung supplement is something that will fill in the gap mm-hmm. ng mga problemang kakulangan natin. Mm-hmm.
0: Ayun, no? Ayan, so mga ka-wellness natin, ha? Huwag na huwag yung iisipin na guarantee na yon na nakasantong plus kayo. Eh, wala nang contribution sa ibang aspeto ng pagpapalusog ng ating pong pangatawan. Hindi yan siya one magic pill na yun na lang yung i-intake mo at all is well na, mga kaibigan.
1: Kaya nga sinasabi nila, lahat ba ng sakit na gagamot ng Santon Plus Herbal Capsule? Actually, unang-una, hindi naman siya gamot. Nutritional siya. Pangalawa, hindi kami naniniwala na isa lang, kaya na ang lahat.
2: Yes.
1: O kaya nga, dapat natin maintindihan na ganito kasi commonly. Yung iba, dahil nga wala silang alam pagdating sa mga nutritionals o herbal, nahirapan din humanap. Much better na meron kayong mapagkakatiwalaang araw-araw yung iniinom, aprobado ng FDA, sigurado kayo sa kalidad.
2: At sa potency, no?
1: Yung
2: potency.
1: Pati sa potency. Actually, yung mga materials natin is pharma-grade.
2: Pharma-grade.
1: Yes. Pharma-grade. Ibig sabihin, ang potency is nakakaangat kaysa sa ilan sa mga materials na ginagamit sa manufacturing of food supplement. Ano? So, ang ibig sabihin lang nito, pag nagtitake ka nun, meron ka ng baseline, nutritional support. Pero hindi siya kailanman pwedeng gawing substitute.
2: Replacement.
1: O replacement sa inyong mga
2: healthy
1: basic
2: lifestyle.
1: Meal. O kahit ako, hindi ko papayag ng hindi ako kakain.
0: Yun na lang yung source mo. Hindi po pwede, mga kaibigan. Yun na yung ano lang, Dok. Merely pang dagdag natin.
1: Saka mas the best na. Mas the best na rin na meron ka nun para pasiguro na. Kaya nga, ang naturopathy is more on prevention. At hindi ito gagalaw lang tayo sa naturopathy kung kailan meron na tayong sakit.
0: Yun yung minsan na, ano, yun yung minsan na wrong move ng iba, ng mga tao. Minsan nga, pagka hindi na tinatanggap sa ospital, tsaka lang
1: nagtaturn into dami pumunta sa clinic.
0: Natural healing.
1: Pumunta po ako dito kasi tinanggihan na po ako ng ospital. Isa yun. O kaya naman, wala na akong pera.
0: Baliktad eh. No?
1: Tapos, hindi ho ako gumagaling kahit matagal na. So, there is a missing link. Kumbaga sa ingredients, may kulang na nasangkap para gumaling tayo.
0: Ayun ha. Kaya sa mga kaubayan natin, huwag na huwag niyong kaligtaan yung mga nutritional support natin through supplementation para mapunan yung tinatawag na gap, nutritional gap, ano, sa mga kinakaya natin. Well, lalo-lalo na ngayon, ang mga food choices talaga natin is depleted of nutrients. Napaka ano talaga, napakalaki ng nutritional deficiencies na kinakaharap ng atin pong sosyalidad, mga kaibigan, ano? Na yun yung napupunuan, natutulungan na mapunan sa mga suplementong ito gaya ng mga suplemento ng Yes to Health, ha. Kaya sa mga gusto makabili niyan, punta po ang mga authorized dealers natin, mga Yes to Health Wellness Clinic natin, available lahat ng produkto po ng Yes to Health diyan. Pwede ring umorder niyan sa Shopee natin, ha. O Yes to Health 2011. I-search niyo po yan, mga kaibigan. Pwede kayong mag-add to cart dyan. At huwag nyo kalimutan yung mga ano natin, mga pa-promos natin at lalo-lalo na yung raffle natin.
2: Ipon na kayo.
0: Mag-ipon na kayo ng inyo pong mga entries, mga ka-wellness. Ulitin lang natin yung pang-entry po ninyo ay empty pad ng Santon Plus Herbal Capsule or etong sachet.
1: Ito yun.
0: Sachet ng, wala ka bang ano dyan, Dok? Sample ng Santon Gold Coffee.
2: Sa likod.
0: Ay, ito yung nasa likod natin. Ayan. Yung nasa likod nila. Ayan.
1: Yung kasama sa entry, itong old and unang-unang variant natin. Yeah. Ito, okay? Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yun, no. Dalawang pad yan, mga ka-wellness. Pang-entry na nyo yan, ha? Sa atin pong raffle promo. Kaya mag-ipon-ipon na ngayon. Kasi pagka mag-start to, meron na kaagad yan, weekly.
2: Winner. 3,000 pa naman, weekly winner.
0: Laking bagay na yun.
1: Saan ba yan i-announce sa program natin?
0: Dito sa program natin.
1: Sa program
0: sa mga himpilan natin, dyan yan i-announce. Kaya makinig din lagi dito sa atin pong mga programa sa mga himpilan natin. Dahil ini-announce natin yan kung sino yung mga maswerteng mabibigyan natin ng mga pa-premyo, mga ka-wellness. Okay? Paano mga partner? Naka, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawil po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
2: Ayan, sikreto ng pag-cope up with stress ay ang nutrition, tamang pagtulog at pag-iwas doon sa mga stimulants, lalong-lalo yung mga unhealthy coffee. And of course, samahan po ng pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. At mga doon sa mahilig sa healthy coffee, Santon Gold Coffee Mix ang pwede po ninyong pampaliting. At po ating kalusugan, yan po ay pamana sa atin ng ating pong Diyos.
1: Siyempre, thank you mga ka-wellness sa inyong pagsubaybay at sana ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan ngayong pong araw hong ito. At kung hindi pa nakainom ng Santo Plus Herbal Capsule, okay, try nyo na. Puntahan lang ang mga butikang partner natin. And of course, premium dito yung softgel capsule. Mm-hmm. Okay? Para sa ating pangangailangan sa essential nutrient, essential fatty acid. Maraming salamat, Doc Algie, po ito mula sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Doc Algie. Maraming salamat din, Doc Ron. At bago akong paalam, ay bagitin ko lang isang pa. Promo natin. Mm. Buy one box ng Santone Plus Herbal Capsule at makakuha rin kayo ng 50% off sa atin pong Yes to Health Vitamin C. Mm. Mga ka-wellness. Napakagandang promo niyan, ha? Sa mga kababayan natin na gumagamit natin pong Yes to Health Vitamin C at yung gumagamit din ng ating Santone Plus Herbal Capsule. Yan yung magandang partner, tandem, mga ka-wellness. Okay? Sa nga po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod Dr. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong ng palakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
11: The Secret of Health.
12: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz Usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumexy, try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Marik, alin pagod, Marik? Pagkurati na guna yung imong bana? Ina nga, nalam yung anak sa inyong driver?
9: Mga katrupa, exciting!
7: XFM.
10: XFM.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Oras na to mga babe, alauna, 37 na sa hapon. Ug oras na pod para timplahon ng inyo ang healthy nga kape atong Xanthone Gold Coffee Mix. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix mga babe, aduna kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Nindot ni siya higupon, labi na ko ingon ani oras nga mag-uban-uban na pod sa to ang labing-labing karong hapuna sa programang X-Rated. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, mapalit kini sa mga butika, and of course, sa to ang Yes to Health Clinic nationwide.
13: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
14: Babae ka, basig ma-rape ka.
15: Basta naman.
16: Even though it's been so long.
13: Bahin sa gugma.
17: Ako giminaw kay kunin.
18: Promise.
17: Promise.
18: Ako pud giminaw na nimo.
16: You like crazy.
13: Kasakit.
19: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
13: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
3: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
13: Sa programang X-Rated.
2: Ayok. Ayok na.
13: X-Rated.
14: Boris.
8: Unya ka ron. Pahilag-hilag ka.
13: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy palang ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated. X-Rated.
2: Here's a song for you, mga babe, entitled Kung Kailangan Mo Ako by Ray Valera. At tanginin niyo, ito ang pag-uban-uban at itong paglabing-labing diri sa itong programang X-Rated sa XFM.

0: X-rated.
1: Another song for you mga babe entitled Kung Wala Ka by Hail. At ang ininyo atong pag-loving-loving. Of course, kauban gihapon ang babe ng bayan, Babe Sabrina.

0: X-rated.
1: Oh!

Alauna, 53 sa hapon. Mayon hapon, mga babe. Kumusta mo na mga babe? Dato di hanggang ganina pa nagpaabot sa itong pagpanag-uban-uban karong hapon. Of course, welcome! Uban-uban na po ito, mga babe. Dari lang gihapon sa itong programang X-Rated. Dari gihapon, of course, walay lai. Ako ragid ni. Sa XFL, mga babe, kauban gihapon, naginusara na gihapon. Sige na laman tayo, naginusara, oy. Naginusara sa ano ba? Naginusara sa kinabuhi. Mau ba? Naginusara sa programa. Oo, of course naman. Of course, yung kauban karon ang nag... pabebe kayo ko karon. In fairness, ganahan ko sa kuang outfit today. Di lang nila makita kasi wala man sila nagtanaw sa tuwang live. I was actually gonna... ano ka nang... I would like to remove my coat, pero... di na lang kayo. Basig bigaon kayo tanaw. Oh, bigaon ninyo nga, babe, sa karadyahan. Ang babe ng bayan. Amoy pa lang. Ulam na. Babe Zaburina, mga babe, inyo makauban. Gikan alauna e media hantod, alas tres e media sa hapon. Oh, lay it on.

Oh, sige na, tama na. Kay grabe nakasakit akong liog. Nag-ano na ko ani. Nag-head spin ko mga babe. Wala nakita sa to ang mga babe karon. Nga nag-head spin ko dere. So kung gusto ninyo makita, pwede ka magtanaw sa to ang live. Makita ninyo si Babe Sabrina sa bagay itsura ni Babe oi. Kay basig tingog re gwapa ani. Ay hala, nag-text nga ko ang pinaka-idol sa nga tanan kaning pinaka-sexy sa tanang kalibutan. O, di lagi daw na ako. Di daw, di kita mo makalimtan kay nga no, duol mo sa onduhan. Tanaw ako, eh. Pwede rin siya si Lipon. Si Lipon, bitaw, bili, Leon, kung naabagid mo din sa onduhan. Mayong hapon sa mga babe na ito nga naminaw karon Luzon, Visayas, Mindanao. Kung asa maka nakaplastar karon sa mga posisyon ninyo diha. Mayong hapon sa inyo ha mga babe. And of course, mayong pagpaminaw sa tuang programa karong hapon. Sit back and relax dira kay ako ang bahala sa inyo ha. Ako ang magpalami sa inyo hang kahaponon. Ako ang magpatindog. Say patindogon. Kanan yung mga balihibo sa tangkugo. Okay, patindog ka na, babe. Karang kulang raman ay siyang masahi, God. Ito, babe, ha? Sa mga kanamino karon sa tuang mga sister stations nga naka-tune in this afternoon. Good afternoon, everyone. Asa man ka naka-plaster diha, babe. Dari sa kinatibok ang XFM Davao Region. Mayong hapon sa mga babe nga naminaw nato sa XFM 89.1 Davao.

0: XFM 107.1 Tagum and XFM 99.1 Mati City. Mayong hapon sa mga babe na tong anamino diri karon sa XFM Jansan. XFM 101.7 Bukidnon. Sa XFM Pagadian, XFM Ipil and XFM Zamboanga. Ang ganda ko buwanga. Kaya mong dito. XFM San Franz, mayong hapon sa mga babe pod nato nga. Oh, di kayo palabig nga nga babe ha. Kalma lang di ha. Ang laway babe, ni tulo na babe. Mga babe nato din sa XFM sa Kabisayan. XFM 99.9 Tacloban, XFM 88.3 Cebu, and XFM 101.7 Canlaon. Og ang akong gingon nga pinakaduol sa akong dughan, lilia gani diri. Oh, duol lagi ni sa akong dughan lagi. Mga babe nato diri sa XFM 91.1 Kidapawan. O naghan ang utan ng ano daw ang duol ang Kidapawan sa akong dughan. Ay malamang no, diha manggugo nagpuyo sa unang panahon. Oo, diha sa Talisay Street, dapit sa Alim, Kidapawan City. Hala, memorize. O, ano na. So di ako nag daycare, elementary, first year high school, and then drop ako nakatuon og kanang bulakbol. Di ako nagtakas. Di ako tawag ganyan nang mag-cutting classes. Diha tanan sa Kidapawan. Napo diha ako mga idol kaayo, ako mga pinakaduol sa kong dughan, si DJ Sexy Sassy nga sigig chat karon. Pinaka sexy ni sa tanan. Actually, kung tanaw ninyo akong outfit karon, so, si Sexy Sassy di na kailangan mag-outfit. Sexy na gid ni siya. Vlogs ang tanan. Pwede na ko muuli. Lagi.
1: Isi.
0: Ni uli. And of course, no, si SM Jasper Magonsa, maayong hapon. Naminaw sila dito karon. No? Nag-plaster sila para ma-full blast na gita nga madunggan diri sa XFM Kidapawan. Oh, sa ako po, of course, akong pamilya, naminaw diha, alangan naman. No? Espanyol family nga naminaw karon. Mayong hapon sab sa mga babe nato nga nagtanaw sa tong Facebook Live karon. Sa mga gusto makiguban sa tong programa, gusto makiglabing-labing sa tuwa karong hapuna, pwede mo mag-text sa tuwang text line 0969-333-0537. Odrohon ako babe, 0969-333-0537. Pwede pud mo mag-tanaw sa tuwang Facebook Live kasi nga live na live tayo makikita sa Facebook at sa lahat ng socials ni Babe Sabrina. Pangitalang ninyo ang XFM Davao Katropa Digital or ako ang socials Babe Sabrina mga babe. Pangitaan lang na siya sa tanang social media platform Babe Sabrina. Wala na ilain. Ako ragid na diha. Alas 12 punto na sa hapon. Nagtimpla na baka og healthy nga kape diha babe. Ako gusto jud na ako no nga kanang mag... Sige lang. Actually, nahutdan manggug ko. Nahutdan ko og gold karon. Ang naasa ko karon is premium D3 coffee mix, no? So nahutdan ko Xanthone gold coffee mix. But kung timplahon ako ni akong premium D3, ako ang ipadungog sa inyo paano maghigop og kape. Kanabitaong bisag sa to manggod ato kita Pinoy mga babe ha. Nga hilig kaayo ta mohigop og kape bisag init ang panahon or bisag sa tanan nga panahon sa tuang kinabuhi, kape ang atoang dangpanan. Pag stress ta, magkapita. Pag itugnaw ta, magkapita. Pag ikapoy ta, magkapita. Pag gusto ta magmuni-muni, magkapita, di ba? Pag natay kanabitaong mga bonding with friends, unsa inyong ingon ta, kapita, oh, di ba? So, naging part na siya sa tuwang everyday lives, ang pagpangape. But ako lang dyan, always i-remind sa inyo nga, make sure na pag mga pita, kanang kape nga healthy, kanang dili makadaot sa tuwang lawas, kanabitong kape nga dili makahatag og palpitations, dili nga makahatag bitaw o kanang or makapahimo sa tuang alimtanon. Jesus, sige na gani mo gudro dra. Alimtanon na gani mo. Inyo pang kapihan og makapalimot sa inyo. Saon na lang jud, no? So dapat ang atuang kape kanang healthy Xanthone Gold Coffee Mix. Pwede po dato ang premium D3 coffee mix or ang atuang Xanthone Plus Coffee, mga babe. Oo, kana lang to tatlo. Ana lang tulong inyong pilian. Bisag asa ana, I assure you nga nindot ang inyong pagpangape. Not just every morning, every time na gusto ninyo og refreshing coffee. Oh! Alas dos dos sa hapon, utrohon ko ha sa mga gusto mag-text diha. Ayaw mo kaulaw, ako rani. Oh. 0969-333-0537 sa to ang Facebook Live XFM Davao Katropa Digital. And sa mga babe nato diha, plastada na di na nato ni dugay-dugayon, bika na diha babe. Ay, ipatong ko na sa ipatong. O, bika na diha kay nga ni nagyod is ay, sa natukan ko kadali. Natukan ka. Ginapangita na ako na ba? Naago to dri. Kanang ano na ako. O. Oh. Nawalag. Ay, nara.
2: Natukan ko.
0: O, di ba lahi ang mood kagahapon nagkaroon? Di ba no? Lahi ang mood kagahapon. Kagahapon kay... Ano man guto siya kanang... Wala ko ka-get over sa amustabisyon katropa gahapon. kanang bitong gaksun ka nga gahilak ang inyong gitabangan kanang nadalagin na ako sa x-rated. Karon kay okay kay very light ang mood natin today kasi nga guwapa gud ta alangan. Oh. Bitong mga babe ha. Sige na bika na diha, plaster na LL na diha babe. Lingkod-lingkod, ligid-ligid dun sa panang klaseng LL ninyo diha nga buhaton ning mga orasa. Kay gakso na ta mo. Maglabing-labing na ta. Sugda na nato anian. Ah, isulod kun ah. Idusok ko na babe. Anian na gyud ang atuang iandam ang trapo ha. Kay sigurado kong muhilak na pud ka. Sa to ang X-rated drama karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakit! Ayoko lang sa ano!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni mukha ng hait ka na ba ha?
1: Makuni ang butul sa inyong kinatawa! Mas sobra ka to kiro! Putlon ko ni Agmat sa dalang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: bagong puso ng pagmahal.
1: Bus, sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Duni, Shaira, Victor, thank you kayo sa inyong friendship, ha? Ako ginang i-appreciate ang tanan.
1: Wala na, uy. Friends ba yata?
2: Bitaw, always ming naa sa imong luyo, Shaira. Bisag unsay may tabo.
3: Andami sa pagsuporta nimo. Barkada gutong upat. Maong mag-inunong ngay kita.
0: Guys, muuli na ko ha. Kay, gipangita na raba ko ni Mama ganina da. Sige, nag-chat na ko.
2: Ihatulot na ka sa inyo, Shaira.
3: Ano? Ako lang hatod niya, bay. Namo kay motor. Sayon, ugdali lang ako siyang mahatod.
2: Sige.

Kinsa man si kinakupadaong message, uy. Klaro mong kayo ni siya. Klaro ko ayaw nga dami account. Ganahan git kayo kuno siya nako. Unya, ang naka-intrika, kay Paula kaya siya sa tanan. Halos tanang parts akong life. Kinsam ka ni?

0: yana ang akong secret admirer sa Facebook. Nga magpaila na siya, in-birthday na ako. Ug ang tao ko, no, nga muhatag og heart nga regalo na ako. Mauna ko, no, siya. Ala, excited na ko. Sweet ra ba kayo magkada og chatawahan na da? Kinsagit ka siya, no?
1: Agoy! Secret admirer, di ay!
0: Maula ki day, oy. Na-intriga gyud ko og kinsaning tawana.
1: Oh, basig. Gibinuangan lang kaana niya, ha?
0: Serious man siya, day. Og maka-inlove kayong iyang mga message na ko ay kanang magpadasyag mga quotes. Nindot kayo basa-basahon.
1: Ah, Diyos. Na-inlove naman yung akong amiga sa wa niya, maili. Oy!
0: Dugaya pa sa akong birthday, oy! Oy!

0: Ay, manin sila si Tyra o si Victor nga nagpalit og isda. Dugay man kaayo. Ipauna lang ta din sa samal aron mapahimutang ning mga butang nato sa cottage. Donnie? Naunsa ka? Sige lagi kag tutok nako. Oh, unsa man? May buling bang akong now?
1: Doon na lang ako isulti nimo. Kanang ako matungi mo.
2: Yan namin! Nabot namin!
3: Sorry ha! Nadugay get me! Anay, si Victor ay nagpahapit sa iyang igagaw og shorts kay nalimtang daw niya og daang iyang shorts.
0: Okay ra oy. Donnie, unsa to imong isulti?
1: Ha? Wala oy. Wala to.
0: Sige na. Mag-enjoy tayo ng atong overnight karon. Gi-advance na lang nato dana akong birthday. Kay sa sunod adlaw naman eh. Og niya, nag-overnight ta.
3: Sige, tagay ta og maayo.
0: Oy, tagay ta.
3: Sige!
2: Sige, tagay ta og maayo.
3: Yay! Yoo! Oy, bye-bye. Pagtarong, oy, hubog na ka? Nao? Hapit naman na mahubo ang imong sando nga gisulob, oh. Oy, ayaw hinubog.
1: Shaira, ilang gabitan niya ko jacket, oh. Makahubo ka ng kalakihan.
2: Pasagdi na siya doon, eh. Nalingaw mo na siya mong ato lang siyang pasagdan.

Hubog kaayo ko atong higayuna. Ugmaw lang ang akong nahibawaan, babe. Nagiatiman ko na kunila. Labi na ni Donnie nga protective kaayo na ako. Kini si Donnie, siya gid ang akong masaligan basta ingon ana na. Kay dili gid kaniya pasagdan og feel secured gid ka basta kauban siya. Tuod man, nagpadayon ang among kasuod upat. Bisag asa nga gimmick og laag, uban gid mi babe. Og usa ka adlaw ana, miabot na ang akong birthday. Ang adlaw na akong gikahinaman nga mailhan na nako ang mystery guy nga akong kachat.

0: Happy birthday, girl! Thank you, girl!
1: Happy birthday, Shaira!
2: Hain pa man dahil si Donnie.
3: Oh, niya, natupadong din he.
1: Dawata rin akong gift ni mo, Shaira.
2: Pelo nga heart o porma?
1: Sorry ha, morag na akong nabot.
2: Okay ra, oy. Salamat. Siya ka? Si Victor ang akong mystery guy nga akong kachat. Victor? Victor? Ikaw ba? Ikaw ba ang...
4: Shaira, happy birthday.
2: Uy, Donnie, mitutok mangkod ka sa akong gigunitan nga gift. Kang Victor ni.
1: Transparent ang ipagkaputos.
3: Nice ya, Do.
2: Uy, Donnie, walang ko'y gift gikan ni mo?
4: Ha? Kwan, nalimtan ako sa amo eh.
2: Okay ra, uy. Ang importante nga ni amo. Dali, mga una tanin niyo.

0: Uy, ganing na rin yung kang may tingog-tingog diya ay may problema ba?
1: Kuan, nalang ko isulti ni mo, Shara.
0: Ibog ka na ko, dili tatalo. Joke ra to ha. Bitaw, unsa may isulti na ko? Sulti na ba? May problema ka ba? Ha?
2: Shaira!
0: Victor, dali. May nang niasab ka. Ato ning unungan si Donnie. Kay murag na problema, oh.
2: Ha? Mo ba? Unsa may problema ni mo?
1: Awa man part.
2: Awa naman di ay. Shaira, tad, flowers for you.
0: Uy, thanks.
1: Diyan lang ko magdugay ha. Mabawali na lang ko.
0: Sure ka?
1: Oh.
2: Okay na sabay kay doon na sa ko'y importanteng isulti ni Shaira.

0: Unsa man ang isulti ni mo na ko, ha, Victor?
1: Di lang ko magpaligoy-ligoy pa, Shaira. I love you.
0: Victor!
1: Sorry nga sa itong kasuod. Nanguyab ko ni mo, ha? Abi ni mo, bago lang yun ko na-develop ni mo. Mang, nga nandilip man ako suwayan ang huwag panguyab ni mo.
0: Victor! Victor!

0: Ira, asa dahi si Doni? Pila na kaadlaw nga, wa ko makakita niya. Naunsa dahi siya?
1: Naman siya dahi kong problema.
0: Ha? Unsa man?
2: Hi, guys!
1: Hi, Victor!
2: Tyra, I'm just Doni.
1: Ay, naa siya dahi kong problema.
2: Awan niya na lang. Tod, ikaw na liya mo sultian.
1: Sa unsa?
2: Officially, uyab na mi si Shaira.
1: Unsa?

0: Naman ko no kayta kong problema. Isulti ko, ingon si Tyra na ko, nga dako kayo. Unsa man na, ha? Isulti ko. Sige ka. Mangluot ko ni mo, kundi ko ni mo sultihan sa tinuod. Unsa man na ba?
1: I love you. Pero wa naman ni katumanan ni gugmahan ako. Kay kamo naman din ni Victor.
0: Tony.
1: Buang gid ko. Ganung wa gid dayon kumusultin mo. Buang ko.

0: Naluoy ko ni Tony. Nga nung karoon pa man siya musultin ako sa iyang kipati. Nga sa pagkatinood lang, naibugmasap ko niya sa unara.
1: Sayra.
0: Pero paghatag ni Victor na ako sa regalo nga heart, huwag sayang pagpanguyab na ako. Nagtuo ko nga siya nga akong mystery guy nga kachat. Pero si Donnie dahil ang mystery guy.
1: Si Donnie to. Naa siya regalo nga singsingan na ay heart during sa imong birthday. Pero pagkakita niya sa regalo ni Victor, huwag niya kipadayon. Kakita ko nga doon na siya gikot sa bulsa nga gamay nga box. Uguman ato, ako siyang ipangutana. Og mitugan siya na ako sa tanan.
0: Nga nung karoon pa man siya musulti. Nga niya, nakatando naman ko ni Victor.

Babe Sabrina, wala ko magtuo na si Donnie D.I. ang akong kachat nga nakapakilig na ko. Sa tinud-anay lang, nahulog ang akong gibati sab kay Donnie. Sa personal kay caring kaayo siya og protective. Pero wala lang yun siya magpakita nako nga manguyab. Og nakatando noon ko sa lalaki nga sayop ang akong pagtuo. Og ang mga pangutana babe mao kini. Unsa may akong himuon kang Donnie? Og unsa man say akong himuon sa among relasyon ni Victor? Angay ba nga buwagan na lang nako si Victor? Og i-friends na lang yud nako silang duha? Mahadlok ko nga basig mag-away silang duha, babe. Og magkalamat ang amuang friendship. Kinsa ba ang akong pilion? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Dagang salamat, Shaira.

0: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
1: Uy, anak!
2: Uy, ma!
1: Nya, kumusta man ang inyong first date sa inyong uyab?
2: Okay naman, ma.
1: Maayo, maayo, anak.
2: Ako ganitong gisulad sa akong diary ang nahitabo.
1: Oh, ma!
2: Ay, ma!
1: Unsa man, anak?
2: Unsa gani, past tense sa virgin?
3: Exciting!
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: XFM.
6: XFM.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: XFM.
5: XFM. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia? Premium D3 Coffee.
10: Premium D3 Coffee.
5: Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
10: Premium D3 Coffee.
5: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
11: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sola! Pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin na akong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa sa. Oble ko'y uya boy. Exciting.
3: Exciting.

X-rated. Here's our next song for you, mga babe, entitled 214 by River Maya. Ako na i-dedicate niya song para sa mga tao nga duol sa kwang dughan. From Babe Sabrina with Love. And enjoy ito ang music, mga babe, mubalik taon niya sa itong programang X-Rated Risa XFM.

0: That's Forevermore para sa inyo ha, mga babe. X-rated. Main love man po tag... Main love po tagkalitan. Uy, kanapit ako nga. Kanta pa lang, pero na-in love na ka. Pero wala ka siguro kay Kinsa ka main love. Kanapit akong kantahon ni mo nga, you were just a dream. Pangandoy ratik ka. And then karon ako, hayod ka. Haon sa badi ay. Alas 2:44 sa hapon mga babe. And welcome back sa atong programa karong hapon na, of course. Ilang gihapon sa programang X-Rated sa XFM. Kauban gihapon, walay lain. Ang inyong babe ng bayan, amoy palang ulam na. Babe Zabarina. Mayong hapon sa mga babe na to diha nga karon pa naka-tune in. Ganong karon pa man? Ganong late man? Pero yung magad sila, it's better late than never. Pero para sa better never late, diba? Wow, hilas. Hilas kayo makaingalugin yun na. Ay, sa mga babe na to diha nga nakapaminaw sa tuang drama karong hapon na. Unsa ba ang inyong ika-advise sa tuang letter sender karon? Grabe naman yan. Ganda mo, te. Pinag-aagawan ka ng dalawang kaibigan mo at nauwi sila sa suntukan dahil sa iyong kagandahan. Oh! Unsa kay buhato ni Shaira karon? Gwapa kay kadiha, Shai? Sana all talaga. Anyway mga babe, sa mga nakapaminaw sa tuang X-rated drama this afternoon, unsa ba ang dapat buhato ni Shaira, babe? Sige, tawag mo sa tuang text mo or tawag sa tuwang hotline 0969-333-0537. Hello babe, good afternoon.
1: Hello, good afternoon.
0: Kumusta naman ka diha babe? Ganun nagluyamang ka? Ha? Ganun nagluya ka?
1: Ah, wala man. Tugulungo siya kabit na sa rambut.
0: Aba, di ba siya?
1: Hindi umikulo ko gamay.
0: Nagloko ka karon? Nagloko ra ka diha, babe? Nag-LL ka diha, Ron? Babe, nakapaminaw ka sa tuang X-rated drama. Ang sitwasyon karon ni Shaira, unsay iyang buhaton nga nag-away naman iyang duha ka amigo tungod sa iyang mahabang hair.
1: Ay, para na ko. Hindi naman alisot na una-una-una na. Eh, kasi noon lang, siguro, sa aking pagsabot, basig nagka-doanay ng doha siya, kalalati ba, kini si Tony o si Victor.
0: Kasi
1: nga, siguro, kay akong pagsabot, murag nagka-isunanay na Victor yung sa buwan eh. Diba, ang gikuhan man tayo, ang sikit, basta ligay nga,
0: yes, heart pillow.
1: Wala ko na ni Shaira ko sa manangayan yung button. Kasi ano ba ako ikatambaga na di mo ay Shaira ko namino ko magkaroon? Kung kinsa man gid ang bugat ay mong kasing-kasing, basically natural magikay mong telepon. Okay, kumo gid gid natong regalo lagi sa birthday. Tay mo pagtuo nga si Victor mo gid ang mystery guy din mo. Asa to lang mo kay pag kun
0: nawala na siya. Babe, napaka diha, babe.
1: Ano?
0: Ay, kana. Sige, babe, balik na, babe.
1: Napa ko?
0: Naapaka sa kong kasing-kasing.
1: Okay. One man good. Inunani man good. Kanang,
0: agoy, napalong. Nakasabaan tog asawa ba? Ang tawag-tawag mga kadiha dong. Charis lang. Nakasabaan ka, babe, no? Nakusian tong bugan ato. Nawala man. O, basta kayang iyang gingon, possible daw nga nagkaistrihanay si Victor og si Donny, no, nga ingon ana ang plano niya ang ending, naunhan ni nun si Donny. Na ano ka, na overtikan ka don? Why klaro ni Victor don? Kinig yung mga Victor don ba? Nya pagka balo kay na overtikan na gani ka don, nakulatahan pa ka don. Babe, mayong hapon.
1: May hapon, babe.
0: Ala, kalami sa tingog. Pakisa ko, babe.
1: Ako rin, babe, si Iman.
0: Gani, pakisa gani ko. Kasi yun, ang bugan, oy.
1: Ala,
0: dili magpakis si Eman. Wala dyan siya naminog tarong. Hana ko, pakisa ko ba? Di ta magsaba sa ilaha. Ah, dili pwede. Mas ko imuyab. Hello. Anak ko, babe. Pakisa ko, babe. Pakisa ko. Bula po di mo, ay. Mawala man na to ang sweetness, ani. Imbis giamigas na tawa na, gisulom na ta. Sige, pagkita na lang nato. Babe, ano yung mga ika-advise sa tuwang letter sender karon?
1: Sa'yo naman ito yung problema, babe.
0: Aw ba? Sa'yo nro? Grabe, di ba sa basta? Sige, babe, gusto na ako paminawon na imong advice, babe.
1: Paminaw,
0: si Shaira ka daw, nga minaw ito, nga minaw ito, nga minaw ito,
1: nga minaw ito, nga minaw ito, nga minaw ito, more gini ako kita magtaya. Na iyan, katong iyan, nakakuan niya sa una nga, nag-admire, admire niya nga, kuan.
0: Si Mr. Rigay.
1: O, wala din siya kaibaw nga, si, isang nga yan,
0: si Donny, Donny.
1: O, wala siya kaibaw nga, mauna ito, o niya, karon, na biktima siya sa, ito ang bit-git sa yung birthday ko naman nga. Nagkaingin siya nga. Kinsa kay mata niya o gift niya nga. Atag ni Victor nga, nagkaingin siya si, nagkaingin siya na basig siya siguro ang iyan doon. Yung skripto nga katong katsatsat niya nga. Karon, napugo siya sa pagsugot tungod lang sa katong giit na hat.
0: Sumurag na pugos, anak na lang.
1: O, napugos yun. Yung karun, ang iyan kasing-kasi, na tinutami ng inayugma, sa unang kalandaan sa unang kalandaan sa sila pa ni, nagka-istotoria ni, Dundi, ano to?
0: Donny, babe, Donny.
1: Yung pati, day, nana, day, siyempre. Kasi karun, wala po siya tabalo nga, ang katong niyang katsat nga, may rikibali niya si Junior Rego to. Nagkaroon na ako yung katambag niya. Wala dyan niya na si Victor. Kaya wala man siya maigong mali Victor. Nagatandog mo naman siya tungod lang sa katong

0: Ay, dundi.
1: Nya, nasumbagan na raba ni Victor si Donny.
0: Amaw lagi gani nga, ingnan lang niya si, kung nga, sinsya na daw, ayaw lang mo pag-away kay, ayaw lang mo pag-away na ko kay, tinutanay, ang ako kasi nga, ito ang maginag-igumatan
1: ko. Oo, so bali pasabto niya, babe. Pasabto niya tarong si Victor na, kumbaga, nalipat lang siya.
0: Oo, niya, iyang, ingnan si Victor nga, ayaw lang pa mugo sa inong, mag-battle na ko kay ako, na, napugos lang po ko, gumikan na deep ko nuhay.
1: Luya pong Victor, oy.
0: Sinudanay, narito ihatag si Tundi na hard na ipote.
1: Pareha sila.
0: Buwan, ay nakakita mo sa ipunit Victor na hard. Muna pala na niya.
1: Ayan, so basta ang imuhang point is iyahang pasabton si ano. Oo, pasabton niya, babe. Okay. Wala na ganin. Sa ako naman yun dato ni. Kaya napugos naman yun sa ako. So iyahan na lang iistoryahan si Victor. Ayan, babe. Thank you, babe, sa imong advice. Sa tuwang letter sender. Imuhang greet sa imuhang mga babe nga naminaw karon.
0: Salamat, babe. Una, babe, may hapon mo.
1: May hapon po?
0: Ni Pinain. O ni Princess. Ni me. Ina, o yung ni Arvin. O sa tanan na lang namina, babe, sa iyong programa, sa exit. Mayong hapon ninyong tanan diyan.
1: Di, basta, basta. Murag feeling na ako mudagan pagka mayor.
0: Kung biganan, babe, kaya lang
1: Kadlok. Ano? Kadlok lang ka?
0: Kadlok, di ba kung dengarin yung simbiyahan ko niyo?
1: Aba, di ba sa basta? Ay, natanin niyo. Ay, natanin niyo, boys. Kadungog na ko, anak. Kadaghan na. Ang ending mo ay naunag biya. Bitaw, babe. Eman. Babe, salamat sa mga advice. Huwag amping diha kanuna. Kaya wala na ba ko para ampingan ka? Mwa, mwa, chup, chup.
0: I love you, babe.
1: Di basta-basta. Na, di ginamawala. Ginamawala ng, I love you, babe. Na, ako'y madumduman ka na, bitong after ninyo mag, sana din, I love you. Love you too, asan trapo. Charis lang, may mga nakikinig ng mga bata. Huwag kayong ganyan. O, mga batag height. Lastada diha. Alas 12:56 sa hapon, mga babe. Og, dito na tama. Charis lang. Mubalik pa ko niya, uy, of course. No? Kay, para sa inyo, hangdugang pa nga mga advice sa tuang letter sender. Og si Babe Sabrina mo, advice po taon niya sa unahan, mga babe. So, atong pangutana karon. Unsa magidang atong buhaton ani? Tunay gugma ta sa tao nga di pwede mahimong ato. For that child. Atik lang. Ito mga babe ha, unsa tong ika-advise sa tuang letter sender pag text mo or pag comment mo sa tuang Facebook live? Ato ang text line 0969-333-0537. Ang ato ang Facebook live XFM Davao Katropa Digital. Napangitaalan na ninyo mga babe. Ato ang basahon. But ato sa ningi, ano ba, i-greet ni mga nagtanong sa itong Facebook Live karon. Bago ta mag-commercial sa ito ang pagbalik ato ng basahon. Tristan Yat Gulay, good afternoon, katropang Babe Sabrina. Babe Gloria Malala, fellow Babe Sabrina, always listening from Bayugan City. Hello, good afternoon po sa lahat ng taga Bayugan City na nakikinig this afternoon. Good afternoon sa inyong tanan. Babe Reggie Bofil, kita na jud ko nimo, Babe Sabrina, guapa man di ay ka. Los-los ninyo. Atik na pud mo. Bitong babe, ha, sa tuwang pagbalik, yun yung dugang mga advices. And of course, dugang labing-labing. Painiton gihapon natin yung kahaponon. O ikaw, gusto ka mamainit, gusto pag kamainit yung kahaponon. Pagtimpla, nag-healthy nga kape atong Xanthone Gold Coffee Mix. Ako na lang po na yung i-remind ato ang Xanthone Gold

Coffee mix do na ni siya'y glutathione and collagen. So, bisan pa man og stressful ato ang work or ato ang environment, blooming gihapunta or manghimisong gihapunta always, babe. Tungod kay, kanabitong it cleanse from within. Kanang ato adyong sa sulod yun, ang iyahang limpyuhan, no? Kanang pa-bloomingon jug kaniya. Bloom nga mimi. Random kayo. Oh, basta pag higup na mag-healthy nga kape, dira kong hilig kag kape, muna ni ang kape nga para sa imuha. Xanthone Gold Coffee Mix, mapalit ni siya mga babe ha, sa butika o Yes to Health Clinics nationwide. Sa atong pagbalik, dugang pa nga mga advices. Before ta mag-commercial, here's a song for you entitled Maybe This Time by Michael Murphy, mga babe. And more music to come. Enjoy ninyo ito ang music this afternoon. I'll be right back. Dilang gihapon sa X-Rated.

0: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
1: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
2: Oh, hala bugawa.
1: So. Di man mudagan kap.
2: Hadloka, unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
1: Unsa manoy? Halanok, may aswang nok.
3: Mga katupa, exciting!
4: XFM. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
10: Premium D3, ang bag-o ng Vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
11: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun ug wala na ko ginasubawan.
10: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo. Tungod sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Mga katropa, available

0: B1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko di mo asawa par, ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
3: Exciting!

Alas 3:20 na sa hapon, mga babe. Oo, nana po yung mga nag-emote diha. Kanta-kanta po sila. Before I let you go, I want to say I love you. Ana po sila. Ang problema kay wala nag-I love you too. Tapos ang gingon pagid sa inyo ha nga, it's not you, it's me. Ana lang. Bitaw mga babe, balik sa itong programa ang X-Rated rin lang gihapon sa XFM. Of course, with Babe Zabarina. Mayong hapon sa mga babe nato diha nga padayon gihapon nga naga subaybay ning orasa. Paspas kayo ang oras mga babe no, sama sa kapaspas sa pagbiya niya sa imuha. Kagahapon okay pa mo, karon gibuwagan na ka. Tani aging adlaw, sweet pa mo, karon gi-ghosting na ka. Ingon anak kapaspas ang panahon mga babe. Sige babe, text ko ninyo sa mga advice nga gusto ninyo ipaabot kay Shira. And then later on, ako po mag-advise po ko sa iya. Alam nga naman, kamo lang. Ako natanggi pang ano inyuhang mga advice. Ma'am Zabrina, ako'y katambag ni Shira. She have the freedom and right to choose where she believe who is the kind of person fit for her. Grabe talaga, English man kayo, oy. Ray of Mangkilam, Tagum City. Mayong hapon sa imo diha, babe Ray. Saka, ago, babe? Ano? Oh, di ba sa basta, gi-English ko, no? Actually, yeah. Ana siya dari, oh. She have the freedom and right to choose where she believe who is the kind of person fit for her. Sa Bisaya pa. Unsa man, be? Oh, na daw freedom, na daw kagawasan si Shira, no? Nga pilion kung kinsa tong tao nga iyahang gituuhan nga para gid niya. Oh! Di ba sa basta? Gi-English pa ko, ha? Ikaw talaga, Ray, ha? Imo kong pinahihirapan, mo ko pinapalisod. Mayong kahapon na nimo diha, babe. Ah, grabe, di ba sa basta? Pinakog babe lang tadari, sweetheart po di ay. Oh! Mayong kahapon nun, dihan nimo sweetheart. Advice na ako sa sender nga kung kinsa ang unang niha patik sa imong kasing-kasing, mo kadto ang tinuod nimong gugma. Dawata si Donnie og mo ipulik ang Victor tungod kay si Victor dili siya haom diha kanimo. Kay nagpakita siya sa iyang pagkahambugiro og pagkabarumbado gumikan sa pagkulatan niya ngadto ni Donnie. Dagang salamat sweetheart, gikan ni Strange Heart sa Argao, Cebu. Diba sa basta? Naglibog ko kung asa ko mami sa sweetheart or sa iyahang advice. Apakalalim po nun. O, kumbaga, nakita na daan ang batasan ni Victor ba? Nagpakita na siya daan ng true colors. So, dapat piliin daw niya si Donnie. Donnie. Isa kang maswerteng nila lang. Babe, ang tambag lang na ako sa imong sender aron walay magmahay biyaan niyang duha. Si babe si babe Alex Kabuhayan diri sa may Maa People's Village Davao City. Iya pong itimbayan ay greet ang tanang tagamalungan sa Sarangani Province sa City of Crossing Coronado. Iyang igsuon niya si Vilma ayan bana nga si Dodong Hilot og sa akong mga pagumangkon si Charis Pengpeng og sa akong mama nga kinakusgan si Mama Nani. Ayan, maing hapon sa inyong tanan labi na sa mga babe na to diri sa may City of Crossing Coronado Malungon sa Sarangani Province. Uy, in fairness, ang dami yung nag-advise ngayon. Pero daghan man po the past days. But ano talaga, sa text line na to, daghan ang mga nag-advise. Uy, ako din i-greet ha, kay Naaday Karo na to ang kinakusgang engineer. Si Engineer Pops Roldan and Company na sa Kidapawan City Karo. Nakita na ko ang video ni Engineer Pops, no? Kanang ano kayo ba, makanang murag feeling na ako mahulog ko. Kanang nag-video siya from tower sa Kidapawan nga gina-fix karon sa XFM Kidapawan. Mura kog feeling ako mahulog ko sa maling tao. Lahi day to. No kanang ang height po, though wala man ko kanang kanabitaw
fear of height. Kay grabe man kita paambak kun bisag asa ta mo ambak mambak kay tagmali nga relasyon, no? Unsa na lang kana may nganana? I can even jump sa kanang ano sa Kawasan Falls sa Cebu. Katong naa pa tong pila ka feet tong highest feet nila dira nga falls. Naka-jump ko diha ingon ana ko ka isog sa maling relasyon. Alam mo. No, nag-canyoneering me that time. Wala jud ko'y kahadlok sa height, but grabe si Engineer Pops, mas grabe gyud. Kung height lang ang isgutan, ang tower, imagine unsa na siya kataas niya. Magsikag tanaw sa ubos, inuokels. Di matabangs. Iba sa basta. Engineer Pops, Roldan and Company na karon sa XFM Kidapawan. Mayong hamon and mayong pagpaminaw. Nasigit na sila kagik-ik kaganina. Pag ingon ako ang mga taga-Kidapawan dool sa kong dughan, ingon gani ko, liliago ninyo. Doon lagi. Anyway, napatay dugang ang mga advices dere atong i-check back. Basig manluod ni sila ba din? Ano ni nila ko tagdun? Manluod ni ba mga nag-advice dere? Basin niyag pagawas na ko dere sa XFM, labayan kog bato ba? Okay, raunta. Kung kiss ang ilabay sa kuha, kay kaya gina ko salon. Pero pag bato, gani. Ayan, sa pabadirin yung mga advice. Dali lang, chill pakaks lang mo diha. Kalma lang mo, ha-wait lang talaga. Mahina ang kalaban. Babe, shoutout ko, babe. Watching from Turiel. Ka-relate jud ko ani nga drama. Oh, John. Luya po. Hello, may hapon sa'yo mo diha, babe, John. I love you na sabdol, Sabrina. O, oh, diba? Daga na nag-I love you sa kwasiya. Kano sa kaha siya makadumdum. Hala. Di, basta-basta. Anyway, sige ba yan yung advices? Ngayon, itong oras, 3:27 na ako na din mag-advise, Ginoo Kals. Wala na tayo oras.

Babe, Shira ang haba ng hair mo. Di ka basta-basta. Bitaw, babe, no, Shira. Actually, para sa uban, sa yun lay mo ang sitwasyon. Pero I know for sure, para sa imo ha, nalisdan yung ka. Kasi mga friends, mag-good ni mo sila. And then it turned out nga, ingon ani. Nagsinumbakay sila dahil sa kagandahan mong taglay. Sa ako nakita, babe, no, nasakitan ka tungod kay nadugay good si Donnie sa pagsulti sa imuha sa tinuod niyang gibati. Og somehow nagmahaypod ka kay nahibal-an nimo nga siya diay ang mystery guy nga nagahatag og kalipay sa imuhang kasing-kasing. Apan para sa ko, babe, ha, just to be fair, hinumdumi pud nga dili sala ni Victor, no, nga iyahang gihigugma ikaw og nangayo siya og tinuoray nga higayon nga magkakamo. On the other hand, wala say sala si Donnie nga nahadlok siya noog, nadugay siya sa pagpadayag sa iyahang feelings for you. So ang pangutana karon, dili kung kinsa ang unang naglove sa imo, it's either Victor or si Donnie. Dili sa kung kinsa sila ang naglove sa imo or pinaka naglove sa imo. Ang pangutana kung kinsa ang tinuod nga naa sa imuhang kasing-kasing karon. Mo jud ay pinaka question. Ayaw pagdesisyon tungod lang kay naluoy ka kay Donnie. O tungod pod na konsensya ka nga wala siya nakaabot sa right time, kumbaga. O ayaw sa pagpabilin kang Victor kung ang imuhang kasing-kasing naapod sa lain. No, kung dili magyud si Victor ang unod sa imong kasing-kasing. Kumbaga, timbang nga pag-ayaw ang imuhang gibati karong mga panahuna. Ang relasyon mang good nga kanabitawang natukod sa doubt or kanabitawang wala ka sa wala kay sakto nga baruganan or decision sa kung unsa gid imong tinuod nga gibati or imuhang pagmahay or unsa pa diha, lisod kaayo na mulungtad, babe. Tagay og panahon ang imuhang kaugalingon, storyaha silang duha, no, nga clear. Koy, ano man good, babe, usahay man good, dili ang kanagong kinsay una mo abot sa tua mo'y para sa tua. Kana gani ingon sila kana daw mga first love never dies. Dili man gud ta makasiguro nga mo na gid na sila para sa tua. Kung kinsa tong una nagpadayag mo na gid to ang para sa tua. Ang para man gud nato mo gitong tao nga piliun sa tuang kasing-kasing wholeheartedly. Kinsa tong love gud nato nga tinuoran. Kita man gid ang makapili kung kinsa tong gusto ug dili pud nato mapugos ang atoang kaugalingon kung kinsa ang atoang gustohon, di ba? So kung kinsa ang unod sa imong kasing-kasing karon, motoy mong piliun ug pasabto nimo kung kinsa man sa ilahang duha ang mabutang sa alanganin. Oh, di ba? Ako been there, pero di man mangos mo. Charis lang. Pag hindi ko talaga alam yung decision ko sa buhay, goodbye. Charis lang. Atik lang. Alas 3:30 na gid sa hapon, mga babe. Ang bilis ng oras. Grabe naman ang oras. Uy, di man punta ka ginhawa. Si Mark sa General Santos City. Kung si Donnie Gyud ang nasa mong kasing-kasing, mas mayo nga. Ihunungo na ninyo na ni Victor. Ayaw pugsa ang relasyon nga dili na bugos ang imong gugma. Basta-basta sa bugos, ha? Nahirapan nyo talaga ako ng mga bisaya nyo. Shira, ayaw biyay si Victor kung wala pagyud ka nakasigurado sa imuhang gibati. Dili ma'am good pud patas nga masakitan siya tungod lang kay dugay nakasulti si Donnie sa iyang feelings for you. Correct ka talaga, John. Alas 3:31, daghan pa mog mga advice. Hindi na ako mabasa. Sorry ka, ayaw pa sa ilo ako ninyo multiple times. Kadaghang higayon. Kasi nganani talaga ako. Langay ka, ayaw ko sa ngatanan yun. Anyway, mga bibula na taigong oras, but maghangi ako sa inyo ha, ngayon mog kasumuna ko. Balag ako sumaan sila. Charis lang, atik lang yun. Bito mga babe, hamubalik pa bito ako ug mga adlaw because Friday pa man ugma, so na ang paghihapon ng programang X-Rated. At ang ikunin niyo same time, alauna e media, hantad alas 3:30 sa kahaponon. And of course, day lang gihapon, same station lang gihapon mga babe, ang XFM, Visayas and Mindanao. So kung asa man mga stations na Mindanao karon, ipilit lang na diha mga babe ha, kay madunggan gihapon ko ninyo ugma. Og lahi na pod nga drama itong paminawon ugma, lahi na pod nga mga pagtulunan sa kinabuhi og gagugma nga itong makuha ugmang adlaw. Ayaw kalimot ti ay, musunod na ang programang Extra Drive. Inyo makauban si DJ Uncle Toti. Ayaw lagbaliha ba si ganahan ka? Salamat once again sa mga nag-advise, nagtawag, and of course, pinakadagang salamat.
salamat kay Babe Shira sa pagpabot sa iming storya diri sa atong programa. Mga babe, amping mo ha, kay wala rab ako para ampingan mo. Amping-amping kanunay kung asa man mo paingon karong adlawa. Before I finally say goodbye and mag-kiss sa inyo ang tanan karoon, here's a song for you entitled If the Feeling is Gone. Aray ko po. Hay nako, emote-emote sa ta. If the Feeling is Gone by Kyla. Bye babe, I love you. Mwah.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
7: Summit Natural Drinking Water.
8: Rain or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration. The right minerals.
9: Exciting.
10: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
11: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
10: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee. Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia? Premium D3 Coffee.
17: Premium D3 Coffee.
16: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
17: Premium D3 Coffee.
16: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
17: Premium D3 Coffee.
16: Mapalit sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
19: XFM.
20: XFM.
21: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Ka-Clarex, Ana?
23: Exciting!
22: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagab.
2: Mapriso ka!
3: Pinawa!
4: Katra, papalibutan na sa inyong mga orasan na itong oras! Alas 3.42 na!
5: Extra Live!
6: Way luya-luya!
7: Sabay sa hapon!
8: Ang atong lawas,
9: ituya-tuya!
10: Saya-saya!
11: Laba-daba!
12: Lamig yun ang extra!
13: Extra Drive!
14: Extra Drive!

0: Andi Ana, ang DJ ngati kaayo guapo. Dili macho, pero matut pa niya.
1: Lame. Lame.
0: DJ Toti. DJ Toti. Ayaw lagbulikata. Basin maganahan ka. Ang boy lato-lato ng XFL. DJ Toti.

Hoy! Mayong hapon! Mayong hapon, pod! Gaya sa intro eh. Gadali ko masulod mga katropa pa kay di ko ganahan nga na ay makauna nga makasulod. Bitaw mga katropa, mayong hapon sa tanan! Mayong hapon mga katropa, welcome! Welcome diri sa tuwang programang Extra Drive! Dubakla ba? Welcome, welcome, welcome mga katropa sa tuwang programang Extra Drive! Diri lang sa inyong paboritong estasyon ng XFM! XFM Davao Region! Gabi ka, region! Ano man na mga katropa, so tag pagwas ka nga kuan ka kanang bisag diligod ka bisag buguon ka gamay god. Pwede ka magsuot-suot og eyeglasses para aron ni ingnon genius ba. Mo na akong gihimo karon. Mo na akong gihimo karon mga katropa para genius ko tanawon ba para nga mataha pud ang mga tawo ay bright siguro na. Kung alam mo lang. Alas 5 or alas oh, tanawa? Gadali mo uli. Alas 3, 52 mga katropa sa kahaponon. Pag-usab, mayong hapon sa tanan. Kini ang XFM mga katropa, XFM 89.1 Davao City. Kauban, gyapon mga katropa, ang inyong angkol sa kangina, ang inyong angkol nga dili kaayo guwapo, dili kaayo matso, pero... Ay. Matakda na kung nikinit ang style na ba? Ay... Uncle Tuti! Member na sa Gabi. Gabi Group of Company. Binakla. Oy guys, ha, mag, magpag-pickleball na ito.

Mas nindot man gud na kanang healthy bitaw imuhang panglawas mga katropa. Musukol nagbisan pag pila ka rounds. Rounds kaning game day game. Rounds kung bilog. Pila ka game mga katropa. Ano man na sa pickleball kinala na daw kanang kuan kay imuhang kanangilan nga hanginun kay ka. Lay po itong hangin katong kuan. Kanang tasag hangin ba na ba hanginun? Hindi po itong hanginun nga sa tikalon lay ito. Hanginun kanang taas kay kaghangin mga katropa. Siyempre, pag once nga taas ang imong hangin, but pasabot ana mga katropa nga wala kay problema sa imuhang kuan, sa imuhang health. Mao na. So, sabi mong himuon mga katropa, ino mo, or undangin na ninyo na inyo na andan nga kape na. Igupa na ninyo mga katropa ang healthy nga kape ang Santon Gold Coffee Mix. Available kini mga katropa mapalit sa mga butika, mga parmasya diya sa inyong mga dapit. Siguro 4 minutos man nilabay ang alas 3 sa kapunan mga katropa. Diyay, balik ta dito sa pickleball. Actually, daghan kayo ang mga katropa sa tinood lang... hindi na ko may in English. Gusto na ko mga paibalo mga katropa nga lisod gid hay ang mag-pickleball. Maliban sa kanang pagdula, didto pa gid ang imong mga katapad mga katropa nga unsa man ni pickleball niyo pakigol. Pickleball niyo pakigol. Sa mga mugbo daw ay pag pandamay. Actually, ganahan po si SM nga na. Kasi kung nakasunod, lagi nakasabay lang na si katropang Royce lagi. Tingala, muntag di lagi mo uli, balik sa Dabao lagi. So anyways, mga katropa, I'm just joking seriously. Siguro ay 5 minutos man nilabay ang alas 3 sa kahaponon, mga katropa. Live tayo, makita sa itong Facebook page ng XFM Davao Katropa Digital mga katropa. Siyempre, anak ta kahilason. Makita punta sa to ang XFM 107.1 Tagum City. Siyempre sa to ang FB page mga katropa, Uncle Tuti. Makita punta riha, no? Sa day ka, natuga. Pili ka mo bisita mga katropa sa to ang mga Facebook pages. Sa mga walay Facebook diha mga katropa, pwede kayo mo mag-join dyan po sa ito ang programa. Kaya namatay numero dere. Pwede rin nyo mga katropa patalaan nyo mga mensahe pinagi sa itong text hotline number 0969-3-0537. Ang Usbon 0969-3-0537. Huwag na ako'y hangyo sa mga mag-message mga katropa kay mag-pili man ta para sa tagaan na ito o palipay. Ang maghatag ko load mga katropa. Hindi ko mag-sorry akong how much. Basta kayo maghatag kong palipay mga katropang load. May nalang na pang contact ninyo sa inyong mga special someone. Shout out sa mga dunay mga special someone diha. Pwede ka ninyo mga katropa isulat ang inyong mga nisay sa ito ang numero 0969-3-0537 akong usbon 0969-3-0537. Nabutangin nila sa inyong mensahe mga katropa. Pangalan ni mo unya asa ka na himutang, asa ka napit karon nga lugar. Huwag butangin nila sa tumoy mga katropa. Exciting. Oo, yes. Indeed. May hapon na sa ito ang mga katropa karon nga mga drivers. Ito ang mga taxi drivers. Unsa pa na inyong ginapang driver karon? Abal-habal driver, bus driver, jeepney driver, van driver, og sika-sika driver. Amping-amping mo kanunay mga katropa sa inyong pagbiyahe. Og kanunay, no? Sa pag-check sa inyong mga sakyanan bago mo mga lakaw mga katropa. Bago mo mga magbiyahe, double check ang inyong mga sakyanan kay basig dunay mga kuan ano, basig dunay mga abirya. Kay para nga dili mo makaangin o dili pod kamo ang maangin mga katropa. Nangaka pod magistorya eh. Alas 3:58 na mga katropa sa kahaponon. Maayong hapon o maayong pagpaminaw di ay pagtanaw sa tuang

Mga katropa karon nga nagmonitor diri sa ato ang programa, mga katropa. Ato ning pang shout out be, makita na to diri sa ato ang pinaka powerful nga ano to, no? Cellphone, mga katropa. Kay Naning Cortez. Wow, pampa good mood. Uy. Salamat kay ma'am, oy, katropang Naning Cortez. Kung sama nimo si katropang Arnel Cortez. Ha? Alam, may hapon na si Niyo ang tanan. Diri sa may XFM 107.1 Tagum City. O diri po sa XFM Davao Katropa Digital. Maayong hapon o maayong pagpaminaw kay katropang Martin Navarresten. Gabi kayo ka din, ha? Salamat kayo din, ha? Sa imuhang kanunay nga pag-suporta din. Ang imong kape, no? Ano sa may itrada na natin? Sige, may hapon sa inyong tanan, mga katropa. O, kunya, atangin mga katropa to ang patigmo, ha? Basin ikaw na ang sakto nga makatubag sa itong patigmo ko nga po na, mga katropa. Nga nagtangag kini. Og 2,400!

0: Yes, mga katropa, sakto ang imong nadunggan, 2,400 na ang atong patik mo karong apuna, busa, plastar. Ingnan na imong mga silingan, mga katropa, nga mutubag na. Kaya ang atong patik mo, may na lang. No, ikaw ang makasakto ani. Ug tubag, mga katropa, pang palit na ni og bugas, isa kasako. O niya, pila naman, isa kasakong bugas. Itong tag 25 kilos. Niya, partneran na yun og mga groceries. Mga katropa, gulban ko sa mag-aagay ng bintana po. Magawas na lang ko eh. Di bitaw, mga katropa, no? Kung ikaw ang matsambahan, makaloyan, maswertihan, mga katropa, ng atong patigmo, karong apuna, diretso na kayo, mapalit na nimo ang kwarta na yun. Palit nimo isa kasakong bugas, unya na pa yung mga dilata, lamas. Libre na imong pagkaon, mga katropa. So, ingna na imong mga silingan. Pakisave na ato ang numero 0969-3-0537. 0969-3-0537. So, mauna ato ang numero, mga katropa. Huwag di lang po ka na, no? Pag di mo ka tubag sa ato ang patig mo, pwede po mo, mga katropa, mag-missis lang sa ako ang Uncle Tuti. Mayang hapon, ako si... blah blah blah blah taga exciting ano tayon kay sindan ta kaog pahalipay katropa oh gina kaya ako ang isend dayon, mga katropa. Kaya naman tay ko andali naman tay fans dere gikan sa Aguanta Partiles. Oh oy, sa mga katropa nato di anong naghahantod karon no, nagagwanta, mga katropa, naala ko'y mensahe para sa inyo. Gipadala kini gikan sa ato ang halamdong self-proclaimed nominee, ang founder sa Aguanta Party List, mga katropa. Nagaingon, mga katropa.
1: Ayaw surrender, Aguanta lang.
0: Yes. So Aguanta lang gyud. So yan, mga katropa. Kabalomi nga nagkalisod gyud di lang kay ikaw, pati kami no naglisod pod. Pero ana lang gyud na, mga katropa, kinahanglan nga kabalo lang kita magpasensya. Kabalo lang kita magpaubos, mga katropa. Kabalo ka nga no? Kay ang sa ubos maoy lami. So aguanta lagi di gala, ha.

So yung ana lang ng mga tirada dahil mga katropa, guanta-guanta lang yun. 3 minutos, man milabay, alas 4 sa kahapon, mas pasara sa oras, no? Mas manindot ano yung mga katropa, maghatag kog mga nindot yung mga sonata, dere? Kay parang lami kaayo ang while waiting mga katropa, ngatag sila kog kindi, siguro, no? Sige! Samtang itong oras, 3 minutos naman, human milabay. 3 minutos naman milabay, ang alas 4 sa kahaponon, talong tulya, baka dito tabot ba? Sige mga katropa, na ako'y ipatukar ng sonata para sa inyo. Tanan. Once again, para sa mga bagong nakatune in, kini ang XFM mga katropa, XFM 89.1 Davao City. Kauban mga katropa, ang inyohang halamdong gwapo kaayo o balag putot. Putot lagi pero na. Lalum man pod. Siyempre na naman na. Uncle Tuti! Dire lang mga katropa, sa inyo ang paboritong estasyon, ang XFM!

YMCA! YMCA! Grabe may CA ba eh? Kisa may wala pa ka CA niya. Ay, kabalo mo mga katropa kung unsay meaning aning YMCA sa kaning tugtog mga katropa? Pati si katropang kinit, wa kabalo ba unsay meaning aning YMCA? Pati ako pod. Mga katropa, kanibito ang dunggan atong YMCA. Ang meaning ani mga katropa, kay mo na yung ginatawag nilang kung ano siya, Young Men Christian Association. YMCA. Gikanta ni sa mga katropa sa Unicoan, no? Village People. Ni atong 1978 dugay na gikain ni no abi na kog 80s ni siya 70s man ni Cole ha 70s man ni ang kwanday ang YMCA sa so, maara to just kuan lang no nag share lang ko Mode na mga katropa na to. Sige. Alam mo yung hapon po dahi o mayong pagpagtanaw kay katropang Don Wattage Tatad. Tama ba kung pagbasa si mong pangalan, katropa? Kay naning Cortez Pod, mayong hapon. Sige, sa mga bago lang nakatune in mga katropa, XFM ang inyong ginapaminawan na. O kaya mong kalimot mga katropa, pagpaligon nyo ni salamat sa to ang gipangita, mga katropa na to. Piliyo na to ang Santon Herbal Capsule mga katropa. Especially sa to ang mga kaigsuunan, mga kababaihan na to, no? Ato ang mga ate, itong mga nanay, mga silingan na to mga katropa, mga iyaan, mga tiya. Uy, tiya, kaluod ni mo. Ato ang mga iyaan, ato ang mga silingan mga katropa, nga dunay mga nagkadayang balatian. Pwede nimo ma-recommend mga katropa ang ato ang Santon Herbal Capsule. Kani mga katropa daghan kani siya og makaalibyo mga katropa. Daghan na pud siya no ang nagapamatuod mga katropa kung unsa ka epektibo ang ato ang Santon Herbal Capsule mga katropa. Og gani daghan kaayo maliban sa daghan ang naalibyuhan ani mga katropa. Siyempre pag daghan ang naalibyuhan but pasabot ha? Daghan po ang nakasulay na mga katropa. Alay po kayo nung, daghan ang alibiyon niya, gamay rin nakasulay. So, ang sabi mong ginapaabot mga katropa, paano nga mas, kan ka nang mas accurate ang imuhang pagpaminaw, ang imuhang madunggan na ako ipadungog sa imuha mga katropa, paminawa, galing niya, kadali lang ginigamay, lang ginigang panahon mga katropa. Ang mga buko

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Alright, so mo ito mga katropa, doon na mo'y mga silingan, higala mga katropa, igsuon, magulang, ginikanan, nga doon na mga bukol-bukol mga katropa. Ipainom ninyo ang Santon Herbal Capsule. Kaya mo na siya ang makatabang, makatubag ang inyuhang mga problema, inyong ginapang abiba nga mga problema. May nag-message dari ah, kay Juhil. Kay ay man eh, kalimot ko na ay man eh. Juhil. Ah ba? Ako pagbasa? Flores. Ano siya? Libog, sir. Ha? Pinawa! Ano siya? Bisaya na yung Tagalog. Tarungin mo ako ha. Ang bisaya na eh. Oh, okay ra, kay naglibog ika. Ako Tagalog na eh, parang nahihiya ako ha. Sige, may hapon na si mga katropang Juhil Flores. 2380. Naglinog ang kultote. Uy! Naglinog pala ron? Naglinog ron? Or ang tubag ni si mong patig mo? Hindi daw. Tarungon na to ni daw. Naglinog daw. Kulbaan mo po dani. Naglinog ba? Sige, itong tanaw na. Naglinog ang kultote. Wala man nag... Sige. Check na ko noon niya. Masig naglinog, tinood. Ay, pataka. Ang kultote, akon, baba, nag-answer na, oh. Akon natubag kay tahong nangihi. Wilma, si Wilma Padua, taga GP Laurel, Panabo del Norte. Uy! Sige, ato aning basahon unyang taud-taud mga katropa. Mani akong ganahan mo, higi akong ganahan din mga katropa. Baka nabitang pagwan sa mag-istorya ko, anak na yun ba? Sana yung mag-reply. So, akong gusto na sa mga bagong nakatune in mga katropa, kung dili manggaling mo kadawat sa to o dili mo makadaog sa tong patigmo karo nga po na, simple lang kay inyong i-message, no? Pangalan ninyo, o niya, butangin na lang sa tumoy og exciting. Kaya maghatag kog palipay mga katropa ng inyong mga numero, ha? Okay? Sige, pwede po mo magpag-rate. Ay, problema na. Tagaan to ng pagtagad. Basahon na to na. Ay, naglinog jud daw di ay. Naglinog jud? Pila may sa may kwandor. Lagi nag-ring ako ang cellphone lagi ay, ha? Bantog siguro nga murag... Murag... Ah? Ay. Murag kuan akong pananaw, no? Murag nagliyok-liyok. Sige, amping-amping mo kanunay, asa mo dapit karon nga mga lugar mga katropa. Sige. I am eye of the tiger. Ay, sa mga kuan to mga katropa to nga biyahe karon, amping-amping bitaw mo sa pag ano ha. Pagpadagan sa inyo ang mga kuan focus ba sa dalan ha. Para nga way ma-disgrasya mga katropa. Og pagpaminaw ninyo nga murag katulugon, pwede mo hapit sa mga parmasya. Pumunta na dito ang premium D3 coffee mix. Kutaw-kutawa, timplahan mga katropa. Para nga ano no? Ayun na itong premium D3 coffee mix manggod. Kuan na siya kanang mix ni siya na ay kuan ba kanang pangpamata gina mga katropa. Pangpamata ba nga wala na gid mong duwa. Dili. Sorry. Pampamata na sa mga katropa sa inyo ang kuno kanang katulugon ninyo nga mga ugat, mga nerves. Naglinog lagi gwapo. La. Dili lang ko ganahan mag-advertise ani. Gitawag ko nga gwapo katropa ng Royce, dili ko ganahan mag-advertise. Padayon ta dala si alas 8 sa gabi oi. Lalayin mo. Sige. Sige mga katropa, pa-music sako. Og unyang tataod, balik ta kay maghatag ko sa tuang tong patigmo. Unya sa mga gusto mo tubag, pwede kayo og sa mga bago ra naka-tune in, i-text ko katropa sa tuang numero 0969-3-0537. Akong usbon 0969-3-0537. Og ako aron ipaibalo ha, 2400 na mga katropa ang ato ang patigmo. 2400 na. Igna na imong mga silingan dia, imong mga higala. Nga i-text ang ilahang tubag, ha? Huh? I-planuhin ninyo, i-inyo istadihi kaya base naglibog mo. O basin ka muna ang masyurtihan, mga katropa.
2: Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte. Eh. Magsumikap kayo.
1: Okay, so alas 4:16 katropa sa kahaponon. Pagkanta sa nangkol kay Napo ko inindot nga giandam din nga sa nata mga katropa. Once again, kinigapan mga katropa ang XFM. Kauban, giyapan na inyong angkol sa kanginan mga katropa ang wailaing pinakagwapo dere sa XFM Dabao. Ay naman day, si katropang Kinit J. Tagupa, wapo mo po na siya pero di na ako musulte. Di na ako mag-istorya. Once again mga katropa, kini ang XFM. XFM Davao Region, Kauban, Uncle Tuti, Japon mga katropa.

0: sa usa ka bana nasakpan sing asawa wa nganay uyab nga dis anyos apan sa pagsuta sa asawa may dis anyos na di ay pero kung bungot ito'y mga higala
1: hawa ay
2: mga katupa exciting.
3: It's 4:20 in the afternoon. This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
2: Titan! Lode!
4: Oy, Mitra!
2: Libog ko ba?
4: Oh, ganong naglibog man ka?
2: Unsa ko bilion kanang papa? O pangit.
4: Ay naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Exciting!
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong gatumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
9: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Exciting!
11: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, buddy. Kung mag-joke gani ka, ayaw pang una-unang katawa. Istorya usa, oy. Ang sagog ka? Exciting?
2: Exciting!

0: Yeah! Woo! Little somebody! Woo! Apa? Sorry. Pasay luha ko ninyo mga katropa na ganahan lang ikaw ba? Ganahan lang ko mga katropa sakad nga nakita na ko si ano, nakita na ko si katropang Bong nagtanaw ko rin sa to ang programa. Salamat kayo. Woo! Alas 4.33 mga katropa sa kahaponon. Kinig ka pa ng XFM? Probang Japon mga katropa, ang inyong angkol sa kanginan, Angkol Tuti! Sayaw mga joy! Alright! Salamat kayo dyan, Master! Dahil na si Master Tanini ba? Nakasala din karoon sa mic one, dakbayan sa Tagum. Kay katropang Bong Bro! Maayong hapon ang Kultuti og sa tanang tigpaminaw og nagtanaw all over the world. Grabe kay di ka basta-basta bro. Ah. Salamat kayo bro sa imong pagtanaw mga tarada da bro. Si kuan dia si Master, kumusta man si Master dia? Ang mga kuan dia, ang mga ibo. Bitaw, maayong hapon sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Kay katropang Atinilda Parides, ag maayong hapon, kumusta na ka? Yes, I'm good. I'm good and I'm... Woo! Bitaw, ate, salamat kayo, ma-okay ra kayo ko, no? Si Queen, dako na. dako na. Gusto na to nga makakita sa imo. Wala aglaga diri sa puhon. Sa lugar. Nga po na si Mati Nilda Parides. Dala si Sang Siang. Siang! Maldita na ba kayo kasang ha? Kay katropang Martin Vlogger, amping mga katropa kay Galinog na pod. Uy! Sigahan, suga! Ay, libitaw mga katropa. Wala ko kabantay nga naglinog ba? Wala, sorry, pasaylo ako. Wala ko kabantay nga naglinog ba? Naglinog ba? Kay Hannah Tikson, call pag-greet ko sa akong anak nga 3 months old niya karon si Zion Dre. Ay, ang bot. Nihapon na si mga katropang Hannah Tikson. Ika 3 months na sayang anak karon, no? Congrats. And amping-amping kanunay. Okay, dito sa to ang text hotline number mga katropa. Si Mare... Si Master daw. Mabino ko si Maring. Kaya ko si kinsa man si Maring. Uy, kinsa na bro? Si Maring bro? Maro ka. Nakay Maring ha? Nakay Maring ngayon natawag-tawag na karo maro-maro. Ay, sorry. Si Master daw. Murag, kayawan ko si Maring ha? Okay, dalita sa ito ang text hotline number mga katropa, mayang hapon. Uncle Tuti, ang akong answer taong... sige, ang inyong mga tubag, ato nang pasahanon niya ha. Dari sa Picas Bahin, 2380, unsa ang patig mo. Okay, akong basahon taod-taod mga katropa, si Paul. From Paul. Paul! Mayang hapon, Paul ah! Kay katropang 3453 call unsa di ay ang patig mo. Sige, ito nang basahan nyo tatao da call tuti mayong hapon. Exciting karon pa ko kabalik og paminaw sa imong programa si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village Davao City. Naglinog jud o bitaw katropang Lex mayong hapon. Salamat kay sa imong pagbalik og paminaw Alex ha. Salamat kayo, Lex, sa imuang kanunay nga pag-suporta, Lex. Ito basta-basta, ha? Kay katropang 2265, Dol. Good PM listening from Fortune Street, Antonio Damusa, Davao City. Unsay patigmo, Dol. Shout out ko, shout out kang Bones nga nagmasa og siminto. Piyawa mga tirada na to, di ba? Masa ba? Ako, kuan mo ko sa una mga katropa. Gamasa mo ko sa una mga katropa. Pero dili, siminto. Tinapay ako ang ginamasa sa una. So, kabalo ko magpabilog-bilog. Oh, wala man na. Kabalo ko magpa-kuan, magpahamis. Kabalo ko magpabilog. Kabalo ko magpapislat. Kabalo ko magkumot. Ay! Sa harina. Oh. Sige, salamat kayo sa mga katropang Anthony. Kinsa ba to? Kalimot na si Bones. Shout out from Fortune Street, Anthony Damusa, Davao City. Uy, pangalan, no? Sige, may hapon na sa inyong tanan, mga katropa. Okay! 38 minutos, man milabay ang alas 4 sa kahaponon, mga katropa. Bago ta magbasa sa to ang... Ah, sige, magbasa ko sa to ang patigmo, mga katropa, para maplastar ninyo diha inyong mga area of responsibility. Inyuan ang planuan kung unsay saktong answer ani. Kay ang ato ang patigmo, mga katropa, nagtangag kini ug 2,400. Mga katropa, ang ato ang patigmo karong apo na blusa plastar og paminawa, mga katropa, tong patigmo karong apo na. Diara, ako anang iukayon, mga katropa. Ako anang gi baliswa, no? Gi bukiki na gibu. Ako anang gi gi ukay, no? Gi kuy-kuy.
1: Mao na na ang akong paabot ninyo. Kuyo, ang akong anak dirijintan ninyo, gi kuy-kuy.
0: Nani, ako anang gi ukay, ako anang gi kuy-kuy, ako anang gi kay-kay. Og diara, nasa ako ang mga mugbong tudlo, mga katropa. Nana, oops, okay. Agay ah.
1: Pinawa!
0: Nagpa. Agay! Sige. Atong patig mo, mga katropa, nagtangag og 2,400. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsaman. Sige daw, be. Sige daw, tubag na mo, be. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsaman. Siyaro. Unya, pag mag-answer mo, mga katropa, butangin ninyo sa inyohang answer. Pangalan ninyo kung asa mo na minaw, mga katropa, para apil na po na sa itong shoutout. Oh. May mo na magkasinabot na daan ba? Ako nga subo na. Ang ato ang patigmo, mga katropa, nagtangag kini og 2,400. 2,400, mga katropa. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsaman. Paunanay niya, paunanay. Ha, kung kinsa ang makauna og answer, mga katropa, punya sakto. Ato ka nang tawagan na yun. Kinalan nga active ang inyong mga cellphone. Kaya ato ka nang i-dial, mga katropa. Alas 4:41 na sa kahaponon. Once again, mga katropa, i-text ninyo inyong mga tubag. Dito ito ang numero 0969 Toloka 30537. Akong usbon, mga katropa, 0969 333 0537. Sige, samtang nagapaabot sa inyong mga tubag, mga katropa, maghatag sa ko og siyempre si Uncle Tuti maghatag og tips. Kaya doon na tayo, lisod na kayo karong panahon, mga katropa, no? Karabi tayong imong swildo, pila lang. Kanya, napay-inflation, mga katropa, nga buyag po, no? Drug timbang ni Uncle Tuti. Nagkadako, nga nagkadako. Sige, ato ang... ato ang maghatag kog tip sa inyo para may na lang ni makatabang-tabang og tipid, mga katropa, diya sa inyong mga nahimutangan, na kung sa may inyong mga labi na sa ato ang pangadlaw adlaw nga mga pagkaon, mga katropa, nato anak na sa yes, oh bobo. rin ako ibutang si Pika siya. Dira doon isibog bigang may bay. Oops. Yan. Oh. Diva.
1: Mata.
0: Pag amyanda yun. Oh. Oh. Uy, nawala lagi ito. Ay. Sige mga katropa. Samtang nagakuan mo, tubag lang mo diya, tubag, saksak, tubag na mo diya sa inyo mga basahon ko na taod-taod, ha. Magkatab lang kong tips, tips, grabe. Gabi ka, tips. Tips mga katropa para sa inyo ang pangadlawadlong pang nginanglan. O ilabi na sa ginatawag na ito nga mga pagkaon or sudan mga katropa. Kabalo ko nga daghan kayo na minaw karon nga mga inahan, mga ginikanan. So makatabang-tabang na sa inyo no ang mga tips, ang mga tipid tips mga katropa para sa kuan pamahaw panidto og panihapon. Okay? Diara, ako ang tipid tips mga katropa diha sa inyo, ako ang hatag. Oops, diara. Yan. Ah, okay kayo on. Excuse me. Naka-ubo na nung kuda. Okay, ito ang tipid tips. Dirita sa kuan, tips o sudan ni siya mga katropa no, ginatawag ni siya nga friendly budget. Ano ko yung mga kauban mga dire mga katropa no, imbis nga naglisod pa sa income, pakanag sudan, grabe. Oh, labi nang nakoy nakoy ka kaila mga katropa, tagol ato sa pangalang Tia. No? Grabe ni pakanunog sudan, no. Mupalit ni glitson dito sa may kwan sa Panabo tag 380 ang kilo. TSF free. Ay, likay-likay mana mga katropa. Ako kung namoy, wala mo yung mga sa gibati kayo, pira po ninyo na mag-monin yung pangsuda nun. 380 ang kilo, asa ka mamunit na. Sige, sugda na to ang tips na to mga katropa. Ang imong lutuon, ugma or unya, pwede, pero kanina to ang istorya karon mga katropa, pwede na siya ugma ha. Ang imong lutuon para makatipid ka katropa, magluto ka og tortang talong. Oh. With egg omelette. Omelette, omelette pa, probida. Tortang talong mga katropa. Muna siya ang imuhang lutuon para nga makatipid ka. Huh? Ayaw pag pangandoy o glitson kung ipit ang kwarta. Pwede ka mag-ato sa Panabo kung gusto ka. Oh. Kung much money or 3T, wala na daog na. Sige. Og muna ang imong himuon mga katropa. Palit ka og talong, pilara man na. Ang imong budget. Ang imong budget ani mga katropa 250 pesos or less. Mas ubos pa. So dili kay dako imong gasto. Ang kung ako mukaon mga katropa 300 gamay pud. 300 pesos. Sa murag diri ra sa tutunlan, di kaabot sa kung tiyan, tutunlan ako ito. Nag-diet, tamananta ako. Sige, sumoto. Sunod, tortang repulyo. Oh, pwede po, da? Tortang repulyo, mga katropa, ang pwede ni mong kuhan para makatipid ka. Oy, kuhan ni mo, is-slice on. Gimo, manini katropang kinit. Kung wala naging misudan. Walang-wala na gito. Pwede paita gito. Oh, nag-slice mi og repulyo niya. Butangan namong itlog. Na, daog na. At least yan, nakatipid. Ano man na? Mupa na imong gasugasuan. Nung saday ka. So, ikaduha na to. Ang ikatulo. Adubong itlog at patatas. Uy, murag gasto naman eh. adubong itlog og patatas. Itlogagon ni mo mga katropang itlog, tapos i-cubes-cubes ni mo imong patatas, tapos pagkahuman, i-adubuhon ni mo dayon with sauce, butangan ni mo og syempre mga lamasers, imong slice-slice ng mga lamasers, ukay-ukay yun dayon. Nya, luto ni mo adubo nga style. So, nakatipid ka. No, at least adubo, mga katropa. Kaysa magpalit pagkakarni, pasamahala sa karni. Manok o gausa pa na nga mga karni diya. Beef steak. At isa ka tong steak. Tuhugan na lang na itong mga gamit. Steak. Steak pantuhog. Sunod, mga katropa. Ginisang sayute. Ginisang sayute, mga katropa. With itlog. Wala na, nakatips na ka. Sulayan ko ni Unya. So, ginisang sayute with itlog. Scramble ni mga itlog, mga katropa, tapos i-mix ni mo. Okay! Grabe kayo, ha? Ako mga... ako mga tips. At least nga na kayo mga tips sa inyo. Sige, magsugod na tagpatig mo. Ay, da. Taga na kayo ng binsahe din, mga katropa. Ato ang taga-ano patagad. Kinayin nga ito ang mga mensahe. Kihantod man tala 5:30, mga katropa. Taas-taas, kina ito ang pagbasa na yung mga mensahe ron. So, sa mga silingan, mga katropa na ito, ang asa mo na himutang karon, palihog kong ingon sa inyo mga silingan pod nga minaw ta sa XFM 89.1 XFM Davao. Kay diri mga katropa, walay pildi, basta lay kabalo lang ka magminsahe. Walay da, walay mapildi, walay maguli nga luwaan. Walay. Walay mo undang sa walay maka human sa tong programa, mga katropa, nga luhaan. Makadawat yun, mga katropa. Basta simple lang yung mensahe. Pangalan ni mo, asa ka na himutang, o butangin na lang sa tumoy o exciting. Nakay takaan, takagpalipay, taod-taod, mga katropa. Unya, kung mutubag ka, mas labing maayo. Kung sakto ang imong tubag, tawagan ta ka, unya, dawato na ni mo ang palipay gapon, mga katropa. Atod ka na to sa Aguanta Party List. Yun ay, magtigmo na tayo. Sige, andam na bang tanan? Adi ara, mga katropa, ato ang patigmo. Yoy! Pasok na, yoy!
2: Ay, mga bata! Unang kuit ko, ha? Partis pagkaon, eh. Pag-ana ninyo. O sige, aniya, unang tigmo. Ito nga, ugi purgas, gibunhok, ibangas, ay wang magtantalon.

Brighton, ang sabi kayo yun. Ay, parating Brighton, ah. Hala, sige. Oh, na nag-misses din yung mga katropa. Ang kaltuti, mo appeal ko. Sige, pag-appeal. Ubuson, tanay. Put doon, tanay, nga, na. Kwarta sa aguanta partiles. Uslan man. Sige na, mga katropa. Basta alam mo kalimot mga katropa ha, siyempre parang di milipod ingon nga naglipay-lipay tadari mga katropa, pasagdaan na to itong kagulingon. At imanom na to mga katropa, inom ta og Santon Herbal Capsule mga katropa, para tanan nga mga balatian, maalibyuhan mga katropa, mga bukol-bukol, at least man lang, mabawas-bawasan. Dili man ingon nga diritso-diritso mga katropa, non sa deka. Pagkuhan sa mag-inom ka, kuhan lang god ka ng anam-anam, hiyos mga gina, at least nga move mga katropa. Balag inihinay, at least nga move. Mapaspas, mga po na. Sige! Dara itong patig mo mga katropa, larga na ito! Daghan na kayo nagminsahay mga katropa, sige, salamat kayo! Ala, sige, mo na ko ang ganahan ba? Mo na diha! Sugdan na ito mga katropa, akong balikon ang ito ang patigmo ha. Nag-missis po karon si Tats Joseph Angel. Tama ba akong pagbasa katropa? Ingon po si katropang Alexander Umaki Algabri Senior muli tog Davao si Master karon kay hindi na ako basahan bro. Pwede ba na basahan bro? Good PM diha Pinas, watching from Kuwait. Ay, salamat kay Tats Joseph. Salamat diha si mo katropang Tats Joseph. Appeal ko, sige. Aguanta party list Kuwait chapter kana. Charo di mo daog, lagi natin alaman tayo. Ay, magtigmo na tayo. Daga nagpaabot. At ang patigmo mga katropa, akong Usbon. Lastar. 2,400 mga katropa, itong patigmo ko nga po na. Nagtangag og 2,400, paunahay lang ni. Kung kinsa ang makauna og tubag, og saktong tubag. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsaman. Sige! Nani nag-missis din mga katropa. Ito na yung timbawason. Tama ba? Ito ang basahon mga katropa. Gikan ni

0: gikan pod ni katropang dito padayon ta sanan na pwede tubag diri gikan ni 7249 ang iyang tubag mga katropa duha. Oh, na nasin niya ang primero, wala pa na ko nabasa, so nagpaluap sa isa. Masin, naasa isa di ay. Ay, wapagani, galabi ka dali. Ang una na yung tubag kay katugay na akong gibasa pod. Katong unsip, kuno daw, unsip. Laina god. Aga, ang ikaduha mga katropa, litson! Asama na yung litson sa panabo? Litson sa panabo, itong tag 380 ang kilo. Sige, atong tanawon mga katropa, basin na mauna niya ang tubag. Hey!
1: Sayang.
0: Gika ni katropa ang kwento, wala may, butangin nila pangalan ba, para mapin na itong timbaya, inyo pangalan, 7249. Gikan po ni 8218. Yun sa mga katropa, litson baboy ko no. Litson baboy! Nanay ni Ansel kanina.
1: Sayang.
0: Guys, butangin ninyo pangalan guys, be. Para nga makakuha na to, na ma-acknowledge sa inyong mga kuan. Nga mag... ma-shout out to inyong pangalan. Lugasa mo na pit na yung mutang. Gika ni 9721. Ice ang tubag ana from Lupon, Davao Oriental. Shout out kay Nunoy. Oy! Nunoy! Mahaw Nunoy! Nunoy! Mahaw! Sige, atong tanawon mga katropa kung sakto ba ning tumag. Ice ko no. Ani ara ang ice. Hoy!
1: Sayang.
0: Ice kid ay. Hey, at least sana man mga katropa, at least gani. At least gani try. Saan man mo na? Basi dahil sa sigig misis mga katropa, maswerte anday.
2: Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte. Magsumikap kayo.
0: Lamat kayo, Noy! Call! Gika ni katropa. Call ang akong tag-an kay Itlog. Si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao. Davao City. Exciting! Sige! Lex! Yaray mong tubag, Lex, oh. Nga itlog, Lex, oh. Ang itlog ni Morex.
1: Sayang.
0: Itlog ni Rex.
1: Sayang.
0: Gilang, sige lang. At least nga nag-try ka, Lex, oh. Salamat sa pagmaminaw. Diri sa may Maa People's Village. Di katropang Alex Kabuhayan. Salamat kay Alex. Gikan po ni katropang... si Carlo dai. Carl, asa ka dapat karon Carl, katropang Carlo. Aka dapat karon katropang Carl. Ara mga Carlo ro mga pangalan mga katropa, yung mga gahi ra ba kay ni? Ikan po ni katropang Tats Joseph Angel. Itagalog daw Dujitote. Ingon sa ako kauban kay muapil sa og answer. Aba, hinagit mo talaga ako ba? Takala mo, hindi ko papatulan yan, na unsa. Dati akong Tagalog, uy. Okay, papatulan natin yan, ay. Pero nalilisod ako dito ba? Okay. Ay, taga-Katalunan. Salamat kay Katropang Carl. No? Minaw, gaday sa mga katropa. Salamat kay Katropang Carl. Taga-Kalinan. Katalunan. Sorry. Taga-Katalunan, may hapon ka ninyong tanan, mga Katalunan. Okay. Susubukan natin yan, no? Hindi man kasabot o Bisaya. Kapoy translate. Sige, sa mga nakikinig ngayon na mga Tagalog,

0: Eh, mahihirapan ako pero... Okay, so, ikaw natin, susubukan natin yan. Subukan natin. Uy, no. Isang tabangin ko dito sa SM, Tagalog, mga ako dito eh. Ah, sa Tagalog ni siya mga katropa. May tao sa suok. Sa lib... Patabang ko kay katropang Ruiz. May tao sa... Suik? Saan ka na Tagalog sa suok katropang Ruiz? Siik? Diba ang kanon kay kanin? Sa siik siguro. Ah, ma'am, ingnan na lang ma'am nga paminaw. Ikaw na lang mag-answer ma'am. Sula ko na lang ganda. Nalilibog ako. Basta kaya ang suok. Kung may yata na liblib, masiguro ang suok eh. May tao sa liblib. Nakaupo. Naka... Hinuktok ko sa mga Tagalog ng hinuktok ma'am. Nag ma'am, ikaw na answer ma'am. Ay, hindi lang nga, maminaw lang siya. Nahililisod ako dito. Maabdan tayo ng oras dito. Shout out ay kong Sunny Boy Doll from Guadalupe. Ay, may hapon sa mga kay Sunny Doy. Kay Sunny Boy. Boy! May hapon na si mo boy. Good PM DJ Tuti. Answer nako kay Kabinet sa mga plato. Gilgay Taxi 111 ng Panakan. Ala, sige atong tanawon mga katropa. Ang tubag ni katropang Gilgay Taxi 111 ng Panakan. Kabinit sa mga plato kuno. Basin mo na ni. Hoy!
1: Sayang.
0: Guys, ayaw lang mapanawag, be. Kuan lang, kanayang misis lang. Okay, babasahan lagi na ko tanan ninyo mga misis lagi. Hindi ko ka-entertain sa tawag, be. Luoy yung tawon mo. Hello, sir. Ako si Runilyn from R. Castillo, Jerome. Basig balot na, sir. Hala! Balot ko na, mga katropa. Sige, atong tanawon. Ay! Mali, ma'am. Ma'am Runilyn sa may R. Castillo. Mayang hapon sa mga taga R. Castillo. Sa R. Castillo ba ito? SM ko itong ato ang karaban, no? Kita-kita ta di hapon. Kapit na. Ako si Dayan Pinyalber. Uncle Tuti, taga Panabo. Super exciting. Unta, tama ang akong tubag. Ang iyang tubag daw, mga katropa, kay... Kandila! Sige! Atong tanawan mga katropa, ang tubag ni katropang Dayan. Katropang Dayan! Tara yan, o! Oh! Ay!
1: Sayang!
0: Napoy ni tubag dire mga katropa. Gikan ni 2602. DJ Tote, akong tubag sa imong patigmo kay Kandila. Si John Chris Dene from Panabo City. Panabo. DJ Tote, Kandila ang akong tubag. Uy, may daghan kayo na minaw sa to ang taga Panabo, no? Kusuga sa to ang... signal dire sa may Panabo. Alam, may hapon sa mga taga... mga Panabuans. Mga katropa, dyan, John Chris. Kandila. Uy, naninitubag dahil kandila ganina mga katropa. Pero I'm sad to say.
1: Sayang.
0: Dili magtagalog kunya. Kuan kayo kuning naning magilis Ingles. Hilas po. Kaya nining Cortez. Kandila do lang akong tubag. Ala, naninansar o kandila.
1: Sayang.
0: Kay katropang touch sa Joseph Angel. Kugmo. Grabe po. Ano ba? Gina kay unsip karon kugmo na. Oh, ni uga. Linyo na gidi ay. Sige. Eh siyempre, ang saon taman ni mga katropa, ang sira magin eh. Alang-alang, eh, pang sikuhon na to, eh. Oh, sige, atong tanawan kung sakto bagin na ang imong... Ang imuhang tubag katropang touch, naro? Ay!
1: Sayang
0: gid ay. Kabalo ko mga katropa, daghan pa ang bagong naka-tune in karon. Kasi nakalimot mo mga katropa og matingala mo nga naipatig mo 89.1 XFM Davao ang inyong ginapaminawan ha. Si katropang Uncle Tuti ang inyong nakauban. Antud ta alas 5:30 balag mga pagaw na niya. Sige, pag siyempre, itong patigmo mga katropa, ato na yung balikon para sa mga bagong naka-tune in. Nagtangag kini og 2,400 mga katropa. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok, unsaman. Sige, para sa mga bagong nakasulod, pwede kayo iapas ang inyong mga tubag mga katropa sa ito. Ang numero 0969-333-0537. Kung usbon 0969-333-0537. Sige, parahin na sa pagbasa mga katropa. Ayos ang akong tubag. Okay. Na ako'y pahabol bos. Kandila ang tubag. Anah, nanay na answer kanina. Ana ba?
1: Sayang.
0: Wala, sayang man. Naapoy ni answer dire mga katropa, gikan ni katropang 1126. Ang answer boss kay Kandila from Lupon, Davao Oriental. Shout out ni Joy Armonio. Ay! Kaya lang ha, magawas ako dyan lang ha. Joy!
2: Pinawa!
0: Shout out!
2: Pinawa!
0: Oh, ligawas ako ha. Motoy, klarong shout out. Pwede na tayo magpa-shout in lang siguro. Para di na kumagawas siguro, no? Okay, sige. Mayong hapon na katropang Joyce. Kandila daw mga katropa ang tubag. Actually, daghan na kayo ni tubag o kandila.
1: Sayang.
0: Sayang. Sige lang, at least nga ni tubag de. Ang gawin, problema ng kultuti. Wala man. At least nga ni tubag mo mga katropa. Shout out de kong Sunny Boy. Ayan. Honey doll or sugbang baboy. Hala! Sige, atong tanawan!
1: Sayang.
0: Napoy ni tubag diri ang mga katropa. Gikan ni katropang Alex Gabo Nicole. Basig butas na. Alex Kabuhayan sa May Maa People's Village. Butas daw. Ana butas nga gisuot? Ay tanan man ni butas masuot man dai. Sige, atong tanawon mga katropa ang butas, be! Butas!
1: Sayang.
0: Sayang. Katong kay answer ni katropang Royce sa to imong answer ni katropang Royce kagahapon sa to imong gi-kuan gani gi-plano ni answer ni mo gani sa to yang tubag kagahapon man pero mali gihapon. Hello sir, mutubag ko usab ha. Basig tao na nga nakatulog din natulo ang laway. Pwede no, pwede kay siyempre ana man na. Oh, paminawan na ito ang patigmo balik mga katropa ha. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Oh, ang iyang tubag kay tao daw nga natulog, natulo ang laway.
2: Pinawa!
0: Na, si Kwan? Si Buy Tulog? Sige, atong tanawon be.
1: Sayang.
0: Napoy ni tubag diri a tubag ana dol kay kandila. Wala na, sayang na kay na.
1: Sayang.
0: Napoy ni tubag diri a mga katropa. Kandila dol watching from Tayapok, Samal. Layo man kayo ba, di na ko mabasa kayo.
2: Pinawa.
0: Di na kayo ma-zoom na. Lang, ako nang i-zoom kung makaya pa ni. Wait lang. Seloa kayo ninyo mga katropa. Ayun, mga klaro raman di ay. Ayan, makita ra. Pasiloa ka na ninyo mga katropa kay tao lang nagkadugay, nagkalami. Ay. Sige. Kandila Dol from Tayapok, Samal. Si Nining Cortez ni Dol. Salamat kayo, katropang Naning. Sorry, Nining naman yun. Sorry, Dol. Nanay na yan sara ng kandila ganina pero
3: sayang
0: kayo sa no? Napoy ni comment rin mga katropa sa to ang Facebook Live. Facebook Live ni sa Tagum ha. Ang sa Davao, check na to sa Davao. Bibisig daghan na nag-message sa Davao po. Kasi luwake ko ninyo mga katropa kay. Hatag og klokol. Sige, kanya na pag mag 5,000. Hatag og klokol para pinaspasay. Ten, may hapon. Salamat kasi mo, Ten. Maayong hapon, Koltote. From Times Beach. Aircon ng akong tubag, anak ko si Johnny. Uy, may hapon sa taga Times Beach, ha? Kay katropang John! John! May hapon na sa'yo mga katropang John rin sa may Times Beach, mga katropa. Aircon daw ang iyahang tubag. Sige, ato ang tanaw ng imuhang aircon. Masin mo na din ang tubag, day. Dara ang aircon ni katropang John! Ay!

0: Hayang John. Gikan ni 7517. Angkol Tote, ang akong tubag anak kay Sabun daw. Si Dayan na Pinalver. Sabun. Yan. Sabi yan, ha? Raga. Ipit na yan, ha? Atong tanawin niya, sakto ba na imong sabon yan? Di ara yan, ha? Yan! Kuya Juan, sabi niya, tama na ba? Gikan po ni katropang 0698. Good PM, sir. Na, sir, tao na nga. Pwede na siya ako basahan na, i-answer man eh. No, pwede na basahan para may bawaan. Pasitan, abi pa lang, nag-sensor-sensor ko dari. Tao daw nga nalibang. Answer man eh, lang alang sa ako niya, lang isipiran ako kung ba-ba. So, itong tanawan, mga katropa, kontakto ba?
1: Sayang.
0: Sakit niya eh. Lamat dyan ha. Mumaro ka, kipabasa ako ni mo ba? Lamat katropa dyan din sa may Kalinan. May hapon sa mga taga-Kalinan. Ah, may hapon, huwag mayang pampaminaw dahil sa inyong tanong. Call! Oh! Chaman! Tutoy ka? Ko lang akong tag-anana kay Basig si Abanti. Uy! Sayang. Ano, sayang man ko napindot. Uy, dili. Uy, grabe. Si Boy Tulog. Nausab na tong si Boy Tila. Si Boy Tulog na karon. Grabe. Grabe siya. Si katropang Alex, si Alex, salamat kay Alex ha. Napay ni abat abat pa ko no ni ang si Bisaya no, ang abat kay kanang kuan na abat kay kaning kuano kaning umurag kanang wakwak ana no. Sa amo anang abat mga katropa kay amo anang ilambingon abat no. Kuan na siya ni kuan ba ni Apas. Sa mga Ilunggo ah, mga apat med nga hapon sa mga Ilunggo ah. Sa way pakasulod na abat na mo ah. Sige, good PM, Mangkol Tote. Answer na ako kay naghilak. Orange bangoy ng panakan, malagamot. Sige, atong tanawon ang imuang tubag ka. Tropa!
1: Sayang.
0: Ah, lang, grabe, wala man lang gitriling-triling. Wala, sayang. Sayang! Uncle, akong tubag ana, taong nag-CR. Aba, ipasosyal niya gina. Ang isa gina kay nalibang. So, sige, atong tanawan!
1: Sayang!
0: Nag-CR, giday! Wala. Sige, sige lang mga katropa, at least yan nag-answer mo. May na lang. Og sa mga akong gigon ganina hang dunay mga exciting paabuta lang ninyo mga tropa, pangalan ninyo, asa mo na nagminaw, unya butangin na lang sa tumoy og exciting ha. Kaya na ako'y pahalipay yun yung isend mga katropa. Gigan ka na sa kwan agwanta party list. Na gipanguluhan sa to ang pinaka maabi-abihon, no? Dalo mo ko no. Ang atong mabi-abiyon nga self-proclaimed nominee, ang walay lain nga sayon ra kayo duulon pero lisod kayo pangitaon. Ang siyempre busy man ana man sayon kayo duulon pero lisod kayo pangitaon. Ang ato ang founder sa Aguanta Partilis, walay lain mga katropa. Si katropang Arnel Cortez nga nagaingon mga katropa sa mga nag-agwanta og sa mga katropa nga dunay mga problema.
2: Ayaw surrender, agwanta lang. Agwanta higa.
0: Ay, nako, kinabuhi. Ganta lang gid mo. Sige, kay maghatag og palipay sa mga katropa nato para walay mag bago mahuman ato ang programa mga katropa o bago ta mag uli na ay walay maghilak no. Dominador Señor Tagal mga katropa nagatan-aw karon. Ni apas po siyang tubag akong tubag ana katropa. Tuba nga lubi gisanggutan taga Trento Agusan ni. Salamat kayo. Ay, call ming hapon na si mo kola. Katropa ang Dominador Señor Tagal. Tuba daw to. Tuba nga lubi daw mga katropa. Ba sige atong tanaw ng imong tuba nga lubi ha. Abi. Perting tuba ah. Salamat salamat kayo. Gikan pod ni katropang naning Cortez, Kapayas Kapayas Mangka. Kapayas ha, ba mo basa? Sige, atong tanawon. Sige. Okay, direta sa Pikas Bayan, daghan pa yung nag-misses mga katropa. Gikan po ni katropang 517517. Sabon daw ang tubag mga katropa. Ay, nitubag og sabon! Sayang! Lisura po, dagano na na si Roy. Sige, sige, sige. Ay, ano man na, 2,400 ah. Ay, sayang kayo ay. Sayang na kayo ni katropang, sa man eh? Si katropang Runilin. Ma'am, sayang na kayo ni katropa. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Sayang na kayo ni. Dali, easy money. 2,400 na yun. Basta importante mga katropa, kung dili pa ninyo ni matubag karon, basta yun, baabot dig 5 million niya, ikaw makatubag, Ma'am Runilin, malay na to, atakabalo. Oh. Atakabalo, pilay palad sa unggoy. Pila bitaw, no? Atakabalo mga katropa, basta baabotin pa ni 5 million niya, ikaw ang makatagan, dahil pwede niya haya. So, nakalimot ako, istorya na ko yun. Ay, importante mga katropa, ang paliguno na to, ang panglawas, ha? Inom ta mga katropa, batasan nato sa pag-inom ang Santon Herbal Capsule. Ano siya mga katropa, dunay mangustin, kamunggay mga katropa. O gamo ni ang makapaalibyo ng inyong mga bukol-bukol niya. Makapaligon kini mga katropa sa inyong immune system. So banan po ninyo ni sa pag-inom og Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga healthy mga katropa, nga dunay glutathione and collagen. Makapaputi og makapahamis mga katropa nato. Alas 5:19 na sa kahaponon. Lisod kayo daw ang patigmo. Sige lang, no? Kanay ma-okay lang na don't worry. No, everything happens for a reason. Kaya in English mga katropa. Sige. So, pase na si Roko? Ha? Mag-inay na si Roko kay angak man. Mag-inom pa ko og Santon Gold Coffee Mix mga katropa kay lami kayo higop o ganun. Para nga kuan. Mayong hapon kol, tropang tote, pogi ang akong tubag anak kay mag-uyab nga nag ismiring uy si Jules Pandene sa Santa Cruz. Grabe pod. Nag-ismiring uy daw mga katropa. Sige kay, siyempre answer man eh. Ato pa rin tagaano pagtagad mga katropa. Di pa lang pili inapili na ito atong ginabasa. Sige katropang Jules, atong tanawon.
3: Sayang.
0: At least nga wala ko'y gilipod-lipod. Closer pwede. Pag mag-ano na, pag mag-singkumil. Maghatag kuklo. Ha, pag mag-singkumil na. Kaya pag maghatag mo kuklo, kay mga kauban din mag-apil-apil pod. Kalisod yun. Way kwarta na, way bugas. Napakan na, grabe, kusog yung mukha. Takal. Tanawa? Mangiyo pa nga padagon. Kusiyon ko ninyo mga atngal ron. Wala, nakatawa si Kinil. Pag-ingon ako ng atngal. Hala. Ganahan po. Puta na, nagkayagaw nila ko mga sanipix. Ko lang akong tag-anana kay Libgos o Libgos o Dili Uhong. Sige. May na lang at least nga nagka-try mo mga katropa. Atong tanawan ay mong Libgos o Uhong. Hoy!
1: Sayang.
0: Wala bang kanin dyan, Buseng? Hoy! Wala bang kanin dyan, Buseng? Tono ko eh. So, okay. Marjorie Mar. Uy, nagbalik si katropang Marjorie Mar. Hi, ma'am Marjorie Mar. Usba daw ang koltote ang imong tigmo. Nasige. Asa pag itong muli ay nako. Sige, para makapas si ma'am Marjorie Mar. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man. 2,400 mga katropa. So kung dili ni matubag karon, unsa man taadla ugma? So ugma mga katropa, mga ayan lang kong dispinsa gamay. Kaya... Oh. Pe, usba daw. Sige. Basta mga katropa, palayo na mo sa pagpaminaw dali sa SFM. Bungol ko galit ay wala lang. Salamat kay salamat. So, ugma, 2-5, Lunes. Sige. Oh, di gyoman na maginang tugtog mga katropa. Maginay-inay na si Roko. Ha? Maginay-inay. Salamat kasi inyong tanan mga katropa, ha? Kabungol po doon, eh. Taas po ning Shrine Hills ba? May pang Shrine Hills taas. Kita aning... mosquito coil. Mosquito coil or katol. Dol, si Buya siguro na dol. Lo. Nakaapas pa sila mga katropa. Eh, basahon ko na yung mga answer, ha. Dara. Mosquito coil or katol. Si Buyas daw. Sige, tanawon tanin yung mga tubag dara. Oh. Eh, nakaapas pa ganun, mamaya na lang. Awa ha, sige, sasakto din eh. Oy!
1: Sayang.
0: At least, nakatry, ha, naman na. Tuno ko eh. Salamat mga katropa na to. I-save lang ko din paliog mga katropa to ang numero, ha, para pagka mag-program ko ay tune in na lang po ang inyong radyo daan. Gumamay mo, ilansang ninyo na na. Ilansang na ninyo na. Ay, lang po di pamartilyo po. Ilansang ninyo na mga katropa inyong mga dials inyong mga radyo 89.1. Kung makauka pa nga to ang tagom 107.1. O ana diya mga tirada da. Nya para pagprogram nako diretso naman na alas 3:30 hangtod alas 5:30 sa hapon. Magdungdungog ta. Ana man na magkuyog tayo nang sa day mo. Sige na, tanong ko. Salamat kayo. Hangakan, lisuda mangitag ano? Income no? Dilalim ginar magwan ba mang warta. Lang gawas ako eh lang ha. Job. Job.
3: Daghang salamat.
0: Pinawa. Yan ata na kaya. Asa tong susi na ko na lang susi de. Aha. Ala. Tanong ko, katropa, salamat kasi niyo pumaminaw. Bye-bye! Bayan! Pinawa!

0: Usa ka ba na nasakpan siyang asawa ba? Nga na'y uyap nga 13 anyos. Apan sa pagsuta sa asawa, 23 anyos na di ay! Pero kung bungod sa ito'y mga higala.
1: Hawa!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Nganong kulang manig sa kalibo ning gihatag ni mga sweldo?
4: Unsa?
3: Gihatag ni mo sa imong kabit no?
4: Wala giday?
3: Kuya, huwag hindi mo, Oscar. Isa kalibo yun? Si kumpare manggani? Wa manggani kahatag maski sa Gcash?
4: Ay, ganda kong buong sa ito ay. Pare!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals.
4: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
5: Summit Natural Drinking Water.
9: Rain or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Exciting!
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
14: Premium D3 Coffee.
13: Mapalit sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
10: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santong Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santong Plus Coffee Mix.
10: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
17: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
10: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: Exciting!
18: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Par! Aliba, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
11: Exciting!

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Sanborn Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa Sanborn Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa 7 Day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa Sanborn Machine. Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaog istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Play the best music nationwide.
2: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among servisyo, diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, Nuporelia, Kapalong, Sawata o Talaingod. Ang among priority, mao ang paghatag kaninyo og reliable o dekalidad na kuryente.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee.
7: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
8: Premium D3 Coffee.
7: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
9: Premium D3 Coffee.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukat nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mo biya. Ay, tempa. Sa... Oble ko'y uya, boy. Exciting?
19: Exciting!

Good evening everyone, Davao, Mindanao at sa lahat ng mga pusong gising pa hanggang ngayon. Time check is now 7 minutes past the hour of 7 and this evening. At kayo po ay nakikinig sa XFM, katropa mo, exciting. Alright, welcome po sa programang Love Life Stories with me, your DJ Love. Alright, yung mga kwentong hindi mo masabi sa mama mo, sa papa mo, sa mga kaibigan mo, right? Dito sa programa ni DJ Love, pwede mong isigaw ang iyong mga suliranin. Alright, text me up or you can call me at 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Okay guys, samahan mo ako ngayong gabi at sabay-sabay tayong ma-inlove at mag-move on. Dahil bawat luha may aral, bawat pag-ibig may sugat, at bawat sugat may paghilom. Kung saan ang kwento mo ay kwento nating lahat. Ito ang Love Life Stories with me, your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Alright, love is in the air right here, right now. Sa lahat ng mga in love, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating mga kapulisan at kasundaluhan, lalong-lalo na sa ating mga kasundaluhan dyan sa 10th Division, to Mike and to Brad Usa na sobrang in love sa kanilang mga asawa. Alright, I love you both.

Alright, hi nga pala sa ating letter sender na si Michelle na nakikinig right now. At sa lahat ng mga kapulisan, to Sir Andrew, maayong pagpaminaw. And to Mwegs, ayan, din na sa Panabo, maayong pagpaminaw po. And sa lahat ng mga kapulisan din dyan sa Nabontoran, to Sergeant Torrefranca sa Ilahang Patrol Car, ayan, maraming salamat po. And hi nga pala kay Jessa na nagre-request ng kantang Kung Sakali Man. After this song, babasahin po natin ang ating letter sender na si Michelle ng Davao de Oro.

Alright, 15 minutes past the hour of 7 and this evening. And maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig right now. This program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule. And maraming salamat, Santon Plus Herbal Soap. And yes, ayan, Santon Plus Coffee Mix. Ayan, labi na sa mga mahilig magkape. Ayan, ito yung mga walang halong kimikal talaga, alright? Okay, and lalong-lalong na sa panahon ngayon, yun, maulan, sarap magkape. Oh, sa Santon Plus Coffee Mix na. Bili na sa lahat ng mga parmasya, right? Okay, and hi nga pala kay Joey. Oh, ang pinakamagandang bakla sa balat ng lupa. Hi, Joey! And ay nga pala kay Rilly na sobrang in love at nakaka-move on na. Oo. And alright, okay. Hala, si Joey. Oo, grabe to ah. Sige. Okay, at nais ko lang pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa. Alright, to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, our Vice Mayor Attorney Lingling Estabillo, Datagong Police Station Chief of Police Erbahan, Ma'am Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. Alright, and Attorney, yes, no, Honorable Esther Angoy and Honorable Nicole Suway Baguio, daghang salamat. And hi nga pala ka Adeline, Adelino Jomamoy, alright. And this time, babasahin na po natin ang ating letter sender, ang love story ng ating letter sender na si Michelle. Si Michelle, hindi paboritong anak, palaging yung atin niya ang pinapahalagahan. Kaya lahat ng bisyo pinasok niya hanggang nabuntis siya ng boyfriend ng atin niya at naging single mom. Dear Deji Love, last month, pag-open ka ng radyo, nung napakinggan kita, natuwa ako at umiyak. Hindi lang dahil nakarelate ako sa mga sender, kundi dahil sa wakas may programa na sa radyo na nagbibigay ng payo at nakakatulong sa aking pag-move on. Did you love, please hide my identity. Itago mo na lang talaga yung pangalan ko sa pangalang Michelle, 24 years old, Davao de Oro. Did you love, dalawa kaming magkakapatid ng ate ko. Si ate maganda, maputi, honor student palagi at paborito ni mama at papa. Ako, sexy lang at kaputian ang meron ako, Deji Love. Hindi ako matalino, hindi tulad ni ate. At palagi pa akong napapagalitan. Alam mo, Deji Love, pag umuwi kami galing sa school, si ate palaging ina-appreciate. Ako rejected. Isang beses, Deji Love, birthday namin pareho, December. Si ate may handa, may cake, may lechon. Ako, Deji Love, wala. Sabi ni Mama Michelle, isabay na lang natin yung birthday mo sa birthday ng ate mo para tipid. At doon ako, Deji Love, nagsimulang magtanim ng galit sa mga magulang ko. Bakit si ate lang ang mahal? Ako ba hindi anak? Hindi ako mahal? 12 years old pa lang ako, Deji Love. Lagi na akong nasa labas. Ayaw kong umuwi. Kasi pag uwi ako, si ate lang naman ang pinapahalagahan. Kaya 15 years old, Deji Love, natuto akong magsigarilyo, yusin ng barkada at inom. Pag umuwi ako, palagi akong sinasabihang walang kwentang anak. 16 years old ako, Deji Love, unang boyfriend, hindi ko siya mahal. Ginusto ko lang para may magsabi sa aking maganda ka. Kasi sa bahay walang nagsasabi sa akin noon. Hanggang sa naging game na sa akin, Deji Love, ang sex sa lalaki. And Deji Love, hindi dahil malandi ako, pero kasi tuwing may lalaking nagsasabing, Michelle, gusto kita, pakiramdam ko, Deji Love, kamahal-mahal ako kahit isang oras lang. Maraming lalaki, Deji Love, marami akong lalaki, paiba-iba. Pag may nag-message ng, "Hi ganda, mag-date tayo," sumama ako, Deji Love. Yes, agad ako. At ang date, Deji Love, ay sa lodge or
N sa Indigi Love, pero pagkatapos nung maliligayang sandali sa sex, umiiyak ako sa CR kasi alam kong hindi ako mahal at katawan ko lang ang habol ng lalaki. May mga lalaki kasi, Digi Love, na pang one night stand lang ako. Ayaw nila ng seryoso, lalo na pag may asawa at GF na. 17 years old ako, Digi Love, 4th year high school na. Umuwi si ate galing Tagong. May kasamang boyfriend si Carl, 26 years old, gwapo, may motor, nagtatrabaho sa munisipyo. Si Carl, Digi Love, mabait sa akin nung una. Sabi niya, Michelle, ang ganda mo. First time, Digi Love, may boyfriend ng ate ko na nagsasabi sa aking maganda ako nang hindi ako hinihipuan. Si ate, Digi Love, palaging nasa school, practice teaching. Si Carl, palaging nasa bahay namin kasi kaibigan ni Papa. Isang hapon, walang tao sa bahay. Si Mama at Papa nasa palengke, si Ate nasa Tagum. Si Carl lang at ako ang nasa bahay, Digi Love. Sabi ni Carl, Michelle, matagal na kitang gusto. Hindi ko mahal ang ate mo talaga. Napilitan lang ako kasi palagi kaming kinakantsawa ng barkada. Ikaw talaga ang gusto ko. Naniniwala ako, Digi Love, kasi uhaw ako sa salitang gusto kita, mahal kita. Naging kami, Digi Love, patago. Yes, lihim ang aming relasyon at naging game ako sa pakikipag-sex kay Carl. Sa likod ng bahay, sa kwarto ko, sa lodge ng Tagong pag may pera si Carl. Akala ko, Digi Love, sa wakas nanalo na ako kay ate. Sa wakas, may lalaking ako ang pinili, hindi si ate. Isang buwan, dalawang buwan, Digi Love, hindi ako dinatnan. At positive, Digi Love, buntis ako kay Carl. Sabi ko kay Carl, Digi Love, Carl, buntis ako. Ano ang gagawin natin? Ang sagot lang ni Carl, Digi Love, sabi niya, Michelle, huwag mo sabihin kay ate mo ha. Ako bahala. Iiwan ko ang ate mo. Tayo lang magsama. Pero nagsinungaling siya, Digi Love. Isang linggo, umuwi si ate na umiiyak. Sabi niya, Michelle, buntis ako. Si Carl ang ama. 2 months na. Doon ko nalaman, Digi Love, pareho kaming buntis ni ate. Iisang lalaki lang ang ama. Sumigaw ako, Digi Love. Sabi ko, ate, buntis din ako at si Carl ang ama. Umiiyak na ako noon, Digi Love, kasi nagkakagulo na sa bahay. Sinampal ako ni ate, sinampal ako ni mama at sabi ni papa, walang hiya ka. Michelle, pati boyfriend ng ate mo, pinatulan mo, ang landi mo talaga. Parang hindi kita anak. Wala kang kwenta. Sabi ko, mapa, hindi niyo ako mahal eh. Si ate lang ang mahal niyo, kaya kay Carl ako kumapit. Pero Digi Love, pero walang nakikinig sa akin. Si Carl, Digi, nung nalamang buntis kami pareho ni ate, tumakas, nagpunta ng Maynila. Black kaming dalawa ni ate. 18 years old ako, Digi Love, nung nanganak ako, babae. Si Baby Andrea. Si ate, Digi Love, nakunan 3 months pa lang nalaglag dahil sa stress. Lalo siyang nagalit sa akin, Digi Love, at sabi niya, kasalanan mo to, Michelle. Kung hindi ka malandi, hindi ako makukunan. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Simula nun, Digi Love, hindi na ako kinausap ni ate. Umalis siya, nagpunta sa Davao, nagtatrabaho doon, at block na ako sa Facebook. Naging single mom ako, Digi Love. 18 pa lang, may baby na. Nag-aalaga ako kay Andrea. Naglalaba ng damit ng kapitbahay. 50 pesos per palanggana. Yung bisyo ko, Digi Love, inom, sigarilyo, lalaki. Tinigil ko lahat.
nung nanganak ako. Kasi pag tinitingnan ko si Andrea, sabi ko ayokong maranasan mo feeling na hindi ka mahal. 24 na ako ngayon, Deji Love. Si Andrea, 6 years old na, grade 1 na. Pero Deji Love, nalulungkot ako. Gabi-gabi, Deji Love, pagtulog si Andrea, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Gusto ko sana ng matinong lalaki na mamahalin ako at tanggap ako, tanggap rin ang anak ko. Umiyak ako, Deji Love. Nalulungkot ako. Niyakap ko na lang ang aking anak. Fast forward, Deji Love, may nanliligaw sa akin. Si Kuya Jay. 30 years old, construction worker, mabait kay Andrea. Tinuturuan magbasa. Pero natatakot ako, Deji Love. Sabi ko, baka tulad din, lang din siya ni Carl. Baka katawan ko lang ang habol niya. Baka iwan din kami ni Andrea. Deji Love, nahihirapan ako. Hindi dahil sa pera, pero dahil pakiramdam ko simula bata ako, hindi ako paborito at hanggang ngayon pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat mahalin. Ang sakit, Deji Love. Sobrang sakit. Paano ba magsimula ulit? Deji, pag ikaw mismo hindi mo mahal sarili mo. Ako po si Michelle ng Davao de Oro. Hindi paboritong anak, palaging ate ang mahal, kaya nagwala. Lahat ng bisyo pinasok. Naging game ang sex sa lalaki. Naging boyfriend lang ang BF ng ate, nabuntis, naging single mom. Hindi ako pinatawad ng ate at ngayon nalulungkot at nangangarap ng matinong lalaki na mamahalin ako at tanggap ang anak ko. Maraming salamat, Deji Love, sa pakikinig. Alright, maraming salamat sa iyo, Langga. And time check is now 27 minutes past the hour of 7. And this evening at mamaya magbibigay ako ng advice sa iyo. Right here, right now, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: Hello.
1: Hello po, good evening.
0: Kusi pa.
1: Sige. Hello po.
0: Ayan. Sige pa, tuyok pa, Ken. Okay na?
1: Okay po.
0: Okay. Sige, go ahead, sir.
1: Good evening po.
0: Sir, bakit ka brokenhearted?
1: Ano po kasi, Digilab, yung may ano po ko yung parang piyansin na po kasi nag-ano na po sa kanya yung namanhikan ba? Sa tagalog na manhikan.
0: Sige, magbisaya na lang to, sir. Namalay na ka.
1: Oh, namalay na ko. Then,
0: and then?
1: Nagka-kuan agad ba ito, Digilab, nga nag-ipon namin, din na namin mga plano sa kinabuhi. Then, one day, na sakpan ako siya nga napadisay ka ng kuan napadisay ka ng communication sa iyang ex.
0: Okay, so kumbaga iyang ex is that naay nahitabo sa ilaha atong ex niya
1: dati Digila, wala nahitabo sila kaya nag-abroad man tong iyang ex. Then pag uli siyang ex after 1 month, pero kami na pag uli siyang ex,
0: okay,
1: kami na tong time nag-ipon na may din. After 1 month, what for 1.5 months, ang iyang pananghid sa kuwangan, at tulong doon sa balay siyang barkada, na dinatingal ako nga, abin ako, niuo ko, kaya abin ako dali ra, siyempre mga 1 hour, 2 hour, black lang. Dinatingal ako nga 4 days, wala naman siya ni uli. Nga, siyo pangot anas sa gasa siya, ang iyang ingon nga, naaragi doon siya sa balay siyang barkada.
0: Then,
1: umbot marag unsay ka nang kanatong anong nikalit og ko lang yang cellphone sa kwarto, wala dai niya tuyo abang nga nakulang yang cellphone, siguro napindot dali kuran niya. Then pagtubag na ko, magya ko madunggan nga nagkuyog sila sa lalaki.
0: Sakit oy, naguban sila sa lalaki. Ang lalaki galing gikan sa abroad.
1: Opo.
0: Unya pagbalik din hinagkita sila.
1: Nagkita sila.
0: Okay.
1: 4 nights and 4 days.
0: 4 nights and 4 days. So, sabotable na kaayo nga nai nahitabo sa ilaha. Tama ba?
1: Imposible din kay Digila. Huwag ka nang nag-ampo lang sila sulod sa pagkagabi.
0: So, sakit, sir?
1: Pero siyempre, as lalaki, sakit eh. Kaya para sa kuha, ka nang get-treat, nabitan mo siya, ka nang siya nang imong kuhaan, makaupan sa kinabuhi. Then, sobra yung mga pag-love siya, ha? Ginagawa niya siya. Sa mga kanakuan niya, ginalalayan ako din yung after day ang ibukat.
0: Oo, gitabangan po ito ni mo pa eskwela, tama ba?
1: Nialalay ko siya.
0: Oo. So, karon kumusta imong kasing-kasing? Naapa ba ang sakit sa kasing-kasing or nakamove on na? Pila na ito gani ka, bulan or tuig ba?
1: Kung ano pa labi. 4 months pa lang, Digilab.
0: 4 months pa lang?
1: 5 months.
0: Oo. Naapa ang sakit. Katong nasakpan ni mo, sir, nga nag-uban sila, eh mo siyang gi-confront?
1: Mga 2 o'clock in the morning, gantuan ginako siya.
0: Unya? Unsay sulti niya?
1: Nadala lang daw siya, kay kanto po daw nga gay, isa sa nakatabang siya siyang pag-eskwila.
0: And then?
1: Hindi na ako singin na nga kung naguna-una manday ka na, nga nang isagot ko nin mo. Anong atap kay ka nga mamalay ko si Muha din pag naman ka na ramday kaya kung buhaton.
0: Grabe no, nakapamalay na ka ni Adto na imong pamilya. Nakaset na ang kasal, tama?
1: Opo, ma'am.
0: Kanos aday mo dapat unta kaslon?
1: This month unta.
0: This month? Karon nga tuig. Kanos ang unsampit sa sir?
1: Wala may nag-ano ka ng date basta kayo.
0: Pero naka-schedule na karon nga tuig unta.
1: Opo.
0: Karon nga unta nga tuig magpakasal mo pero na palpak lang tungod kay ning balik ang ex, nagbalik sila. Sa pagkabalo ni mo sir, sila pa hangtod karon.
1: Sige, mga po sa nagkunta kay isa na sa butang anong ni-decision lang gito nga ako nang gano'ng palayo.
0: Mag-give up na ka. Sir, katong, balik ta sir ha, balik ka na akong pangunta na katong pagkabaloni mo nga, nagbalik sila, nagkita sila sa iyang ex, wala ni mo siya gipasakitan, physical, gilaparo, ano sa ba?
1: Wala na ako sa gilaparo, Gila, pero anong marasang kalagot, nabiragin na ako yung buhok. Libera na ko yung buhok. Kasi syempre, sakit kayo para sa mga pa, diba? Anong, ako kasi ang gingin na akong buhok naon, kanya akong pagbira sa buhok ko lang, panasin mong dibuhat sa ko. Pero...
0: Naunsa ra siya, sir? Nihilak siya?
1: Nihilak siya, niluhod siya, then... Sige, sige man, mapasaylo ko na ako siya, kaya magbago na siya, magsugod ni...
0: Gipasaylo ang tani mo?
1: Oo, gipasaylo ko na ako siya, did you love?
0: And then?
1: Then, after 1 week, giblack na ko ang guy. Gusto na ko wala na sila contact, pero tingala ko after 1 week, nakita na po na ako nga, nag-chat na po sila, naka-unblock na po ng guy.
0: So, gi-unblock na po niya, ibig giblack na nimo. So ibig okay. So ibig sabihin pasabot na pa siya feelings gud at na gud siya feelings atong lalaki.
1: Oh, naa gud siguro kay anang ang lalaki mohatag man ng kwarta sa iya ha.
0: Ah, okay. Sir, sorry sa word nga akong gamiton manguntahan nako. Na ni nahitabo sa inyo ha.
1: Oh, naa. Sempre okay. Naa.
0: Oo. Grabe no. Kanang kubaga gihatag. Sir, sorry pud sa word nga akong gamiton. Basin nakulangan sa imong performance level, joke lang. Nay mga yun ana no sa kay
1: dili pud siguro.
0: Tanaw nimo sir unsay kulang? Performance nabuhat man nimo tama ba? Gibuhat nimo tanan o satisfied siya? Unsa lang magi tanaw nimo sir?
1: Kuan lang gid siguro dili lang nang dili gid siya makontento.
0: Di makontento sa isa. As in
1: kay bisagin sa mga lalaki ang mga kachat ana.
0: Are you sure nga naibisan kinsang lalaki ang kachat?
1: Yes.
0: Nabasa.
1: Then nayo nayo one time atong ka nang nag since account ni ako yung nag ako yung binitan ako yung account nangabasa gina ako dito nga nayo nang pangwayad siya ha din gina-entertain gihapon niya
0: ha? Gina-entertain gihapon niya bisan ka muna bisan gipamalay anan ni mo and all ha habi sir no hala pero sir nagstay lang gihapon ka bisan nakabalo na ka sa iyang mga binuhatan.
1: Siyempre, kanang nito umunguto, nito umunguto sa kanang siyang jela ba nga kanang ang tao na magiging kausapan, di ba? Then nag-hope ko nga one day, ma-realize niya na bisan man siyang gibuhat sa kwa, nag-stay ko sa iya. Nga, I think na makita to niya, nga nabitaw, itagahan niya pa ko sa chance para sa kanang, para ma-hapsay ni, ma-ako na mong pumuyo, ano ba?
0: Okay.
1: Then wala ko mag-expect nga yari kaya pang tumbahaton din matingala lang kung bisa ko lang ko sa laya kung awayon eh kanak dahil kayo nag-contact na kundi sila sa lalaki nagtawag-tawag sila
0: si mga palaaway na siya sukat niya na ana siya'y kakita nga lalaki
1: silosa kay siya din siya dahil may binuhatan ano.
0: Kanina yung mga silosa na yung mga binuhatan. Okay. So sir, karon sir, okay na imong kasing-kasing or naa pa ang brokenness inside? Nasakitan pa ka?
1: Dili may guto talihil.
0: Okay.
1: Anong ko, anong ipokrito rapod kayo kung mayon ko nga hil na gigyo.
0: Okay.
1: Dili po guto talihil, pero anong ko, nagkapaning kamot everyday.
0: Okay.
1: Nahinay, anong ko, malimutan ang tanong kasi siyempre, isang pag naa may bad memories na, pag may good memories.
0: Okay. Okay, sir. Ang sa imong mensahe sa imong ex, sir?
1: Isa lang yung akong ma-consult siya, ha, nga. Unta, nang itarong na yung ginabuhi. No? Okay. Wala ba ito kabalo? Asa lang tatama na yung kalimutan na din.
0: Okay.
1: Akong message siya, ha, ka
0: I love you, goodbye. Napa ba I love?
1: Basta
0: okay.
1: Siyempre sa how many months nga nag-open niya, nag-crunch niya, naan yung mga plano. Para kung makakita man siya ganang gay nga makakuan niya po, dapat ganang magseryoso na siya. Dili, okay. Kung may mga kanangkuan pa, dili niya, entertain, gusto siya nga sa iyang pamuyo. Dapat focus niya ko. Kinsin, asa niya ha.
0: Okay. Salamat ka sa pag-share sa imong love story, sir, ha? And pwede na ako pangayoon imong love story, sir, para akong basahon, para mas taas pang ako. Kuhaon ako imong love story, text-text taon niya, human sa akong program.
1: Ah, sige, pwede siya.
0: Okay, sige. Salamat ka, ayo, sir. Goodbye. Salamat. And good night.
1: Good night.
0: Praying nga makamove on ka.
1: Thank you, Jilla.
0: Okay. Good night. And pakipalong ko sa phone. All right, 41 minutes past the hour of 7 and this evening, and this is your DJ Love, iingatan at mamahalin ka forever.

44 minutes past the hour of 7 and this evening. And ayan, maraming salamat sa ating caller. And ayun, magbibigay na tayo ng advice, okay? Kasi kunting oras na lang. And this program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule. And maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, to Honorable Esther Angoy, Honorable Nichols Way Baguio, Datagong Police Station, Ma'am Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. And yes, our former Mayor Alan Lopez Rillon, Vice Mayor Attorney Lingling Estabillo, Honorable Nichols Way Baguio, maraming salamat po. And Honorable Esther Angoy, Ma'am, salamat sa pagsuporta sa lahat ng mga single mom. Okay, sa lahat ng mga single mom sa Tagum. Okay, contact lang sa ato para matabangan. Okay, and Michelle ng Davao de Oro, last month pa lang, okay, pag-open mo ng radyo, napakinggan mo ako sa XFM, katropa mo, exciting. At ngayon ikaw na ang nagsusulat at binasa ko ang buong kwento mo. From rejected na bunso hanggang sa sex life mo, at one night stand hanggang kay Carl na boyfriend ng ate mo, hanggang kay baby Andrea na 6 years old na ngayon. Michelle, salamat kasi nagsabi ka ng totoo. Pinagkatiwalaan mo si DJ Love. Hindi mo tinago yung masakit, yung hi ganda, date tayo, tapos sa lodge lang napupunta. Tapos iyak ka sa CR kasi katawan lang ang habol nila sa'yo. Salamat kasi sinabi mo talaga ito lang ga. At nabigyan ko ng buhay ang aking advice para sa'yo. Kaya ngayon, ako naman ang magsasabi ng totoo sa'yo bilang ate mo dito sa radyo. Michelle, hindi ikaw ang walang kwenta. Nasaktan ka lang nung bata ka pa. And Michelle, hindi ka malandi. Yes! Uhaw ka lang sa salitang mahal kita. Kahit isang oras lang. Kaya naging game ka sa sex, right? Hindi dahil gusto mo, pero dahil yun lang ang paraan na alam mo para maramdaman mo na kamahal-mahal ka. Pero Michelle, tapos na yon. Tinigil mo na lahat nung dumating si Andrea nung 18 years old ka. Naglaba ka ngayon, okay, 50 pesos per palanggana para may gata si Andrea. Ibig sabihin, kaya mo palang mahalin ang sarili mo pag may dahilan. At ang dahilan na yon ay ang anak mong si Andrea, okay? May ibibigay akong verse sa'yo. Hinanap ko talaga to, ha? Oo. Psalms 27:10, sa lahat ng mga pinabayaan ng mga magulang dyan. Hindi lang si Andrea. Okay, basahin nyo to sa Bible verse nyo, okay? I love that verse. Sabi doon, kahit iwan ako ng aking ama at ina, kahit pabayaan ako ng aking mga magulang, ang Panginoon ang mag-aaruga sa akin. Hindi nila ako pababayaan. Hindi ako pababayaan ni Lord. Okay? Kahit feeling mo hindi ka paborito ni mama at papa mo, paborito ka ni Lord, Michelle. Ilagay mo sa puso't isip mo, paborito ka ni Lord at paborito ka ni Andrea. Ikaw lang ang mama ni Andrea. And kay Carl, kay ate mo, hindi ikaw ang nanalo o natalo. Pareho kayong niloko ng ate mo. Michelle, 26 ka pa lang noon. At si Carl noon, may motor, may trabaho sa munisipyo. Alam niyang magkapatid kayo. Alam niyang 17 ka pa lang noon, fourth year high school. Pero pinatulan ka pa niya, di ba? Oo, nakikipag-sex siya sa'yo sa bahay, sa kwarto, sa lodge ng Tagum. Hindi tama yun, kasi alam niyang kapatid ka ng ate mo. And si Carl ang may kasalanan, Michelle, hindi ikaw. Mandurugas siya. Ginawa niya kayong dalawa ng ate mo. Okay? Dalawa. And tanggalin mo na sa isip mo yung wala kang kwenta, Michelle, okay? At si ate, na nakuna ng 3 months, hindi ikaw ang pumatay sa anak niya. Tanggalin mo na yung guilt, okay? Michelle, stress at kasinungalingan ni Carl ang dahilan. Galit si ate mo ngayon kasi masakit, mawala ng baby at maloko. Pero darating ang araw, Michelle, pag magaling na siya, maiintindihan niya na biktima ka rin at mapapatawad ka niya. I'm sure that, okay? And bigyan mo ako ng cellphone number ng ate mo at ako na bahala sa kanya, okay? Now, paano mo mamahalin ang sarili mo ulit? Tigilan mo na ang pagbibilang ng lalaki na pang one night stand lang. Michelle, sabi mo may lalaking ayaw ng seryoso kasi may GF at asawa na sila. Michelle, huwag mo silang i-message pabalik, okay? Pag na-miss mo yung sex, mag-pray ka.
Si Kuya Jay, bigyan mo siya ng chance. Pero sabihin mo sa kanya na, Kuya, single mama ko, may trauma ako kay Carl na BF ng ate ko. Kung gusto mo talaga ako, maghintay ka kahit 2 to 3 months para makita mong seryoso talaga siya. And huwag agad-agad sex, okay, Michelle? Alam mo, Michelle, yung matinong lalaki. Makinig kayo, girls, dyan. Ang matinong lalaki, hindi aayaw sa 2 months, 1 month, o 3 months sa kondisyon. Yung hindi matino, isang linggo pa lang, wala na. At ayos lang. At least nalaman mo agad, di ba? Oo. Ayon ang kondisyon nun, yung mga hindi matitino. Okay, ayusin mo yung relasyon mo sa magulang mo, pero hindi para maging paborito, para maging payapa. Lastly, Michelle, dati Michelle, naghahanap ka ng magsasabing maganda ka sa lodge, sa inn, sa mga lalaking may asawa. Ngayon, Michelle, may 6 years old na babae ka na. Okay? Araw-araw may nagsasabing, Mama, ang ganda mo, nang walang kapalit. Oh. Yan ang tunay na pagmamahal, Michelle. And hindi mo kailangan maging paborito ni mama at papa para maging karapat-dapat mahalin. Karapat-dapat ka na, Michelle. Kasi tinigil mo yung bisyo para kay Andrea. Grade 1 na siya dahil sa'yo. Kasi 24 ka pa lang, pero lumalaban ka kahit black ka ni ate at iniwan ka ni Carl. Darating yung matinong lalaki, Michelle, pero bago siya dumating, maging matinong mama ka muna kay Andrea at maging mabait muna sa sarili natin. Girls, girls, okay? Dapat mabait tayo sa sarili natin. At pag dumating si Kuya Jay o kung sino man na kaya maghintay, hindi mo na kailangan maghubad para maramdaman mong kamahal-mahal ka. Yes, mga langga din ha. Kasi makikita niya na kahit nakapambahay ka, naglalaba ka, at may kasamang 6 years old, maganda ka pa rin. Proud na proud ako sa'yo, Michelle, ng Davao de Oro. Payakap nga sa lahat ng mga babae dyan. Love yourself, okay? And please, respect yourself, okay? Kasi ang katawan po natin ay templo ng Diyos. Huwag kung sino-sino makikipag-sex, alam nyo ba? Sabi ng Bible, wala ba yung kasal sa Bible? Kabalo ba mo nga, pag makipag-sex na ka sa lalaki, imuhan na ng bana. Kung ang lalaki po makipag-sex sa babae, iyahan na ng asawa. So, ang marriage sa Bible is mag-sex na kamo na. Okay? Walay pastor pare nga mag blessings, blessings. Sex lang, wa na. Imuhan na ng partner. So, ibig sabihin, kung daghan kag ka-sex karon. So, ibig sabihin, daghan kang bana. Okay? So, for example lang ha. Example lang ni. Wala ko iskets. Andito si Tanini. Ta, ta, oh. Example lang to ha. Kung ako, marami akong kasex, ibig sabihin nun, marami akong husband. So, yun. Kaya mag-ingat tayo sa pakikipag-sex kung kani-kanino. Kasi kapag nakikipag-sex ka na, husband mo na yun. Pero yun lang, advice lang. Kasi ang sex, hindi naman talaga siya kasalanan. Hindi siya mali. Gidesign manguna ni Lord para sa babaeng lalaki. Okay? Again, babaeng lalaki. Okay? Ang sex. And dapat isa lang po din mong ka-sex. Huwag kung sino-sino. O kung iiwan ka, di maghintay ka. Di ba? Maghintay lang na maghintay. And kung hindi dumating din, maghintay ka. And then kung wala din, mag-pray ka kay Lord. 'Di ba? Sa lahat ng mga naghihintay diyan. Parang hindi ko na mababasa yung mga tina-text niyo dito, okay? And maraming salamat sa mga nag-text. And ay nga pala kay Joey, ang pinakamagandang bakla sa balat ng lupa. Okay. And texter 412 and okay. DJ Paki, sabi sa mahal kong si Irish na I love you and pa-play every day I love you. Okay, and hi sa gwapa nga single mom ng itagka-textmate, iyahang cellphone number 0975-0941-988. Alright, and another ng itagka-textmate nga gwapo kaayo, iyahang cellphone number 0905-6025-913.
Okay, ayan na mo panawag. Kaya wala na tayo igong oras, okay? Alas 8 mo, bye-bye na ko. And don't worry, wala ko'y program by the way, ugma ha. And balik ta sa Sunday afternoon, 1 p.m. to, okay, 1:30 p.m. lang. Baka malate ako. Malate mo yung duha ni Ken. So, 1:30 p.m. to 4 p.m. atong programa sa radyo every Sunday. So, ayon, unlimited. Madugay ta, di ta magdali. Pwede mo manawag. Oo, bisan pila, kabuok mong manawag. And to text her 41, DJ, I'm in love with you, ha, pa-play, okay? My love is here. Dili na na ito ma-play and bye-bye na po ako. And DJ, kung ikaw akong GF ka, unon yun ka, walay lakta. Hindi naman ako pagkain. Ay, nagutom tuloy ako. Hindi pa ako kumain. Hindi po ako pagkain. Huwag mo po akong kainin, sir. Ayun. DJ, lami matulog. Nga naay ka. Ay. Ang galing naman. And pa-play ng Fixing a Broken Heart. Okay, na-play na. And advise me, wala na ko'y gana sa akong bana makig-sex, ma'am. Ho, ho, ho. Ma'am, text-text nilang taon niya. And by the way, paki-add sa akong Facebook account ang gihimo na ako. Okay. DJ

Sana'y maging healthy ka and stay single forever and stay humble forever. Alright, well, now praying Brad nga maka girlfriend na. And DJ lami mak okay, ah, daghan naglami ron oy. Ayon. And hi Rilyn. Oh, si Rilyn, hi Rilyn. Naka-move on na kadangga. Oh, ano ko igong oras ha? Time for us to say bye na. At laging tatandaan. Huwag niyo lang pahalagaan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Okay? Help yourself to move on. Help yourself to be beautiful because life is beautiful. Enjoy your life, okay? And huwag matakot magmahal. Minsan kasi natatakot tayong magmahal. Ayokong ligawan siya kasi ganito, ganyan. Oo, try mo kaya ligawan, di ba? Ano ka ba? Malay mo, naghihintay lang pala, di ba? Huwag kang matakot, i-enjoy ang buhay. Huwag kang matakot, gawin to, gawin yan. As long as wala kang inaapakang tao, as long as wala kang nasasaktan, enjoy mo lang, okay? At least hindi mo ginagawa yung mga bagay-bagay na, di ba, mali. As long as ma-happy lang ka, ma-happy lang ta, go, di ba? Ay, nalang good ang life, good. Sayawan lang natin yan. Di ba? Wala na namin. Ano kasi effects na. Ay, sana all. Okay, anhay nga pala ka, Joey. Okay. Di ba? Sige, lamig ka aya. Okay, so anak ko'y igong oras. Palaging tatandaan that Jesus loves you sobra-sobra. And please, kung talagang mahal mo ang sarili mo, tulungan mo ang sarili mong mag-move on. And again, huwag matakot magmahal. Life is short. I love you and good night. Love is in the air. Mwah.

0: XFM.
1: XFM.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try ni mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan. Suabi Georgia Tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended yun na po ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
11: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
11: Southern Gold Coffee Mix.
0: XFM.
13: I just feel it all the

0: dili magsaba. Maunay pasabot aning kanta. Dapat maunay title aning kanta, ha? Ang gaba, dili magsaba. O, oh, di ba? No, nindot pa paminawin yung kanta, ha? Uy, murag ka na ato mga kalagot pa kay mapagawas. Good din, hisa. Uy, mayong gabi.
1: Sa himaya mo karun
0: Dinhis, Gihulngan City Negros, may gabi ninyo diri mga higalag, mga pariente nako. Dinhis, sa San Carlos, adinigod sa San Carlos. Dagan dyan kong tinuod pariente diri. Oh, dagan kong pariente diri San Carlos. Di lang ako isulting apelido kay kuan ka nang di pa ko sure ba kung okay ba ako mga parinti diri. Basig na di tayo parinti kawatan di ay. Kita ka sure pa no. O oh, Dinis Canlaon no. Kumusta Dinis Canlaon? At mga kaparintihan diri, maayong gabi inyo. Ay, uy, gusto gina akong tibayan mga taga-Pagadian City, ha? Maayong pagpaminaw diri, labi ng teknisyan. Kumusman, kita ra diri ang nagpaminawan dong. Ikaw rin naminaw na ako diri sa Pagadian. Pagtarong diya ba? Pakusigin ang atong kwandi, ha? Power na to. Kaya basi uga ng ang naminaw. Kita rin, ikaw rin po. Pero mga tao no, hilom-hilom lang ni, pero manghatag ta diri Gcas. Ah, sige be. Manghatag og Gcas be. Sugdan sa nato sa 100 lang sa. Ah, 100 ah. Unang maka-chat nako. Unang maka-text di ay kay wala man koy kuano. Unang maka-text, ha? Mag-play ko og kanta. Mag-play ko kad Bisaya gyapon akong kanta ang akong ipiling kanta. Sige. Kung kinsay maka-chat or kinsay makasulti sa title aning kanta, 100 dayon. Oh, dili na load 100 jud. Oh, 100 ha. Sige. So basta madunggan yung title sa kanta, text dayon muna ko ang number kay 09 0919 498 3878. Kana ha? So magkuha ko tulo lang sa kabuok, tulo. Okay? Tulo lang sa kabok. So kinsa to pinakauna nga tulo, moy akong tagaan og Gcash tag 100. Na, oh, dakuha oy, ditso man dayon 100. Unya, butay ngan, title unya nga ninyo lugar. Oh, tulo ka buka kun dunay masipyat. Ah, kwanta ha, kanang magsabot ta wrong minus wrong ta. basta una title, pangan, unya lugar. Sige, ako nang i-play ang kanta, ha? Basta magdagan ang kanta, answer din mo, unang tulo ka book akong ikwan, akong pilion. Go! Title, ha? Title, panganimo.

0: Di kantaha oy. Kinsa siyang gipangga mong labaw kanako. Unsay na aniya? Mao ni pinaka-hated song sa tanang mga tumboy. Ang mga tumboy, di gyud ginahan minaw ning kantaha. Unsay na aniya nga wala ako? Mayong gabi. Mayong gabi sa ato mga paryente nga namino karon, labi na dinhi sa Cebu City. Berto, mayong gabi mo Berto, palagot na po ko ni mo Berto ba? Pwede na ginagong lagoy, aso nang gusto mo ah.
1: Wako damhang mausap ang mga sad.
0: Clear ba tadi Berto? Ako ning si Berto may magtugan na tinuod kung naglag ba tao wala kay kini si Berto ang good. Wag yun siya ka ng pabor-pabor. Pag dili kayo niya madungog, pag muingong gani nga lag talag dito.
1: Mahal ko ikaw sa walay sama.
0: Hoy Kuya Alpha, maayong gabi. Are you English or kwan? Ay, lag na sad ako nung matod. Pero yung kwan, lagot kayo. Oy. Lag yung kayo ko. Di na lang ko. Bueno, ni Anata diri karon mga parientes sa exciting part kay Mola gito, yung kung hatag lang kita kwarta. Nara ha, paminawa ha. Ang title aning kantaha kisa nakadaog. Okay.

Okay, tanawin na nako mga parinte. Wait lang ha. Let me check kung kinsa ang nakadaog. First three ha. Ayaw mong kalain itong mga medyo naulahi. Adghan, nag-text messages, diri bay. Okay. Unang nakadaog din hi. Unang panalo. Panalo dayon ha. Ang title sa ating sa atong kanta karon nga giplay kay Kinsa Sidza. Kinsa Sidza kay Bulanon man ni nagkanta. Naay mga nag-chat diri Kinsa Siya, ingon ni Crisalina Cabanas sa May Santander Cebu. Siya, ikaw ang pinakaunang nag-text na ako, Crisalina, pero mali man ang title nimo kay ang title ani Kinsa Sidza man. Kinsa Sidza. Pero sige, tagaanan lang na ito. Tagaanan na ito, pabor. Ang atong winner, una si Crisalina Cabanas, taga Santander, Cebu. Oy, congratulations! Congratulations kaayo ni mo. May pakpakan na ito. Kadawat kag 100. Ayan, sunod. Ang nakadaog, si Annalyn Coritico sa May Ibabaw, Cordoba. Annalyn, congratulations gihapon ni Muday. Okay, ang sunod nato nga makadaog na pod og 1,000 si Timil. Dunay na yung dring nga oy sayup man duha man kabuk yang gi-text sa tuwa din siya kadaog oy. O ang sunod nag-text nato diri si James sa Cebu City, ang title Kalit Kang Mibiya. Taka alam ka James, oy. Ah, wala pil dito. Sunod nga nakadaog ay katulong nga nakadaog Himayang Nahunlak. Uy, sayang nga gikan ni sa Sensi Taxi. Pero niingon pud siya nga kinsa siya, pero syempre naka-answer naman ka, 'di ba? Imong ingon man ko nga wrong minus wrong. Oh. Wap, dunay. Oy, nag-text mo niya kung kumpare. Ingon sa kumpare nga kinsa siya. Akong kumpare si Vic Di Sukata nag-text. Ikaw ni pre. Si paring Vic Di Sukatan. Mahal ko ikaw, Bisaya, Big, Kinsa Siya, Big. Pagtarong diha, pre. Uy, taka na lang. Sigunsa naman na imong gi. Pero, no? Kada tungod kay dato naman kadaan, pre. Isa kamilyo lang akong ihatag ni mo, ha? Wow. Okay. So, doon na pag yun manag... Ah, unsay pasabot, ani? Si Big Di Sukata nagkanta. Dili, si Big ang nagkanta ni. Uy. Ah, okay, duwara na kadaog na to. Duwa lang. Sayang po, uy. Sayang. Sige,

0: Tila ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
0: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
0: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyong
1: magaan.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapin na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Xanthan Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop ni mo sa Xanthan Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Xanthan Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Xanthan Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Xanthan Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Xanthan Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthan Plus Coffee Mix. Balanced diet?
5: Check.
3: Regular exercise?
5: Check.
3: Visionex Plus?
5: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Visionex Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sister Pain.
8: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong.

0: Ginom.
1: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
0: Premium Didri Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

lilak man sa tanig tamtax aning mga kantaha mga pariente or congratulations sa mga nakadaog. Duha ka buok ang nakadaog mga pariente sa ato ang ipatag-an na ito nga kanta ganina. Kaya kay mag-budget man taron og mga 1,000,000. So kulang pa rin, kulang pa, duha pa man na nakadaog. Ipatag-an gihapon ta. Ginanglan wrong, minus wrong ha. Kung unsay wrong ni mo, di minusan na ito. Bisan pagtama sa unahan. Basta kay title sa kanta, unya imuhang pangalan, unya imong lugar. Unyan tataod, mapatag na, nasad ta. Anak, kanang ang ipatag na nato kinirang mga kanta nga mga ilado sad kayo dili ning lisod kayo di ba? Sige. Basta pag ready lang kay ang akong number 0919 498 3878. Subo na ko ha. 0919 498 3878. Subo pa na ko. Ayaw na binuang na naimo. Basta mo to akong number ha. Pagtagpagun diha ready diha sa imuhang cellphone. Mga pariente, mga higala, kini atong tulamanon gatod kaninyo malalain kundili sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix sultihan ta mo. Gusto ninyo may mong healthy ang inyuhang panglawas, inumo og Santon Gold Coffee Mix. Matagbuntag o matagabi, pwede nyo nang imnon tungod kay healthy kini nga kape. Aside ni anang healthy nga kape nga akong giingon, naa ni si Zay, collagen, nausab, glutathione nga may makapahamis sa imuhang kutis. Ay bisag unsa pa nimo kagwapo o gwapa, nga human imong kutis ni mo mura o ganini ang dila sa kabaw. Ay, siyempre, lahi na nga istorya. Pero nakasanton ka, pariha ka na ako. Ang kutis, hamis ka ayo. Aw, bahalag, dili, guwapo, guwapa. Good, basta kay nindot ang kutis. O, bawio na na sa kutis noon sa diay mo. Ha? Balag talikogenic ra na. O niyang taon-taon ha, mapatagaan na po yung kanta ha. Pasaka tanga pasaka sa tuang premium.

Mubalik ko ha, human ani ha. Bantay pagbalik na ko ug wala mo, bantay lang mo na ko ha. Bantay lang mo. Basta di alam mo ay mo gawa kay mang apod-apod pa ko kwarta.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Di lali magkaglukuma sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba unya o maglabi nag magdrive ka. Oto nga gitumaran na kong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat yun kayo sa Vision Next Plus. Karon, pwede na kong maglong drive. Kamusad, pagtumar mo ani kay aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix, sige na ako madunggan sa radyo, napod sa mga Facebook. Kapi nga kung imong inumon, kumpleto na, no? Nga makahatag o maayos sa imong panlawas, sakto yun. Ang mangustin o ang soya o ang kaning kamunggay, nagmix yun, no?
5: Ako si Vice Mayor Art Ryan Palabrica sa Lungsod San Francisco. Nag-imbitar sa tanang katauhan nga makadungog. Tilawin ninyo ang Santone Plus Coffee Mix para sa ayuhan sa matangusakan nato, para sa mas malipayo.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Premium D3.
2: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Tennis, sir. Tagamatanaw.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.

karong gabi una, dungagan nato na. Kaya doon ako'y ipatag-an nga kanta karon onsay title. Oh, ready na, i-text ako ninyo ha. Ang akong numero 0919-498-3878. I-text lang ninyo ang title, inyong pangalan o inyong address. So, magpili ko ani og tulo ka buok. Tag 100, syempre ang dag-an. Bisakit sa mo apel, sige. Tag 100 ang GCash. Ang title sa kanta, human ang inyong pangalan o niya ang inyong address. Okay, ready mo? Sige ha. Unang tulo ka mga texter nga tama ang ilahang tubag, tulo ka buok, makadaog og GCash. Okay? Sige. Ato nang sugdan. Niyatag naa ninyo unsay title aning kanta ha. Oh, kadali ana, barkang dali apod ana. Oh, dali. Unsay title ani? Usbon ako ba? Usbon ako ha. Usbon ko ha. Narao. Unsay title ato? Pagdali mo in tawon. Pagdali mo kay gadali ba ako dere kay katugon ako. Wala na mga nag-chat be. Taka lang tama ha? Ayaw ko ninyo tagaig sayop. Kahit na, masayop gani mo na. Unsay title atong kanta ha? Tulo kabuk, unang tulo. Pag makatagaan na gani, pag nanay makatagaan, undangon na dahil nako, be. Okay, o nag-text dahil na to ni atong amigo nga si Rinan Garino, oh. Mutag-an kog apil. Ingo ni LL, tag-an, di ay kadia, L. ang nag-chat na to karon, nag-text na to karon si... Rinan Garino, tanaw na to og tama ba ni iyang tubag? O sige, usbon na to ha. 0919-498-3878 ang title, ang song, narang song o. Nga. Unsay title aning kanta ha? Si Juwina Nadila sa Tagatlapu-Lapu sa Marigundo, nag-chat pod na to. Ato ning suwadyan karon kung tama ba ni ilaha. Agoy, duha pa lang. Duha pa lang ang nag-text. Okay, aw na pa uban. Sige na. Last na nina ko ha. Last na kong i-play ning maong kanta be. Sige daw. Kinsa man ini iningon ring nga mutag-an pud ko bi tag-an diha na unsa mananghid pa man ayaw pa nanghid tag-an dayon pagdali na unsa na po diri si Giselle lingaw-lingaw ingon siya okay oy kadaga si Jonery. Si Junery po doon, nag-text po si Junery kanubas, ambot na lang. Si Dunmon sa Bagubay Galiera, nag-text po na ako doon. Unsa man imong gi-text doon? Onya, uy! Doon na ginakatag-an na. Kabayad man sa taan eh. Unsa ang pwede unsa nga title paghilom dia oy? Title lagi, title imong pangal unya imong lugar. Ana, hi ma'am, good evening. Si Daryl ko sa Tagatabuelan, Cebu. Ma'am ka karon. Di ayo kog tawag ma'am kay na. Bag-o ra biya ko nagpa-check up no sa ako ang kwan. Sa kanang sa to gana gani kanang prostate laing kaya tawag ma'am niya dunay prostate. Okay kadita
Kadyot, o di ka, nag-text rin. So, ang unang tama, maoy akong i-play, maoy akong dawato na, hala, usar man kabuok ang nakatama, ani? Tabaghak. Okay, akong basaho ni, ha? Ang mga nidaog. Okay, stop na rin na to, ha? Ando na nakadaog. Ingon si, unang nitubag nina si Rinan sa Tigato, Davao. Ingon siya, you are my song daw. Okay, you are my song. Ingon ni Rinan Tigato. Ingon po ni Juwina, you are my song. Juwina Nadila, taga Marigondon, you are my song gyapon. Ang iyahang kuan napagidiri siya, if you fall in love. Ingon ni Jorini Canubas, may address Jorini. Unya, ingon po ni Don Mon sa Bago Galiera, you are my song. Unya, ingon ni Glenn Tumakin sa Cordoba, Cebu, in siya, just you, just me and you. Okay, unya, napo diri. Ingon po si Ronalyn nga ang title, you are the one. Oh, grabe no. Ingon po diri, my name is James Darrell Cahiras from Ulibo, Tabuelan, Cebu. Fall in love ang title. Naapoy niyo, mayong gabi, sir. Mayong gabi, you are my song ni. Ang title, gikan ni Renato Napoli Senior sa Matina. Pag-sure mo diya ba? Wala, usar may nakadaog, ani. Uy! Usar kayo nakadaog! Naapod si Vic Doverty, tagas Lahog, si Giselle. Usara gyud ang nakadaog mga pariente, no? Usara gyud. Ang tinang nakadaog nga usa ka buok, atong ihatag ni siya ang 300 pesos. Oy, cashier, may usa nakadaog. Ang title sa maong kanta nakuha ni Zia Kayla Ventura. Marag bright ni sa kwan ma si Zia ba taga Manhattan manggud ni? Amerika ba ni? Aw Manhattan Street ready ay mambaling gahak. Ang tinood nga title aning kanta, ha, Sumpa. Sumpa ang nagkanta ani Rockstar 2. Okay, paminawa ninyo tarong, ha, dili ni You Are My Song ang intro, murag You Are My Song, pero Sumpa ang title ani sa Rockstar 2. Kumutuo mo sa kuha, tanawan ninyo sa YouTube. You Are My Song.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Maglaruhay daw taninyo. Dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan. Tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro. Sa legs ni Mrs. na sinaw. Maong ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Premium D3, ang bago.
5: Pirming kasakit akong kalawasan. Sukad nga gatumbar na ko. Premium D3. Lami na kayo akong paminaw. Jobert Taylor, tagamatan.
4: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
8: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Nakatabang.
7: Kuha, nagatong akong sa kutu-kutu bitaw. Nawala, brag, nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Tayang prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay? Ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganyan siya coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
6: Nangapin na ka, gitambal ang pagkao, sent on the coffee mix.
9: Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Pure love.

0: Coffee Mix Manggood Me. Santun Gold Coffee Mix ba? Mapalit na sa mga butika o mga pharmacy duol sa inyong dapit.
1: Saan nagsimulang mahal?

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na ta kaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog nimong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa
4: Premium D3, ang bago!
5: Di ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipun o ginasubawan.
4: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.

0: Pure love. Pure music.
1: Nationwide.
0: The Philippines' best music.
2: Check the check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma, ikaw na?
5: Oo. Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyang tagli mabayad sang tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
2: Ang Yes to Health Incorporated, ang kumpanyang gagama sa ilado o epektibo ng mga herbal food supplements. Sama sa Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, o Premium D3. Maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.

0: Pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
2: Ako, Sir Neil, tagamawab. Sa una, duyak kayo kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.

0: just feel it all the time.
1: X. F. M.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: लगाते आई मम्मी पापा पितान
1: आई ओ मनना गट गु डोकुम पापा कोई ओके डोकुम पापा के टास के तुक उतंग मुतुंगा ना लंग गुडंग इसदा अकुम पापा वा पगियापन
0: हेलो यावा ओए इया अते इमो पापा
1: अशे अकुम पापा ना हंटुट गरन मिसिंग पा
0: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asilog, gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag-inito ka rang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
9: Kundi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
10: Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM.
3: XFM.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
0: Exciting!

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 4:38.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
1: Magkadyot, magkadyot, ha? Di lagi mo tingog di atong one engineer. Ha? Wala lagi ka madungog di nga kwan. Magkadyot, magkadyot, ha? Ano? Kanya na. Di mo tingog di ang skilid. Oh, magkadyot na. Ayun, ha?
0: Weather update!
1: Sa imo ha, madungog dito ako, dili-dili na. Sa owner, okay.
0: Weather update.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa. Dari sa ta sa tuang weather update karong adla. Oras,
3: good morning! Good morning!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Weather update.
1: Weather update sa tuang exciting Pilipinas, mga katropa. Ato na tayo, ITCZ or Intertropical Convergence Zone na makaapekto kini sa Visayas, sa Mindanao o ingon man sa Palawan o sa North Easterly Wind Flow na makaapekto kini sa Eastern Sections, sa Northern o sa Central Luzon.
0: Weather update!
1: Sa Bicol Region, Eastern Visayas, sa Quezon, Marindoke o Romblon. Ang weather condition niyo dyan, mga katropa, cloudy skies with scattered rain and thunderstorms. Tungod kini sa trough of LPA. Unsa may impact ani mga katropa, dili ni impacto, kundi dili impacta ni. Adunay possible nga flash floods or landslides due to moderate to at times heavy rains, mga katropa. Dili sa atoa sa isla sa Mindanao, the rest of Visayas ug sa Palawan. Makasinati kita og cloudy skies with scattered rains and thunderstorms namang gihapon. Bunga kini gihapon sa ITCZ. Aduna gihapon possible of flash floods and landslides due to moderate to at times heavy rains, mga katropa.
0: Weather update.
1: Sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao ug Aurora. Makasinati kamo dinaog cloudy skies with the rains. Bunga kini sa north easterly wind flow. Ang impact kini, mga katropa, dunay possible of flash floods or landslides due to moderate to at times heavy rains lamang gihapon kini. Sa Metro Manila o sa rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies with the isolated rain showers or thunderstorms.
0: Weather update.
1: Ang bunga nini, mga katropa, sa localized thunderstorms. So, gihapon possible of flash floods or landslides during severe nga thunderstorm. Ang water condition, northern Luzon o sa eastern section of central Luzon, moderate to strong ang speed, mga katropa. Direction nini nga to sa northeast. Dito to sa isla sa Visayas o Mindanao. Dunay light to moderate ang ato ang mga katropa nga speed sa hangin o kining haguros sa hangin. Ang ato nga temperatura karong mga panahon, ha? 29 degree at 29.5 degrees Celsius ang maximum of kinigani mga katropa ang kainiton sa tong alakat sa panahon. Alas 2 sa hapon, mga katropa, medyo dili kayo inunana ang kainiton. Dili sa to sa isla sa Mindanao, mag-suffer kita. Alas 5 sa kadlawan, mga katropa, 24.9 degrees Celsius. Okay ra, din ni pag-suffer, kundi bugnaw ni mga katropa. Usaka ang temperatura, alas 2 sa hapon, 29.5 degrees Celsius. Onya ang humidity, mga katropa, 94% ang kaigangon, mga katropa. Oga 74% kini natuwa sa Mindanao. na lamang gihapon kini pag alas dos na sa hapon, mga katropa. Ato na tayo gina-monitor nga bagyo. Wala pa gini mga katropa, miabot sa tuang Philippine Area of Responsibility.
0: Weather Update.
1: Welcome, welcome and good morning sa tuang Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning!
4: Ariana!
5: Ariana!
4: Ariana!
5: Ariana!
4: Ariana!
5: Ariana!
4: Ariana!
6: Atong pagpakan!
7: Makmak mo mga talingan!
1: Pakpak mo kay ni Ana, ani Ana.
4: Ani Ana,
5: ani
4: Ana,
5: ani
4: Ana,
7: bangas ka.
1: Ang bungoton nga way bungoton. Ang bangason nga way balbas. Ang pugi katungwa pa na uso ang mga kapre. Ang gwapo nga wapa na uso ang mga tao, mga katropa. Partner ninyo sa kanunay, karong mga orasa. Sa to ang exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Alan abais lang po lamang.
3: Good morning. Good morning. Good morning.
7: Ay.
1: Kung ako'y pasultion.

0: Katong gusto mga asawa, mga katropa, to your imagination lamang ka na, mga katropa, nga okay lang sa alright.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Apan kung kamo mga katropa, magsigilag kwintada o kwarta, di good mo magmalipayon! Labi na kato mga katropa, nga, mga misis nga way laing mubuka ka silang baba, asa naman imong sweldo? Asa naman imong kwarta? Asa naman imong kwa? Puro na lang kwarta, wala lang yung mga katropa mo, asa naman kakay? Gimingaw na kunin mo. Ano ba, no?
2: Good morning!
0: Good, nagod morning sa to ang exciting Pilipinas mga katropa. Arna Vice po managlawig ta sa kahanginan sa to ang mga pagbuhagay sa mga balita ug impormasyon nga to pagasawhan tungod kay importante man ang mga balita. Kay wa ta masayod ug madamlag mga katropa. Ikaw gako na pud mamimong unod sa mga balita mga katropa. Kaya to ato ang cellphone engineer. Para kamo mag-like, mag-share, mag-follow sa ito mga katropang Facebook page account, XFM Katropa Digital. Inyong mga mensahe ato ni Hatagan og Pagtaganda. Doon na may mga concern mga katropa ato po ni Hatagan og Pagtaganda. Kumusta mo din na mga katropa sa ito mga 182 sa ito mga barangay ng itong Dakbayan sa Durian. Labi na sa ito ang Tuloka, distrito ni ito ang Dakbayan mga katropa. Kumusta mo mga higala, mga parikoy? Antos-antos si una tanin niyo mga katropa sa tuwang paglaginot. Laginot. Paglabigar. Sa tuwang paglabigar sa unahan mga katropa. Doon natin mga pipila ka mga balita o gato ang hatagan o pagtagad ang ha mga lugar din nakaroon kung kumusta na. Okay ba sa alright mga katropa to mga magbabawl sa kabukiran nga sayo kay nagapatuna sa ilahang mga kabaw mga katropa. Trabaho na pud baw. Kabaw. Trabaho na po. Kumusta mo din ang mga higala mga parikoy ning ato ang mga ni adresa Davao Occidental.
2: Good morning
0: mga taga Davao Occidental.
2: Good morning.
0: Siyan ba rin kabawa karon mga katropa? Pwede naghan naman karon. Naman. Pwede naghan naman karon ng ambak mga katropa. O ka na nga baruto pagtuon nila the boat is sinking na. The boat is sinking na kang Inday Sara. O sa mga Duterte drita sa abundansya kay dita mag asinso kung diat na kay Sara kay way kwarta. Kaya ang kwarta na lang nilang ipakita mga katropa, 25,000 pesos na lang ang deposito sa BPI. Asa ka manang kung ana mga katropa ha? Kadakong kruwak-kwak ka ni. Kadakong parikoy. Kadakong bangas ka ni mga katropa. Kadakong kruwakoy. Kadakong. Alingag-ngag itong among silingan pati sa baan. Nagayaw-yaw kagabi. Kumusta mo? Nagapangapi na bata mga katropa? Labi na itong mga sayo kaya nagabugtaw. Karoon mga orasa. Kinsa ka kini mga palaran. Karoon nga nagamata mga katropa. Ha? Ni Aday text kagahapon pa ni Sir. Nagpatabang nako ni Meta ba? Kandila po ang tubag ni Meta. Kagahapon ni Kituti ni mga katropa. Dirita mga katropa sa inyo po nga mga mensahe at mga tagan o pagtagad. Daod-daod, no? Like, share, and follow mga katropa para at least enjoy na enjoy ng atong morning.
2: Good morning!
0: Nakabugtaw na si Ningski Ventura. Palakpakan po natin yan.
3: Atong pakpakan!
0: Nakabugtaw na sa ad si Nita Valderosa. Good morning!
3: Atong pagpakan!
4: Makmak mo mga kalingan!
0: Sa'yo kayo nakamata mga katropa. Sa'yo nakamata si Nita Valderosa. Good morning!
2: Good morning!
3: Atong pagpakan!
4: Makmak mo mga kalingan!
0: Oh, si Elmer Curioso Cabillo. Good morning!
2: Good morning!
3: Atong pagpakan!
0: Mas lami ang atuang adlaw kung atong sugdan ng atuang adlaw sa paginom o kape, mga galab, mga parikoy. Atuang kape, karamang katropa, ang dalit, kaya nabugnaw, kaya bugnaw itong palibot, dali karamang katropa sa atuang booth. Inom mo na ka na ba? Nanang! Pagka nanang! Nalang yun! Puwerting na nama!
5: Pinawa!
0: Di ko masatisfied mga katropag, di ko muhigop o gigaduha. Diba? Nanam!
5: Pinawa!
0: Swerte yun! Kanana mga katropa! Kamu na minos sa 89.1 XFM Davao, katropa, inyohang lingkod. Kaya wala magtindog mga katropa. Katropang Alan Abais lang po lamang. Good morning!
2: Good morning!
0: Ato nga giinom mga katropa, bisigwa mo ng utana, Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Unsa na sa ato nga Santon Gold Coffee Mix. Kung feeling drained at work, it's time for a coffee that does more than wake you up. Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Usa kini ka powerhouse blend to fuel your day. Ang mga top 3 benefits mga katropa: fights fatigue and boosts natural energy. Also enhances focus and mental clarity. And also supports daily wellness for busy lifestyles, mga katropa. Ang ito ang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape. Swabing swabe. Nana! Diba, Froilan Jubilado, nagkatilaw na baka sa ito ang kape? Sir Alan, malamig na umaga po. Dito sa Bamban Tarlac, malamig ang umaga. God bless you always. So, magandang umaga sa ating mga taga Bamban Tarlac. At kumusta po kayo dyan? At malamig kasi meron tayong trough of LPA o low pressure area na hindi pa po umabot sa ating Philippine Area of Responsibility. At kayo po dyan sa mga taga Bamban Tarlac, ako po ay magsasabi na good na good na good na good ang morning.
2: Good morning!
0: Lalo na po sa ating pong nag-monitor ngayon na sa ating paratuntunang walang may buhay. Sa exciting Pilipinas, mga katropa, si Froilan Jubilado. Good morning sa iyo, Froilan.
2: Good morning!
0: Regards mo ko sa mga taga Bamban Tarlac at maraming mga magagandang dilag po dyan sa Bamban Tarlac, mga katropa. At saka sabi po nila kapag ikaw ay napadako diyan, hindi ka na kung ikaw taga Davao kay mapadako ka doon sa Bamban Tarlac mga katropa, ay ayaw mo nang umuwi. Ayaw mo nang umuwi. Kung uuwi ka man ay may dala kang magagandang dilag. Totoo ba yan na mga taga Bamban, lalo na sa iyo Froilan Jubilado? Kung totoo man yan ay magpapa-assign ng aming technician dito ha, sa Davao City na si Roy. Baka may gagawin ng aming boss dyan na isa na namang station. At aakyatin na naman yan ni Roldan Roblox. Si Roldan. Ito yung mga power namin na taga-akyat. Hindi akyat bahay ito, ha? Akyat power po. Itong si Brox Roldan. Sabi ko sa kanya, hindi ko kaya yung ginagawa mo, sir. Kasi may afraid ako ng may takot ako sa height. At ikaw ay parang wala ka lang, ha? Doon nga ako, pinapaakyat ako ng asawa ko doon sa second floor ng bahay namin. Kahit walang second floor. Ang second floor po ng bahay namin, yung atip namin. Kasi ayusin namin yung binabili namin sa Shopee na solar. Hindi naman umilaw paggabi. Sabi ng asawa ko, baka hindi naarawan. Yung solar natin, akyatin mo nga doon. Eh, nagkaroon po kami ng problema kasi antitirik ng aming atip. At saka, ma-slide. Sabi ko, ayoko, baka mahulog ako. At saka, takot ako sa mga matataas na bagay. Kaya, pag magsama tayo, at lalo na pag tayo'y nakahiga, eh, ang hilig ko sa lalim. Ayoko. Ayoko dyan sa mga matataas na mga lugar. Doon ako mamalagi sa ilalim. Kasi hindi ako takot doon. Kahit na may nangangagat. Hoy!
2: Good morning!
0: Alas 4.55 na mga katropa. Headlines muna tayo sa ato mga katropa karon nga gusto magasubaybay ni ato ang mga balita, impormasyon ng ato ang hatagan o pagtagad sa ato nga pag-asawahan mga katropa, ang ato mga kompletong nga detalye ato hatagan o pagtagad sa ato nga pagbalik. Headlines!
2: Headlines! Headlines!
0: Ang ato mga headlines karon mga katropa, dirita sa ato ang headlines. Oy, unya, kaning Respecio versus Junvic serie. At tangin aninyo mga katropa kay naku baby! Para bang nagkaka-inlaban itong dalawa, ha? Dito sa topon ng mga balita ng atong tagaan o pagtagad, mabatin nyo kini sa tuwa nga Express, balita sa buntag, mga katropa. Dari lamang sa tuwa sa XFM 89.9. 27th Infantry Battalion or 27th IB, nakabalik na human sa BARM election. Sila nga mission dito mga katropa, mission successful. Rider nga nipahurot to o nipaharurot to palagan og naga counterflow sa dalan sa turil, nakadiskrasya gani og tulo ka mga motorista. Drag racing man eh. 5 ka criminal complaints atubangon sa amahan sa 14 anyos nga estudyanteng namusil sa Banga National High School. Damay ang amahan mga katropa.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balita nga international, Zelensky gikundina ang palayong pag-atake sa Russia sa Ukraine.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa sports news, football star nga si Lionel Messi nagretiro na sa Argentina team.
2: Headlines. Headlines.
0: At ang balita nga showbiz, Bini SB19 ugmaki nanguna karon sa Filipino Music Awards 2026.
2: Headlines. Headlines.
0: At ang balita ng health mga katropa, aneurysm, posible gining walay sintomas pero mahimong muataki lamang kini og galit.
2: Headlines. Headlines.
0: Ang inyong nabati ang mga headlines sa palamang ang kumpletong detalye manukad kini mga katropa sa XFM 89.1 sa tuwang Express sa balita mga katropa. Musunod po na ito ang mga detalye sa tuwang news trends sa tuwang Express Pasada.
2: Express Pasada.
0: Uman lamang sa pipila ka mga reminders sa tuwang Master Control. Good morning, Martin Vlogger. Nakamata na po si Martin Vlogger. Good morning, Nimodi, ha?
2: Good morning!
0: And Randy Archaga Santinas, kahit saan, kahit kailan, kahit Luzon, Bisaya, San Mindanao, Randy Santisas yan! Bumalik ang ato mga trupang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: It's 4:58.
6: Ayo! Ayo!
7: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
6: Papalita ragod kong sigarilyo.
7: Unsa nga sigarilyo?
6: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
7: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
6: Kay nga naman.
7: Asa pa, more.
8: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
9: XFM.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santo Plus Coffee Mix.
2: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
9: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
11: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign?

0: kape nga mga tabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, time's up, par. Dali, ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kay tarbaho pagkaugma.
7: Exciting!

0: Balik na rin sa tuwang exciting Pilipinas, mga katropa. Ibalik na gutong kang tanini, katong par. Sa to, master, pagkurati, rago nang imuhang... Ibalik na to, katropa. Katropang Royce.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, time sa par. Dali, ragot. Pakurati ragot ni mong misis nga. Wala lang kay tarbaho pagkaugma.
3: Pino!
4: Exciting!
0: Hapit yun. Kana pagkurata ni mga wala kay trabaho pagkaugma, hapit oy. Daghan kay nagkuratan nga wala'y trabaho pagkaugma, mga katropa. Ayaw yun na pakurati, master. Pwede pakurata ni mo yung muhang misis nga wala pa na impas yung mga utang, anak. Dirita mga katropa, bis ato mga balita karon atong hatagan og pagtagad.
1: Express Pasada.
0: Sa tuwang nga balita, sa tuwang nga express, pasada karong adlaw, ang kining dagway sa wanted gipagawas na karon mga katropa sa Davao City Police Office. Kita na mo wanted mga katropa, ay mo pag helmet og sama sa ingon. Ha? Kaya ba si maalaan mo, unsa na imo ang brand sa helmet nimo katropang Royce? Naga-helmet ba ka? Dili mga inana, no? Okay, mura man siya kanaganing helmet sa kuan, kanaganing baseball. Wala na lang i-down mga katropa, no? Nandagwaya na, murag daghan ko kaila na ba? Maka 500,000 pesos nga reward money na bata ni karon mga katropa. Kay itudlo na mo to among silingan, pwede daghanan na sa bagoplaya na dagwaya na.
3: Pinawa!
0: Oh, be, mga taga-barangay, bagoplaya, be. Ha? Ka kita mo aning dagwaya? Atong amigo diya si Adon. Diya sa cruising Bagoplaya. Boss Adon. Nakay kaila aning dagwaya ni maka 500,000 na tani. Diya ba basta-basta ni mga katropa ni usahay mag-drive ni Tresika diya ba? Moranig dagwais taga-bab na eh. Silingan! Tayo ni Watay.

0: Tilingan na ani karon ani. Ha? Para makoy kwarta ni kay naghantag Byronon karon mga panahon na muraga makakwarta ni ko ani karon tungura ni ba. Pare-pare harabi gyud nig bayhon mo lakaw mga katropa. Ora pod nig amo ang dating technician sa ABS-CBN kaniadto. Pero galing lang kay ni Panaw naman pod, imposible na. Kita mga katropa, gituyo na pagpagawa sa Davao City Police Office ang kining naisgutan nga picture nga gikan yun silahang website o kining ilahang page mga katropa. Kay pertindaghanan nga panggawas karon nga mga AI nga mga pictures nga dili gyud ni maok kay AI man. So ang official nga picture mga katropa na anagaroon din na. No? Sa una mga katropa, lahi raman yun itong cartographic sketch may tawag. Ano, kanang i-drawing lang, niya, ang gitanggiron. Karun kuya na kayo mga katropa, imong i-drawing, butangan, ugnaong ni AI. So AI mangyapo na, pero ang gitanggid mga katropa sa gidrawing sa cartographer. Ang gihimo ani niya mga katropa na musil panig bukton kay palpak maning huldapira ni. Pero kay napalpak sa una mga katropa, edi nakapang hulda tapon ni Dr. Speaker sa mini mart nakakuha ni 2000 pitot. Matay do. Moro na imuhang ibaylo na si mong kinabuhi ng 2000 pitot. Niya madagpan ka ambot o gunsaong ka dito sa prisuhan. Diripunta sa pika sa bahin na mga katropa. Vice Mayor Espicio Serieta ha o ka si SILG Rimulya. Nanis lay ka na ganing series nga teledrama mga katropa. Si Vice Mayor Espicio, kining Vice Mayor nga kanang wa man lay tone down sa iya mga katropang kuan ba kanang voice ako di ko pwede na kay sakit ang kuang murag na akoy hubag sa tonsillitis ni sir pare. Sakit itulon ako lang ganing gipugos karon gani na mga katropa wa ko tingog pero sa diyan inom kog Santon Plus Gold coffee mix nakatingog na ko. Automatic diretso. Si Vice Mayor Espicio, gidudahan kini nakasinghot ni SILG Rimulya diri nagsugod ang ilaha mga katropa nga love story. Una nagsinggit-singgit si Kapitan og si Vice Mayor kay lagi gididan lagi ni Kapitan nga paadtoon sa buhatan sa Vice Mayor tong mga nagreklamo nga mga mag-uuma nga gi-shakoy silang Kapitan ang kwartang budget. Para sa mga mag-uuma. Otong niingon si Vice Mayor Espicio mga katropa nga, magnanakaw! Magnanakaw! Magnanakaw!
1: Pinawa!
0: Niingon po tong kapitan mga katropa nga, huwag mo kong ituro! Wala kang wakay batasan si Bisaya pa! Ayaw ko na mga magnanakaw! Suko man si SILG mga katropa nga malipay unta siya ning Vice Mayor nga singgit-singgitan ng kapitan og magnanakaw kay lagi na ay 5 milyones so gana mga budget para sa mga magbabaol wala mang gihatag. Pero nag-comment instead si SILG Rimulya mga katropa nga itong si Vice Mayor Espicio eh parang nakasingot na ito ng droga eh. Iwan ko ba? Pakinggan nga natin si dito nag-umpisa ang kanilang love story. Pakinggan natin si SILG. Sige daw, engineer.
2: No? Pero gusto ko i-drug test muna eh. Tingin ko talaga addict eh. Eh kasi may normal vice. Ngayon ako nakita vice mayor na kumanigaw, ganun, di ba? Parang nakasingot eh kung umasta eh. Sekmesti.
0: Grabe no? Ha? Diretso na i-conclude mga katropa nga parang nakasinghot. Ha?
2: So, gusto ko i-drug test muna.
0: Oh, i-drug test muna. Nagsapaw.
2: Ngayon ako nakita vice mayor na kumanigaw, ganun, di ba? Parang nakasinghot eh, kung umasta eh.
0: Onya, mga katropa, ni tubag si Vice Mayor Harold Respicio. Ha? Ingon siya, Junvic, ito yung QR code ko, pa Gcash 28,011. Rina Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Espicio, nagpa-drug test. Iyang ipakita ang iyahang QR code sa GCash, mga katropa, nga after nga si Interior Secretary Junvic Remolla nag-ingon nga parang nakasinghot ito eh. So karon iyang ipakita, mga katropa, 28,011 ang mahal naman ng drug test, ha? So itong QR code, pa-GCas ako, reimbursement for my drug test kasi nag-negative siya sa drug test, mga katropa. Oh, lalimang ka na, mga katropa. So naglalom na nila ang love story, ha? Sa dihang ingon ang isa LG nga, para nakasinghot ka eh. Nagpa-drug test in town si Vice Mayor Harold Respicio. O niya ni gastog 28,011 pesos! So, nanapod, mga katropa, si SALG doon ay simpleng nga tubag. Kang Respicio, natural daw ang sayad. Marami naman ni si SALG Remolla. Sa dihang niingon siya nga, oh, negative ako sa aking drug test. Oh, kana ikaduha niya. Ingon sa ingon ni SALG Secretary diha. Parikoy. Ha? Natural ang sayad. Moni ang tubag ni SALG Secretary, mga katropa. Kapag isa ka. Ingon siya, congratulations! Now that it's confirmed, he's not on Shabu. Totoo na talaga na natural ang sayad ng utak niya. Grabe naman si Remolla po doon. Natuya yung picture diha, katropang Royce. Kana ikadulo diha. Ayan. Sumoni ang tugon, mga katropa, sila ang serye ni Interior Secretary Junvic Remolla. Sa dihang nag-negative sa drug test result si Rina Mercedes Isabela, Vice Mayor Harold Respicio. Nagpa-drug test Respicio matapos sabihin ni Remolla na tila mukhang adik ang BC alkalde dahil sa paninigaw sa isang sangguniang bayan sesyon. O niya kay negative man, niingon, mga katropa, karon si Junvic Remolla, aw, congratulations, and jubilations. Pero grabe, ha? Natural ko no, matod pang sayad, anak ng... Natural ang sayad ng utak niya. Grabe naman ganyan. Ang sakit naman yan, Junvic. Ha? Kapag ganyan yung ating SILG, mga katropa, tapos sasabihan niyo yung BC alkalde, natural pa yung sayad mo. So, ibig sabihin, may sayad talaga itong si Respicio. Ha? Yan yung simpleng sagot, no? Pero, si Vice Mayor Respicio, humanani, mga katropa, nagpasalamat kang Junvic. Happy both together sila, ha? Nga naman, di ba, niingon siya nga, na akong GCash, oh. Ha? Niingon karon si Junvic, mga katropa, oh, ito, happy ka na? Ha? Gibayran ni Junvic! Giripanan ni Junvic Remolla, mga katropa! Ha? Nag-post karon si Respicio, mga katropa, og you make me happy, Junvic. Gano'n may itong love story niyong dalawa, ha? Ha? Ano na ba ito, na inis itong ating mga alagad ng publiko ngayon? Yung mga public servant natin ngayon, mga katropa, ha? Talaga naman, oo, ha? So, si Junvic nag-post siya. Ito, kasi naman ito yung QR code. Ayan siya, ito na, happy, happy, happy. Niingon si Vice Mayor Harold Respicio, you make me happy, Junvic. You make me happy, Junvic daw, ingon ni Respicio. Pero kabalo ba mo, mga katropa, kung asa happy karon si Junvic? Niya si Junvic, mga katropa, diri siya happy. Pagkita lang itong video niya, asa siya happy, Junvic, katropang Royce. Niya, oh, happy Junvic, ani, oh, ha? Grabe kay mga gakos, hugot kay mga katropa gakos, oh, diya, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh. Ha? Grabe.
1: sabi nun.
0: Wow!
1: Ha?
0: La! La! Gakos yun! Ah! Grabe ka kung gutong gakos ni Avenger, oy! Diyan, Happy si Junvik, ha? Grabe nakagakos si Junvik, oy! Inisip niya yan, si Respecio yan kanyang hinawakan! Ay, talaga nitong ating mga ano, grabe kahugot yun eh. Daog siguro na sa basketball ba, no? Happy na si Junvik niyan. Ay, diyan nagtapos ang kanilang teleserye, mga katropa, ni between ni Respecio and si Junvik Remulla. And both living happily ever and after. Sa kanila pong series Remulla versus Respecio series. Hello mo eh. Murapod mo, Oroy, o kanaganing mga kuan ha? Kanaganing mga batang way buot.
3: Ay, agay!
0: Kaayo raning yung pakungon. Speaking of facial happiness, mga katropa, nga ko ipakita diha kaninyo gini mga dagway sa mga happy pod ni sila. Ha? Unya na lang mga katropa ha, kay nabilin ang akong cellphone dito. Na story behind ni. Teaser lang na yung mga katropa, ipakita na ko ng dagway na ni Laila de Lima, Gloistro. Teaser lang ni mga katropa, may story tayo behind that scene. Papakita ko sa inyo yan, bakit na ganyan yung mga mukha nila ha? Diri sa ta mga katropa, sa to ang balita karon, sa to ang mga Express Pasada balita, sa to ang regional
4: Express Pasada.
0: Ato sa dali kita mga katropa, lima ka mga criminal complaints sa atubangon kinisamahan sa 14 anyos nga estudyanteng na musil dito ni Sabanga National High School. Mga katropa, si Chris Ligaspe ato ang hatagan ng bagtagad. Mga katropa, be
5: Iyan na.
0: Asa naman tong ako ang kwan? Di ba nani sa Express Balita? Ha? Dini pang explain eh. Nasa Express Balita po na lalaki gitigbas patay. Dini pang explain eh. Siguro nagsinabot ni si Ken. Ken! yung extra lang ng regional atin pong kukunin. Anyway, mga katropa, ito na ni Pabuhagay una-una. Ang ganyan ito ang isa kabalita, mga katropa. Mabalik na ito ni Unya. Okay lang, Japan's all right. Ito ni nga Tagano Bagtagar, kinilang isa engineer. Atong isa kabalita mga katropa, kining lima ka criminal complaints sa tubangon samahan sa 14 anyos nga estudyanteng namusil sa Banga National High School. Ang balita manukad mga katropa ni Chris Ligaspe. Asa man intay pati ba magayot. Asa na.
4: XFM report.
6: Patong-patong nga criminal complaints ang atubangon sa amahan sa 14 anyos nga estudyanteng namusil sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato ning nakalabayng Setyembre 18. Kini ang gikabutyag ni Police Major Robert Forrest, Deputy Spokesperson sa Police Regional Office 12. Ang upat ka reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide in relation to negligence in safekeeping firearms ubos sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act gipasaka sa piskalya sa ginikanan sa mga biktima ni atong Setyembre 22 o 29 apan gidungagan kini ni atong Oktubre 6. Kahinumduman nga tulo ang patay apil ang suspect samtang pipila ang samdan sa pagpamusil. Nasayran usab ang nga gipanagiyahan sa amahan sa suspect ang pusil nga kaning empleyado sa DepEd Region 12. Samtang isip dugang aksyon aron masayran ang mga biktima sa bullying sa mga tulungaan, naglusad ang PRO 12 og speak up box karton nga ilibot sa kapulisan kun diin mamahimong ipahibalo sa mga estudyante ang ilang gibati. Pinaagi niini malaumon ang kapulisan sa Rion 12 nga maundang na ang mga online threats og pagpamusil sa mga tulungkaan. Ayag kumpiyansa ang dagan sa panahon, padaliping daan ang imong maayong paglawas mag Santon Plus Herbal Capsule sa matag adlaw para sa himsog nga kaugmaon. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspe, XFM News.
4: XFM Report.
0: Oy, mabalik tama ka tropa, be. Reaction din ni Carlo Jose James Torifranca, ang lungkot ng lola nila. Si Steven Thomas Chong, good morning katropang Alan, watching live from Butuan. Oy, ang aga din nagising ni Rinaldo Dizon, good morning sa Alan ng Dilasirna. Abais ang kumpleto naman talaga ng ating
3: good morning.
0: Pangalan diyan, ha?
3: Good morning.
0: Ito si Rinaldo Dizon, good morning po sa inyo. Si Ramil Ungay, good morning ni Mudia Ramil.
3: Good morning.
0: Mga ano natin dyan, mga di basta-basta ni mga taga-barangay Bago Ablaya, ha? Floro Lamparas, good morning. Katropang Alan Abayser, sayo Minaw, sa imong programa from 76A Bucana, good morning.
3: Good morning.
0: And Carlo Jose James Torifranca, also mayong buntag katropa.
3: Good morning.
0: Mubalik na mga katropa, samta mga pisa ko sa ko ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Repeat it again twice ko sa pagtimpla mga katropa. Mamaya ipakita ko sa inyo ang story behind the scene ng lungkot ng mukha nitong si Dilima at saka si Luestro. At saka the rest ng ating mga prosecutor panel mga katropa na team. Bakit kaya sila ay ganyan? Bubalik daw malaman sa mga reminders sa Tonga Master Control. 522.
5: Koreng?
7: Usa man.
5: Gusto ba ka nga muadto og langit?
7: Tiko oy.
5: Koreng, nganong di man ka gusto muadto og langit?
7: Suko mama.
5: Masuko imong mama? Ngano man?
7: Sugo man.
8: Gutko
7: ne?
8: Mama.
7: Tiko oy.
9: Exciting!
4: XFM.
9: XFM.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Exciting!
4: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel good ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy good ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santo Plus Coffee Mix.
4: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
15: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumexy, try nyo din.
15: Southern Gold Coffee Mix.
17: Exciting!
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
19: M2C Graphics Davao.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Uy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong pangunyaban, ayaw pagsuko-suko, hulat lang gud, o sagog ka. Exciting!
22: Mga katrupa, exciting!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Oy, balik na din mga katropa sa tuwang katapusang hugna sa tuwang Exciting Pilipinas. Nakabugtaw na ba ang tanan mga katropa? Nakaunat-unat at taba mo sa inyo ha karon nga mga pangiyuran? O naka-stretching na ba ta mga katropa? Kaya ako din nag-stretching na po ko. O niya, nagkapangapin ako mga katropa. Ikaduhan na ako ng timpla. Oh. Basta kape mga katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Suabing suabe mga katropa. Katapusang tulo imong daginuton. Kapwerte mang sayangas kalami mga katropa. Unya maka hatag gini og pataas sa tuang immune system, makapaboost kini sa tuang immune system. Makapa-enhance pa gini sa tuang focus og mental clarity. Makasuporta gini sa tuang daily lifestyle so ga wellness sa mga katropa para sa tuang mga busy lifestyles din natin. Good morning.
2: Good morning.
1: Bakit alungkot si Lola? Bakit alungkot itong dalawa? Ronaldo Dizon og Josefina Tinambuan. Good morning katropang Sir Alan from Tinambuan family Bugkaon Lantapan. Salamat, God bless, happy Friday. Romilita Bacaro, good morning katropa Sir Alan. Bais, exciting, God is good all the time from Bliss, Bagua Playa. Mga Steven Thomas Chong, magandang umaga sa iyo. Good morning katropang Alan, watching live from Butuan. Ang lungkot daw ng mukha ni Lola, ipakita mo ngayon si Lola. May story behind that faces eh. Tingnan mo nga yan kung sino-sino sila. Nagkikilala nyo ba? Nagkikilala ko dyan. Yung si Diokno. Diokno. Katabi ni Diokno, si Diokna. At meron pang isang katabi si Diokna, Diokni. Sorry, hindi ko kilala yung dalawa. Familiar lang. Nalimutan ko din yung pangalan nila. Ito namang isa, si Luis Trobebe. At saka si Oy Junel. Talaga naman.
3: Pinawa!
1: Ang crush ni Digong Junel. Sino-sino yung mga pinagsasabihan ko ng ganon? Si Junel, siyempre si Lela Dilimagoy. Ang isa si Luis Trumagoy. Nanong ingon ana ang mga facial reaction nila kagahapon mga katropa kay gipang kasab-an na sila. Og wala di ay ilang isa ka abogado, di na sila magpadayon. Silang pag-presenta silang witness. Kay why mo bitbit atong ilahang witness mga katropa? Sa kadagandagahan ba naman nila diya mga katropa, unya karon absent ang ilang abogado kay nasakit ko no, gikalintura, wapagani ng utana. Unya, ni-react ang gini mga katropang sa defense side, no? So, nitindog si Season. So, muna karon ningon si Season diri mga katropa, what exactly are they doing here if they're not prepared to conduct the Derek examination simply because one of their colleagues is out of or is out sick? We're talking about accountability here. So why shouldn't the prosecution be held accountable too? Muna ang dagway ni Lola. Morganing kanagani. Kita na mo nga ng bat mga katropa nga tusluko ni mo muhiyos kay musidlit ang katong tubig dito sa dagat ba? Sa hunasan. Mauna yung trabaho to na bata pa. Mangita mig ka na gani mga brown color niya. Tapos di ko na muna musirit ang tubig dagat nga naay ang giabsorb mga katropa. O niya, muhiyos. Muna po nagbalat. Wow! Nihiyos mo na is diliman. Yan ang yang dagway mo na nyong, nyong, nyong, nyong, nyong. Mura mong iring ng anak, gabi iba. Haytong ulan nga dako, mga katropa, mong iring first baby niya, mga katropa, dito nagsigi pangaskas dito sa muang pultahan. Nagbitay ang iring siyahang bilahan. Yan, nanganak. Nagpatabang siyang amo kay first baby. So, dunay at least 13 pa kuno matod pa nila. 13. Why were they not prepared to proceed? Mao na nga nakapiso. Because they already have more than the required votes to convict. Ah, kanina, diri nang karon. Muragwa na interest mga katropa ang kining mga kampo, sa kampo sa prosecution. Tungod ba kay ni baliktad na si Villar? Ha? Baliktad na si Villar, oy. Na-play ba na ako to si Villar diya? Muragwa pa, no? Ha? Nibaliktad na si Villar. Unsay giingon ni Villar mga katropa, ni Mig Zubiri, gitagana na mo si Villar o kanang sangkatirba mga katropa nga juicy committee. Oh. Eh, pabdungog rago nato na katropa nga Royce ng mga juicy committee ni Villar karon. Nibaliktad naman. Because they have already their number. Ha? Kay maabot na sila mga katropa o super majority. Wala dihan ako napadala, no? Masig nagdamgo na kuha na mga katropa. Na diya, Mark Villar, number 2 na sa News Trends. Naalagi na. Gilayong nakabaton o juicy committee human mitabuknis majority. Kungod ba kay wala mo interest karon ni padayo na inyong witness nga kanang pangutan-on sa depensa? Pangutan-on mga sa depensa niyong witness niya karon inyo ang abogado ni absent 3 mo kabuk na bilin diha. Sobra kapin mangani mo. Mo absent lang ang isa mga katropa. Di na mo magka-interest tungod kay nalang mo yung number ni Balhinas Villas Picas. O tanawa si Villar karon mga tropa na mga juicy committees. Unsa ni mga juicy committees diha ni Villar Bay? Mix.
2: Mr. President, pursuant to Section 18, Article 6 of the 1987 Constitution, I move that Senator Mark Villar be elected as a member of the Commission on Appointments, Vice Senator Juan Miguel Zubiri. That's myself. I'm giving way to Senator Villar, Mr. President.
3: Is there any objection? Hearing none, the election is noted.
2: And
3: congratulations to Senator Mark Villar.
2: Thank you, sir. On the part of the majority, pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, I move to elect Senator Mark Villar as Chairperson of the Committee on Public Works, Vice Senator Vicente Soto III.
3: Is there any objection? Hearing none, motion is approved.
1: Oy, News 5. Courtesy of News 5, mga katropa, ha? Ato na gituyo nga ibilin si News 5 kay para mag-courtesy ta rito. Gikan to nga video sa News 5 mga katropa, ato lang gi-crap lamang, no. Kay gusto nako ipabati dito mga katropa ninyo ang mga juicy committee ni Villar after which nga ni Balhin siya. So karon mga katropa, murag wa na interest ang kini mga katropa ang tawag aning prosecution nga magpadayon ni gusto nila magbutuhan na ta. Because we already have the number. Sa super majority na sila. Mao na ni karon na nakabaho og kanang alingasa gani karon mga katropa gyung na manggali. Ha? Both may pasabot ani dili na ni through by the evidence mga katropa. Pilagi na ni sa numbering. Ha? Mao ba ni ang gusto gisaligan karon kaningon si Franz Castro mga katropa sa acting chair kaniadto mga katropa na convicto na gani ni. Ingon siya 101% si Sara makumbikto. Onya ingon ani ding dagway sa mga makanaganing magpakumbikto mga katropa, ibalik ra gutong dagway dila. Ingon ani ding mga dagway sa mga magpakumbikto mga katropa, murag napus-an og kanaganing itlog nga wa ni may nga itlog ni mga tawhana ni ha. Diay, ikasab-an kagahapon. Lalimang ka mga katropa og kanaganing atubangan sa madlang people, maulawan ni sila. So, kung ina na manggaling ang kaso ani karon mga katropa, dili ani about aning just about ani mga katropang maayo nga pagtratar sa pagpresenta sa ebidensya. Pagdinit ani mga katropa ingon ani karon not true by the evidence na no. Isa lang ka prosecutor ang mag-absent mga katropa, di na sila ganahan mag-proceed atong ilang witness. So it is having ano na ni siya karon mga katropa, it is about whether having vote or kining murag interesado sila sa muingon o ganahan. Kulang na lang ba nga magbutuhanay na tabi kaya basing mamaliktad pa ning uban. Nako, ginana manggaling mga katropa, they are less interested na in truth and justice mga katropa.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Less interested na sila sa truth and justice kung inana manggaling. Diba, Mary Grace Cruzada, good morning. Express Balita, katropa, Sir Alan and Ma'am Juvit, unya, taod-taod, no? May buntag ni Budya. Diripunta sa itong katapusan, mga katropang isgutan karon. Kinipong BPI, mga katropa ba? Ang BPI, ni ay lantaw na to ani karon mga katropa, no? Gipanawagan karon nga i-boycott. I-boycott ang Bank of Philippine Islands. Ayun, tampod kay BPI, rababog ko. Nga naman, ang BPI Central Manila Division Head nga si Marwin Galvez ingondri was perfectly capable of volunteering when it involve FPRRD. Si kining si Marwin Galvez mga katropa ba? Basta na gani si FPRRD, ganahan siya magboluntaryo nga mag-witness. Nga kung naa si FPRRD transaction and offer sa tanan ng mga bangko. Remember that. Si Trillanes mga katropa, nagpagawas ni siya challenge nga to kang digong kaniadtong siya pa ang presidente. And then nigawas po to mga katropa nga murag piso na malang ata tong account ato ni digong that time. Di mo sugot si Trillanes. Di man pud pwede mapagawas kan naman tay balaod sa amla mga katropa ani nga secrecy na to nga law. Karon kay gitake nila ni as opportunity nga nagtugot ang impeachment court nga pabuksan ang kini mga account sa Duterte mga katropa and naka-specify unta supposedly kini ngadto kang VP Inday Duterte Carpio. Karon mga katropa, kini si BPI Central Manila Division Head Marwin Galvez. Lipay ni siya nga siya yung nagvoluntary witness ito kay mo ay mo pagawas o ganang ganing amount of money sa mga transaksyon ni FPRRD. Ang question, si FPRRD ba ang ipa-impeach? Karon nahibalaan mga katropa nga wa man di ay pirma si Sara, nga nung ipagawas manimo na nga wala man diha si Sara. Sa dihang si Attorney Poa nagacross-examine ani karon mga katropa nawa naning smile ani niya. Ha? Ning BPI Division Head nawa nang iyang smile. Gipangutana ni Poa karon, if si VP Sara had made any transactions involving the joint account, mga katropa. Tanawaran to bang ni Galvez, mga katropa? I had to, Galvez said he had to check it out. I have to check it out. So, murag, hello, annoying kay paminaw ng tubaga, mga katropa. Ay. When it comes to Sara, iha pa ning i-check out, mga katropa, iha pang susihon. Buti ipasabot, wa siya kabalo sa iyang agibasa, wa siya kabalo sa iyang ipresenta. O wa siya kabalo, mga katropa, karon nga kining mga lugaran ni ipagawas ang mga record o kinsang ipa-impeach si Sara Duterte Carpio. O niya iya pang i-check ang record ni Sara. Di ba naakadiha nga nagabit-bit na daan og record ni Sara nganong si FPRR diman ang imuhang gibalita? Karon, puwerteng lipayan, Trillanes. Niingon si Trillanes, mga katropa, oh, see, sabi ninyo, ako, wala akong alam. Ang pangutana, sino ba ang nagbigay sa iyo ng record? No, hindi naman accurate yung record ni, ano, eh, ni Trillanes kumpara doon sa pinapalabas nitong si Galvez. Eh. Ako, nagduda na ako nito kay Galvez. Eh. Mas pinapapatunayan niya lang na siya ay nagsuporta doon sa claim ni Trillanes. Ha? So, karon, mga katropa, na ay mga panawagan nga i-boycott kuno ang BPI. Ngano di ay? Kay nigawas karon mga katropa, ang Bank of Philippine Islands or BPI is a publicly listed universal bank controlled by whom? Sino-sino ito mga pangalan na nagkokontrola nitong bangkong ito? Ito ngayon. Ako, I'm not saying na nangangampanya po tayo dito na i-boycott nitong Bank of Philippine Islands. May mga nangangampanya. Pero ako, hindi ko i-boycott ito. For that reason lang, ayoko kasi gusto ko rin itong bangkong ito. May trading ako dyan eh. May trading ako dyan sa BPI eh. At unti-unti ay kumikita na sila, hindi pa ako. So, madali lang magkipag-transact kasi sa BPI, no? Lalo na kapag dollar yung account mo. So, pero, bakit niya nasabi na i-boycott ang BPI? Dahil nga sa paglabas nitong si BPI Central Manila Division Head Marwin Galvez, ay wala po siyang pag-aalinlangan na i-divulge itong record ni FPRD na hindi naman pala kasama si Inday. Yung right ngayon ng ating dating presidente na tamakan na. Wala man di idea si Inday, nganong imo man ang ipagawas? Ha? Karon din hinang karon nagapangutanas lang mga tropa. Remember king BPI kuno matud pa public listed universal bank controlled by number one, Ayala Corporation. Ang Ayala Corporation ay anti-Duterte mga katropa oligarch. 44.15% ang kanila pong shares. Meron ding isa, Lion Tide Holdings Incorporated. Anti-Duterte din po yan. Ha? Connected to Ayala Group of Company. Meron siyang 15.54% na share. At ang Roman Catholic Archbishop of Manila. Ay nisamot na. Anti-Duterte din po yan. Meron silang 6.75% na shares, mga katropa. JE Holdings Incorporated. Nako, anti-Duterte din po ito. Oligarch Go Kong Wei. 5.43% shares connected to Robinson Mall. Ang JG Summit Holdings Incorporated. Kasali pa itong boss ko ngayon dyan. Sir Lim, magandang umaga po sa iyo. Nabanggit po dito yung company po natin na JG Summit Holdings Incorporated. Kakilala ko ito, mga nasa likod nito. Merong 3.56% share after merging with the Robinson Bank. Pero hindi naman sinasabi dito, Sir Lim, na ano eh, anti-Duterte po kayo. Chairman of the board ay si Jaime Augusto Zobel D. Ayala. Ayala din yan. Anti-Duterte din yan. Diba? Ito yung duda nila. Ito naman ay pagdududa lang naman eh. No? Na baka ganito, ganyan. Ha? At kampanting-kampanting itong si BPI Central Manila Division Head Marwin Galvez na magpapalabas ng mga record ni Digong. Na hindi naman pala kasali dyan si Sara. Only telling to the world na totoo pala itong pinapalabas ni Trillanes. Nako, dinadramatize na talaga tayo dito, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: O, nilisod ani karon mga katropa, pagkabaita, no? Ha? Pero ibalik ang lungkot, be. Ibalik ang lungkot. Ibalik tong dagway sa mga malulungkot. Kaayong tusdikon og dagom nga taya. Palungkot-lungkot ba kayo dyan? Natotoo naman yung mga sinasabi nyo. Eh kasi hindi mo na namin mapresenta itong witness namin. Eh kasi nagkasakit po kasi yung abogado namin na siya yung magdala sa kanya. Baka hindi nakapag-study. Sa script nila. Ay, nako. Ha? Ay, balita, Marvin. May unang kita magabiya, mga katropa. Ato sa delikatan, kanyang balita ni Marvin Dibano. Lima ka mangingisda nga na missing, luwas na kini nga na rescue sa Don Marcelino, mga katropa.
4: Live report. Live report.
1: Wait, Marbs.
5: Yes, sir. Katropa nga Alan, may kalamigita na niini nga lima ka mga mananagat nga katahong nga missing, mga katropa. Malampuson kini nga na rescue sa ato ang mga personahe sa Coast Guard, mga katropa, og sa ato mismo personahe din sa may MDRRMO Don Marcelino din sa may Davao Occidental. Diin kining nahisgutan luwas nga nakaplagan sa mga personahe sa Coast Guard substation Don Marcelino, kauban ang MDRRMO ug uban pang concerned citizen, ang lima ka mananagat nga na-stranded sa karagatang bahin sa sitio Lanipaw, Barangay Linadasan, Don Marcelino, sayo sa buntag ning Milabayng adlaw. Gila ang lima nga sila Tomas Snyder, 41 anyos, si Jovinel Lumpo, 38 anyos, si Ricardo Balco, 44 anyos, Ellen Tumalangon, 44 anyos, ug si Dodong Mercader, 46 anyos. Nakasakay matod pa kini sa ilang fishing boat nga nagpundo sa usa ka payaw dihang nakaplagan, ug malampusong nadala sa baybayon alas 5:30 sa buntag nga walay injuries. Gikataho kining missing atong sayo sa kadlawon na ni atong October 7, ug sumala sa ilang saysay nahutdan og gasolina ang ilang sakyanan maong ilang gipundo sa payaw samtang naghulat og tabang. Matud usab sa Coast Guard ang ilang desisyon nga nagpabiling nakakabit sa nakaangkla nga balsa nakatabang kini sa mga responder nga makit-an sila nga luwas. Padayon pa ang koordinasyon sa Coast Guard ug MDRRMO Don Marcelino sa pagpahigayon usab og search and rescue operation na alang niining napay duha ka mga mangingisda nga wala pa makabalik gikan sa pagpanagat sa karagatang bahin usab dinhi sa may bahing Barangay North Lamidan. Alang sa Likusan Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
4: Live report. Live report.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Wala ba tayo oras, mga katropa? Dunay oras sa bandin ato. Dunay panahon na pa din mag-igo sa tuwang Exciting Pilipinas. May buntag na lamang kang Tristan Wyatt Gulay. May buntag niyo mo diha. And Jubilin Pepe, ha? XFM Dabang Katropa Digital. Good morning po sa inyong tanan diha, mga katropa. And Romilita Bacaro, mayong buntag, katropa. Sir Alan, nagtanaw ko sa live na minasad ko sa radyo nga buang nga blank na silang grupo sa Malita. At ang mga katropa na ito ang express balita musunod na. Gobernador si Jovetta Espanyol, mga katropa. Sa ngalan na lamang sa tuwang kredibok ang puwersa sa News and Carnival 6FM Network Philippines, ugalan sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katrupang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang sandigan.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
6: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balot! Balot! Balot! Balot!
8: Ay, balot! Ay, balot!
7: Piten!
8: Na kaya sinili, ha?
7: Naa!
8: I-apel po nung siyaget.
7: Again! Again! Again! Exciting!
9: XFM.
10: XFM.
11: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Exciting!
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
11: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
15: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani-ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
16: Premium D3 Coffee.
15: Mapalit sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
18: anumang Southern Gold Coffee Mix.
19: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
18: Southern Gold Coffee Mix.
20: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
21: M2C Graphics Davao.
22: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Hoy, Mati, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagbulag dayon. Excited?
10: Exciting!

0: is.
1: I just feel it all the time.
2: X.
3: F-O-M.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Na Clarence, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras, katropa. Atong oras alas 9:00 sa buntag.
2: Express Balita. Headlines.
1: Ato mga headlines karong mga oras sa ato ang balitang lokal, 27th Infantry Battalion nagabalik na human sa BARM election mission.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, 5 ka criminal complaints sa tubangon samahan na sa 14 anyos nga estudyanteng namusil sa Banga National High School.
2: Headlines.
1: Sa international news, Zelensky gikundina ang padayong pag-atake sa Russia sa Ukraine.
2: Headlines.

0: lamang kini og kalita. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao, Higala, Membuntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Biyernes. Pitsa 9 ni bulan sa Oktubre 2026. Kami inyong mga tigbalita karong orasa.
2: Katropang Juvet Espanyol.
0: Ako sab yung katropang Alan Abay sa tuang balitang lokal.
3: Balitang lokal. Lokal.
0: Ang atong balitang lokal hatog kita to sa Santon Plaza Coffee Mix. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, kini magatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya o gapakusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagkawala sa memorya. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing o gapapakalma kini sa nervous system. Tungod kaya ang Santon Plaza Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plaza Coffee Mix, kape na, tambal pa. 27th Infantry Battalion or 27th IB nakabalik na human sa BARM election mission. Ang Express balita munukad ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Nakabalik na sa Davao City ang mga personahe sa 27th Infantry Action Battalion o 27th IB human sa ilang election security mission sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM di atong Setyembre 14 ning tuiga. Gihimo ang welcome ceremony ning Labayng Adlaw sa Sityo Pag-asa, Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City sa pagpangulo ni 10th Infantry Division Commander Major General Alvin Luzon ug ni 1003rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Christopher Diaz. Nasayran nga ang 27 IB mao ang augmented personnel sa 6th Infantry Division sa paghatag og seguridad sa Special Geographic Area sa BARM atol sa eleksyon. Human mihatag sa accomplishment report si 27 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Eliezer Biharin. Gihatagan og military merit medals ang mga nalambigit nga personahe isip pag-ila sa ilang serbisyo. Human sa misyon sa BARM, mibalik ang 27 IB sa 10th Infantry Division nga andam nasab sa sunod nilang mga buluhaton lakip ang pagsuporta sa external security operations o uban pang misyon alang sa seguridad sa nasod. Mga katropa, aron mahatagan og kahupayan ang pamaol sa kalawasan, imintinar ang paghaplas gamit ang Xanthone Plus Herbal Oil. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita.
2: Laing panganig sa atong balitang lokal, mga katropa, nakadamay og tulo ka mga motorista ang kusog nga pagpadagan sa usa ka naka-Suzuki rider nga nag-counterflow sa dalan sa MacArthur Highway Toril, Davao City pasado alauna dyan sa kadlaw ning Milabayng Adlaw. Sumala sa Davao City Police Office kung DCPO, nadamay sa disgrasya ang duha ka Yamaha Aerox nga motor nga gimaneho sa usa ka Jebril og usa ka Edgemer. Laki pang usa ka Honda XRM nga gimaneho sa usa ka Alfredo nga dunay angkas nga 23 anyos nga si Genevieve. Gisaysay ni Edgemer sa kapulisan nga samtang padulong sa Toril proper subay sa middle lane kalit nga nag-counterflow ang Suzuki rider nga si JL padulong sa ilang direksyon. Nakalikay matud pa kini sa head-on collision apan na side sweep gihapon si kini og nabanggaan ang nagsunod kaniya hinungdan sa pagkalagpot sa Suzuki rider uban ang motor niini padulong sa outer lane nga nakadamay sab salay motorista nga dunay angkas. Danyos ang tulo ka motor samtang anaa sa upat ka individual ang naangol sa maong panghitabo nga gilayong gitabang sa mga rescuers. Hinuon, luwas ra ang mga nalambigit samtang gipaabot pa ang desisyon sa ubang naangol kung mupadayon kini sa pagpasangat o reklamo.
3: Express Balita.
0: Nagpadayon karon ang construction sa Samal Island Davao City Connector Bridge o SIDC Bridge nga magdugtong kini magsumpay sa Davao City og Island Garden City of Samal pinagi sa 3.98 kilometro nga tulay nga motabo kini sa Pakibutan Strait. Gilauman sa gobyerno nga mapamubo o mapamub-an ini ngadto sa 3 ka minuto ang biyahe tali sa Davao City og Samal gikan sa kasagarang 20 minutes nga sakay sa barko o barge. Nasayran nga ang proyekto nagkantidad kini og kapin na 23 billion pesos. kida ko nga bahin ini gipunduhan binagi sa loan gikan sa

0: Export-Import Bank of China. Bisan pa sa suporta sa dagang disidente o sektor sa turismo, nagpahayag o kabalaka ang mga environmental group o pipila ka mga stakeholder tungod sa posibleng epekto sa proyekto sa mga coral reef, labi na sa paradise reef, nga dugay o dool lamang kini sa landing site sa tulay. Matod sa mga environmental advocate, importante ang coral ecosystem tungod kay makatabang kini sa pagpanilipod sa kiniahan, biodiversity o pagbatok sa epekto sa climate change. Gilauman nga mapadayon ang balanse tali sa kalambuan o pagpanilipod sa kinayahan samtang nagapadayon ang proyekto.
1: Express Balita. Alas 9:07 na sa buntag, mga katropa, tong oras sa tudgnato sa Premium D3 ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso kini sa atong atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga dunay virgin coconut oil og moringa seed oil extract mapalit sa mga butika og Yes to Health clinics nationwide. Sa tuwang balita ang lokal, mga katropa, bagong gitukod nga non-commissioned officers launch sa 10th ID nga naghandom sa mitaliwan nga sundalo, giablihan na. May Express Balita si katropang Lars Sanyol.
2: XFM Report.
3: Opisyal nang gibuksan ang bagong natukod nga non-commissioned officers kon NCO loans o mas na ilang corporal baita loans isip paghandom matod pa sa mitaliwan nga si Corporal Jimmy M. Baita Jr. nga nahimutang sa 10ID headquarters sa Camp General Manuel T. Yan Sr. Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro niadto October 6, 2026. Mitambong sa maong aktibidad ang stakeholder o partner sa 10ID nga si Mr. Noe Butsoy Tauho kinsa nakatampo sa mga pagpaningkamot sa division alang sa kalinaw o seguridad nga mainitong giabi-abi ni Major General Alvin Luzon, commander sa 10ID. Dungan ini formal nga gitunol sa 10ID nga dukan Tauho ang memorandum of agreement alang sa pag-activate sa usa ka CAFGO active auxiliary company category 2 nga giyong kabahin sa pagpaningkamot sa division nga palig-unon matod pa ang seguridad og suportahan ang pagmintinar sa kalinaw og gapsay sulod sa ilang area of responsibility samtang sumalapan ni Major General Luzon ang Corporal Baita Lons nagsilbi matod pa isip usa ka malungtarong paghinumdum sa mga sakripisyo sa mga sundalo na kalas taliwala sa operasyon diin gilaw sa pamaong lugar alang sa pagpalambo sa panag-uban professional nga pag-uswag og diwa sa NCO Corps. Kahinumduman nga gihala ni Corporal Baitang yang kinabuhi ni atong Agosto 5, 2016 atol sa usa ka engkwentro sa Mungkayo, Compostela Valley kinsa nagpakita sa talagsaong kaisog og walay pagduwa-duha nga pagserbisyo pinaagi sa papanalipod sa iyang kaubanang sundalo. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sulod paingon sa gawas Magsanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita.
0: Ato na kita yung 9 minutos na palabay sa ikalasay sa buntag katapos ang hungit sa itong abaritang lokal gipagawas sa Department of Energy Mindanao Field Office o DOE-MFO ang pinakabagong monitoring sa presyo sa liquid fuel o household LPG sa Davao City hangtod Oktobre 12 ning tuiga. Sumala sa DOE ang mga presyo gibase kini sa random monitoring sa mga fuel retail outlet o LPG establishment sa syudad. Inoon, gipahibalo nga posible gihapon nga dunay kausaban sa presyo depende kini sa implementasyon sa mga oil company ug dugang mga monitoring coverage. Sa household LPG, nagkantidad garon og tali sa 1,336 pesos hangtod na sa 1,669 ang matag 11 kilogram nga tangke nga dunay average price nga 1,515.20 pesos. Iawha karon sa DOE ang publiko nga magmatngon sa pagmonitor sa presyo sa petrolyo og LPG aron nga makaplano kini sa ilang adlaw-adlaw nga gasto og konsumo sa enerhiya.
1: Express Balita.
0: Ato na kitay 11 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag ug karon sa tuang balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Ang atong balitang regional atong nato sa Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A og 10 times kini nga mas daghan og vitamina kaysa sa karot. Dakong tabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. 5 ka criminal complaints atubangon sa amahan sa 14 anyos nga estudyanteng namusil sa Banga National High School. ang express balita manukad ni Chris Legaspi.
2: XFM Report.
4: Patong-patong nga criminal complaints ang atubangon sa amahan sa 14 anyos nga estudyanteng namusil sa Baga National High School sa Baga, South Cotabato ning nakalabayng Setyembre 18. Kini ang gikabutyag ni Police Major Robert Forrest, Deputy Spokesperson sa Police Regional Office 12. Ang upat ka reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide in relation to negligence in safekeeping firearms ubos sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act gipasaka sa piskalya sa ginikanan sa mga biktima ni atong Setyembre 22 o 29 apan gidungagan kini ni atong Oktubre 6. Kahinumduman nga tulo ang patay apil ang sospek samtang pipila ang samdan sa pagpamusil. Nasayran usab ang nga gipanagiyahan sa amahan sa sospek ang pusil nga kaning empleyado sa DepEd Region 12 samtang isip dugang aksyon aron masayran ang mga biktima sa bullying sa mga tulungaan. Naglusad ang PRO 12 og speak up box karton nga ilibot sa kapulisan kun diin mamahimong ipahibalo sa mga estudyante ang ilang gibati. Pinaagi niini malaumon ang kapulisan sa Rion 12 nga maundang na ang mga online threats og pagpamusil sa mga tulungkaan. Ayag kumpiyansa ang dagan sa panahon. Padali pindaan ang imong maayong paglawas. Magsanton Plus Herbal Capsule sa matag adlaw para sa himsog nga kaugmaon. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
2: Express Balita.
1: Lain panganay sa itong balitang regional, mga katropa, lalaki gitigbas patay sa iyang kainom sa lungsod sa Talakag, Bukidnon. May Express Balita si katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
5: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki human kini gitigbas makapila ka higayon sa iyang kauban sa inom sa Purok 1 Barangay Basak Talakag Bukidnon ni atong Miyerkules sa gabi Oktubre 7, 2026. Naila ang biktima nga si Alas Beni 46 anyos og residente sa Zone 2 Mulugan El Salvador City samtang ang suspect na ilang si Alias Dundon 68 anyos. Sumala sa investigasyon sa Talakag Police Station nag-inom matod pa ang biktima og ang suspitsado sulod sa maong umahan sa dihang kalit nga ni Olbo ang ilang panaglalis nga ni sangpot sa sinumbagay. Sumala sa live-in partner sa biktima ni sulod sa iyang kwarto ang suspect apan gisundan kini sa biktima o gipuspusan og butilya ang agtang. Tungod ni ini nikuha og sundang ang suspect og gitigbas ang biktima sa makapila kahigayon. Nakaangkon og mas seryosong samad tinigbasan ang biktima sa iyang ulo tuong bahin sa liog og sa iyang walang nga kamot. Gidala pa kini sa Bukidnon Provincial Hospital sa Talakag apan gideklara kining patay na alas 11:54 apan gideklara kining patay alas 11:54 sa gabi isusamang adlaw sa nagatiman niya doktor. Sa karon ang suspect anaana sa kustudiya sa Talakag Municipal Police Station samtang na-recover usab sa mga polis ang sundang nga gigamit ni ini sa maong krimen. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus coffee mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita.
0: Adto ra kay 15 minutos na paglagotog sa ikalasay sa buntag. Ato sang luparan mga katropa ang balitang international.
2: Balitang international.
0: Ang atong balitang international atong nato sa Vision X Plus. Kito yung paghimo alang gini sa mata at doon na gini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, vita carotene o vita, vitamin E nga makatabang kinyaron nga malikayan nga makabaton kita glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata mga katropa. Vision X Plus, mapalit gini sa mga butika nationwide. Sa detalye, gikundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang parehong nga pag-atake sa Russia batok sa Ukraine. Sumala ka nga Zelensky, mukabat sa 20 ka mga tao ang namatay tungod sa mga airstrikes sa Russia sa Central o Eastern Ukraine. Gitaag ito sab sa Russia ang usa ka residential building sa Priluki, Chernihiv region. Ibalos usab ang Ukraine na pinagi sa pag-target sa pipila ka mga lugar sa Russia, lagip na ang Perm, Samara o Astrakhan region. Tungod nini nanawagan ang pag-usab o nanawagan pag-usab si Zelensky sa mga kalyadong nasod na ipadayon ang ilang suporta alang kinisa depensa sa Ukraine na batok sa Russia.
2: Express Balita.
1: Samtang mga katropa, mukabat sa tulo ang patay og 36 ang samdan. Human giatake ang duha ka airport sa Saudi Arabia taliwala sa nagkagrabing gubat sa Yemen. Usa ang namatay og 8 ang nasamdan sa airport sa Riyadh, samtang duha ang namatay og 28 niini ang nasamdan usab sa Aba Airport. Giangkon usab sa Houthi ang pipila sa mga pag-atake, lakip na ang paggamit og drone batok sa Riyadh Airport. Isip tubag giatake sa Saudi-led coalition ang kapin 80 ka Houthi military sites sa Yemen, samtang giatake usab sa Houthis ang Aden International Airport nga misangpot sa pag-divert sa usa ka flight gikan sa Cairo paingon sa Jeddah.
2: Express Balita.
0: Aduna kita ya 17 minutos na ang paglagutok sa ika-alasay sa buntag. Og mga higala, ato ang sayro na ito nga balita, balitang national.
2: Balitang national.
0: Ang ato nga balitang national, ato na ito sa Vision X Plans. Ang Vision X Plans, ito'y kinipaghimo alang sa mata. Ato na kini-epektibo nga potent antioxidant. Sama kini sa lutein, chrysanthin, beta-carotene, og vitamin E. Nga magkatabang kineron nga malikayan, nga magkabaton kita glaucoma, katarata, pterygium, o guban pa nga mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus, mapalit kini sa mga butika nationwide. Atong sayron ang detalye sa tuwang balitang national, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
2: Express Balita.
6: Piniyak naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mananatiling fiscalizer o tagasuri ng paggastos at mga hakbang ng gobyerno ang minority bloc sa kabila ng pagbabago sa political alliances sa Senado. Ito ay matapos umalis si Senator Mark Villar sa minority at sumali sa majority bloc kung saan itinalaga siya bilang chairman ng Committee on Public Works at miyembro ng Commission on Appointments. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, maaring magbago ang mga political alliance ngunit hindi magbabago ang tungkulin ng minority na bantayan ang ang aksyon ng gobyerno at panatilihin ang pananagutan ng mga institusyon. Sinabi rin niya na patuloy na gagampanan ng minority ang papel nito bilang constructive opposition at ipagtatanggol ang karapatan ng mga Pilipino.
2: Express Balita.
6: Samantala, walang nakitang record ang Bureau of Internal Revenue o BIR na ibinenta o inilipat ni Attorney Manasseh Scarpio ang kanyang shares sa KL88 Foods Corporation. Ayon kay BIR official Ann Lorraine Garcia Marquez sa impeachment trial, wala ring electronic certificate authorizing registration o e-car at walang pending application para rito. Iginit ng prosecution ang kawalan ng naturang record ay maaring magpahiwatig na nananatili kay Attorney Carpio ang pagmamayari ng shares. Gayunman, nilinaw ni Garcia Marquez na hindi otomatikong nangangahulugan ang kawalan ng e-car na walang visa ang isang kasunduan sa pagkikan ng buyer at seller at hindi rin ito tuluyang natutukoy kung sino ang kasalukuyang may-ari. Dahil dito, binigyang diin ni Presiding Officer Senator Cheez Escudero na kailangang tingnan din ang stock and transfer book ng kumpanya at ang general information sheet ay sinusumite sa SEC para matukoy kung may naitalang paglilipat ng shares.
2: Express Balita.
6: Inihayag ng Bureau of Internal Revenue, BIR, na tumanggap si Vice President Sara Duterte ng compensation income mula sa City Government of Davao noong 2023 batay sa kanyang tax records. Ayon kay BIR official Ann Lorraine Garcia Marquez, nakalakit sa income tax return ni VP Duterte ang BIR Form 2316 na nagtalaga sa City Government of Davao bilang kanyang employer at nagpakitang nakatanggap siya ng compensation income. Hindi naman nailahad sa pagdinig kung magkano ang natanggap na compensation o kung anong serbisyo ang naging basehan nito. Nilinaw naman ng BIR na ang pagkakaroon ng income ay hindi otomatikong nangangahulugang legal o illegal ito dahil kailangan ng hiwalay na tax audit upang matukoy ang pinagmulan at legalidad ng naturang kita.
2: Express Balita.
6: Sa kaugnayan na balita, kwestiyon ng House Prosecution Panel ang iniulat na pagtanggap ni Vice President Sara Duterte ng mahigit 1,000,000 piso na compensation mula sa Davao City Government noong 2023. Ayon kay Prosecution Spokesperson Representative Zia Adjong, maaring lumabag ito sa constitutional restriction na nagbabawal sa isang nakaupong Vice President na tumanggap ng ibang compensation mula sa gobyerno. Batay umano sa 2023 Form 2316 ni VP Duterte, nakatanggap siya ng tinatayang 82,000 pesos kada buwan mula sa Davao City Government. Iginit ang prosecution na kailangan ipaliwanag ang naturang compensation dahil may constitutional restriction sa pagtanggap ng karagdagang bayad ng isang vice president mula sa gobyerno habang nasa pwesto. Express.
0: Balik rin sa to sa Dagbain sa Davao. Itong alubaran ang balitang baugnat sa kusog.
2: Balitang Sports.
0: Ang atong balita nga paugnat sa kusog, atong nga nato sa Turbo Man na enhancer. Nakulangan ka ba sa performance? Dili na ta. Sigurado nga di ka makulangan o maalang-alang ato kang misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Official na nga gitapos sa 39 anyos nga football star nga si Lionel Messi. Ang iyahang international career kauban ang Argentina football team. Ilamang o din karong semana lamang gideklara nini ang iyahang pagretiro human siya misalmot o miamot sa ilahang kadaugan batok sa West Africa. Sumala pa ni Messi ang pagretiro mao ang pinakamagulanon ng adlaw sa iyang tibuok karera. Apan giangko nini o nga usa ka dakong dungog alang kaniya ang makaduwa kauban ang Argentina football team. Nasairan nga 21 katuig nga nahimo nga kabahin si Messi sa Argentina o kasamtangan nga kini nga nakakontrata sa Miami team hangtod tuig 2028.
2: Express Balita.
1: Alasay sa 23 sa buntag mga katropa tong oras sa tud ganato sa Clear Skin Herbal Soap pagkaroon sa tong balitang showbiz news. Balitang showbiz mga katropa hatod sa Clear Skin aron healthy ang skin mag Clear Skin. Nanguna ang Bini, SB19 og Maki sa mga nakadawat og dakong pasidungog sa Filipino Music Awards 2026 nga gihimo sa SM Mall of Asia Arena. Nakuha sa Bini ang Artist of the Year og Tour of the Year alang sa ilang Signals World Tour 2026 din ang grupo girepresentahan nila Joanna og Maloy sa pagdawat sa maog mga awards. Samtang nakadawat og tulo ka major awards, ang SB19 lakip ang People's Choice Artists, People's Choice Song alang sa Visa og Concert of the Year para sa ilang Wakas at Simula the Trilogy Concert Finale. Nadawat usab ni Maki ang Album of the Year alang sa iyang album nga Color Coaster. Samtang gihingan lan nga Breakthrough Artist of the Year ang alternative rock band nga Fitter Karma. Gipasidunggan usab sa awards night si Regine Velasquez sa pinag sa Lifetime Achievement Award isip ang ila sa iyang dugay ng kontribusyon sa Original Filipino Music and OPM. Samtang ang organisasyon ng Pilipinong Mga Awit kon OPM nakadawat sa Music Foundation Award.
2: Express Balita.
0: O karon sa tuwang balitang panglawas. Hatol ka na to, siyempre sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo kini paghimo alang sa mata. Aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama kini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium o uban pa nga mga sakit sa atoang mata. Aneurysm posible ba kining walay o posible kining walay sintomas? Pero mahimo kining moatake lamang kining galit. Nagpahinomdom ang mga eksperto nga ang aneurysm mao ang pagkabukol o pagkahuyang sa bungbong sa ugat sa dugo nga kasagarang walay klaro nga sintomas. Mubuto kini kalit og mahimong hinungdan sa grabe nga pagdugo o stroke. Ilabi na kung aneurysm sa utok ang apektado. Ipataas sa high blood pressure, panigarilyo, taas nga kolesterol og family history ang riskyo sa aneurysm. Kontrolahon ang blood pressure, undangan ang sigarilyo, bantayan ang kolesterol og magpa-check up. Kung kalit nga musakit pag-ayo ang ulo, daladayon ang pasyente sa emergency room. Apan para malikayan mga katropa ang kininga mga klase sa sakit mga katropa. Magpa-boost na sa tuwang immune system. Bisa pamantuan nga to ang premium D3 capsule. Ingon man ang kape mga katropang Santon Gold Coffee Mix. Feeling drained at work ka? It's time for a coffee that does more than wake you up, mga katropa.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Og sigala mo ko itong naglangkob sa tuwang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Biyernes sa Pizza 9 na ning bulan sa Oktobre tuig 2026. Good morning ninyo din mga katropa.
1: Thank God it's Friday katropang Alan, no? Gani good morning og happy Friday sa mga katropa na itong nagtanaw sa itong Facebook Live karon kay katropang Mary Grace Cruzada, Ma'am Raquel MC gikan sa Matis City na Minaw og nagtanaw sa itong programa karon. Pedrito Porol, good morning gikan sa Tagbilaran City, Randy Artiaga Santisas og ingon man kay katropang Ma'am Thea Alcaraz.
0: Uga syempre ato ang pong timbayon og happy birthday sa mga naga-birthday karong adlaw, Biyernes na Biyernes kita mga katropa. And also sa mga taga-barangay Bagoplaya, kita kits po hondiya. Uga sa NHA Bangkal, labi na karon naga-monitor nato din no si ang prok leader niya si Rai Rai. Good morning. Happy sports activity nato din mga katropa. Din ka partner usab nga to apod nga XFM 89.1 kanunay bisan og automatic daw nila kita nga gi-appeal dina sa ilang paugnat sa kusog.
1: And of course katropang Alan, no, atangan sab sa mga katropa nato ang atuang serbisyong katropa caravan karong umaabot na kana nga Oktubre 18 mga katropa diri sa may sa San Juan Centro Agdao ning Dakbayan sa Davao.
0: Dagantag mga services mga katropa at ang ininyo gunsa kini asa kamo dapat mga mag-adto libre nga mga check-up ug uban pa mga katropa ang mga produkto ng herbal makita niyo mga katropa dunay mga dako-dako nga mga discount dinha sa nisgutan nga serbisyo caravan. Mosunod na programa nga Bullseye kauban si Arnel Cortez mga katropa. Sa ngalan sa itong Redibok Ampuersa sa News and Carnivores XFM Network Philippines.
1: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyubos nga alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
0: Ako sa inyong katropang Alan Abais, kami magayon.
1: Kamatuuran ang sandigan.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
8: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
10: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
11: Masa man?
10: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
11: Masa ato?
10: Mga play unta kog barbero.
11: Hala, showe. Showe ha? Bayot yung. Among? Titawat din eh.
10: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
11: Bayot ka?
10: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
11: Exciting!
2: XFM.
12: XFM.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals.
4: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
5: Summit Natural Drinking Water.
9: Rain or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
10: Exciting!
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
13: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
11: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
15: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
16: Premium D3 Coffee.
15: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
16: Premium D3 Coffee.
15: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
16: Premium D3 Coffee.
15: Mapalit sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
18: Southern Gold Coffee Mix.
19: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
18: Southern Gold Coffee Mix.
20: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Exciting!

0: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
3: Exciting!

0: I just feel it all the time.
1: X.
2: F.
3: M.
4: Pulsai. Kakuban sika tropan Arvel Cortez. Pulsai.
5: Good morning. Good morning.
6: Pulsai. Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag ka ninyong tanan, mga katropa. Welcome, welcome. Mura na po tag-driver helicopter, ane. Huh? Welcome, mga higala, sa itong bag pa na gumanuman sa tulumanong Bullseye. Oy, adlaw rong Biyernes, mga katropa. Adlaw ka rong Biyernes, pizza 9. Sa bulan, mga higala, sa bulan na ron. October. Bulan sa October 2026, mga kaigsunan. Martin dali ano? Oh, pizza 9 na sunod semana ni Megala. Tunga-tunga na sweldo na pod. October, November, sus December. Pag inero action na pug laay. Pero sige lang, di sa nato una-una unang laay. Arisa ta Megala sa exciting part.
7: Oh.
6: Arisa ta Megala sa manindot nga mga ginaatangan nato nga mga sumay mga kaayuhan Megala dia sa December. Oh, inyong mga ginapaabot-abot karong mga panahuna. Okay ra ba mo diha mga katropa, kumusta ang ato mga kaigsunan? Live kita mabati mga higala all over Davao region.
7: Pusay!
6: Of course una diri Megala sa 89.9 X 89.10 sorry, no? Ipit ah. 89.1. Oh, 89.1 ha. 891 XFM Davao.
7: Pusay!
6: Bayong buntag
4: XFM katropa.
6: Sa ato mga katropa diha Megala nga nakapanikay-sikay na sa ato mga katropa diha nga nagakape karon mag Santon Gold Santon Gold Coffee Mix kita mga kaigsunan. Oh, amian kayo mga katropa nakatimpla naman ko kaganina taon-taon. Sa pay langanan, timpla na sad. Timpla na sad ta mga kaigsunan. Ito may morning greenyon tanan sa to mga katropa karon. Diri may gala sa Dakbayan, sa Davao mayong buntag. Sa tulo ka mga distrito, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
8: Good morning boys and girls.
6: Oy, mayong buntag ninyong tanan diha. Mga katropa, diri mga higalas unang distrito, ikaduang distrito, ikatulong distrito, wala good morning, kininyong hurot. Kumusta man ang ato, may galang pagpanikay sikay ning tagnas buntag. Inaotang anamos kapis kay panlawas upang huna-huna, grasya ag panalangin sa tulabaw nga magagagahom. May muda ng budagaya ka natong tananing laing adon o sab laing panid na usab sa itong pagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog ta ang kalibutan. Of course, mga kaigsunan, di nato kalimtan ang ato pagpangamuyo sa itong amahan ngay ana may gala ana sa langit. Aron kita may galang mabuligan, matabangan sa itong mga higala nga pagpanginabuhi matag adlaw. Dapat yun ka ng kuang yun mga katropa, mapasalamaton yun ta kanunay. Luwi pa man sa mga hagits kinabuhi o sa mga nagkatuwad, baliskad man ang imong life diha ron. No, do not ever forget to be grateful. Ayaw dyan kalimot mga igala nga magpapasalamaton kaya kanunay kay kining pagpasalamat. No, maggikan na mga igala kining taong mapasalamaton gani. Kasagaran sa taong mapasalamaton, dili na siya kuripot. No, kasagaran po mga igala sa taong reklamador, kana siya kuripot. Pero tao gani mga igsoon nga thankful kanunay sa mga sitwasyon sa kinabuhi mga katropa. No, kanang bisag gamay lang madawat. No, salamat. Maga bisag maigalag magka lisod-lisod ang kinabuhi. Salamat lang gyapon. Kaya nga classes attitude ang gusto natong mabatunan mga kaigsoonan. No? Aron nga magmalipayon tanining kalibutan niya labaw's tanan. Amputas Ginoo niya kay bagit ang aguanta kay yung sawa man na may gala ng ampo lang kao niya, di ka kahibaw mga gala mo agwantas palibot. Di ka kahibaw mga gala mo agwantas sa kining katikara na to. Gusto naman ng atong plastada karo mga gala sa atong katilingban, sa atong panggobyerno.
7: Bullseye!
6: Hanglan niya, kahibaw ka may gala. Ayo, sa maning kalakiha, gudi ay nga, mutingog maning, naunsa naman ni Gap. Mutingog naman ning ads nga rin, aday lang ha. Kuratan ko na kay abit makape pag yun to, no? Oh. Ako gi-open ang YouTube niya na may ads ko di tirada da yun. Alas size na, alas size 43 na, magahigala ang tagnas buntag. Mayong pagpanikay sikay sa itong mga kaigsunan. Usab, diri may galas, lalawigan sa Davao del Norte. O, diri mga higalas, Dakbayan sa Tagum, karong mga panahuna. Ngayon di ko ninyo mabati sa radyo karon gumikan mga higala kay Burnout karon diri sa may Mawab area. Unya si Nordeco, unya pa na siya musaka mga kaigsunan. Mga alas 11 pa na siya musaka mga higala. Ha? Ha? Ha? alas 2 sa hapon pa. Very good. Ambot po ni mga tao dere sa may sityo mahayahay dere mga igalas tuburan. No? Agwantarasad sila. Siguro ko siya manawag mga igala dito sa Nordico nga, Nords. Ambot siya problema mga igala ng dihang area nga. Murag, kinunay nalang siguro musangko ang udlot sa Madridi kakao bitaw mga igala diya sa... Kuan? Kining linyas kurinti. Kunya billing pertinda kuha. Billing mga isoan purya buyag. Kita bayad way kusmod. Hindi ka mo bayad mga igala sigurado putol yun na. Kung diri sa Tagum City, no, sa Tagum City karon pud ang reklamo na to. Sige na lang taga reklamo ani. Kung reklamo pud ani kay ang double light pud wa poy biling-biling. Dito po speakers mga igala, pero wa man burnout pud hinuon diri sa studio. Oh. Alas 6:44 na mga igala dagna sa atong pagpanagobaduman. And kini kurasa mga igala tud kaninyo sa Premium D3 capsule. Ang Premium D3 doon ay kini mga igalang VCO, Virgin Coconut Oil, Moringa Seed Oil, o kini mga igalang Vitamin D3, 200 IU mga kaigsuunan. Muna akong ganun ay po nga ginasupplement, may igala sa ako ang labi na karon nga ting exam, ting final. No, ting final exam por yabuyag mga kaigsuunan. O hinay-hinay yung kagbangil, mudalik yung kamusurrender. No? Pero kay sakto man tag bangil mga kaigsuna, no? Naka Premium D3 man ta capsule mga katropa. Once a day lang god, no? Kay kuan maguna makahatag og instant nga energy kay do na ni mga igalay taas nga ginatawag na tong monochain triglycerides. Mo kanang maka pag-abot niya sa imuha may galang atay, ma-convert siya may gala into instant nga energy mga katropa. By the way, alas 6:45 na andag na may galas kabuntagon. Maayong pagbalikay-sikay sa itong mga katropa all over Davao region. Dari mga galas Davao de Oro. Maayong buntag kanyang tanan. Dari na ako ni usa-usahan. Okay, para makaaginot rin sa mga topiko karong buntag. Unya, sa itong mga tigpaminawan, dari mga galas dakbayan sa Davao, no, inyo kumabati, mag-ubantas programa hangtod ta alas 8. Unya, pagka alas 8 nga to sa alas 10 imidya, no, alas 10 imidya, grabe, taas na. Alas 10, oh, ayun yung mabati sa si katropang Brick Flores mga higson. No, matag, kuana, matag adlong Biyernes na siya, mga higala ninyo mga kuanday. Basta, na ako yung mga importante lakaw, pero mag-uban yan po sa programa. Bisa pag-asa tayo butang. Sa pag-uado ta mga higala o Singapore mo. Sayay, sa Singapore man kung kapagupit. No, dito sa akong amigong Indiano mga higala, no, si brother. No, dito mga igala atbang sa Mustapa. Oh, di magkukunting pagupitan in town kay ganahan ko siyang gupit. Nya kay mahal man pamasahe sa isa ka tuig kaysa ra ko magpagupit. Oy, daghan naman din ni mga igala ning mga nag comment diri in town. Sige, ato na hatag pagtagad karon taod taod and live kita mga igala gi-live ba ni live ba to sa XFM atong page XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital. Mga katropa og live buta sa XFM Tagum. FB page mga kaigsuunan and then live sa dama kay gala sa katropang Arnel Cortez nga FB page and live po tama gala sa tuang YouTube channel. Doon na natay pila na nang atuang kuan karon no mga viewers sa padayon na sa comment la sa diha no kay ato na mga higala taga pagtagad inyong mga komento karon. Maayong buntag usab sa ato mga tigsubaybay mga higala ni atong programa no nga Bullseye. Ikan diya mga higala sa mga area diya Cebu, no? Diya mga higala sa Bohol, mga katropa na to, ah, diya sa Negros Island region. No? Mayong pagpanikay-sikay kaninyong tanan diya mga higala sa NIR, Negros Island region. Kumusta ka mo? Salamat diya ni Ana Lorraine Naipis Maudi, nga naghatag o ginapulo ka star, no? Diya sa katropang Arnel. Salamat kayo, ma'am.
0: Thank you.
6: Nathaniel Codera, mayong buntag. Okay, sa ato mga kaisuna, mga bisaya, mayong buntag. Ganin yung tanan. Good morning, boys and girls.
1: Good morning, boys and girls. Ay.

0: Kapo kaya tong kabano, kining timsong na to maigila sa agwanta, no? Agwanta, higala. Oy, pero oy, disclaimer lang ha, basi mo inya mo maigala ka ng politiko ng agwanta partilis ha. Dili baya in town, no? Partilis na na siya, pero wala, kuha na siya. Para na sa tuang tanan. Sa tanang gaagwanta, mga kaigsunan, kumusta mo? Bito, maing buntag sa itong mga kaigsunan, mga Bisaya. Ang inyong mga bay, kumusta inyong pagpanikaisikay karong buntag? At itong mga katropa, usab na itong mga sa itong sining mga kasimanwa, mga kauturan, mga sukit ng tagpalamati subong. Mayad nga aga sa inyo kang madamong salamat sa inyo way untat nga suporta kang magsubaybay sining aton nga pagpanagupunupod sa itong sining nga programa.
1: Bullseye!
0: Nga gindulong sa inyo sang bulong nga Santon Plus Herbal Capsule. Mga katropa, kag sigurado ini nga makadula sa inyo nga mga bukol-bukol. Kag iban pa nga ginpamatyagda mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Charo? Charo, hindi pa kamo mabakalda? Alas 6:49 na mga igsunang tagdas nubag para gubanuman sa ato mga kaigsunang mga Ilocano at Jai Titibanger! Naimbag na bigat kada kayo amin apo agiyaman.
2: Thank you.
0: Oy, sa ato mga kaigsunan niya mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa ato mga kaigsunan niya mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, Dabawenios. Madayaw na kamdag, madayaw na timprano, Kamayo, Buslomon. Salamatay gayon sa pagpaningag mayo ka natin programa.
2: Good morning.
0: Sa ato namang giliw na takapakinig dyan mula mga igala sa iba't ibang panig na mundo. Sa mga Tagalog dyan sa Luzon, mahirap naman, may mga Tagalog din dito sa Mindanao, mga Tagalog dyan sa Visayas. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome dito sa ating palatuntunan, ang Bullseye! Ito pa rin sa ating himpilan, XFM Katropa!
1: XFM Katropa!
0: Kami ang katropa nyo, mga katropa. Katropa na gani, katropa pa. Wala tayong iwanan dahil tayo ay katropa. Oh, katropa tayo dito sa ating programa. Katropa tayo sa hanap buhay. Katropa tayo sa ano pa bang agwanta partilis. Katropa tayo lahat. Batias ani atong tagaog may gala. Oy, akong agaon. Kung igala may gala di basta-basta di asdakbayan sugbo. Si katropang Eric Serras Manait.
2: Thank you.
0: Good morning, boys and girls.
3: Good morning, boys and girls.
0: Insya nga hamis kayo akong agaon pero buyag mayong morning. Anas kagang laki. Maying buntag ni mo diha, katropang Eric. Agaon maying buntag. Kumusta maying pagbalik kay Sikay dias? Kumusta bag Siburon? Dres Davao region kagabi gibunukan mi og makusog nga uwan labi na dres Davao og Tagum. No, makusog tong uwan kagabi mga katropa no. Kumana nagbagbaha guys tibong ko kagabi. Unya sigurado ko may gala pagbaha sa tibong ko si pulong na sa pasanginlan ani.
4: Ay.
0: bisag dili iyang distrito mga igala si pulong na sa pasanginlan. Muna gidangat yaron. Alas 6:51 na mga igalan tagnas nung pagpanagubanuban. Sa atong mga kaigsunan diha mga OFW, dagang salamat.
2: Thank you.
0: Uy, labi na sa atong mga katropa diha nga nagtabang mga kaigsunan sa katong kang Daniel Cifuentes gani mga igala diri sa may SIR. No, katong atong gitabangan mga igala nga na hit and run in town, gumikan aning way puangod mga igala nga driver. Salamat dek ayo sa inyuhang kuana, salamat sa inyuhang tabang. Actually na anatay 9916 para sa pang CT scan. Ang amo lang gihulat karon nga mo tawag o mo kontak si nanay. So might as well si katropang Bricks na mo facilitate ani no sa programa unya mga kaigsunan kay ako mulahos ko galas Jess komentaryo sa ako. Buwag sa mi. No, si Katropang Briggs na mo kuan ani kung doon na na-identify nga ospital nga less than 10,000 ang CT scan. Hopefully mga higala doon na mga kaigsuunan kay para po in town nga aton aning mapatan okay nausab manggod ang kuan ba nausab ang lihok ba ni kuan ni insa ni si Daniel no, kung kaniadto mga higala busy sa iyang trabaho sa pagkakaroon in town ba maghikot-hikot nagbutilya. Hindi ka makonsensya aning kuana ka kisa kan drivera kan tabaghaka ka.
4: Oh!
0: Unay ginaingon na ginako nga kung di gani ka mutabang ani manghinaot yog ko nga urumon kag ka 20 kada gabi.
2: Good morning.
0: Wagi mayong wagi good morning mo abot sa imuha do kung di nimo ni tabangan do. Ha? Wagi yun. May ka nang inimo ang kalaki. Tabangi in taon eh. Ha? Huwag ka magtanaos pamilya in taon ano yun. Ang inahan mo ay nagsagubang karon. Di ba yun in taon ay makaabot o mga hustle pag mga ubang pang mga kaigsuunan kung huwag ni mo ni banggae. Kaingon ka bag okay ranig kadto mga pariha at mga batanon nga nang i-drag race may galas pistas to real. Di ba? Makayong ka nga may rapod kaya nga nung magpasig pa hero-hero anang paita sa naning word nga pa hero-hero no? nagi kuan kaayo no risgo kaayo nagi gukod nagi lumba mga higala ng highway oh di na nga dakpan na ang mga motor na nga impound kung kadto sila mga higala mo mga punggit makaingon tag ying nan bitaw mong delikado diha oh. Diba pero kanay may galang na abang nanginabuhi na masada no unya na naingunay ani ang gidangatan unya imurang gidaganan. Sus, kung naapa kay konsensya do, di, well, siguro ni konsensya, well, why batikulo ni nga klasis tao? Ha? Murag wag yun mga katropa ba? Pero, abli mang gyapon akong linya, no? 0991-537-8509 mo na akong cellphone number pag text. Ayong tawag diretso, kaya basing maaan ka kolektor, di yung kumutubag do.
4: Ayaw!
0: Pag text daan. Pag-text daan nga ako ni sir, katong nakabangga, sir, pwede nga mag-istorya ta, umuan na sa inyong istasyon, umuan na sa shrine kay, ha, mo, bakig-istorya may kung among matunod, tabangin ninyo to. Kanaghuna-huna anang gumikan sa imong pagka-tarantado nga klasis driver.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kahit kinabuhi, mga igalang maangin, nanginabuhi rin to, nag-sideline. Bisag disuras na sa gabi, eh, may gala na narbaho para sa pamilya. Ha? Para lang ito, may gala makasustento sa iyang mga anak. Unya, ikaw di, asa magkagikan kahang impirnuhang bunlot. Siyaro naman na unsamang ka nga. Kadakuan ng krasada, wadyo ka kitang tao.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nga tanawa na karon saon ni mo na, kinabuhi ang imong giguba. Kaugmaon sa mga bata ang imong gibutang karon sa alanganin. No? Tanawon ba nato ni Miguel, hopefully makuana ni karon, no? Karong adlaw, hopefully mapasitiskan na ni karon. No? Ready kayo ang atong team diri mga higala sa XFM Davao, no? XFM Katropa Davao nga mualalay mga kaigsuunan. Sige ah, bantay. Oh, katong kinsa man ka nakabangga, pwede pa ka mo kontak. Ha, kontak ako. Istorya ta do. Ay lang sa onya, ay lang sa ugma kay na ako exam. Pasaron sa nako niya doon sa kumakaya. Okay. Kapoy balik ko. Kumakaya lang. Alas 6:56 na may galantag na sa tubag pa nagubanuban pang apina mo na pagtimbla na mo may galag Santon Gold Coffee Mix. Okay, kini may galag akong tabang. Adun na ni Mangustin, adun na yung malunggay, adun na yung chia seeds o turmeric. Huwag ka doon na pag-yoy collagen o glutathione mo. Nang imong katingangan na, ano hamis naman is katropang Arnel? Of course! Tungod ka na mga igala sa Santon Gold Coffee Mix, magoy akong gamit. Lain po kayo, no? Magsigog panghagad ninyo, niya di ko mo inom. Ako d'yo una mo inom, mga kaigsunan, magoy na mong gamit niya kape. Healthy nga coffee, kaya malimot mag-uusahis kapsula. Sabi, makadumdum ko hapon na. Pero kining kape, mga gala, pag mata mo, man siya mahuna-hunaan dahil yun. No? Man siya maisip, kape ta, kape, kape. So, ay, naglangan-langan di ha. Sis, timplahin ha.
4: Ayaw!
0: Timpla na di ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Mapalit ka na sa Naguna Baga Butika sa inyong lugar. Nationwide.
2: Bullseye!
0: Ato sa nipanin bayon, may gala ito mga tigpaminuan para way mang luod. Usaho na unaho na ito ni mga taga-YouTube karon mga igala. Pamanikay sila nag-dab kwan. Kay tagala 7, maguni sila managhan. John Leslie ato ning tibayaon daan be.
3: Good morning boys and girls.
0: Si asa ni taga Samar from Samar Leyte.
3: Good morning boys and girls.
0: Celso Gasta maing buntag si
5: Good morning.
0: Laverne Aquino maing buntag ikas Usamis.
5: Good morning.
0: Jocelyn Tipon maing buntag pa shout out ako mga silingan nga membro na pod daw sa Aguanta Party List. Kana. Joby Ostos Armudia gikan San Prance.
5: Good morning.
0: Joseph Coritana gikan Megaras Lapu-Lapu City Cebu.
3: Good morning boys and girls.
0: Salamat kayo dia si Rhythm Riff. Good morning boys and girls katropa present.
3: Good morning boys and girls.
0: Best kayo. Thank you.
5: Thank you.
0: Kent Navarro, Kit Navarro maing buntag si Matt Jano Balista gikas Bohol.
3: Good morning boys and girls. Oy,
0: videohi daw ko nung naglanog-lanog ta dias Bohol be. Para pamatud-an kay para mapos sa dato Matt Jano Balista. Unya i-send dayon sa ako aga Facebook page nga katropang Arnel Cortez ha. Kay dako na to na mga igalang garbo nga inyong paminawon. Oh, dako na kay na may galang ikalipay na to na. Mga kaigsunan, salamat sa inyohang pagsalig.
5: Thank you.
0: JR Oy, mayong buntag. Unsay matawag anang bilyar nga namamangka sa dalawang ilog? Ang tawag ana o balimbing ba o sigurista? Muna mga galay ginaingon nga ayaw gyud mo kumpiyansa anang tahimik lang. Kaya ka nang taong hilumon dahil mga igsoon, laom kaig dulot. Good morning, Sir Arnel. Walay tingog sa radyo. Oh, wala. Di tamadungog karon diri sa XFM Tagum. Gumikan kay brown out. Oh, mo na'y update ron. So, maghulat na kanon sa Ariperong Nordico ning diri karon sa Maykoan. Kada si Mana Mana, di ba na ma-absent?
6: Pinawa!
0: Maghilak ang si Mana, di makaduhaan, may galag brown out. Di ba na may galag bagbangdao, tinuod man sana. Ano mo reklamo mga katropang aral? Alisod po gabayad man ni among kampani. Eh man nagi thank you. Bayaran man na may gala down to the last centavo so reklamo ta. Mga katropa, ito'y paabot. Tawagan, di sa manubag. Amo, tumuring pa ba ng cellphone karon may gala? Wala siguro eh. Tagayin na lang yung nag-text meet na. Pabaminawan na dito sa programang DigiLab. Oh, si Hilda Lusada, Gikas Andili Mawab. Oh, may buntag. One on one, good morning. Nibalik ang, nag-gabapon may gala sa hapon. 6.4 nga pagtayog na sinatian mga igala dito na po sa General Santos area. Pastilan. Amping mo ha? Bids M6K mayong buntag.
5: Good morning.
0: Mga katropa na to dres bago aplaya.
5: Good morning.
0: Minaw karon mga katropa na to dres Turil.
5: Good morning.
0: Mga katropa dres mga igala sa Agdaw. Uy, live ba ato may igala karong pizza 18 ha? Sa kini mga igalang bulan sa October. Domingo na alas 7 nga to na sa alauna sa hapon. Doon na tayo, servisyong Katropa Caravan.
7: XFM Katropa.
0: No? Sani? Pikala paminaon anang sige good morning boys and girls. Oy.
3: Good morning boys and girls.
6: Ay!
0: Bitaw, sa mga taga San Juan, no, mga higala, na San Juan man na din, no? Doon na tayo kining servisyong Katropa Caravan. Karoon mga higalang pizza o 18, Domingo na, alas 7 buntag. Ngayon na sa alas alauna sa hapon. No, katong atong mga tigpaminawan nato diri sa XFM Katropa Davao. O kini mga higalang taga-subaybay nato sa kining

0: sa 18 na, no, sa Davao City, mga igala, no, diya sa may San Juan, Agdaw, mga kaigsuunan. So magkita-kits ta, of course, full force, mga igala, ang XFM Davao, XFM Katropa Davao, o XFM Katropa Tagom ni Ana, mga kaigsuunan. Right, sa si Abdullah Mike, putulan ng ulo ang mga magnanakaw sa Kaban ng Bayan, no? Pastilan. Di na namadot na ng ilang ulog, hatsa. Josephine, good morning mga katropa. Diris Lipa, Batangas, bisan di ko makachat pero naminaw yun me diris sa Lipa through YouTube. Salamat kaayo. Si, nabasa ko na niya. So dirita sa mga taga-Facebook, una-una to ni mga igala diris atong XFM Davao, Katropa Digital. No, si Joel Delva, gikan mga igala sa poblasyon Ilaod, Panitan, Capiz. O si Karina Ted, good morning Sir Arnel og Sir Briggs og sa tanang katropa. Salamat sa inyong programa og serbisyo. Dalaygon ang Dios nga walay katapusan. Salamat kayo po, ma'am. Si Archie Castillones sa San Rafael, Valite, Davao City. Always monitoring. Matsalam. Gloria Malala Apelo, Maingbuntag, from Bayugan City. Ayong pagpaminaw ni Maria, ma'am, no? Oh, good morning. Siya to ang 65, di baba na, nainihawa isa, 64 na lang. 65 live viewers. Oh, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning! Dari ba kay gala sa XFM Tagom, si Nathaniel Codera? Good morning! Ana Lorraine, sa kwan din, katropang Arnel Dene, no? Good morning! Ana Lorraine Napis Maudin, naghatag po ding napulo kabitoon karon mga igala. Kwartahan na tani kinanay premium award yata. Till Lauron Ginaldo, maayong buntag katropa, Ann Lorraine Napis. Good morning, Sir Arnel, and to all your listeners. Good morning, sir, ma'am, and thank you.
1: Thank you!
0: Sir Hing Banuels, maayong buntag.
1: Thank you!
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Si Liz Lodge, mayong buntag, watching from Manila.
1: Good morning.
0: Jerome Carillo, always watching from Cebu.
1: Good morning.
0: Si Mario, magsanton muna bago makipag-umbagan sa mga trolls. kamuna bahala na, kaya di ko kita anak diri ron, kaya ako nang gito, diri sa akong computer, nakakuha na. Dito siya sa computer na, pero diri wala na. di ko pa, kuha na ron, malangan ta. Kamu na tirada diha, banat-banat niyo sa comment section. Hanggaw man kunang ilang mga utok sad. Kamu ra gibinuangan ana. Aguanta Partiles Laguna chapter, lagubo lang agi walang paki sa mga Tagalog, proud ako sa atong mga Bisaya patay.
2: Istorya.
0: Sige kuno sir. Videohi ko na sir. Ha? Oy. Para sa mga nagiginig diyan, mga silingan, mga kapitbahay at mga kapitbuhay. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan sa Laguna. Oh, dahil malakas daw ang tunog natin diyan at naririnig yung ating boses. Binabati ko kayo ng magandang buhay. Mga katropa,
3: XFM Katropa.
0: Sa mga supporter ni BBM diyan. Bala kayo dyan. Mayang buntag katropa, gikan ni Kali Banga sa Makilala, di basta-basta. 1 month na ko nagsanton gold, dako kayo. Kapi yun ha? Kapi. Santon gold coffee mix. Kapi sa ta. Estrada Laisa, mayong good morning, watching from Japan. Ohayo gozaimasu, konnichiwa.
1: Good morning.
0: Si May Dakalos, good morning.
1: Good morning.
0: Abel Manlangit, katropang Abel Maying Buntag.
1: Good morning.
0: Ispi Bueno, good morning.
1: Good morning.
0: Lia Alison, Balansa Badilia Yax, good morning.
1: Good morning.
0: O si Orlando Gary Garay Ortiz, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Pikas na po, daghana ko na mang luod, mampunding di matimbaya ning uban, kayo mo comment, magigini sila. Si Lotsky Jampon, good morning ni mo diha, John Jampon.
1: Good morning.
0: Unsa po tawag anang manghihatago na niya hilabtanon attorney? Ang tawag anang buaya. Si Kuya Toto Villanoy ba, maying buntag? Sa iyahang Mrs. Derisamay Kit Williams, Katalunan, Pequeño, Davao City.
1: Good morning.
0: Pastora May Pilostratos, mayong morning.
1: Good morning.
0: Bro Narge Aparicio, good morning. Rodel Opinaldo, diri sa may Bisayan Village.
1: Good morning.
0: Merlin Donato.
1: Good morning.
0: Joey Adlaon Batinggal.
1: Good morning.
0: Ellen Malasarte Chu.
1: Good morning.

0: Hoy, ingon si Ellen Malasartichon, nakapalit na jud kog isa ka box sa kape. Barato ra ang sa pwesto sa may Bantay Bata tag 5 ra didto. Salamat kayo, nakapalit din siyang vitamin C dito. Robert Camiging, mayong buntag. Si Good Morning Boys and Girls, nagyapon ka sa Davao, boss. Nagyapon ko sa Davao Region. No, manay pinagkakuan niya.
1: Good morning, boys and girls.
0: Kabanyero ay Ariel, mayong buntag. Sir, aguanta partilis ang bingtanan watching from Mutupos, Compostela. Bong Pedroso, good morning, gikas prosperidad. Ingon si Lutsky Jampon nga, guwapo kaayo kakaroon, attorney ba? Naunsa naman ka na? Uyutars naman siguro kakaroon, John.
2: Ariel!
0: Ay, Pino, ang John, pildiha sa...
2: Pino!
0: Lynn Bilidario, gikas Kidapawan City. Ayong buntag diya, Kidapawan. Ay, pagbanik kay Sikay diya. Kisa pa may niya mga kaigsunan, tanaw si Kidapawan sa diya. Mga katropa.
3: Bullseye!
0: Nan! Alin na kita, may kalasan ako ng mga katikaran na itong hatagabagdagad, mga katropa sa mga tubikosab, mga tugihan ay karong butaga sa inyong tulumanon o katong tulumanon ang Bullseye!
3: Bullseye!
0: Ito magay gala sa mga nagunang mga balita. Kining diri magay gala sa, kuan ba? Kining bitong project sa kining Davao Samal Connector Bridge bitaw baga kaigsunan. Namiligro ko nung karon gumikan lagi aning kadaot ko nung dala mga igalas Paradise Reef. No, diri mga igalas sa kadagatang nag-uwang mga igala aning Davao ug Samal. Mga kaigsuunan. Ato bagong kuan diha ba nung usa bagyod kadako sa kadaot. Mahurot na bagyod ng Paradise Reef ninyo diha. Nga asip bahala nag way to live basta naalay reef. I mean, kasi na yung mga project kayong ani mga igsuon, di man dyan nato malikayan nga naadyo'y madaot. Pero ato siguro tas greater kuan ba, usapay mas dako nga mahatag. No, nga no, pwede nato na malatay-lataya ng reef.
2: Ayaw!
0: Wala ko no'y kapuyaan ng isda. Kadakuan ng dagat.
2: Ayaw!
0: Alas 7:09 na mga igalang tagnas buntag samtang. Dugang pa mga igala sa ato ang mga balita. Si Bilyar. Tahimik lang pero may tumbling na.
2: Ayaw!
0: Maayo mga katropa. Samtang kanhing Pangulong Rodrigo Duterte. Pinakabago ni mga igalang balita ron. Himsog kuno nga muatubang sa pagdungog.
3: Bullseye!
0: Ay, nangabalita at least mga igala masaya na itong himsog ang atong kaning presidente. Luyo pa man mga igala sa iyahang na sinatian. Samtang mga igala, si Remulia John Bick ay nag-send, nag-gcash ito kang attorney Harold Respicio.
2: Ay, ayaw!
0: Gihagit man niya. Kaya yung pa niya nga, adik daw mga igala si attorney Harold Respicio. Gatong... Kaning koan, kining vice mayor mga igala dito sa panang iyang lugar diha. Dila Mercedes ba na? Dito mga igala sa Luzon, no? Gihagit kay katugong nag-viral ba nga iyang gipang singgitan to mga kapitan ginanyag magnanakaw. Pero ingon si koan John Bick nga parang adik. Nagpa nya karon mga igala kay nagpa drug test man niya dito bagin sa St. Luke's kapamahal-mahal des drug test diha. 28,000 mga higala ang gasto. Grabihasan ng drug test, ano? Ah, nakatapal! Oh, lagi. Oh. Nabayran, oy! Oh. Kay gipos mo po mga higala ni Attorney Respicio ang iyang QR. Ah, nag-send mga higala si Kwan. Oh. Ah, nagyon, basta mo istorya ganit ka. Tuman na! Oh, kay mahog magkambakakon niya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Piringon siya nga, kay dili ko no mga higala adik, basing ko no naanag yoy gamay. Diha, ipit ka diha. Abogado rapasab na, so kamo na ipagtigi diha. Mga katropa. Samtang sa ato mga higala, mga tubigo karong buntaga, ato mga hilisgutanan, mga kaigsuunan. Kini mga higalang ato ang hisgutan kay naana mga higala, bagong rating. No, si Pangulong Bongbong Marcos mga katropa. Masaya rin na to na unya pila. Okay kayo. Samta bagay gala, Russian plague. No, basin ko nung ibasol na po na to kang Marcos. Murag di man abatasan mga igala sa mga Pilipino nga si BBM ay basol-basolon. Ang nahibawa na ko nga kusog mamasol mga igalag tao sa Anticlair man. Lagi. Si Anticlair ang nahibawa niya kusog kay mambasol. Oh, samta mga igala, dugang pa sa ato mga katikaran. Majority dili kuno tanan mag-convict ang bibisara wa kuno nagpasabot nya naakas majority mag-convict na ka. Tanaw na to ha. Tanaw na to. Kaya mga igala tong hataga pagtaga din uban no sab sa ato mga kaubanan. Sa una mga igala mga balita karon ipabuhagay diri sa ato pagpanagubaduban sa tulo manong bulsay.
3: Bulsay. Bulsay.
0: Nandi na kita maglangan mga igala kay kani mga kaigsuna dito sa Russia karon. No, duha na mga igala sumala sa atong gikas pagkutlo nato ining balita ah. Duha na mga igala ka kining biktima or namatay gumikan mga igala sa ginatawag nga Russian plague. Unsa man ning Russian plague mga kaigsuonan no? Kining Russian plague aduna mga igala usa ka 28-year-old laboratory technician nga si ang pangalan niya kay si Daria. Uy, igo sa maning tiya Daria. Daria Shipiluba namatay ni mga igala gumikan dito sa Siberia gumikan sa usa ka misteryosong panghitabo no nga nagkuan karon. Kado na sa digun sa nasad ni mga kaigsuonan simbakura man in taon. No nga nagaghat karon mga igala sa international naghatag karon international concern over a potential pneumonic plague case mga igala. No, ang insidente, nagkini si Shipiluba, nagtrabaho mga igala sa Osaka Itkisk Research Anti-Plague Institute of Siberia and the Far East sa Shelikov mga kaigsunan. Namatay na itong nining unang simana sa October, gumikan kay nakasinati kinig acute pneumonia.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O ni karon mga igala, itong gumikas kabalaka, may dumduman maginato ang COVID. Mga muyo gyud ta mga igalas Ginoo nga Lord. Maluoy kayo in town pasudlig mga pandemic ning Pilipinas karon kay basin diri nami matapos.
1: Good morning boys and girls.
0: Ha? Ayaw Lord kay basin mo na gyud ni among diri na gyud bimahuman. Ha? Kay mo ni among presidente? Nga way pagbati nga to sa mga tao. Nagsampila ng mga Pilipino siya gatanaw dito mga igala Singapore ni tambong dito sa Grand Prix. Kuyawa gid aning Marcos eh. Di gid basta-basta gid. Ayaw gid in taon magtabangan gid nato ni Ampo mga igala. Nga di gid in taon mga igala kasulod. Alas 7:15 na may gala, mag-ampo sa day tagam, nakalimot naman ang kukap. Kay mura ba ni request in taon sa ato mga katropa, mag-ampo sa ato mga katropa kadali lang. Dayon na ito na ipadayon ang ato mga igala pagparagiskot. Dari mga igala sa atong tulumanon. Pag-uta magkasa, mag-ampo ta. Idna, almasan, hingusa, mayong buntag niya. Dari ito mga igala sa atong pag-ampo sa bullseye.

0: Lupang, Armel Cortez.
1: Inom namin kanunay mga igalangan daotan mo sana inining katilingban. Lubikan kay baga tao. Nga doon ay mahimo nga matarong ng iugpus lamang.
0: Pusay. Kauban si Katropan Armel Cortez.
1: Pusay. Sa mag-ausap ay galakumustog may buntag kaninyong tanan. Welcome, welcome, welcome. Welcome, Miguel Asun Pagpanagubanuman sa Tulumanon, inyong Tulumanon, ang Bullseye! Bullseye! Dili lamang mga igala sa XFM Katropa! XFM Katropa Dabaw, XFM Katropa Tagum! Inyong mabati, mga igala, hangtod talas, Jess and Dagnas, buntag! Alas maghisgot, mga igala, pagtibawa sa nagunang mga isyong gisgutanan, katikaran, dinikaw, kakwesyon, adunay dakong kalambigitan! Atong giauhag, ganun ang tanan sa pagpakabana, mga igala, sa mga panghitabo sa palibot! Kag inhustisya, mga igala, musanay, mudaghan! Kung ikaw may galang na doon ay mahimong nga matarong, magyugpos lang ka o mupiyong ka lang mga igalag pagpakabutakas, pagpakabana, luyo pa man sa mga panghitabo sa palibot. Maing buntag, Merlin Herbosa, si Viram Tiniam Iris, Aida Radok Istumante, o si Esmeraldo Sibag, gikan may galas tibong ko ning atong dakbayan sa Dabaw.
2: Good morning!
1: O, maing buntag, si Lotsky Jampon, imo ba ginang diskitahan ng akong hinapay, dia Lotsky?
3: Ay,
1: siya nga, atras namang hinapay, atorne? Kines John, inang gudok si John, hindi lagi ko atorne. Suspect ako John, suspect. Bung Pedriso, may buntag ka Santa Irene, prosperidad. Ari na tama nga igala kay, gumika na itong i-introduce na ako kanina sa inyo ba, itong intrada na ko katong Russian plague, na may mga pagpanganda mga itong gobyerno. Okay naman kung unta kung mayingon ka na ipagpanganda mga itong gobyerno, gisigurado nga di ni makasod. That's very fine, mga kaigsuunan. TGIF, baby girl, just Macau. Kumusta naman ka, baby girl?
4: I talk to my...
1: Kumusta naman ka, baby girl, just Macau? Nakabunal na kag Macau? Ngayon sila nga, makwartahan naman kunog makabunal Macau, mga igala. Maying buntag sa atong 83 ka mga viewers, kumusta mo? Dan L. Ayop, maying buntag, Nido Ticon Quiring, Edwin Gumabon, maying buntag, o sa mga taga-YouTubers na ito karoon, 482, nagdugang pa, maying buntag ninyo diya. Op, kadali. Rehino Compuesto, maying buntag, ikan mga igalas, Daan Bantayan, wala na lagi balita kang Martin Romualdez, ang butukasan na to? Namingaw gani? Ah, namingaw, may galas,
5: Ay!
1: Wala itong ena ko dirigab. Nawa itong ena ko dirigab. Nawa? Nikuyog galing to, no? Nawa naman dito. Adi aradi ay. Aradi ay. Kato lang hawa mo ina. Ama itong hawa na ko dirigab. Nawa itong hawa ba?
5: Mapriso ka.
1: Pinawa! Asa naman itong hawa? Ano ba ang hawa din, no? Ibutang. Oh. Nawa na sa ilaw sa lamisag na ato na piti, ha? Oh. Alas 7.22 na, mag-aigala ang tag na sa itong bagpanagupan naman para yun ta, mga katropa. No? Okay raman ang muingon ang itong gobyerno nga maingon pa nanditan mga igalas anti-clear nga nangandam ang gobyerno kasimbako kung saan naning sanay, Russian plague. Simbako ba, no? Okay kayo na makadungog na nga at least man lang may gala. Nanay, nga nang hunahuna nila nga mangandam. Pero, pakapinan pa man yun mga igalag birada. Kaya basing kuno pasangin lang, basulo na po nato kuno mga igalas BBM. No? Sinood lang may igsoon. Siya rabay ganda nga itong nailan nga, bisan, no? Bisan siguro kamatayon si Iring mga igala, ibasol kang Duterte. No? Ayun na siguro ito. Wala na, di na makaya. Kaya, RDI, no? Asa man nato ibutang na? Birahon na rin na siya.
6: Sige, hawa
1: birahon
6: na!
1: Oh, katong hawa lang, hawa, no? Kana.
6: Hawa!
1: Ayan! Alas 7.23 na, agatak na bagay galas buntag. At itong i-play si Auntie Claire, be, nga nangandam ang gobyerno. Mangandam! Kaya trabaho ninyo na! Mupakapin pa mangyon mga igalang buing, oy.
7: Makita.
1: Sabada.
5: Ay!
1: Mupakapin pa mangyon. Mangandam kay trabaho ninyo na dili mangwinta. No? Una na naamos gobyerno gisilduhan mo ayaw mo pangwintay may unya na nahago mo pag-ayo sa ninyo naamo diha. Wa magani may gareklamo diri nga 1D18 na lang me. Hawa.
2: Ayaw.
1: Ha? Ipasangil na namo namo English na lang namo para kuno ay social. Ha? Unsa may English 1D18 mga igala? Unsa yung English sa kanang kaisa na lang mukaon sa iskadlaw?
2: Ayaw.
1: Aber. Ang tawag na para social para diliing no may galang gigusla o diliing ng pitos. Tudluan ta mo ha. Ang tawag na na acronym na may gala. UMAD. Ha? UMAD. Masama ng UMAD. 1 meal a day.
2: Hawa. Ayaw.
1: Ha? Pagpungutan noon gani ka, namahaw na ka? Ah, di ba guga pamahaw? UMAD manggug ko. Wow. Saan ang UMAD? 1 meal a day? Pero ano kay Pao, may galang, imong budgets ka on kada adlaw, paniudtura.
2: Ayaw!
1: Ipit man. So, may ipit mang panudlanan mga higala. Ang amag mga higala mo pa, kung ang kabisagwa yun. Now, paminaw na to mga higala si Auntie Claire, oh. Sige daw, Auntie Claire.
0: XFM Katropa.
3: Closely monitoring ko sila sa nagaganap. Lalo lang na po at siniseryoso rin po ng DOH ang mga rekomendasyon ng WHO. So, rest assured po, ang mabahay natin po ay nakatutok po ang DOH at kuan man po ang kinakailangan ang gawin, yun po ay kanilang gagawin. So, so far ay naminit naman po nila ang mga requirements para maipsa lang ang takot natin tungkol dito sa plague na nangyayari sa Russia. At least, no? Baka kasi itong Russian or Russian na plague ay isisi pa rin, tipang mga lumakos din.
2: Hawa! Ayaw! Ayaw!
1: Tama, di ba? Katarong na unta ang samang kait. Auntie Claire ba? Katarong na sa imong statement, no? Nga naniguro ang gobyerno nga dili ni ginamonitor ni kay basin unyag makasod ni mga higala unsa ba ni nga klase unsa ni matang sakit ni Russian plague kay mabalaka ta kay karon palang daan ni pangigipanganlan na, no? Sumpayan pakapinan pag yun niya mga higala. Kabalo ka? Nabalaka mi. Nabalaka mi sinuod lang. Dili na to na ibasol kang BBM ng Russian plague o unsa man na. Ang atong gikabalakan simba ko mga higalang maparehas COVID. Simba ko lang ha. Marunay na nuktok. Oh, abrik ko no ninyo. Simba ko lang mga higala, no? Kung mahitabo. Mag-unsa na lang taaning atong gobyerno ron. Nga di gani ka-identify o crisis. Di ba? Katong panahon mga higala, unang butos gira. Og ni Auntie Claire pa, unang putok. Ay, og limod. Ay, og limod. Kaya daghan na imuhagin ng pamahayag ng unang putok. Ay, nakalimod. Ano, iyahama ng statement. Unang putok. Wala dito ang pangalawang pangulo. Ikaw raman, Auntie Claire, ang hilig anang basol-basol. Pati pagbutos gira dito sa Middle East, ingon man kaya nga, unang putok. Wala dito ang vice presidente. So, may labot ni Sarah ng gira. Oh, kaysa man sa nababahayag nga, totoo naman, no? Marami, grabe na talaga ang pagbaha. Lubog sa baha ang Dabaw.
2: Ayaw!
1: Lubog man ginang baha, Auntie Claire, po kitang baha tinaw.
2: Hawa! Ayaw!
1: Hawa na! Ha? Oh, kaysa iningon na, Auntie Claire, kaysa may hilig mo basol, mga higala. Kaysa may hilig mo masol, kulang na lang. Pati ka na mga pagpamusil, di ba? Pati mga pagpamusil, mga higala. Anong ginatawag na to nga nihilistic violence extremism? Mga kaigsunang nagkahitabo sa mga pipila ka mga tunghaan ni aning nasod? Kisa may sigig pamasulan, Auntie Claire? Di ba ikaw? Karon mo ba, kini mga tao gani mga igala nga hadlok silang kaugalingong anino? Manguna daan, may igala. No? Yung siya nga, baka kasi pati Russian plague, isisin nyo pa kay PBBM.
2: Ayaw!
1: Abi ni mo, di na may mati nga, Auntie Claire. Nganong ang rating sa Pangulo? Negative 11. Lagi. Di na mimati nga mga igala nga ang bagong rating karon mga igala, net satisfaction rating mga igala ni PBBM karon mga igala, nibalik ni sakaman siya. Sa akong lang pananaw, wala, lae man tag pananaw, bahala sa mong inyuha niya, ay. No? Sa akong pananaw, isa ni. Kay imbis gani nga, ang ato mang konsepto mga higala sa spokesperson, dili unta, dapat mga higala politika, dapat mangita mong laing tigpamaba diha nga. Kay wala na mga Pilipino, bahin na takaayo mga higala. Unya, ang atong gobyerno mo'y mismo gatulak nato palayo. No? Ang atong mga higalang administrasyon mo'y mismo gatulak nato palayo. Nagabutang o gap. Sao na karon nga, imbis nga makasabot ang tao nga mo din ni programa ni BBM kung doon naman. Pasabot na ninyong tarong, binga. Kinahanglan mo tanong Pangulo mga higala ng rising-rising diya sa Singapore. Samantala, mga Pilipino mga higala gailaid sa tumang kalisod. Pusay! Ha? Ipasabot na ninyo na. Inay nga mangaway na noon mong mga Pilipino. Bullseye! Bullseye! Kasi may gapili ani niya ba? Diba imbis nga ikaw ang mo-bridge ba sa gap between the palace, no, the administration and ang mga Pilipino mga higala nga divided na karon, divided na sa politika. Wa day salig mga higala sa ato ang gobyerno. Dugang-dugangan pa. Diba ka namang unnecessary ba, no? Umingon na lang ka, nangandam ang DOH, nangandam ang atong gobyerno, in kaso na yung mga ingani, period, human. Dili kayo mingon pagkag, baka kasi isisin nyo naman kang PBBM, ang PBBM, ang Russian plague. Hadlok ka no, hadlok ka, kaya ikaw man to hilig. Ang amo ganing ikabalakan, basig ipasangil mo na kang Duterte ng Russian plague. No? Kay ikaw may expert anang pamasangil. Oh, 'di ba pag lutaos baha may galas lotion kaysa may gipasangin lang ni Auntie Claire Dabaw. Ay. Pag palpak mga igala sa mga flood control projects, mga water pump sa to mga pumping station nila dito sa Manila. Kinsa sadan? Dabaw. Kinsa giimbestigahan? Pulong. Perting sulbarag yun may galas sa problema. Paano nyo natanawa na mga higala nga lakang sa pagkakaroon? Oh, muna ikaroon mga higala, alas 7.31 na dagna sa Tubag Panago Banuban. O kiniurasa doon ganin nyo mga higala sa Santon Herbal Oil. May mga panakis kalawasan diya mga higala. Haplasin na, ipa-massage na. Gamiti mga higala ang Santon Herbal Oil. Si Auntie Claire ako sa mata na ako iagi ng Santon Herbal Oil. Hangahalang ba yan? Sa mata na ako iagi? O ka mga higala sa baba na ako i-massage? May naman lang mga igala mahalang-halangan. 7.32 already mga igala ang tagsasong magpanagubanuban. Kumerosal sa ako mga kaigsunan kadali sa paradita kabayad ha. Ay mughawa kay mubalik na ko. Good morning sa atong 596. Kaya mga viewers na to sa YouTube. 78 na to ka mga viewers mga igala sa atong tulo ka mga Facebook pages. Diri mga igala sa XFM Davao Katropa Digital. Doon na tayo 80 diri. O diri mga igala sa atong upang mga pages. Doon tayo 79, mga kaigsyonan. Carlo Jose James Torreprangka, maing buntag. Bilin Mindak, mayong buntag. Unsa naman nga time sila, Sir Alan, sir. Si Katropang Alan, abais ang iyang oras, alas 4, imidya, ngadto sa alas 6 sa buntag. And then alas 6 sa buntag, ngadto sa alas 6 imidya. No, sa programang Express Balita sa buntag, no? Maria Masingkap, si Fuentes. Salamat sa inyong pagkamaayo. Mutabang Jod sa nangangailangan. Uy, si Nanay Maria din eh. Nay, nakakita na ba kaukuan? Asa man ipa-CT scan si Daniel, Nay? Okay, naana ang kwarta. I-send na lang ni Dea kung ready na mo. Alas 7.33 na, magkakatropa.
6: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Check!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuwan.

0: Usa ka ba na nasakpan si asawa wa? Nga na'y uyap nga 13 anyos. Apan sa pagsuta sa asawa, may 13 anyos na di ay. Pero kung bungod sa ito'y mga higala.
1: Hawa!
2: Mga katropa, exciting!
3: XFM, katropa! Bullseye!
4: Oras! Alas 7:42 na. Oras na para mga pinapugka. Kabatong bago pa nagmata di mga igala ko. Ikaduhan na ning ikaduhan na ning akong timpla karon be. Astilan, Santon Gold Coffee Mix may igala tong kauban. Adunay mangustin, adunay malunggay, adunay chia seeds og turmeric, and of course, dunay collagen o glutathione mga katropa, no? Di basta-basta na. Mapalit na mga igalas, mercury, nananas mercury. No, nana mga igalas, mga butika, no? Dris Davao, duawa na mga butika, mapalit na. Kaya gusto mo mga igalag, deliveran mo, gnamoy number ni katropang Alan Abaish. Ready kayo na mga igalang, mo-deliver sa inyo ang mga panimalay diag, di mo ganahan, o kuan, kanang kamoy mo baktas. Gusto niyo i-deliver, ay i-deliver gyapo na siya. No? Santon Gold Coffee Mix mga igala. Wala tong kauban matag buntag. Kay nakakapi na ka, nakapanambal pagyog ka, nakapaputi na ka, nakapahamis pagyod.
5: Thank you.
4: Salamat kayo oy. Ay buntag sa ato mga katropang way paglubad diha. Kaungot kanon atong 64 ka mga viewers karon diri sa Facebook. Unya 522 mga higala diri sa YouTube. Good morning ninyong tanan.
5: Good morning.
4: Kumusta man mo?
6: Good morning boys and girls.
4: Atong hisgutan gamay kining rating mga higala sa atong pangulo. Inyong pangulo, atong pangulo. BBM. Presidente mga higala ni Chabrilis. Presidente ni Desert Rose ni Badong Batilis. Og ni kisa pa tong santil mo mga igala na sige comment din. Di mga igala ang ihang kuan no ni taas bay ang rating ang net satisfaction rating mga higala ni BBM. Liog daw ko di aga patong picture dia. Okay, ni adtong unahon na to ang March. Katong March mga higala, kakuha siya og record low nga negative 15 mga kaigsuunan. So, nakakuha siya mga higala og negative 15.
6: Wait.
4: Karon, no? Niadtong may gala o niadtong June, medyo na sa bitaw libog magkada ni taas ba o ni taas pero ubos. Nahimo may galang negative 7. No? Neutral kuno ni, neutral. Karon sa bag-o mga higala, no, subay sa gihimo nga survey. No, sa Social Weather Station Survey or SWS Survey mga katropa, dunay gikan sa negative 7 ni sakana. Nahimo na mga higalang negative 11.
6: I talk to my where the
4: negative 11 na sa inyong tanaw. Unsa may dahilan ani sa na pud ning Duterte? Sa na pud in taon ni mga igalang Tatay Digong dito sa Dahig in taon? Auntie Claire, abi nimo Auntie Claire, ikaw ang isa sa mga dahilan nganong musamot og kaubos ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: Ayaw!
4: Di ba kung maingon nga way nahimo sa BBM, na may nahimo, matag administrasyon na may nahimo, may igalan, na agad na mahimo. Pero ang paghangop sa mga tao ba? Na inyong mga isa nang inyong mga kuan ron pang hinambog ninyo nga tag 10 kilos nga bugas. Salamat gyapon ana, no? Salamat gyapon ana, pero ang kung kami diri sa XFM katropa may muhatag mga gila isa kasako ay nganong imo pa man ang 10 kilos gobyerno ka 10 kilos ra. Ah, gobyerno ka, 10 kilos ha, pero sige lang, at least na ha. Kaya matod pa nila, may na lang kuno ng 10 kilos kaysa wag yun. Pero sa isa ka barangay, mga higala, tanan ba dae mo nakadawat? No ka ng aflip ba na? No, kabahin ba na sa aflip, mga igsoon? Kanang 10 kilos? Tanawa daw ng inyong mga listahan diha sa inyong mga purok, mga sityo, mga higala, o kinsay na nga apila ng tag 10 kilos nga bugas. Di ba mga duol rayapon may gilas luwag? Tanawa daw. Oh, pero sige na lang, at least na ah. Pero di lagi maapod. Oh, pasag din na lang, mga katropa, no? Sa akong tanaw, isa mga higala nga nakapa-ut-ut pag-ayol sa rating sa Pangulo. Kini mga higalang pamulitika karong mga panahuna. Di man imo na malimod, no? Makita man na sa mga tao, mabasa na mga higala sa mga post na sa social media, no? Sa mga madungog di mga higala sa mga radyo, no? Kini ilang gibuhat mga higala sa Vice Presidente, mao ni isa karon nga nagtuo sila ba, no, nga mawa ang pagsalig sa mga tao ngadto sa mga Duterte. Yan pa kasad-o ninyong tao. Kaya mag-aligot-got ba yagin mga higala ang ilang kalag ni ana? Yung sa kadaghan na mga higala sa ilang ipasangil, no? Sa kadaghan na mga higala sa mga lapok ng ilang gilabay ngadto mga higala sa Vice Presidente. Siya ra gyud tanaw ni yung tanawang record. Subaya mga higala tanan record. Siya ra gyud Vice Presidente nga luyo pa man sa birada diri, birada dito. No? Issue diri, issue dito. Nagpabilin mga higalang gisaligan sa mga tao.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Nganong dili manggid ninyo mapalit na ang pagsalig sa mga tao? Ngano man, ang mga tao lagi dili na bugo. Oh, musamot na noon nagdi musalig ni mo kung kuhaan ni mo kabuot ng mga Pilipino.
3: Bullseye!
4: Panalitan, magsige mo pasiatab karon. Sige mo pasiatab nga maayo atong ekonomiya. Tung ni aging adlaw si Auntie Clara may ni angkon. Na hindi maganda ang ating ekonomiya, ang dahilan ko, no, mga political obstructionist. Uy. Mao ko, no, mga higala nga ut-ut ang ato ekonomiya, gumikan sa ut-ut gyud ay. Ha? Mer Ramada, diri sa mo askarkar tag 5 kilos ra, nakadawat mo tanan. Oh, mo ni da kung pangutan na dia. Daghan man ko'y nakita na ila may gala nga intahon, tabanganan, wa man kadawat mga igsoon nga naman, layo mas luwag. Otro sa di mga barangay official karon mga higala, mga puryagaba. Urumon po damog ka 20. Salig mo kay way eleksyon. Oh. Pwera de los buenos, ha? Pwera lang ato mga maayo, mga higala, pero kining uban, puryagaba yun in town. Purbida sa dinyo, eh. Alas 7:50 na may higala, dagnas buntag. Balikan na to. Oh. Nga noon sa kaitan ano nyo, may higala, nakapati urok aning ratings, presidente. Politika. Gawas pa ni ana, mga higala, taman ras headline ang mga giingon, mga higalang mga kalambuan. Kana mga proyekto, mga dagko, mga higala, mga infrastruktura, wa mo na guna-huna. Nga kana mga proyekto, ha, sinugdan mga higala sa nakalabay ng administrasyon nga sigihan nilag basol. Sinugdan sa administrasyon nga ilang gidemonize pag-ayo. Pero ang mga dagko, mga higala, nga mga proyekto, ilang giangkon.
6: Hi!
4: Iba na na tinood.
6: I talk to my...
4: Tuak-tuak sa imong kagaral?
1: Ma-priso ka.
4: Iba na tinood. Tinood ba na mga kaigsuunan? Diba?
1: Hi!
4: Hoy, sa imong... Kisa ba ilagpatunga-tunga di ang may galas ka ng Coastal Road? May galas ka ng Pisto, guys, Coastal Road, mga kaigsuunan, Dres Dabaw? Oh, si BBM.
1: Hi!
4: Legacy project ko, no? Legacy pa'y nalitok. Even kana mga higalang ipanghinambog nila nga tunnel, no? Kanang under sana? Underground railway. Yung train na dumadaan sa ilalim.
1: Pinawa!
4: Kining Dabaw sa Malbridge, mga kaigsunan. Basig ang kunon. Ay na. Magkalisod na diha. Ang kunon na. Mga na maingon sa tanga. Ayaw sa ninyo dali-dali asag human. Kayo dali-dali on yung naghuman. I-cut sa ribbon na may gala. I-count na niya.
1: Ay,
4: oh. Pero pinakadako gyud diri mga kaigsunan. Politika. Oh, kinig yung pamulitika mo ay nakasamot karon. Amo gini nakasamot mga higala. Ginawa ang pagsalig sa mga tao. Saan pagtaas sa imong rating? Kung gasampila ni mga Pilipino, ikaw mo ato pag Singapore.
1: Ay,
4: Kung saan karon pagsalig, pag kita mga higala, don't be Subway di ay salamat kayo ma'am Flora May Montes Claros. Kita mga higala, di man tabo hindi mo ingon, di man tabo mga higala mo ingon nga mapalpak ning administrasyon, ano mapalpak ning administrasyon mga igsoon, madamay man tatanan. Damay na ganit taro. No? Bahala ko no bagsak sa survey basta makulong daw si Sara o diha mo samot. Diha gyud mo samot. Na. Good luck na lang yun pagkahuman. No? Nagpangagot kayo kung ang mahigalaan nga isyo. Nga naman, mga kaigsunan, dili tungod kayo mo, dapig ko ni Bibi Sara. Sultihan talang mo, ako'y dapigan. No? Sa mga nakailan ako, mga higala, programa pa ko sa una, speakas, istasyon. No? Even kato mga patakaran ni Bibi Sara, si Vice, Mayor pa siya, mga higala, sa Dabaw, kumento ta, but nothing personal. No? Kanya naman, kini atong trabaho, masikin sa man ang presidente, mga higala, naanay atong trabaho. Ang ato, mga higala, ang point, ganun mo sa white, kanya naman, nasubrahan ang gobyerno karon kung nag-focus pa lang unta sila sa pagtrabaho, mga kaigsuunan, no? O gipasagda nila ng politika, mga higala, kay, ha? Dili na to, makauna! Yun na hinunua, mga higala, nga kung ang atong mga nagdumala sa gobyerno, ang kanunay na lang mga igsoon nga atubangon ang pagpamulitika, kabalo ka kinsay maipit, kita in town may gala nga mga yanong lusuros. Sinuod lang ang pagka-istorya. Pwede ba na ninyo, bisa pag ma-impeach ninyo si Bibi Sara mga igala, ang pinaka-bugat ninyo nga mapahamtang niya is perpetual disqualification into public office. Ikapordoy ba ng Bibi Sara? Dili. Pwede ba ninyo na siya prisuhon? Dili po. Oh, pananglitan, kanang ilang joint account ni Digong. Nung gawa kabalo si Bibi Sara. Kay nakabalo pa siya mga higala, nga nung wala man lagi siya transaction. Bisag isa diha. Oh. Nya agbutan din imong amahan, may galang naghimo siya joint account sa iyang anak. Nabisan pag-unsaon ni mong alindasay diha mga igsoon, mulis ngag panang imong ilong mga higala, sigig pangasaba diha sa... sigig no anang impeachment. Ikman mo na pwedeng, alam magbawi unas gobyerno ng kwarta nga ilaha man na, wala kuno madeklara, moro man na ilang pasangil ron. Pero ang inyong pasangil, nanubra, rasad. Kaya pag abot ka ron mga higala sa sweldo, pati sweldo may higala nga giagis land bank, i-appeal man ninyo unexplained wealth. Napaisa ka ron nga term, oh, kini naglagot ko ani nga term mga higala, gikan ni sa mga taga-prosecution nga mga tabaghak pong dagko. Ill-gotten wealth. Kabalo ka kasi na ill-gotten wealth sa Pilipinas. Sultihi daw may tinuod eh. Kabisag ka mo di ang mga trolls ni Marcos. Kabalo ka kinsay yung apelido mga higala nga na ay sumpay, nga na ay ill-gotten wealth aning atong nasod.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Ha? Kabalo ka mga higala, kinsay apelido yun nga sikat yun anang ill-gotten wealth. It's the Marcoses!
5: Bullseye!
4: Ha? It's the Marcoses mga kaigsunan.
5: Bullseye!
4: Karon gusto nila mga higala, gusto nila karon nga i-transfer ng apil kanang pangalana na kanang term kanang ill-gotten wealth, gusto nila karon nga i-connect na dito sa mga Duterte in town mga kaigsunan.
5: Bullseye!
4: Kaya mga Duterte mga kaigsunan, wala may Pilipinong mutuo nga wa na sila'y kwarta, naama na sila'y kwarta. No, pero di sa naingon ni ana may gala ka dako nga batawag na nimo silang oligarko. No? Di sa na may gala pareha sa usa ka pamilya nga halos gisuyupan ng Pilipinas mga kaigsuunan. No? Si digong kuno mo yun na ilgatin wealth. Gaya-iya ra ka diha di shirt rose.
1: Pinawa!
4: Lamian ni mo hapakon na ning microphone eh.
1: Ayaw!
4: Talaga kasi na ilgatin wealth. Pinagay mong presidente. Diba? Ang mga kaso may gala karon. Wala na nga paphana na nga hihil na nga erase na mga kaso mga kaigsoonan. Na moingon, magpaingon-ingon pag yun, magpahinlo-hinlo pag yun. Wa man may labot ana, wala kaming ano diyan. Wala kaming influensya diyan. Inyo man ming tanggalag buot. Presidente kas Pilipinas wa ka influensya unsang klase ka nga presidente. Ha? Hawa na! Unsang klase ka nga presidente?
1: Hawa! Ayaw!
4: Oni ang rason. No, kamo diha. O, oh, kamo mga lumalaban. Jesus!
7: Ay!
4: Kinirabang mga kauban na tos buhat uban? Sorry, matapsingan yun yung uban.
7: Ay!
4: O. Oh. Okay. O, oh, naman yung uban, magpadami-dami niya, mag-business-business, dire? Lo-lo ninyo.
1: Ayaw!
4: Labon sa una nga sigong by presidente, tutuhin po mo kayo.
1: Pinawa!
4: Oh, kwarta na yun inyong giapas. Kay katong sa una? Ah, tupod mong digong katapok. Pagkahuman ng intaw nawa na sa gahom, mga kaigsoonan, ato ah, alapod mong Martin Gatutoy.
1: Ayaw!
4: Ayaw na tanong yung istoryahe. Ako, sige, pangitae ko ninyong na ako'y payroll anang Duterte. Kaniad to, mga kaigsoonan, ultimo nang gift check sa City Hall, di ko mukuha. Ano man, magsisibya man ko, sweldado man ko. Sige daw, pangitae ko ninyong ang giaduan ako. Ah, maadto ko, basta na'y pickleball, maadto ko, ana.
1: Ayaw!
4: Oh. Basta na'y pickleball. Maadto ko, ana, pickleball. Dama na, aban ka, mahimuyumog account, mag-missage-missage, diresus. Wrong spelling, man gani mo pa.
1: Pinawa!
4: Ayan na, tanin niyo. Ay, sis! May pag nagtimpla ka diyan sa Santon Gold Coffee Mix, malipay pa ko. Diba? Ipamugos ka ninyo. Nga, maayos BBM. Oh. Pamugos ka ninyo nga, maayo ang dagan. Maayong dagan ang Pilipinas, in town, mga higala nga. No? Maayo ang dagan ang Pilipinas, may soon nga, mamatay, tagway samada, nang gigusla na ng mga tao, niyang presidente, to, adito ga-attend, magpasamangil, pag-iimbitar.
1: Pinawa!
4: Ha? No? Magpasumangil pa, mga higala, gi-imbitar ko nos Prime Minister Singapore? Pusta! Saway mabit-bit, ana! Kana na yung iyang ginaladala may madala niyag balik! Otro po ni mga media giant karon, no? Otro po ni mga media giant! Lagi? Tutoy po kayong BBM, mga higala, wa dyan! Pagid ang kadimaon eh! Kaniad to, mga higala, grabe makabalita! Karon, ah! Katong aeroplano? Private jet nga nadakpan ito sa Laos? No? Ay, wagin kayo gi-hype, oy. Kaya ba, sus, kinuog ko mamantong sakyanan na may galisakyan ng taong digong tingali. Motong gigamit nila.
8: Pusay!
4: Basta gani, mga igala, madaot ang administrasyon, ay minus kayong balita. Pero gani, ikadaot, mga igala, sa mga Duterte, away, way, dagang langas. No? Balita, diritso, tanawas, grasyoso.
1: Ayaw!
4: Oo na! Kay mga naong mamukwarta.
1: Ayaw!
4: Oh. Mauna di ha. Integridad na pa'y integridad mong nalalaman?
1: Pinawa!
4: Ha? Napamoy integrity na sayran? Kalami ninyo pang tukon? Oy, alas 8:01 na mga igalantag na sa tubag pa na gubanuban. Padayon ko or commercial sa ta, ha? Magura man ta ni balik, commercial na ta dayon. Ah, kadali lang, natibidad, kadyot lang katrobang bricks, ha? Natividad in Natividad, Maing Buntag, Marilo Cañete, Tristan Gulay, Sanggalaka, Maing Buntag, Betel Cunejos, Mayong Buntag, si Mario Baldo, good morning, sinatibok ang sakop sa Mungtoda, Pistuda, sa Prosperidad, Agusan del Sur, mga membro ni Aguanta Partilis, uy, salamat kayo sa mga membro sa Aguanta Partilis, ay yun mag-surrender do.
7: Ayaw surrender, aguanta lang, aguanta higala.
4: Kapit lang, aguanta lang, hapit ng 2028, mahuman rataan eh. Ha? Kalayas rana.
1: Ayaw!
4: Kinoon bitaw.